0: 1,000 pesos para sa medical funds. Eh, meron ba yung ipresentang ebidensya yung opisina ni Vice President kung talaga bang nagamit ito for medical funds? At saka ano eh, may guideline, may guideline na sinusunod, may joint circular ukol sa paggamit ng ganitong klaseng pondo. And yet, apparently, hindi sila pa rin sumusunod. Dahil mga pag yung medical needs, hindi naman po yan pasok doon sa yung list, exclusive list ng mga pwedeng paggamitan ng Intel funds and confidential funds. Yung pagbili ng mga upuan, mga lamesa, hindi rin po yan pasok. Kahit po sabihin natin na morally speaking, yung pagbili ng gamot ay parang okay naman dahil nakatulong naman sa mga mahihirap. Pero ang punto doon, eh, hindi nga ho yan yung nasa guidelines, eh, yung nasa circular.
1: Well, for one, kinakailangan nga masusi yung pagre-review ng gumagawa ng mga guidelines at circular para ma-define na, para hindi na ito maulit sa mga susunod na panahon. Hindi ba?
0: Dapat nga
1: very
0: pa, no?
1: Dapat nga very selective tayo at very pointed sa kung sino lang at ano-ano mga opisina ang dapat may confidential funds.
0: Tama po. Ito pong impeachment trial, tingin ko it can provide an opportunity for our lawmakers to revise, to look into and introduce amendments, revisions dito nga po sa tamang paggamit ng confidential funds. Actually, na-revise na po yun, ano, pinoint out during the trial na yung 1992 circular ay na-amend na nung 2015 circular. Kaya nga po, mali si Attorney Poa when he used the 1992, the old circular, para sabihin na tama pa rin yung ginagawa ng opisina ni Vice President. Eh, yung pala na supersede na yon ng 2015 joint circular for the purpose nga po na naaabuso. Naaabuso yung confidential funds at saka yung Intel funds.
2: Okay. So, Prof, ano yung nakikita niyong dahilan? Balikan ko lang yung tanong ni Bishop na sa simula't simula pa lang, parang irregular na,
1: irregular na
2: pinaglaanan, binigyan ng confi funds ang OVP at ang DepEd. Ano yung nakikita niyong parang posibleng story behind why ang laki pa nung amount na ipagkatiwala?
1: Wala bang nagtanong nung araw na para saan yung confidential fund? Eh, ito yung opisina mo. Para
2: parang
1: saan
2: wala siya
1: gagamit,
2: sa mandato, ano?
1: Oo.
2: Kasi ano ba talaga ang parang tanggapan ng vice-presidente?
1: Eh, yung mga anak nga natin, paghihingi ng baon, eh, para saan mo gagamitin? Bakit kailangan mo ng extra?
2: O, ganun. Isang pahirapan, no?
1: Pahirapan pa.
2: Parang ang nagde-defend ng thesis.
1: Oo.
2: Prof.
0: Tama po kayo dyan. Ano, parang ang hirap i-justify na ang Office of the Vice President at DepEd ay mayroong Intel funds at saka confidential funds. Pero ang tingin ko po dyan, ano, Ma'am Heidi and Bishop, at tingin ko po dyan ang paliwanag ay matatagpuan sa larangan ng politika. Naalala po natin, kung babalikan natin yung kasaysayan ni Vice President at saka ni President Bongbong Marcos, sila ay magka-tandem noong 2022 presidential elections. At pareho silang nanalo under the Uniteam Coalition. Ngayon po, ang hindi naman to, I don't know if this is obvious to the public, ano, na kapag nanalo yung tandem ninyo, yung inyong koalisyon, at kayo na umupo, may mga ano po, may mga certain perks and privileges yung mga miyembro ng koalisyon, especially yung mga key actors. At ang mga key actors po diyan si President at saka si Vice President. Ngayon, ang dahil ang nire-request ni Vice President na cabinet position noon ay nasa DND na tinanggihan naman ni Presidente. So ang ending, siya ay napunta sa DepEd. Ang problema po sa mga opisina, mga tanggapan ng Vice President at saka DepEd, mahirap po yung hanapan ng ano, no, yung parang source of private gain. Kasi tanggap naman po natin na pag nanalo yung mga yan, babawi yan sa kanilang mga ginastos nung nakarang halalan. Parang naging kalakaran na po yan. Ano? Bukod pa doon, kinakailangan rin nila ng pondo na pagkukunan upang may pamigay sa kanilang mga supporters. So, tanong dyan, saan po nila kukunin yon? Eh, hindi naman po sapat yung sweldo ng vice-presidente at saka ng DepEd secretary upang number one, mabawi mo yung gastos mo noong nakarang election. Number two, para ma-maintain mo yung sarili mo for political survival, na ipamumudbud mo yung pera sa mga supporters mo. So, ang bawat politiko po natin naghahanap ng kanya-kanyang source of income mula sa gobyerno, at yun po ang kanilang nagiging paraan upang mag-survive for the rest of their term. Oo, so ang tingin ko po, wala namang pork barrel kasi ang office of the vice president. Hindi rin naman pwede magkaroon ng infrastructure projects yan kasi ito po yung mga sure na sources of income, lalo na kung halimbawa ikaw ay lawmaker. So ang nakita ko pong source of income dyan ay yung Intel funds at saka yung confidential funds.
1: So it's highly probable na ang talagang pagkakagamit doon is for political interest.
2: So kumbaga, hindi man niya nakuha yung defense, ayun, parang may paliwanag doon bakit may CONFI and intelligence fund kasi DND yun eh. Pero ibinigay pa rin kahit nasa OVP siya, nasa DepEd siya.
0: Tama po. Rewards, kasama po sa mga rewards, being part of the winning coalition.
1: Pero 2020. Dapat para at least medyo objective ang ating usapan. Nangyayari naman ito sa lahat ng opisina, lalo na sa mga opisina ng mga legislators.
0: Tama po kayo, John Bishop. Ano, nangyayari po lahat yan. All across offices in the government. Yes. Kahit sa LGU po, nangyayari din yan. Hindi po exclusive yan sa Office of the Vice President.
1: At saka yung sinabi mo kanina na masyadong mabilis yung pagkaka-disburse. Ako yung may sasabihin ako sa iyo, for example, dahil ako yung nasa industriya more than 30 years ago. Okay? Eh, alam mo nung araw, porque kami nagsusupply ng mga telecom mga systems, meron akong, ito, aaminin ko ito, hindi na kinakailangang itago ito eh. Eh, meron akong nakausap nung araw na isang congressman, porque nakasuppliers kami. Sabi sa akin, RA, sabing ganyan, meron pa akong natitirang pondo rito, kailangan gamitin ito. O, gawan mo ako ng isang nag-iisip ako ng isang proyekto, ha? Ganun talaga eh. Eh, ganun ang kalakaran hanggang ngayon, di ba?
0: Tama po kayo dyan, Bishop, ano? At tingin ko nga po na itong ang nai-alat sa kanya ay naabuso. Ang problema, wala sanang magiging problema, kaso nga nagkaroon sila ng falling out. Ni presidente at yun ang nakitang butas o ginamit sa kanya upang sampahan siya ng itong mga kaso sa impeachment.
1: Parang malas lang niya dahil siya ang nasilipan. Parang ganun ba 'yon?
0: Opo, parte na rin po 'yan ng kalakaran sa politika kahit sa ibang bansa, no. Ginagamit po 'yan na iniipunan ng dumi yung mga kahit yung mga magkakasama sa koalisyon. Hanapan ka ng pwedeng ikaso sa iyo in the future kung sakali mag-away kayo, yun ang gagamitin laban sa inyo.
2: Okay. And Prof, may nakikita ba kayong paraan para mapabilis po itong proseso na ito dyan sa ating impeachment court?
1: Parang nababagalan ka, Heidi.
2: Ang daming kailangan i-stipulate pa eh, di ba? Yung sumunod na testigo.
1: Ilang kahon pa?
2: Madami, basta super thousands of documents pa yon. Oo, Prof.
0: Nasa 15 kahon po yata yan eh. Mm-hmm. Tapos umaangal ang depensa kahapon. Mm-hmm. I think nung sumalang na yung bagong witness ng OWA, na minamanifest din kung na parang hindi siya very seriously na nagko-compare. Mm-hmm. So, minanifest po yun ng defense. Yun po sa tanong yung Ma'am Heidi, no, kung pwede bang pabilisin. I think ginagawa po ng paraan ni Presiding Officer Senator Chis Escudero na mapaiksi yung mga kagaya niyan. Mm-hmm. Dapat sana yung ganyang klaseng stipulations nangyari na during the pre-trial. Mm-hmm. So, nag-set aside na lang sila ng schedule, separate schedule, para mag-stipulate sila sa mga pagdating sa mga acknowledgement receipts na libo-libo. Tama po kayo dyan, ano, libo-libo yung dokumento na yan.
2: Mm-hmm.
1: Oo. Ano naman ang comment mo, Professor, doon sa ating mga Senator Justices?
2: Senator
1: Judge. Are they able to really do what should be expected of them to do?
0: Well, Bishop, ang in-expect po natin bilang mga senator judges, sila po ay magiging objective kasi nanumpa po sila bago sila naging senator judges, that they will be objective. Mm-hmm. Kaya nga lang, parang nagiging obvious naman sa manner tsaka sa kalang line of questioning kung kaninong panig sila. Although we know from the very start kung kanino naman talaga sila, no? Mas nananay yung kanilang political affiliation. Pero sa pagtatanong nila, mas lalong nagiging obvious yung kanilang stance, mm-hmm. yung kanilang position. So, alimbawa, generally, ang kanila pong pattern, ano, dapat sana ang kanilang mga tanong ay mga clarificatory questions. Kung meron din malinaw sa mga sinabi ng mga witnesses, tungkol sa facts, hindi po dapat leading sa isang conclusion, whether factual conclusion or legal conclusion. Pangalawa po, ang lumalabas din, parte ng patterns ay yung mga senador, tinatanong nila yung mga witnesses na either makatulong sa prosecution o kaya makatulong sa defense.
1: Mm-hmm.
0: Ganun po ang dalawang patterns na nakikita ko, no? Kaya nga lang, more often than not, dun sa pangalawa, yung mm-hmm. nakakatulong doon sa either of the two legal teams.
2: Mm-hmm.
1: Oo. Prof, maiba ako, ano? I hope you don't mind. Sa simula pa lang, ako'y advocate na nang hindi lang impeachment ang dapat gawin. So sabi ko, very categorical yung aking bilin sa kanila na convene the impeachment court. But in the same token, kailangan magkaroon tayo ng magandang pag-usap din sa pagtingin sa accountability ng mga na-involved doon sa flood control. Kung itong impeachment na itong ginagawa, very pointed na ang mga articles, very pointed na ang mga ginagawa, paano pa kaya uusad ang accountability sa flood control? Eh, hindi naman impeachable ang mga naririyan. Paano?
0: Well, Bishop, ang pwede pong maging ano, no? Since may mga lessons learned tayo dito, nakikita natin yung mga diskarte ng mga lawmakers natin, even the executive officials. This can all lead to reforms. That can be done through lawmaking or introduction of amendment of our existing laws o kaya po review ng mga ano natin mga guidelines sa bawat opisina no para hindi maabuso 'tong mga pondong pinagkakatiwala sa mga opisyal natin. So yan po ang ano ultimately reforma ang dapat kalabasan niyan no
1: but, reforma providing reforms sa ating sistema ay iba naman yun sa accountability at personal accountability ng mga gumawa ng kalokohan. How do we demand that then?
0: I think tayo pong mga ordinaryong mamamayan, we should continue to pressure our government na huwag iiwanan yung accountability at saka transparency. Kasi naalala po natin yung famous na statement ni Presidente which started this all na wag mahiya naman kayo. Oo. So dahil siyang naging Mr. Expose dito, Mr. Whistleblower, dapat parati po nating nire-remind sa ating Pangulo na wag siyang wag siyang magiging matamlay. Kasi sa ngayon nakikita natin nagiging matamlay o kaya yung akusasyon sa kanya ngayon ng mga kalaban niya, mga kritiko niya, na may selective justice. So, dapat po maging kakampi man niya o kalaban niya sa politika ay maging pag napangalanan na implicate during the investigations, itong mga nakaraang buwan, dapat po sampahan ng kaso. At dapat airtight na kaso, no? Hindi po yung pag nasampahan ng kaso sa Sandigan Bayan dahil hindi airtight yung case build up ay ang nagiging resulta pinapayagan yung mag-bail yung dapat sana ng non-bailable offense.
1: Alam mo ito meron akong kausap ang sabi sa akin tinatanong ko. So halimbawa umusad, syempre uusad ng impeachment at magagawa na magkaroon ng accountability. Okay. Pero yung accountability sa mga nagkasala laban sa batas natin, sa flood control. Okay, paano ito? Sabi sa akin ng kausap ko, Bishop, walang mangyayari dyan. Ang aasahan na lang natin, yung susunod na election, wag natin piliin yung mga yan. Pero kailan pa tayo matututong pumili? Hindi ba? Everybody's posturing for the 2028. So, eto na naman tayo. Yung may naglalabas na naman ng mga survey na ito ang nangunguna, conditioning na yun. Hindi ba?
0: Tama po, no? Talagang ano po to, itong ating problema ay systemic. Walang isang aspeto ang mag-isa makapagbibigay ng solusyon. So MAPA Voters Education po dapat tumulong rin. Kasi aminin ko po, no, even yung mga survey, may mga survey firms na talagang tumutulong sa public relations campaign ng mga politiko natin.
2: Mm-hmm.
0: Lalo pat yung mga ano, no, yung may mga negative public image.
1: Mm-hmm.
0: So pag nabigyan po ng pondo yung mga yan, talaga namang tutulong sila at dahilan upang makalimutan ng mga botante yung mga naging kasalanan nila nung nakaraan.
2: Mm-hmm.
0: So may boboto pa rin. So nagiging cyclical po, no?
1: Oo,
0: paulit-ulit
1: tama.
0: Na lamang.
1: Mm-hmm. Meron pa nga nagsabi sa akin, Heidi, na sabi, Bishop, ako hindi ako maniniwala ko naman ang resulta ng impeachment na yan hanggat walang nagagawang accountability doon sa flood control. Wala, walang pupuntahan yan. Wala na akong papaniwalaan. Eh, paano naman yun? Saan tayo pupunta niyan? Di ba?
0: Kung makikita nga po natin nangyayari, you know, kasi parang ang selective, parang yung mga kalaban, ang lumalabas po, parang ang mga mas napaparusahan ng matindi o kinakasuhan na agad-agad, na mabilis, ay yung mga nasa, yung mga opposition na political figures. So dapat maging patas ang ating administrasyon na pati yung mga kasamahan nila na napangalanan during the investigations ay ano rin po, sampahan ng kaso at sana mag-lead sa conviction.
2: Ang parang nakakalungkot dito, ano, Bishop R.A. and Prof. Dennis, na baka mabaligtad lang yung mundo pag sapit ng 2028. Magagantihan na
1: malaki
2: naman.
1: Ang,
2: wala nang katapusan
1: malaki
2: to.
1: Malaki ang iaambag ng institusyon niya, Professor, kasi the science and politics ang subject mo, eh.
0: Tama po.
2: Prof. Dennis, go ahead po.
0: Yes po, ma'am. Kasama po yan sa tinuturo natin sa ating mga subjects, ano? At kagandahan po, itong mga estudyante natin ay very idealistic.
1: Ayun.
0: Very idealistic sila.
2: Ibig
1: sabihin, lalo natin dapat gisingin ang kamalayan, lalo na ng next generation.
2: Ang bigat kaya ng youth vote.
1: Totoo yan.
2: Anyway, Prof, may isa pa akong tanong. Do you share po the same view with Malacanang? Sabi kasi nila, parang diversionary tactic lang yung lumabas na information na quote-unquote nahuli na, naaresto na si Senator Ronald De La Rosa para daw parang ilihis, ano, yung atensyon ng publiko kasi nga nagkakalabasa na ng mga resibo dito po sa impeachment at patungkol nga sa Article 1, misuse of confidential funds.
0: Well, posible rin po yun, ano, yung ganong teorya ng Malacanang kasi nga kainitan nga ng ano, no, sa impeachment trial, kainitan ng paglalabas ng mga resibo na talaga naman parang ang lumalabas smoking gun. Pagdating sa Article 1 ng Articles of Impeachment. Maari din pong valid yung ganun, ano. Pero ang tanong dyan, kung if that's the purpose, hindi naman tatagal to ng sobrang tagal, ano, para lang matabunan yung pinag-uusapan sa impeachment trial. So kung kukumpara po natin yung tagal na pag-uusapan yung allegedly pagka-aresto ni Senator Bato de la Rosa, I think the amount of time is not sufficient para matabunan yung matagal na ano, no, impeachment trial, particular doon sa usapin ng Article 1. So think ko mas ano, mas hindi siya valid. Oo, yung po ay teorya ng Malacanang and we respect that. Pero I think I have to disagree with that theory or explanation.
2: Mm-hmm. Okay. And my last point na lang, dahil medyo matagal pa to, ano, paano ba namin i-manage, Prof. Dennis, yung aming expectations nga doon sa ating mga senator judges given na yun na nga na banggit kanina ni Bishop R.A. na and kayo din po na may tendency nga talaga na parang yung iba sa kanila nag-aabogado depende nga po ano doon sa kanilang parang kinakampihan or mga kaalyado. Paano namin i-manage yung expectation bilang mga taga-subaybay po dito sa impeachment na talagang magiging fair and unbiased po yung kanilang magiging hatol sa pagtatapos po nitong trial after pong ma-discuss yung apat na articles of impeachment. Na ngayon parang sa nakakadalawa, pangalawa na po ito, diba? And it seems parang hindi pa nagbabago yung kanilang tono kapag ka sila po ay nagtatanong sa mga witnesses po.
0: Tama po, no. Mahirap talaga mag ano, no. Kasi itong ganitong klase mga exercises, lalo

0: ay ganun pa rin. Kung paano natin sila nakilala dati, bago nag-umpisa yung impeachment trial, ganun pa rin hanggang sa ngayon.
1: Ayun.
0: We are just hoping na kapag very ano talaga glaring yung evidence, na magbabago yung kanilang isip. Pero mukhang hindi rin po eh, kasi halimbawa, the likes of Senator Aimee Marcos ano, and Senator Robin Padilla, talagang naghahanap sila ng butas doon sa prosecution witness upang idepensa si Vice President. But still, pwede natin gawin, ipagdasal na lang natin na sila ay ma-enlighten. At ganoon rin naman po yung mga ano no, yung mga majority senators. Kasi sila rin naman may
1: But
0: bias.
1: we can actually remain to be objective dito and tell all our people, just believe in the process. Ito ang nasa Constitution, no? Ito yung ginagawa ngayon. For whatever meron tayong masusumpungan, siguro na guilt or whatever doon sa respondent, pero meron din tayong masusumpungan sa mga senator justices. At matuto na tayong lahat because eventually the bottom line is this will actually reveal kung saan ang gagaling ang lahat at matututo tayong pumili ng mas maganda. Tama ba 'yon, Professor?
0: Well, opo ano, yun po ang ating ano panalangin at saka hope. Pero ako po medyo nagiging concerned ako eh kasi yun sa mga lumalabas na surveys na kung saan I think nabanggit niyo to kanina, Pastor, ano, na despite yung kanilang political leanings, kanilang mga biases na lumalabas during the impeachment trial, sila pa ngayon yung ano, itong mga senator judge, yung ilan sa kanila ang nagiging nagtatap sa mga surveys. Oo, yung mga vice presidential surveys, or senatorial
1: Senatorial.
0: surveys. Sabi ko, parang wala yatang ano, no, impact.
1: Ang unang ang tanong ko, saan naman ang galing ito? Is this the time for this? Ayun.
2: Timing din, ano?
1: Oo.
2: Anyway, Prof, mahaba pa to.
1: Parang ano eh, kasi ang topic namin ngayon, Professor, eh ano ang ginagawa mo sa kalagitnaan ng katamaran?
2: Labanan. Paano mo nilalabanan ang katamaran?
1: Meron tayong uri ng sipag na ibang klase, eh, no?
2: Thank you,
1: Oo.
2: Prof. Dennis.
1: Thank
2: Asahan
1: you.
2: po namin ang patuloy na pagpapaliwanag niyo po para sa ating mga
1: Magandang
2: kaagapay.
1: Usapan natin, Professor.
2: Sa iba't
0: Yes
2: ibang
0: po, Bishop and Ma'am Haiti.
2: Panlipunan.
0: Salamat
2: God
0: po
2: bless
0: sa
2: you po.
0: opportunity. God bless you more po.
2: From UST, Department of Political Science, ang chairman nila si Professor Dr. Dennis Coronacion.
1: Yun nga na yung nagsabi sa akin, itigil na dapat yan eh. Hindi, para ibigyan daan lang. Proseso yan eh. Sa pamamagitan ng prosesong ito, ma-identify natin kung sino-sino ba talaga yung nakaupo. Oo, hindi lang tayo laban sa isa. Laban tayo sa hindi dapat nandiyan dyan. O, pumili tayo ng mas maganda.
2: Sipagan natin.
1: Ayun, tama. Lagyan natin yung sipag natin sa tamang lugar.
2: Sipagan natin, di ba? O, Bishop, sipagan
1: Kahit
2: din natin
1: naman,
2: mag-pray.
1: Parang wala kang ginagawa, pwede ka naman mag-isip ng tama.
2: Maging critical thinker.
1: Ayun.
2: Di ba? Alisin yung
1: maganda.
2: Piring sa mata na porke ito yung bias
1: Maari
2: mo.
1: Maaari ka palang maging, ano, medyo may katamaran ka sa katawan, pero wala kang katamaran dapat sa isip.
2: Pwede.
1: Pwede. Ang
2: ganda. Dun ka man lang maging productive. Let's pray, Bishop.
1: Sinisipag pa ako. Ano ka ba?
2: Paano ba to, John D? Hanggang SOFW na kami dito.
1: Sige, manalangin na tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po. At, Diyos, marami kaming hinaharap na kung mga anong usapin, Panginoon. Ngunit, Panginoon, gabayan niyo po kami. Ang iyong salita ay nagbibigay sa amin, Panginoon, ng reminder na huwag po kami maging tamad, Panginoon, kundi maging fruitful, maging productive, magkaroon kami ng ambag sa lahat na dapat maging tulong po namin sa lipunan, sa aming mga sarili, sa pamilya, Panginoon. At manatili kami, Panginoon, sa pagiging liwanag sa mundong ito na puno ng kadiliman. Doon namin ilagay ang aming kasipagan at kasigasigan, Panginoon. Salamat po sa oras na Pilipinas. Salamat sa 702 DCAS. Salamat, Panginoon, sa iyo sapagkat kayo po, Panginoon, ay napakatapat sa iyong salita, sa iyong mga pangako. At hindi kayo nagkukulang upang turuan kami sa dapat naming kasipagan at kasigasigan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
2: Amen and amen. So, kaagapay, bawal tamarin, maraming bayarin.
1: Oy, okay. Oh.

0: Thank you, John B. Salamat din kay Dessa, kay Shaira, kay Shekina, sa mga masisipag nating kaagapay, kay Phil, kay Jabez sa ating engineering at Bokawe Tech People. Salamat din po, sinipagan niyong mabuti sa pagpapadala ng mensahe at bukas, God willing, magkarinigan ulit tayo same time, same station dito po sa inyong 702DZAS FEBC Radio TV. Thank you, Bishop.
1: Ay, thank you, Heidi.
0: Hindi ka nakakanta.
1: Ay, bawal tamarin. Maraming haharapin sa araw nito.
0: Next week na lang. O, sige. See you next week, Bishop R.A.
1: Yes.
0: Lagi po nating tatandaan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Panginoon.

0: napakinggan ang oras na Pilipinas.
1: Tinatawagan ng pansin ang kamag-anak, pamilya at tatay ng batang si Mason Calcabin Wang na si Shaolei Wang. Kasalukuyang naninirahan sa Barangay Guadalupe Viejo, Makati City. Kung sino man ang may impormasyon o nakakakilala kay Shaolei Wang, ang tatay ng bata, ay mangyari lamang po na makipag-ugnayan kay Ms. Minette M. Gonzalez, social worker ng Operation Compassion Philippines Incorporated, o tumawag sa local 02-7717-1882 o 0956-287-0255.
2: Naku, ano bang nagawa kong ito sa buhay ko? Hindi sana ako ganito. Kung hindi ko sinunod ang luho ng asawa ko, may apartment sana akong tinutuluyan ngayon at maayos na natutulog. Hindi rito sa truck na minamaneho ko.
3: Ay naku, talo na naman ako sa madyong. Kailangan tumawag ako sa asawa kong si Bong na nasa Saudi. Wala na naman akong pera.
2: Hindi. Dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito. Nagpapakahirap akong magtrabaho. Samantalang siya kung gumastos parang balon ng tubig na walang katapusan. Hindi na pwede ito. Ako ang nahihirapan.
4: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia. Ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan 19:14.
5: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702
5: DZAM. Agapay ng sambayanan.
7: Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Kaagapay ng serbisyong OFW.
8: Serbisyong OFW.
0: Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW.
9: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
10: Pinagpalang araw ng Thursday, mga kaagapay. Ngayon po ay Huwebes na, no? August 6, 2026. Magandang araw sa inyong lahat. Ano man po ang inyong panahon ngayon dyan, sapagkat hindi kagandahan ngayon ang ating panahon dahil sa LPA at iba pang mga bagay, tag-ulan na talaga, no? At magandang araw po sa inyong lahat. Nawa po'y pagpalain kayo ng Panginoon habang itong programang Serbisyong OFW ay nagsasahim papawid. At dahil araw ng Thursday po ngayon, hindi ko po makakasama si Pastor Rene Pansamantala at siya ay may nag-recover. At inyong lingkod, Pastor Joe Biasong, sasama sa inyo sa loob po na isang oras dito po sa Serbisyong OFW, Sagot Kita, Thursday Edition. Ang programa pong ito ay tumutugon sa mga katanungang inyong pinapadala sa amin sa pamamagitan ng FB, o din naman kaya personal message na pinapadala niyo sa amin, GFM, DCAS at ang inyong lingkod. Halina't samahan niyo po ako sa loob po na isang oras dito po sa Serbisyong OFW. At bago tayo magpatuloy, nais ko munang basahin ang salita ng Diyos na ating magiging gabay sa umagang ito mula sa Awit 63. Ganito po ang sinasabi, verse 1. O Diyos, kayo ang aking Diyos, maagang maaga, maagang maaga'y lalapit sa iyo. kaluluwa ko'y nauuhaw sa inyo na parang lupang tigang. Napakaganda ng salita ng Diyos. May ginamit po ditong isang nilikha ng Diyos, isang hayop na usa, no? Binanggit dito. Ang usa ay napakahalagang bahagi ng ibang mga bansa pagdating sa pangkabuhayan, ginagawa lang karne. Ang iba naman ay talagang bahagi ng tanawin na kakumpletuhan ng ecology, no? Yung iba't ibang hayop. Bagamat sa atin ay hindi masyadong sikat o hindi masyadong, dahil wala tayong, kung mayroon man ilan at hindi talaga ito alaga ng Pilipinas. Isa sa kanyang katangian yung, o isa sa kanyang laging ginagawa ay yung pagkauhaw, no? Ang pagkauhaw ay lagi niyang ginagawa, laging nangyayari sa kanya na kakailanganin niya ang tubig. Anumang sitwasyon o panahon, kailangan niya ang tubig. Itong hayop na ito o itong animal na usa ay ginamit ng manunulat upang ipakita ang dapat nating sitwasyon o pagkauhaw na dapat na nararanasan natin, hindi man literal na tubig, kundi actually kahit literal na tubig, kailangan talaga nating uminom para maging malusog, para maging maganda ang takbo ng ating katawan, ano, ang sirkulasyon ng tubig. Eh ako nga po ay nakita ko nga yung kahalagahan ng radiator, no, bilang doon sinusupply ang tubig upang hindi mamatay at masira ang makina, ang yung cooling system ng sasakyan. Napakahalaga niya. Makaka-apekto ito sa takbo, makaka-apekto ito sa sistema mismo na dinadaanan upang mapanatili niyang malamig ang makina, sapagkat napakainit po ng makina. Kailangan niya ang tubig o cooling system o actually hindi tubig lamang kundi coolant, no, itong kanyang inumin. Sa buhay natin, mga kapatid, ang pangangailangan natin sa tubig, ganun din lang, di ba? Kailangan nating uminom para ang sistema natin tumatakbo at maging maganda ang ating katawan. Ang spiritual, mga kapatid, ay isa ring sistema ng ating pagkatao. Tayo ay merong katawan o meron tayong spirito, kaluluwa at katawan. Tayo ay spiritual na mayroong kaluluwa na nakatira sa katawan. Yan po ang spirit, soul and body. Ang sabi ng manunulat, O Diyos, kayo ang aking Diyos, maagang maagay lalapit ako sa iyo. Kaluluwa ko'y nauuhaw sa inyo na parang lupang tigang. At dito ginamit kanina ay usa yung ginamit ko, pero dito lupa, no? Ang lupa ay lalo na kung init, talagang namamatay halos ang mga halaman, pero pag tag-ulan namumukadkad, sagana sa tubig ang mga halaman ay namumunga. Mga kapatid, ang pamumunga natin, hindi man tayo halaman, pero kagaya ng halaman, mataas tayo ang ating pagkataob, lilikha tayo ng Diyos bilang dapat umaasa sa Kanya. Pag pinag-usapan ay yung ating kaluluwa, yung ating spiritual. Dapat tayo ay laging tigang para laging basain ng presensya ng Diyos, ng salita ng Diyos na binabanggit na tubig sa John chapter 15. Nililinis tayo ng tubig. Tayo ay ang salita ng Diyos, ang kailangan natin bilang tubig ng ating spiritual. Mga kababayan, kung nasa panahon ka ng pagkauhaw, huwag nyo nang intayin hindi maganda ang resulta ng pagkauhaw. Punuin nyo, busugin nyo ang inyong sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mga bagay na makapagpapatanggal ng pagkauhaw ng iyong espiritu, mga bagay na magbubusog, mag maglalagay ng kanyang kabusugan sa atin. Tayo nabubusog kahit nga walang pagkain. Pag uminom ng tubig, nabubusog po tayo. Mga kababayan, mga kapatid sa Panginoon, pwedeng hindi mauhaw kapag lagi tayong busog ng kanyang salita. Nawa, ano man ang sitwasyon mo ngayon, panatiliin mong laging nauuhaw, kagaya ng lupa na nauuhaw sa tubig, sapagkat binubusog ng Diyos ang mga taong nauuhaw sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita, a word of encouragement for us, upang lalong maging dependent, umasa sa iyo ng tubig, upang kami mabusog at mamunga sa aming pamumuhay espiritual. Maraming salamat, Ama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, so tayo muna ay babati sa ating mga kababayang nanonood na ngayon. Ayan, monitor tayo.
11: Kabusugan sa
10: atin. Okay, narito na sila. Ito, mga nauna ang bumabati sa ating aking may bahay. Banji Biasong is watching. Roberto Tan Manievo Jr., good morning po, DZAS. Thank you, Brother Robert. Si Carmi Gabasa, mabiyayang araw po sa ating lahat around the globe. God bless po. Rosalinda Ohano Mansano, blessed morning, Pastor Joe. Karen Damian, mapagpalang araw, Pastor Joe, and all. Ayan, si Amy Cristobal, mapagpalang araw po, Pastor Joe. Praise God sa Word of God for today. Nora Cabanto, good morning po, Pastor Joe, at Servisyong OFW. Si Ann Valenzuela is also watching, sabi niya, amen. Ako rin ay personal kong babatiin yung mga kasama natin ngayon. Actually, nasa tatlong araw po tayong training ngayon dyan sa Marikina City, ang Harvesters Church Planting Training. Ito'y tatlong taon, nasa 1 year and a half na po kami ngayon. Binabati natin ang sila Sydney, Pastor Nono Badoy, sila Pastor Andy, Pastor Ton, yung mga trainer, Pastor, sino pa ba? Yung mga trainer at saka yung mga kasama natin, Pastor Anchi Sapin, andyan din. Sino pa ba yung mga kasama natin? Pastor Rick, kasama natin. At iba pa mga kasama natin, hindi man namin maisa-isa. See you after the program. Nandyan na ako, dyan sa Marikina. At pagpalain po kayo ng Panginoon, nakatapos tayo kahit masama ang panahon, nagtuloy-tuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagsasanay para sa ating mga pastors, para sa church planting. Okay, binabati, meron pa ba dito mga bago? Ayan, si Maris Calope, good morning po. Yan, bumabati siya. At sa lahat ng mga nakikinig, syempre, no, ang nababati lang natin kuminsan, ito mga nanonood sa FB page, o kaya sa FB Live, pero yung nakikinig sa, nanonood sa GCTV. Magandang araw po sa inyong lahat na nakikinig sa Missionary Radio o PM Radio. Ganon din yung pinakamaraming nakikinig sa 702 DZAS at syempre sa DZMR na nakahook po tayo, maging sa DYBS Bacolod. Magandang araw po sa inyong lahat. Nawa po ay pagpalain tayo ng Panginoon habang tayo'y sumusubaybay at nakikinig dito sa programang Servisyong OFW. Paki-like and share na nga po. Ayan, shinare ko na, upang maraming makapanood, makapakinig. Ayan. Okay, so, yan, si Eduardo Casas. Good morning, Pastor Joe. Long time no see. Kumusta na? Kumusta na po si Doc Banji? Ayan, si Doktora Banji. Hindi po doktora aking may bahay. Midwife po siya. Ano, God bless po. Maraming salamat. Mukhang kilala ang aking may bahay ni Eduardo. Ayan. Nora o Nona Docor. Magandang umaga po. Watching from Santa Rosa, Laguna. God bless your program, Pastor Joe. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga nanonood na at nakikinig si Praustina Habla. Good morning, Pastor Joe. Blessed Thursday, kagapa listening sa AM Radio. Paki-greet nga po ang aming pastor, si Pastor Jiboy Aludia. Birthday po niya ngayon. Ayan, si Pastor Jiboy Aludia. Happy birthday po. Pinababati kayo ni Praustina Frankie Habla. Mukhang yung lahat siyempre nang nagse-celebrate din, no, ng kanilang birthday. At sasamantalahin ko na rin sapagkat nung Sunday kasama ko aking may bahay, Doc Alan Romblon, na dumalo sa anniversary, 9th year anniversary ng OFW and Family Christian Ministry sa lugar ng Rosario, Cavite. Ang pamamahalang ang pastor na namamahala diyan po ay si Reverend Rick Gayo at si Joy Gayo, Jocelyn Gayo, diyan sa lugar ng Rosario, Cavite, ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya, at anniversary din niya po kahapon. Kaya binabati po natin nung isang araw, no, si Pastor Rick Gayo sa kanilang anniversary. At pagpalain ko kayo ng Panginoon at marami pang taon sa inyong pagsasama. Si Marilyn Namuko, good morning both of you. Listening from Kawit, Cavite, thank you for all your advices sa mga OFW. Blessings, blessings more to your program. Salamat sa Panginoon. Okay, siguro. Okay na yan. 8:44. Tayo po ay sasagot na sa mga katanungang ipinapadala po ninyo sa amin. At sa mga pagdating sa katanungan, mga kababayan, mangyari po na tuloy-tuloy lang po ang ating pagpapadala. Maring yan na sa DCES mismo o di kaya sa chat box mismo natin. Pwede po kayong magpadala ng inyong mga katanungan upang matugunan po natin sa biyaya ng Panginoon ay pipilitin natin na sagutin yung mga katanungang inyong pinapadala. Ayan. Dahil po sa tuloy-tuloy na pagtugo natin sa mga katanungan itong week na tong itong week lang na ito, no, from Monday to hanggang ngayon, may mga katanungan pong ipinapadala sa atin. Hindi na po natin babanggitin ang kanilang pangalan, pero kalimitan po ay tungkol ho kapag hindi nakatapos ng kontrata sa kanilang employer. Ang tanong nila, sino daw po ang sasagot ng kanilang ticket pabalik ng Pilipinas? Medyo napakalawak ng bagamat maikling tanong, pero malawak ang pinanggagalingan at may mga context dapat, ano? Para mag-zoom in tayo doon sa mas malapit o mas matukoy na problema, ay problema ng isang kababayan nating nasa Saudi Arabia, pero sasagutin natin sa pangkalahatan, hindi lang para sa kanya, upang makasagot ito, makatugon sa pangangailangan o payo para sa mga iba. Kasi kalimitan, mga kapatid, lalo na itong ating tinutulungan na kailangang mapauwi o nagnanais umuwi. Nilapit po ito ng isa nating kilala at ang sabi niya pwedeng pakitulungan ang asawa sapagkat walang-wala o di naman kaya ay hindi alam ang gagawin. Taga Taytay Rizal. At ang ginawa natin, nung nakaraan, minensyon natin ito upang nung Tuesday, yung Tuesday. Pero gusto nating talakayin ang ilang mga bagay, lalong-lalo na kapag pinag-usapan ay ang termination. Yung termination kasi, tandaan po natin mga kapatid, diyan nagsisimula kung ano ang ground, sino ang mayroong just and valid cause para mag-terminate. Tama ba ang kanyang pag-terminate o mali ba ang kanyang pag-terminate? Doon nakabase yung sagot doon sa ating tanong. Ang tanong kasi kanina ay sino ang magbabayad ng kanyang ticket sa pag-uwi sa Pilipinas? Sabi ko nga, medyo malawak, ang tanong muna natin ay sino ang may kasalanan at sino ang nag-terminate ng kontrata? kasi doon manggagaling ang ating sagot doon sa tanong. Okay. Kaya tatalakayin muna natin, mga kapatid, itong just causes for termination. Mga makatarungang pag-terminate, yung just, no? Makatarungan o nararapat. Unahin natin, mga kapatid, kapag ang employer ang nag-terminate. Employer mismo, kasi sa kontrata o di kaya yung tinatawag na standard employment contract ng Department of Migrant Workers ay nakasulat naman yan sa provision ng kontrata ang at kaya ating gusto natin pag-usapan para i-address ang lahat. Kasi the moment na pumirma ka ng kontrata, saklaw na kayo pareho. Hindi lang po ang employer, kundi ikaw na nag-a-apply o ikaw na OFW, ikaw ay saklaw na ng pananagutan. Pareho kayo ng employer. Kaya nga ang third party dyan, ang DMW, na siyang saksi doon sa kontratang inyong pinirmahan. So narito po ang ilang just causes for termination by employer. Pwedeng mag-terminate. Yan ang most common. Ang nagte-terminate ay employer. So narito ang ilan, ano, babanggitin natin ang ilan. Una, yung serious misconduct. Hindi tamang pag-ugali. O di kaya yung kanyang pakikitungo, hindi tamang pakikitungo o serious misconduct. Medyo mahirap na sitwasyon na lalo na ang employer ay siyempre siya nagbabayad sa atin, tapos magaspang na ugali, medyo hindi lang medyo kundi hindi magandang asal na pinakikita sa kanyang employer. Bagamat alam natin, mga kapatid, na sa isang OFW una nagpepedos yan, no? Pre-departure orientation seminar yan. Pangalawa, mag-aabro dyan sapagkat may pangangailangan niya. Sinakripisyo na nga ang kanyang pamilya para lang kumita. Isinasa isang tabi niya ang kanyang mga gusto. Kasi walang OFW yung babae. Pakinggan niyo po ito sa mga babae ito. Walang babaeng OFW na gustong mag-abroad o walang babae na gustong mag-abroad at iwanan ng pamilya. Kung mayroon man, may mabigat na reasoning, may mabigat na nagpupus sa kanya para magdesisyon na mag-abroad. Kalimitan yan ay sa pag-aaral ng mga anak, sa pangangailangan ng pamilya. Kaya ayaw man niya, napipilitan. Hindi niya gusto, kung tutusin. Walang choice. Sana dumating ang time ng ating mga mag-a-abroad ay pinili niya sapagkat yun ang gusto nilang buong pamilya, kasama ang pamilya. Hindi yung napipilitan ka kaya ka mag-a-abroad, kundi wala, gusto mo mag-a-abroad eh. Hindi dahil napipilitan ka, kundi dahil gusto mong lumabas ng bansa at magtrabaho at makahanap ng mas mataas na sweldo. Di ho ba? Pero sa mga kababaihan natin, mga kapatid, no? Sa mga kababaihan, hindi po nila gugustuhin o hindi nila gusto na sila'y mag-abroad. Dahil mas yung mga mahal nila, maiiwanan nila. Nung 1990s, mga kapatid, 70s to 90s. Yan, 70s to 80s na lang. Ang kalimitang mga nag-a-abroad sa atin yan ay ang mga kalalakihan. While nagbo-boom ang economy ng Saudi Arabia, ibang mga bansa, sila ay talaga nangailangan ng napakadaming manggagawa. Pinadala natin mga lalaki. Sila nag-construct ng mga gusali, mga eskwelahan, mga kalsada, mga opisina, at kung ano-ano pang mga gusali na kanilang itinayo. Nung 80 humina na yung industriyang yon sapagkat halos tapos na ang pagpapagawa, nag-uwi na. Kaya mas kilala ang panahon na yan ay yung panahon ng ang ating mga nasa Saudi Arabia, napakadaming kalalakihan. Panahon din yan ng napeke ang marami sa kanila pero marami pa rin nakaalis. Pagdating ng dekada 90, mga kapatid, nagkaroon ng shift, pagbabago ng nag-a-abroad mula sa kalalakihan, nag-shift na into kababaihan. Ang tawag yan, feminization of migration. Sila na ang nag-a-abroad. Kalim mga teachers, kasambahay, kasi yung mga gusali, tapos na ang problema naman nila, sino mag-aalaga dahil umunlad? Sino mag-aalaga ng kanilang mga anak para makapaghanap buhay ang kanilang mga magulang? Mga Pilipino, pinakamarami. Ang Pilipino na nasa Saudi Arabia, dyan sa Hong Kong at iba pang bahagi ng Asia at iba pang bahagi ng Europa at Amerika, mga babae. Pero kalimitan dito sa Saudi Arabia, Middle East sa madaling salita. Mga kapatid, balikan ko lang, walang babae na gusto na mag-abroad pero napipilitan sila. Ngayon, nung sila'y nasa labas na ng bansa, nung nag-a-abroad na sila, dito tayo nagka-problema. Sapagkat ang mga kasambahay, mga nagtatrabaho as caregiver, nasa loob ng bahay sila. Hindi sila nakakakita ng ibang lugar. Kung day off man, okay, nakakapag-day off yung iba. Pero mas madami, particularly sa Middle East, ay hindi nakakalabas. Dito tayo nagka-problema ng mga pang-abuso. At ayan, dyan pumasok yung pag-terminate. Balikan ko lang yung una kanina, yung serious misconduct. Walang babae o sa kanilang mga layunin kaya umalis, kaya nagsisikap yan, napakababait niyan. Nagpapakabait yan, nagpupumilit maging sumang-ayon sa kahit hindi nila gusto. Nagpupumilit na sundin. Ngayon yung serious misconduct, ito na yung papasok na yung talagang sagad na. Diba? Kasama pa dyan yung willful disobedience of employer. Hindi na sinusunod. Eh, nangyayari ito mga kababayan, pero kakaunti lang itong porsyentong ito. Pero ito'y ground, pinag-usapan natin, ground para sa just causes for termination by employer. Pangatlo, habitual neglect of duties, pagpapabaya. Siyempre, ang trabaho mo. Pero sabi ko nga mga kapatid, no? Sa tagal ko nang tumutulong sa mga OFW, yung pagpapabaya, parang hindi yan ugali ng Pilipino. Lalo kasambahay o kahit na ang mga skilled worker, professional, highly professional, hindi yan nila trabaho yung pagpapabaya. Pero may mga, hindi natin sinasabi na yun ay 100%. Siyempre, meron yang meron din. Ano pa? Absenteeism. Ang domestic helper, hindi ho makaka-absent yan, mga kapatid. Nasa bahay po yan eh. Paano makaka-absent yan? Hindi po nakaka-absent yan. Sa kumpanya yan, nangyayari yan. Absenteeism. Pero kagaya ng sabi natin, ulitin ko, ang Pilipino, nariyan para maghanap buhay. Eh, sa Pilipinas nga lang din, di ba? Sa Pilipinas, pag nagtrabaho tayo, iniiwasan yan natin mag-absent. Pero kung meron man, yan ay ground for termination number 5, repatriation. Yan, pwedeng iparepatriate ng employer ang kanyang manggagawa. Okay, insubordination, hindi pagsunod. 'Di ba? Pag disrespect ng ating mga supervisor, yung kanilang immediate na boss. Ayan, ano pa? Revealing secrets of establishment. Yung pag bubulgar ng mga sekreto ng kumpanya para sa kalaban. Diba? Bagamat yan ay bihira din, pero may nangyayari din yan. Kaya nga nilagay po yan. ano pa, paglabag sa kostumbre, traditions and laws of host countries, di ba? Yung paglabag sa mga kultura, magkasama sa Middle East, lalo-lalo na, no? Hindi pwedeng magsama o magsabay, makita na magkasama sa pamamasyal kung hindi kasal. Dapat may marriage contract ka. Patunay na kasal kayo, di ba? Bawal makang lumabag sa mga kostumbre ng nasabing mga bansa. Ano pa? Violating terms and condition of employment contract. Ito yung sinasabi natin, ano? Tayong mga OFW, kayong OFW, professional man, skilled worker, household service worker, at iba pang mga sektor. Kayo po ay bound doon sa kontrata. Kayo ay lumagda sa isang kontrata. Kaya mas maganda po na binabasa natin ang kontrata bago po tayo mag-abroad o basahin muna para tiyak natin na ang ating mga pasya maliban doon sa mga nauna ay naroon sa kontrata ang mga kasunduan na ninyong dalawa ng employer at ng worker. So kung ang employer ang mag-terminate sa ground na ito, mga kapatid, ito na yung sagot kanina. Kung ang employer ang mag-terminate sa ganito, sasagutin po ng worker ang expenses sa ticket. Yung kaninang sinasabi ko sa yung case, sa inyong case ay OFW, ay hindi kinaya ang trabaho. Kung mapatunayan na kasi ang sinasabi ng ahensya ay nagtututulog lang naman daw, tamad daw yung OFW, hindi raw nagsisikap, bagamat ang hirap patunayan yan kasi side yan ng employer, pero dapat maintindihan na kapag kasalanan ng worker, pwedeng mag-terminate ang employer. Sinong sasagot? Sasagutin ng worker ang kanyang ticket pag-uwi ng bansa. Ayan. So, it's 9 o'clock, mga kapatid. Tayo muna ay mag-break. At sa ating pag-break, itutuloy naman natin, paano ba? Ano ba ang just causes for termination by worker? Worker naman ang mag-terminate sa kontrata ng sa kanyang employer. Legal din po yan, nasa batas din po yan. Yan po ang ating tatalakayin sa pangalawang bahagi ng ating servisyong OFW. Diyan lang po kayo, babalik po ang programang Servisyong OFW.
8: Servisyong OFW.
1: Tinatawagan ng pansin ang kamag-anak, pamilya at tatay ng batang si Mason Calcabin Wang na si Shaolei Wang. Kasalukuyang naninirahan sa Barangay Guadalupe Viejo, Makati City. Kung sino man ang may impormasyon o nakakakilala kay Shaolei Wang, ang tatay ng bata, ay mangyari lamang po na makipag-ugnayan kay Ms. Minette M. Gonzalez, social worker ng Operation Compassion Philippines Incorporated, o tumawag sa local 02-7717-1882 o 0956-287-0255.
12: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
8: Servisyong OFW.
10: It's 9:03 na po ng umaga. Nagbabalik po ang inyong programang Servisyong OFW para tumalakay ng mga napapanahong talakayin para sa kabatiran o para sa ating mga kababayang OFW at would-be OFW. Pero babasahin muna natin yung mga katanungan, mga pagbati dito, no? May mga marami tayong bumabati. Sabi ni Nora si Trinidad Villa, blessed Thursday po. Pastor Joe, stay safe and listening sa radyo at FB Live. Ayun, Marilyn Namuko, good morning both of you. Listening from Kuwait. Kawit. Kabite, thank you po for all your advices sa mga OFW blessings po. Si Enaling Kakao, good morning Pastor Joe. And God bless po sa inyong programa. Mila Duana, good morning Pastor Joe. God bless. Marilyn o Malin Sibaya Narbaha, good morning Pastor Joe. God bless. Si Telma Manjares, blessed morning Pastor Joe and God bless from Calamba, Laguna. Tama. Calamba, Laguna. Akala ko La Union. Ayan, may prayer. Rowena Marciano, good morning Pastor Joe. Sa Prampagbilaw, Quezon, pagbati ng mother-in-law, nanay, nene. Abelina de la Rosa, good morning Pastor Joe. Maulan dito sa La Union. Buti na lang may signal kahit may bagyo. Kaya kami nakakapakinig sa inyo. Maraming salamat po. Si Rowena, God bless po sa inyong watching from Pagbilaw, Quezon. Okay. Meron pa last na ito. Si Jocelyn Cannon, good morning. Maraming salamat po sa inyong mga payo. God bless po. Ayan, tuloy po tayo no, sa ating pagtalakay. Ulitin ko kanina yung paunang tanong natin, sino ang sasagot kapag terminate po ako o nag-terminate ang isa sa dalawa, ang employer o employee, sino ang sasagot sa kanyang mga gastusin pa uwi? Kanina, tinalakay na natin yung kapag employer, kapag ang mga grounds ng nabanggit natin kanina sa mga nakapakinig na, no, ay pumasok yung mga grounds. Dahilan ito na pwedeng i-terminate ng employer ang kanyang worker. Okay, sa pangalawa naman, kung ang worker naman ang magte-terminate ng kontrata sa kanyang employer, legal po ba yun? Yes, legal. At narito ang mga ground para ka mag-terminate sa employer. Number one, serious insult by the employer or her representative. Grabing pangiinsulto. Verbal abuse nang iinsulto sa kanyang worker. Pangalawa, inhumane and unbearable treatment. Hindi makataong pagtrato sa kanya ng kanyang employer. Dinuduraan, minumura, o kung ano-ano pa, inaambaan, at pinagwiwikaan ng sasaktan, papatayin, mga ganyan, at mga hindi magandang pagtrato sa mga worker. Walang tamang tulugan, parang nasa ano lang siya, nasa CR, nasa gilid lang ng kainan. Ayan. Kahit na yung kanyang representative, ha? Inhumane and unbearable treatment accorded the employee by the employer or his representative. Pwede yan na nagpapasilitate o di naman kaya agency na representative nung kanyang employer. Pwede rin yon. Pangatlo, commission of crime offense by the employer or his representative. May mga cases po tayo niya na pinagbebenta siya ng shabu. Pinagbebenta siya ng mga illegal. Hindi naman kaya nagtitinda siya, hindi man illegal, pero bawal po yun sa kanyang kontrata sapagkat siya ay household service worker. At panghuli, violation of terms and condition of the contract, employment contract by the employer or his representative. Kaya halos pareho yung dulo, violating terms and conditions of the employment contract. Kaya importante na tayo po, mga OFW at even yung family, ay nagbabasa ng kontrata o di kaya ay sinusubaybayan ang kasunduang pinirmahan o nilagdaan ng both party, si employer at ng worker. Ngayon, kung nag-terminate ang worker dahil sa ganito, according to the guidelines ng DMW, the employer shall shoulder the repatriation expenses. Sasagutin niya ng employer ang pag-uwi ng isang OFW. Ang ayon pa rito, the employee may terminate the contract without just and valid cause by serving 1 month in advance written notice to the employer. Pwede siya mag-terminate without serving notice of termination. Eh kalimitan, kapag ang employer ang nag-terminate, wala naman din pong notice of termination. Sa tagal ko pong tumutulong sa mga overseas Filipino workers for almost 3 decades, 30 years. Wala pa akong nabasa ni pinadala ang OFW na notice of termination sa kanya kasi ite-terminate siya. Maliban, dyan sa lugar ng Hong Kong, nagpapadala talaga ng notice of termination kasi yon ginagamit yon sa immigration para hindi mapasama ang employer. May termination letter, nilalagay ang reason bakit siya nag-terminate ng kanyang worker. Pero sa mas maraming kaso sa iba't ibang bansa except Hong Kong, or kung mayroon mang ibang bansa na nag-terminate na mayroong notice of termination, pero sa Middle East countries, mga kapatid, wala po yan. The employer upon whom no such notice served may hold the employee liable for damages. In any case, the employer shall shoulder all expenses relative to his repatriation back to his point of origin. Mga kapatid, nung last week, no? May sinabi akong case ng isang kababayan natin dito sa San Mateo, Rizal. Pinauwi ho siya ng walang dala, nakatsinelas lang. Even yung panlagay sa dibdib, hindi na siya pinaglagay. Imagine mo, lahat ng gamit niya, wala pong nadala. So, kaya galit na galit itong worker na ito at sampa agad ng reklamo. Actually, one day lang, pagkapahinga, kinabukasan, nag-file na ng kaso agad sa DMW. Pinipilit siya na wag na magsampa ng kaso. Pero sabi natin, hindi, magsampa ka ng reklamo para mabawi mo. Ang binabawi niya, yung mga damit na naiwan niya. Pangalawa, yung alahas, rilo, yung mga singsing, mga silver na singsing. Nung pumunta po siya ng church, sa ating health desk sa church, ang sabi ko, sige, ganito ang gagawin natin. Sa second hearing, kasi dumating sa akin, first hearing tapos na, second hearing, sabi ko, ganito ang gagawin mo. Kinakailangan mag-compute ka kung magkano ang total na value nung mga bagay na naiwan mo para ma-compute natin. Sabi ko nga lang sa kanya, kahit mga, tingnan natin, para mga 50,000 something. Pero nung nagkaroon ng settlement, mga kapatid, mas mataas ang in-offer agency, umabot ng 65,000 pesos. Mga kapatid, kapag alam mong wala kang kasalanan, actually ito, nakatapos nga ito ng kontrata eh. Diba? Nakatapos ng kontrata, lumampas pa. Pero nagsampa kami ng reklamo para patunayan na may pagkakamali ang employer at may paglabag sa kontratang pinirmahan. nanalo po, mga kapatid. So, doon pa lang sa level ng conciliation, eh, nagkaroon ng amicable settlement sila ng kanyang agency dito na siyang mayroong hawak sa kanya nung dineploy siya. Ayun o, nakakuha siya ng 65,000 kasi may paglabag. So, yun yung reference mo, may paglabag yung employer kaya nagsampa ng reklamo. Mga kapatid, ganun din. Ang sinasabi natin, either party may terminate the contract on the ground of illness. Pwede yun, both. Ito'y dagkaragdagan ng kaunawaan natin. Kung ang OFW may sakit, hindi naman pwedeng ipagpatuloy mo ang trabaho mo at mamamatay ka naman sa hirap dahil sa may nararamdaman ka. Either party may terminate the contract on the ground of illness, number one. Number two, disease, number two. Or injury suffered by employee when displacement or the threat to life. Pinagbabantaan ka, safety emerged out of war, may giyera, political conflict, at climate change disturbances, may malaking baha, or anything na walang control, hindi human-made calamity, kundi talagang kalamidad yung nabanggit natin. So, lahat ng ito, mga kapatid, ay pwede both mag-terminate ng contract. I hope nasagot po yung ating katanungan na paano kapag umuwi ang isang OFW na terminate, sino ang sasagot ng kanyang ticket? So, nasagot na yan. Pangalawa, kung siya'y umuwi, pwede ba siyang magsampa ng kaso kung ang OFW ay walang kasalanan? Absolutely yes ang sagot natin dyan. Pwede magsampa ng money claims. At sa money claims, pinag-uusapan dyan yung buwang hindi natapos. Buwang hindi natapos. Minimum ng 3 buwan sa bawat taon na hindi natapos. Or ayon sa Supreme Court decision, mga kapatid, sinasabi na yung mga buwan mismong hindi natapos ang pwedeng singilin sa kanyang employer. Kasi may binabanggit doon sa batas, no, sa Republic Act 8042 na whichever is less. Pero yung Supreme Court decision dyan, mga kapatid, kasi whichever is less, halimbawa, 2 years o yung isang taon natapos, yung isang taon hindi. So, ang dapat niyang makukuha ay 3 buwan lang. Magkano lang yun, di ba? Inatira pa 9 months. Pero sa decision ng korte, hindi ko lang matandaan yung kasong ito na ipinanalo, na ang decision ng korte o maging sa pag-amenda ng Republic Act 10022 doon sa 1995. Republic Act 8042, doon sa pag-amienda, isinama pa rin yung provision na yon, mga kapatid, na yung desisyon ng korte ay nandoon pa din na yung buwang hindi natapos ang dapat makuha. Kaya sa mga kaso na hinahandle before ni Attorney Cao, tumutulong po tayo sa kanya sa pagharap sa NLRC, sa conciliation, bihira akong sumama dyan kasi kaya naman ng OFW, hindi kailangan ng katulong dyan. Pero sa NLRC with Attorney Cao approval, ay nasama po tayo para ipaliwanag. Ngayon, kapag ang OFW umuwi at kasalanan ng employer, una, pwede mag-file ng case ng money claims. Pangalawa, pwede ring magsampa ng administrative case. Hindi ito pera pero pwedeng makasuhan yung agency dahil mayroong administrative na kasong sinampa sa kanya. pwedeng mag-cause ng pagkansila ng kanyang lisensya. Kaya ayaw ng mga employer yan o ng mga agency yan na magpapile ng kaso. Kaya sinesettle talaga yan. Ngayon, baliktarin natin. Ang worker ang may kasalanan. Kanina, in-emphasize natin, employer. Ngayon, ang worker ang may kasalanan. Mga kapatid, kayo ang magbabayad ng ticket nyo pa uwi. Kayo ang magbabayad ng ticket nyo pa uwi. Kaya, hanggat maaari mga kapatid, hanggat maaari, maging masunurin tayo, maging magaling tayong sumunod sa mga kasunduang inyong nilagdaan upang walang maging problema. Kung pauuwi man kayo, at least ang employer ang sasagot dahil kasalanan niya. Pero kapag kasalanan ng worker ang sasagot. Meron po, yun yung sinasabi ko kaninang case. Humihingi ng tulong kung paano makakapagbili ng ticket kasi kasalanan ng worker ayon even sa agency at sa DMW, yun din ang advice sa kanya. Dahil siya may kasalanan daw, kaya dapat siya ang magbayad. Pero, magbayad. Pero titingnan natin yan pag-uwi ng Pilipinas. Ha? Titingnan natin yan pag-uwi ng Pilipinas. Kung masasagot muna ng worker ang kanyang ticket, mga 30,000 daw, di umano, saka ayon sa asawa na humihingi ng tulong, pagdating dito, titingnan natin, pwedeng ma-reimburse yun just in case may kasalanan ang employer, magsasampa tayo ng reklamo para mabawi mo yung 30,000 at damages. Titingnan natin kung may basihan at papasok doon sa mga qualification o criteria. So, nawa mga kababayan, natuto po tayo. Sana nakapagbigay liwanag po itong ating programa. No? May babatiin lang tayo si Abelina De La Rosa. Good morning, Pastor Joe. Maulan dito sa La Union. Ay, parang nabati na natin to. Ayan, Rowena Marciano, God bless po, watching from Pagbilao, Quezon. Nora Canchela, good morning, Pastor Joe, God bless. Ayan. Okay, so, Jocelyn Cannon, good morning, Pastor Joe, maraming salamat sa mga payo nyo. So, lahat ng ito, mga kapatid, lahat ng ating pinag-usapan ngayon ay tungkol sa yung may just and valid cost. Kumbaga, merong just causes para ka mag-terminate, mga dahilan na mga para makapag-terminate ang employer at worker. So, nasagot natin yung mga katanungan. Ulitin ko po, ang worker at employer ay pwedeng mag-terminate. Ang sabi nga roon, kahit walang notice kapag yung mga nabanggit kanina, ano yun? Illness, injury suffered by the employee, or displacement, or threat to life. Nanganganib yung buhay. Pang-apat, safety emerged out of war, political conflict, or climate change disturbances. Yan, hindi kailangan ng ano ho yan, mga kapatid. Ha? Hindi kailangan ng hindi kailangan ng notice. Pero kapag walang notice o halimbawa wala doon sa mga nabanggit, dapat magno

0: Nawa pagpalain po kayo ng Panginoon at pansamantala, tayo na'y magpapaalam sa ating programa at magkita-kita po tayo bukas sa panibagong araw ng serbisyong OFW. Ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon at siyempre mananalangin tayo sa ating pagtatapos. Mapagmahal na Ama, aming Panginoon, salamat po. Sapagkat ikaw ay Diyos na nag-iingat, dalangin namin ang mga kababayan namin na sa mga lugar na apektado ng baha, bagyo. Dalangin ko ang iyong pag-iingat sa kanila, dakilang Diyos. Ganun na rin ang bawat isa, Panginoon na nakinig, nanood sa programa. Nawa po'y patuloy niyong palaguin ang kanilang buhay upang patuloy na magamit, Panginoon, sa paraan ng pagtulong sa mga OFW. Ito po ang aming pasasalamat sa aming Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Panginoon, Amen at Amen. Ayan, maraming salamat mga kapatid. Salamat sa inyong pagsama sa akin. Sa pangalan po ng aking mga kasama, Pastor Attorney Carlos Cao Jr., Pastor Rene Bunsoy, ito po si Pastor Joe Biasong, nagsasabing, pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw po sa inyong lahat. God bless us all.
1: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait, kaagapay ng serbisyong OFW.
2: Serbisyong OFW!
3: Ang impeachment ba ay parang criminal case? Hindi! Bagamat parehong may proseso at ebidensya, magkaiba ang layunin ng impeachment at criminal case. Sa impeachment, ang purpose ay alamin kung ang isang opisyal ay karapat-dapat pang manatili sa kanyang posisyon. Kapag nahatulan, maaari siyang matanggal sa pwesto at disqualified ng humawak muli ng public office. Pero tandaan, hindi otomatikong kulong ang hatol sa impeachment. Kung may pananagutang kriminal, kailangan pa rin itong dumaan sa separate criminal case sa tamang hukuman.
4: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
5: Tinatawagan ng pansin ang kamag-anak, pamilya at tatay ng batang si Mason Calcabin Wang na si Shaolei Wang. Kasalukuyang naninirahan sa Barangay Guadalupe Viejo, Makati City. Kung sino man ang may impormasyon o nakakakilala kay Shaolei Wang, ang tatay ng bata, ay mangyari lamang po na makipag-ugnayan kay Ms. Minette M. Gonzalez, social worker ng Operation Compassion Philippines Incorporated, o tumawag sa Local 02-7717-1882 o 0956-287-0255.
6: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako agad nagagalit o nagiging marahas sa kalsada. Hindi ako naglalagay o nangaaway ng traffic enforcers. Hindi ako nagsusugal o sumusuporta sa bisyo ng lipunan. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying o panilin lang ng mga botante. Pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon at handang makinig sa lahat ng panig ng bawat partido.
7: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
8: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong

kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.

0: higit na mapalad. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Gawa 20:35, Tagalog Popular Version. Ang pagkakaloob sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa ating kapanahunan ngayon sa pamamagitan ng ating mga kaloob sa Kanya. Dahil dito, tayo ay nagiging mga kamay ng pagmamalasakit ng Diyos upang abutin ang ating kapwa-tao. Dahil sa ating mga taus-pusong kaloob sa Diyos, ang mga gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita ay maitataguyod ng simbahan. Ang bawat taong mailalapit sa Diyos sa pamamagitan ng misyon at mga gawain ng simbahan ay hindi lamang ikagagalak ng Panginoon, kundi dagdag din sa bilang ng mga taong tunay na magiging kawal ng kabutihan at magiging mga lingkod ng Panginoon. Nawa ay lalo mong maranasan ang pagpapasagana ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Nawa ay pagpalain kang higit ng Panginoon. Tugunin mo ito ng pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya. Ngayon, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.
1: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
2: Sumasayong papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Ay gabay ng sambayanan.
1: Family Matters. Programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Happy Thursday, mga kaagapay. Naku, maulan, diba? Pero ang Lola Merlin ay nandito sa main studio ng Far East Broadcasting Company, o diba? Ang tiyaga, aktiis, kasi gusto ko talagang makalabas ng bahay, diba? Kasi lagi ako nasa loob ng bahay during the week. Kaya sabi ko, I have to go out kahit once a week. Makalabas man ako sa Quezon City at makapunta sa Pasig City. Ayan, mga kaagapay, kayo po ay naka-tune in sa atin pong program Family Matters. At alam niyo po ba, ang ating program ngayon ay, ang ating pag-uusapan ay maaring bago po sa karamihan. In fact, bago rin po sa akin ito. Pero pag-uusapan po natin yan mamaya tungkol po sa sandwich generation. Ano ba yung generation na yan, di ba? Merong ako kasi baby boomer generation ako. So ngayon naman ay may sandwich generation. Anyway, sa mga kaagapay natin, maraming salamat sa inyong pagbukas ng inyong cellphone, inyong laptop, at yung iba ay sa radio nakikinig sa atin, at yung iba naman sa YouTube at sa Facebook live streaming. Pwede kayong mag-message sa atin sa Facebook comment section at babasahin po natin yan. Ano po ba ang reaction nyo sa ating lesson, I mean topic ngayong araw na to, patungkol po sa sandwich generation, celebrating Sandwich Generation Month of August. Alam nyo ba yun? Ang Sandwich Generation ay nagsa-celebrate ng kanilang, ano ba ito? It's a celebration month of August ay ang Sandwich Generation. Ayan. So mga kaagapay, meron po tayong guest. Iba, ang kita nyo sa screen. Ang sandwich yan po. Kita nyo na ang ibig sabihin ng Sandwich Generation. Ayan po, ay napakaganda pong pag-uusapan. Hindi ko alam kung sino sa atin ang nasa generation na ito. And I hope you can tune in and listen and share yo po ang link sa ibang mga kaibigan na share ko na sa aming group chat ng Widow's Mite, ng Lord Hill Ireland. Nasend ko na rin sa aking mga kapatid, mga kaibigan, o diba, para maraming makarinig po sa ating pag-uusapan. Mga kagapay, ang Far East Broadcasting Company, of course, ang 702 DZAS ay proud and active member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po ang Ate Berlin Guillermo, kasama ko gayon hanggang 11 o'clock ang ating pong guest na si Jude Agbayani. Siya po ay stewardship coach, financial planner, host of Mom in the Middle podcast. Good morning, Jude.
5: Good morning, Miss Berlin. Good morning. Thank you for having me sa Family Matters. Yan. Matagal na ako nakikinig ng Family Matters. Bata pa ako. Kasi yung mommy ko talaga siya ang original. So hanggang ngayon, nasa US na siya, ano pa rin siya, fan pa rin siya ng FEBC and Family Matters.
4: O send mo ang link sa kanya.
5: Apo, nasend na.
4: Para makapakinig siya sa atin. Yes, so, yes. Yan po ang boses ni Jude Agbayani. Pag-usapan po natin kung siya ba ay, does he belong to this sandwich generation? At isa po siyang, ang tawag ko sa kanya ay podcaster. Kanina nandito si Kael, at saka si Des, sila ka, yung mga taga dito sa studio, sa Farce Broadcasting Company, sila ay mga broadcaster.
5: Yes.
4: So, ang guest po natin ay podcaster.
5: Podcaster.
4: O, diba? So, kaagapay, nais ko lang batiin muna ang mga listeners natin. Happy birthday kay Ruby, Venus, Asyo, belated, no? Augusto Alfonso, Kitain, at Thelma Diaz, August 3, mga belated na. Agnes Kirubin, sa August 9 naman. At sa araw na to, happy birthday kay David Cipriano, member po namin sa church. Yan po ay, at lahat po na mag-celebrate ng kanilang kaarawan, nais naming batiin ngayong first week ng August. Grabe, bilis ng panahon, di ba, Jude? August na kaagad.
5: Magpa-burn na.
4: Di ba? Maya-maya, pag-ising natin, bear na. Naku, huwag mo na pakakantahin si
5: Jose
4: Marichan. Kasi, iba-ibang feeling natin pagka marinig natin ang Christmas song, di ba? Anyways, August 15, mga kaagapay, kita-kita tayo sa Life Connect Break the Cycle. Ito po ay Mental Wellness Forum on Bullying and Depression with Dr. Joyce Piapgo sa August 15, Saturday from 8 to 12. Gaganapin po ito sa Philippine Bible Society Tower Hotel and Events Place sa United Nations Avenue, Ermita, Manila. So mga kaagapay, libre po ito. Diba? Panawagan po ng FEBC, napakagandang program, Life Connect with the Listeners sa August 15, 8 to 12. So yan po ay napakagandang topic, Breakthrough the Cycle, Mental Wellness Forum on Bullying and Depression. Kasi last Thursday may nagsabi sa akin, mga listeners, sana po itopic nyo naman po yung bullying and depression. Sabi ko, umaten ka sa August 15. Ayan, sa ano na po yan, next week, hindi pa next week, kasi sa... Yan, diba? So, kita-kita po tayo sa August 15. So, yan po. At isa pang announcement para po sa mga kababaihan. Women of Blessings Grand Rally, August 29. Saturday din po, 8 to 12. Ito naman po ay gaganapin sa Green Hills Christian Fellowship. At ang mga speakers po ay si Angelique Pangilinan Valenciano, was kilala natin, di ba? Si Angeli Pangilinan. Si Reverend Jerica Ejercito. Ejercito is so familiar sa atin, di ba? Siya po ay apo ng dating President ng Pilipinas. Kasama din natin si Elena Mendoza. Yan po ay sa August 29, last Saturday naman po ng August. At ang sunod yun, September na, di ba? So yan po mga kagapay, ang ating mga announcement. So ngayon naman, nais kong... tanungin si Jude, mayroon ka pang babatiin, Jude?
5: Babatiin ko lang, syempre. Hindi pwede. Ang nag-influence sa akin sa FEBC ang mommy ko.
4: Wow.
5: Na si Tess, nasa US, and yung dalawang brothers ko din na nasa abroad, nakasama sa kwento ko siguro later. And then my family, of course, my husband and my two children. Yan. Thank you, Miss Berlin.
4: Yan. So, yun po ang binati ni Jude. Ang dami-dami.
5: Sorry.
4: Hindi, okay. Sabi ko nga, ang ikli-ikli yun, baliktad.
5: Ikli ba?
4: Oh, kung baka may babatiin ka pa.
5: Ay, mga kadigroup ko sa CCF Alabang. Hello.
4: Ako din, batiin ko pala last Saturday. Nag-speak ako sa CCF Baliwag. Ano yon? Ang topic ko po ay aging gracefully.
5: Nice.
4: Wow, mga 300 na mga senior adults, mga adults na umaten.
5: Nice.
4: Natutuwa ako. Uh-oh. Hello kay Vicky Lee at syempre kay Alice Romualdez at sa lahat po ng organizer last Saturday doon po sa kanilang foundation na Deborah Women of parang ganun, no? Foundation. Si Vicky Lee ang founder. So naisip niya po, Deborah, di ba? Strong women.
5: Strong woman, yeah.
4: Na talagang correct. Kailangan po natin ng kababaihan maging matatag. Yes. Katulad ni Sister Vicky Lee. Mm-hmm. She founded the SAGIP. Ang kanya pong target ay mga, alam mo yun, mga less fortunate na mga kababayan, lalo na mga kababaihan, mga senior citizens.
5: Yeah.
4: So yun, hello-hello po sa inyo dyan, CCF Baliwag at sa lahat po ng umaten last Saturday galing sa iba't ibang churches, no? Mayroong galing sa BCF, mayroong galing sa Baptist, sa Four Squares, Assemblies of God, yung mga nag-attend last Saturday. So nakakatuwa naman sila. Marami nagpa-picture-picture, matagal na daw silang listener.
5: Nung
4: buhay pa si Kuya Clem,
5: yes.
4: Listener po sila sa Far East Broadcasting Company. Thank you po sa inyong lahat. I hope to see you again. Promise! O diba? Attitude.
5: More pa, more.
4: Yan, so mga kaagapay, pag-uusapan natin, Sandwich Generation, ano ba ito? Pero bago yan, mayroon po tayong Bible verse na nais nating i-share sa ating mga kaagapay. Dito po sa Galatians 6:9, basahin ko lang po sa English, sa NIV, ang sabi po, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap harvest if we do not give up." Ayan. Ano kayong kinalaman ito sa ating topic na Sandwich Generation Month? Explain po namin yan mamaya. Ate Jude, ano
5: yes
4: ba?
5: Po.
4: Pakibasa nga sa Tagalog, magandang balita, at saka sa ang dating balita, Biblia.
5: Okay po.
4: Sige nga.
5: Sa Galatia 6:9, magandang balita, Biblia, "Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko." Doon sa dating Biblia naman, "At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mahirap
4: mga,
5: pa. Mga hihimagod.
4: Alalim ng Tagalog, di ba? Mangang hihimagod.
5: Mahihimagod.
4: So, kaagapay, ano kayong kinalaman nitong verse to sa atin pong pag-usapan na Sandwich Generation? So, mahalagang leksyon na gusto kong i-share sa ating mga kaagapay. Dito po sa verse, sabi nga dito ay ang una po na gusto kong i-share sa inyo, kaagapay, normal ang makaramdam ng pagod. Di ba? Mamaya, sabihin po namin kung ano yung content ng ating yung Sandwich Generation. So, sabi nga dito, normal na makaramdam ng pagod. Ate Jude,
5: yes,
4: ano ang take away mo dito sa ating first lesson?
5: Kasi sa dami po ng kailangan natin gawin araw-araw, natural, hindi naman tayo perfecto na tao. Mm-hmm. Natural na papagod, natural na i-stress. So, ang ganda lang dun sa verse na pagpatuloy lang, huwag tayo mapapagod. Kumbaga, ang kapaguran na naramdaman natin, normal, hindi tayo nag-iisa o hindi tayo mali kung napapagod tayo.
4: So, siyempre, di ba, napapagod, sabi nga ni Ate Jude, no? May talagang time na kapaguran, pero kasi dito, in doing good, di ba? Pag gumawa ka ng mabuti, siyempre mapapagod ka rin. Eh, di lalo na kung masama ang ginawa mo. Sobrang pagod yun, ate,
5: mas
4: diba?
5: Nakakapagod din po, ata, kasi pag gumagawa ka ng mabuti, tapos parang wala ka nakikitang fruit. Parang mawawalan ka ng, wag na lang, di ko na lang itutuloy. Yun.
4: So, ang pangalawa pong lesson na gusto kong i-share sa ating mga kaagapay, huwag sumuko. Sabi nga, perseverance, diba? So, yung una ay, kapag normal lang po, napapagod kayo. Pero, pag napapagod, ay magpahinga, syempre, diba? At huwag susuko. Kasi, ang susi ay hindi ang pagtigil, kundi ang pagpapatuloy.
5: Yun.
4: Ang tagumpay o ang sagot sa iyong mga panalangin ay dumarating sa tamang panahon ng Diyos, 'di ba? Ang tasatak ng panahon ng Panginoon. Kapag mayroon kang ginawa na mabuti, nakikita ng Diyos 'yon, eh napapagod ka na. Siyempre, 'di ba, Ate Jude, marami sa ating mga listeners maaari they take care of their parents mamaya.
5: Yeah.
4: Apa. May kapaguran, pero mm-hmm. just persevere. Kasi ang pangatlo po ay may tiyak na ani o gantimpala. Diba, Jude? Yan.
5: Yes, yung blessing na mm-hmm. hindi man natin makita sa ngayon, pero mm-hmm. habang nagpapatuloy tayo, medyo sumegue na si Miss Merlin. Sa mm-hmm. pag-care for our parents, there is a reward. The mm-hmm. the Lord naman is not blind. Nakikita niya lahat ng ginagawa mm-hmm. natin, especially yung kabutihan. So at the proper time, sabi nga, we will reap a harvest.
4: Yes.
5: So, wag natin gawing goal yung harvest.
4: Ah, okay,
5: ang gawing goal natin is yung araw-araw lang. Kung mm-hmm. ano lang yung assigned sa akin today, yun yung gagawin ko.
4: Mm-hmm.
5: Yun. Mm-hmm. And sa Lord, si Lord na ang bahala sa harvest na yun.
4: Grabe, di ba? Ang sabi ng salita ng Diyos ay meron talagang gantimpala.
5: Mm-mm,
4: anything
5: mm-mm.
4: that you do that pleases the Lord. At sabi niya nga, in doing good talaga, in-emphasize talaga yung gagawa ka ng mabuti.
5: Mm-mm.
4: Sapagat yan po ay talagang may gantimpala.
5: Correct.
4: Sabi nga sa yung number 4 na lesson doon mm-mm. sa verse na, ang batas ng pagtanim, tama ba?
5: Mm-mm.
4: Ang batas ng pagtanim at pag-ani, Ate Jude,
5: apo.
4: Anong sinasabi dito?
5: Sa
4: the law of planting and harvesting.
5: Sowing and reaping, yes.
4: Uh-uh.
5: Kung ano yung tinanim mo, yun din yung aanihin mo.
4: Mm-hmm.
5: So kung gumawa ka ng mabuti, tiyak naman, nakabutihan din ang aanihin mo.
4: Mm-hmm.
5: In the same way, kung gumawa ka ng masama sa kapwa mo, babalik din yun sa'yo. At mm-hmm. yun ang nakakatakot. Kung ano yung balik
4: wow,
5: na
4: talaga?
5: Hindi maganda.
4: Mm-hmm. Apo. Yun ang maganda dahil dito po sa promise ng Lord sa atin na what you sow, you reap.
5: Yes.
4: Grabe. So, kung gusto natin mag-ani ng maganda, eh, gagawa na tayong mabuti.
5: Oo.
4: No?
5: Yun na lang.
4: Oo.
5: Huwag na yung masama.
4: Huwag na masama. Kaya lang, may tendency tayong gumanti sa pagka may gumawa sa atin ng hindi maganda.
5: Mm-hmm.
4: Ang tendency natin ay magre-react tayo, di ba?
5: Yes.
4: Kasi hindi tayo nagpapatalo. Mm-hmm. Yun ang normal talagang reaction ng isang tao
5: mm-hmm.
4: ng kapag ginawaan ng hindi maganda, ay ang hirap gumanti ng mabuti, di ba?
5: Mm-hmm.
4: Pero sabi nga, pagka binato ka ng tinapay, ano ba yun?
5: Binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay.
4: Batuhin mo ng pandesal.
5: Siguro doon mo daw napustado para masakit.
4: Tapos may palaman, di ba? Grabe talaga ang salita ng Diyos, di ba? Parang minsan ang hirap gawin, pero pagka sabi nga niya, mayroon laging magandang ani, no?
5: Yes.
4: So mga kaagapay, dito sa Sandwich Generation, sa totoo lang po, isang tip bago tayo mag-break is refers to adults who are sandwiched between two caregiving responsibilities. They are caring for their aging parents
5: mm-hmm.
4: while also supporting their children or even grandchildren at the same time.
5: Mm-hmm.
4: Ate Jude, ayan, this can involve ano yung mga roles ng Sandwich Generation.
5: So, kung ikaw po ay nasa Sandwich Generation, sa ngayon, kami mga Gen X and some millennials. Kasi
4: millennials at saka Gen.
5: Oo, okay. Gen X. Kasi kami, may mga anak na kami.
4: Okay.
5: Tapos meron kaming aging parents. So, kami yung nasa gitna.
4: Mm-hmm.
5: Sandwich Generation. So, anong role namin? So, andyan yung financial support sa magulang. Siyempre, hindi na rin nagtatrabaho. Some of them are retired. So, susuportahan mo yung magulang mo at saka yung anak mo kung nagpapaaral ka. Pangalawa, yung siyempre po, pag elderly na, kailangan ng doktor, check up, mga everything na related to health, kami rin ang in charge. Diba? Kasi, who will take charge? Kasi lalo na kung mahina na sila. Tapos at the same time, inaaruga mo yung magulang mo, inaaruga mo rin yung anak mo. Iipon ka din para sa tuition, pang-college tuition, and at the same time, iniisip mo din yung paano yung pagpagamot ni mama at saka ni papa, hospitalization. So mahirap siya talagang pagsabay-sabayin. Lalo na kung if you're a person who is active in ministry, so nakakadagdag yun sa roles na ginagawa mo. So somehow, hindi, sa totoo lang, hindi natin mapaperfect na magagawa lahat. Magkakaroon di talaga ng, merong isang masasakripisyo. Kaya,
4: so, mamaya, ma-advise natin paano ma-ibalanse, no?
5: Apo.
4: Pero kaya nga yung verse na na-share natin today, Ate Jude, diba, talagang it talks about how you can do good to your parents.
5: Mm-mm.
4: Sabi nga ni Jude, ano, kasi siya po ang in-invite ko dahil siya mismo yung nasa sandwich. Siya po ang sandwich. sa dalawang henerasyon. Mm-hmm. Kanyang mga magulang, ang kanyang anak, syempre, ang dami po. At maaring sa ating mga listeners, marami po dyan ay they belong to this. They are in between. Sila po yung palaman ng tinapay, di ba?
5: Mm-hmm.
4: So, pagka may ang sandwich, pag may palaman, ang sarap kainin, di ba? Pag walang palaman, so... Kayo po yun, mga generation, ang sabi nga ni Jude ay mga millennials or
5: Gen X.
4: Gen X, mm-hmm, ang mga karamihan sa kanila sandwich. Mm-hmm. Pero mamaya, Ma'am Jude, sabihin ko sa'yo, mayroon kaming Bible study, no? Mm-hmm. Ng mga, sila senior citizens, mm-hmm, early 60s.
5: Aba.
4: But they belong to this, sandwich generation.
5: Mm-hmm. Hanggang ngayon?
4: Oo, mm-hmm, kasi yung kanilang, marami sa kanila, dahil ang... mga pangulang nila ay buhay pa, mga nasa 90s.
5: Oo.
4: 'Di ba? So sila ngayon ay 60s.
5: Mm.
4: May anak sila. May apo na rin sila, 'di ba? May grandkids na rin sila. At the same time, grabe yung mga responsibilities na kinakaharap ng kapag ka ang parents mo ay nasa 90s, ay sila ay buhay pa, 'di ba?
5: Yeah.
4: So yun po ang sinasabi natin na mga sandwich generation.
5: Mm-hmm.
4: So Jude, sabi nga dito, 'di ba? Sa isang sabi natin ang mga issues or mga problems,
5: mm-mm,
4: na kinakaharap ninyo is providing financial support, mm-mm, for both, diba?
5: Dalawa kasi.
4: Dalawa, no?
5: Oo.
4: Hindi natin pwedeng talikuran din yung isa, diba? And then, hindi rin natin pwedeng mabawasan yung attention natin or mabawasan yung panggastos natin sa ating mga sa inyong pamilya, sa mga anak ninyo.
5: Totoo po.
4: So yan po ang pag-uusapan ngayon kasi balancing work, marriage, ministry and personal health while caring for everyone else ay ito po ay struggle.
5: Mm.
4: 'Di ba? Nabanggit mo nga kanina yung you're also involved sa ministry,
5: mm-mm,
4: no? So sa personal life mo talagang ang hirap i-balance.
5: Mahirap
4: ito
5: po. Meron talagang maiiwan. Kahit hindi natin gusto, meron talagang isang maiiwan. Pero saglit lang yun.
4: Mm.
5: Para lang makafunction talaga tayo ng maayos. Mm. Kasi if we carry all of those roles all at the same time, hindi po kakayanin. Bibigay ang katawang lupa. Yeah. Bibigay tayo.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. So, mga kaagapa, yan po ang mga... ang ibig sabihin po ang sandwich generation. So why is it called the sandwich generation? Ito naman, they are sandwiched because they are caught in the middle of two generations, sabi na nga natin kanina,
5: mm-hmm,
4: who depend on them. This often leads to ano ang nangyayari, Jude, sa pagka ikaw ay sandwich, no?
5: Siyempre,
4: ikaw ay palaman sa sandwich.
5: Ikaw yung pandikit kasi hindi mag-hold yung dalawang tinapay kung walang palaman sa gitna.
4: Okay.
5: So kailangan ikaw yung parang glue. So, stressful yun.
4: Mm,
5: kasi lahat ng responsibility nasa shoulders mo.
4: Mm-hmm.
5: So, you have emotional stress. Financial stress din, financial pressure. Kasi nagbubuhay ka ng pamilya mo, tapos at the same time, kinukonsider mo din yung mga medical needs ng parents. Sabihin natin yung healthy ang parents mo, kakain din yan.
4: Yeah, correct.
5: Diba? May mga pangangailangan din yan. So, kailangan mo rin mag-provide for that.
4: Mm-hmm.
5: Yun.
4: Mm-hmm.
5: Tapos, yung physical exhaustion,
4: yeah,
5: na kung bata ka pa, kaya-kaya pa.
4: Kaya pa.
5: Pag yung nabanggit nyo kanina na 60 na sila.
4: 60 sila, yes.
5: May limitation na rin kasi yung with regards to caring. So, ganun din, nakakapagod. Tapos yung nasabi ko nga kanina, since marami tayong role, merong isa na may iwan.
4: Mm-hmm.
5: And doon pumapasok yung guilt.
4: Mm-hmm. Okay.
5: Ngayon parang, kunwari, nag-focus ka ngayon sa magulang mo, isang buong araw ka. Yung anak mo, meron palang pangangailangan. So, it's either message mo na lang siya, o anak, kamusta ka ba? Pasensya na, kasama ko si Lola, ganyan-ganyan. So, may ganun na konting guilt feeling pa rin dun sa mga nasa sandwich generation. Tapos, less time for self-care because you're always moving.
4: Mm-hmm.
5: Lagi kang may schedule, punong-puno ang schedule mo. So, hindi ka na nakapagpahinga.
4: Mm-hmm.
5: Minsan, nakakalimutan mo na rin magbasa ng Bible, hindi ka na rin ka-quiet time. So, pagod ka na talaga.
4: Mm-hmm.
5: Kailangan na ng retreat, self-retreat ba? Mm-hmm.
4: Self-retreat, yeah. At saka, diba, ingatan mo rin ang kalusugan mo.
5: Mm-hmm.
4: Ay, sabi ni Ate Maloy sa Lumbides, good morning, Ate Merlin and Jude, sabi niya, welcome to the... sandwich generation. Ako na wala na yung message.
5: Ande, hello sa mga ka-generation na Gen X daw. Oo, Miss Maloy.
4: You know her? Okay.
5: Fina-follow ko rin si Miss Maloy.
4: Si Miss Maloy, grabe. Ang daming fans niyan.
5: The Menudo generation daw, ang
4: naging
5: Gen
4: guest
5: X.
4: Ko siya the other week, ano, ay... nahirapan ako mag-interview. Magaling na ba? Magaling mag-interview yan si Ate Maloy. Ate
5: yes.
4: Maloy, hello. Thank you for listening
5: Maloy.
4: To us. Yan. Sabi nga, I welcome to the, ano daw, Sandwich Generation.
5: Mm-mm.
4: Marlene Jaka is tuning in sa atin. Thank you so much. Mamaya yung ibang mga messages ay atin pong basahin, ano?
5: Mm-mm.
4: Arlene Cruz Bonifacio, relate. How can you do good to your parents? Pag-usapan natin yan mamaya. How can you do good to your parents? Dahil ang bilis ng time.
5: Yes.
4: Magbe-break muna tayo. At ang ating pong feature for today, Happy Bahay, Happy Buhay with Bong and Claire Pineda. At ang music po natin, napakaganda. Kapahingahan. Yun ang pagbasa ng tagal. Kapahingahan po from Papuri album. Yan. Pakinggan natin si Kuya Bong at Ate Claire and then ang awitin natin. Magbabalik po kami.
6: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
7: Good morning mga ka-HBHB! Today po, pag-usapan natin about parenting young adults.
8: Tayo yan!
7: Yes, iba kasi yung parang you parent your toddlers or yung mga teenagers mo, di ba? Medyo madali-dali pa yon. Pero when you parent young adults, yung talagang feeling mo independent na sila. They already have their own work. Kaya na nilang gumawa ng mga decisions nila.
8: They can decide on their own.
7: Medyo challenging season when you know your kids are no longer little and they start to make their own decisions. May mga sarili na silang preference. And bilang magulang, you still want to protect them kasi you want to tell them, been there, done that. Mas may wisdom ako sa'yo. Pero syempre, we also have to let go wisely. We also have to give them their own wings to fly. So today, we'll share some tips lang po or guide. How can you help your children mature without controlling them? Okay, so una-una na nga po, we have to shift from control to influence. Nung bata kasi sila, maligo ka na, mag-aral ka na, gawin mo to, control yon. Pero now that they're already young adults, kailangan mag-shift na tayo to influencing them, making a positive influence, hindi na sila bata. So instead na i-control mo every move, focus on building trust and guiding them through conversations. You have to build relationships with your children para mag-establish yung trust nila sa inyo. You still voice small matters kapag may pinuna ka sa kanila, di ba? Pero kailangan, it should come from the vantage point of wisdom and respect.
8: Tama, honey, no? Ako naman, Claire, ang take ko dito, tayo po mga magulang, i-enjoy natin whatever season we are sa buhay ng ating mga anak. Kung yan
7: bilis
8: ay mga
7: kasi
8: toddlers at humahabol-habol sa inyo, naku po, i-maximize niyo po yung mga oras at panahon na yan. Kasi when they are grown up, naku, medyo iba naman din ang challenge at iba rin naman
7: that
8: ang joy, hindi ba? Second, allow them to learn from experience. Naku, ito magandang paalala
7: let
8: para sa mga magulang.
7: Mistakes.
8: Let them learn and stand up and learn from their mistake. Kumbaga, in simple explanation, hayaan po natin silang matuto dun sa kanilang mga kamalian. Minsan kasi, ang tendency, pag nagkamalian mali sila, parang pumapasok tayo mga magulang.
7: Sasalin
8: tayo yung
7: mo
8: gumagawa ng solusyon para sa kanila. And by doing so, medyo nalilimit natin yung kakayahan nila to solve their own problem or to learn from their mistake. Alam po ninyo, growth comes from experience. Tama. Kumbaga, be there to support them and not to say, sabi ko na sa'yo eh, or I told you so. But instead, help them to stand up again. Tulungan natin silang bumangon, but allow them na sila yung matuto dun sa kanilang pagkakamali.
7: Minsan kasi, Bong, instinct natin yung mga na magulang na maging savior ng mga anak natin. Dahil nga, nasanay tayo that we do everything for them. Kapag pumapalpak sila, they make mistakes, nandiyan tayo to the rescue. We want to help them right away na, syempre, nothing wrong with that. Pero sabi mo nga, by so doing, you're not teaching them na pala to develop resilience.
8: Tama.
7: Kailangan matuto sila sa pagkakamali nila kasi that is how they will grow when they have their own families. Okay, ikatlo, keep praying and trusting God with them. Di ba? Maganda yung with them. Instead na sabihin mo na, anak, ipagdarasal kita. Na anak, let's pray together. Let's pray together concerning this issue, concerning this struggle of yours. Right. Di ba? Kasi hindi mo naman talaga silang mababantayan all the time. Lalo na mga young adults na yan. They have their own friends. They have their own schedule. So, hindi ka pa pwede na 24/7 na nakatutok pa rin sa kanila. So, talaga i-release mo sila sa Panginoon. Ipagkakatiwala mo sila sa Panginoon. You just cover them in prayer and trust the Lord that they will that the Lord will guide them sa bawat decision na gagawin nila. Ang maganda lang doon, you establish relationship with your children, you help pray together. Andiyan yung magde-develop pa rin yung faith nila pero with you na anak, let's pray together concerning this.
8: Tama, Hanino, maganda yan halimbawang sinabi mo na matuto tayo, naturuan yung ating mga anak na to be completely surrendered to the Lord. Yes. Kung ano man yung kanilang pinagdadaanan, kung ano man yung pagkakamali nila, yung matuto na magdasal and completely learn and trust the Lord dun sa process at matuto higit sa lahat dun sa pagkakamali na yan. Because parenting doesn't stop, di ba? Kahit mga adults na yung ating mga anak, it just changes our kids as they grow older.
7: Kaya naman, letting go is not losing them. Hindi naman talaga, di ba? When you release them, you just surrender them to the Lord. It's trusting God with the future you helped prepare.
8: Lagi po nating tandaan ng mag-asawang sabay manalangin
7: na pagtatagumpayan lahat ng suliranin.
8: Ako po si Bong Pineda.
7: Ako pa naman po si Claire para sa Happy Bahay, Happy Buhay!
6: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Nagbabalik po ang Family Matters Thursday edition. Ako po ang inyong Ate Merlin Guillermo. At para po sa ating mga kaagapay, maraming nagtatanong nasaan si Ate Marie. Si Ate Marie po ay hindi na po siya nag-renew ng kanyang contract kasi sabi niya pinag-pray niya just to let the listeners know they're looking for Ate Marie. Alam mo yun, si Ate Marie na-miss ko kasi ang ano namin, ang chemistry namin ni Ate Marie pag nagtawanan kami, ang saya-saya namin kahit na kami ay senior citizens. Pero we just enjoy. Na-miss ko po ang chemistry namin ni Ate Marie. But Ate Marie, she prayed about it, no? Nung birthday niya nung March, ay pinag-pray niya sa Panginoon or from the start of this year, magtutuloy ba siya daw mag-host sa Family Matters. So, parang inano sa kanya ng Panginoon na other ministries na lang ang kanya ginagawa sa church, of course, no? So, Ate Marie, I know she is listening right now. Na-miss kita. Classmate ko yun, eh. At kapag kami on the air dati, ay grabe ang tawanan namin. Masaya kami talaga. Na-miss ko yung ganda ng chemistry namin. So, Ate Marie, thank you so much sa buhay mo. Ang dami naghahanap sa yung mga listeners. Na-miss ka nila. Maging yung listener natin sa nasa Texas, nag-message daw siya kay Ate Marie at hindi nasasagot ni Ate Marie. So, Ate Marie, check mo yung messenger. Baka nakaka-message siya doon, taga Texas na listener natin. Happy birthday muna kay Pastor G-Boy Aludia from Paraiso Baptist Church ng Marikina. Ang pagbati galing po kay Faustino Habla, Frankie Habla. At isa din message galing sa ating listener, sabi niya ay si Nolram. Guanzon, good morning. At sa kasama ko daw si Ate Jude. Ako po sa prayer at spiritual strength mula sa Lord. Pakibati rin po ako na naka-watch from television. Oh, wow. Nasa ano siya Ate Marie? Ay, Ate Jude sa Signal TV 185. Nanonood sa TV at saka sa YouTube live. Galing kay Marlon Kapili ng Guanzon, Barangay Pinalagdan, Paumbong, Bulacan. Ayan. Thank you po sa inyong pag-tune in at nakikinig. Mamaya po, sabi ni maraming messages. Babasahin natin mamaya. Pero sabi ni Ate Maloy, welcome daw sa Menudo Generation.
2: Generation ko si Miss Maloy.
1: Yung palaman niya, Menudo, o diba? Ikaw, Ate Jude, anong palaman ng sandwich mo?
2: Gusto ko po peanut butter.
1: Ay, pareho tayo.
2: Yung local, ha? Yung local.
1: Hindi yung Skippy. Chunky. Sarap noon, di ba? So, mga kagapay, marami na pong nag-message sa atin. Yung nakikinig sila sa abin ng isa, si... Yung isa kanina, si ano... Si Arlene, sana yung hindi yung tinapay, wag daw nasa garapon, iba to. Kaloka to si Pastor Arlene Bonifacio. Thank you for tuning in. Nevis D, good morning. Kasama din si Chris James Jimena at Nevis D, mga ano to sa Lord Hill Arlan. Thank you sa inyo pong pag-tune in sa atin. So, yan. Pagpatuloy po natin ang pinag-uusapan natin, sandwich generation or sa local natin, Menudo Generation, sabi ni Ate Maloy. O diba, Ate Jude? Kasi, sabi nga, wala po sa Bible yung sandwich generation. Absolutely. Or yes, whatever is the term. Or wala talaga sa Bible yun, ano? Mm-mm. Pero ang sinasabi dito, Ate Jude, ano? Kasi sa 1 Timothy 5:8, it reminds us believers to provide for the household.
2: Yes.
1: At saka ang sabi din sa Exodus 20:12 ay nasa 10 commandments, no, na to honor our father and mother.
2: Yes.
1: And then sa Galatians 6:2 nga kanina binanggit din na encourages believers to carry each other's burdens. Mm-mm. And then sa Isaiah 40:31 promises renewed strength for those who hope to the Lord.
2: Yes.
1: So ito Ate Jude, ano, sa binasa ko mga Bible verses, it doesn't mention about sandwich generation.
2: Mm-mm.
1: Pero ano ang take mo dito? Bakit ito ang verses na nailagay ko sa ating script?
2: Kasi yun naman po talaga ang role ng those who are in the sandwich generation. Eh.
1: Mm-hmm.
2: una yung sa financial, ikaw yung nagpo-provide sa parents mo because they're no longer actively working. So, sino nga asahan nila? Di kayo, di ba? Kung marami kayong magkakapatid, pwedeng hati-hati kayo.
1: Yeah.
2: Tapos, kasama din dun, syempre, that's also our way of honoring our parents. Mm-hmm. Hindi na tayo nag-o-obey kasi hindi na tayo bata. But pag nag-adult na tayo, iba na kasi yung command na to. Nagiging honoring na.
1: Honor.
2: Ino-honor mo na sila. So, when we take care of them, that's our way of honoring them. Kung paano tayo, I think regardless po kung anong klaseng magulang meron tayo, andun pa rin kailangan yung paggalang at yung pag-honor sa kanila. Tapos yun, yung sa Galatians, yung dadali natin sila eh, kasi wala na silang ibang aasahan eh. Kundi tayo na lang. So, kung ine-neglect natin sila, paano naman sila?
1: Yeah.
2: Yun, yung sinabi natin kanina na sa simula po sabi, di ba, pag okay lang na napapagod. Okay lang na magpahinga kasi the Lord naman renews our strength every
1: yeah,
2: day.
1: Yeah, correct. Oo.
2: And there's every day, di ba, sabi niya, new grace every morning. So, kung ano lang yung grace niya for the day, today, August 6, Thursday, hanggang mamayang gabi lang ngayon. Bukas, pagising natin, panibagong grasa na naman ng Diyos yun. Na para harapin natin kung ano man task ang iharap natin sa araw na yun.
1: Yan. So, parang ano, talagang kinokonek pa rin ang ating responsibilities, lalo na kayo, no? Yung sabi nga, millennials,
2: Gen X.
1: Kayo po yung talagang nasa, kayo yung sandwich talaga, di ba? Kayong palaman pala sa sandwich. So, sabi nga dito ay pinaliwanag naman talaga sa salita ng Diyos, mga believers, tayong lahat, we are to provide for the family, di ba? And then, ang sabi nga din ni, grabe si sa Ten Commandments, sa inano ng Panginoon kay Moses, ano, na to honor your father and mother. Ito, hindi siya conditional, di ba, Jude?
2: Opo, yun nga eh.
1: Yun nga eh. Parang may laban yung ano mo ah. Yun nga eh.
2: Wala naman. Hindi kasi di ba maraming kwento na, ba't ko re-respetuhin yung magulang ko, hindi naman ka-respeto. So, kaya lang sabi ng Bible, honor eh. Wala namang if your parents are
1: right,
2: honorable.
1: Tama,
2: walang ganun
1: tama.
2: Eh. Honor your father and your mother, period. At may blessing na kasunod, di ba? And all will be well with you. So, yun. So, wala namang ano yun. Wala namang hugot yun.
1: Pero kasi sa observation mo sa ibang families, 'di ba?
2: Attitude
1: na nakakaawa. I mean, marami akong nakakausap, mga counselors na ang parents nila ay naghingi ng advice sa akin kasi halos kasing dad ko din yung karamihan na mga anak nila ay tinalikuran na talaga sila. I mean, yung isa kong friend ay nakikitira sa kanyang anak. Eh, anak niya lalaki, di ba? Tapos, siyempre, issue dun sa manugang.
2: Opo,
1: sa daughter-in-law.
2: So,
1: minsan, sabi ko, nag-uusap kami or minsan, ini-invite ko siya. Kasama sa, minsan, sinama ko siya sa, ano ba yun? Speaking engagement ko sa Malanday, yun. So, nag-uusap kami tungkol dun sa struggles niya with her daughter-in-law. Siyempre not to offend anyone, ano. Hindi pa kasi believers yung mga anak. Ito lang si mother ay bagong dinidisciple namin, dinidisciple namin sa church. So ito po yung mga frustrations niya na mas gusto niya lagi nasa church. Gusto niya lagi na kung malapit lang or may kakayahan lang siya sa kanyang expenses sa pamasahe, whatever. She would really want to even attend sa midweek service ng prayer meeting. O pag Sunday, nandun siya the whole day talaga kasi feeling niya sa bahay parang, alam mo yon, mapabigat siya.
2: Opo.
1: Yan attitude ang nakakalungkot, no? Na sana po, sabi, na sana po itong mga, sabi nga natin na minudo generations, ako huwag kayong mapagod, no? Alam mo,
2: minudo. At saka ano po kasi, mahalaga na, kunwari, yung sitwasyon ng friend din yun, nakatira siya sa anak niyang lalaki, mahalaga talaga na nag-usap yung mag-asawa.
1: Yeah.
2: Yung anak niya tsaka yung ano. Marami naman din ganun na nakapisan yung magulang, or baliktad, nakapisan ka sa magulang mo.
1: Okay, oo.
2: Mag-asawa kayo na parang culturally acceptable sa Pilipinas.
1: Right,
2: kaya,
1: right.
2: Pero yung instance mo na ganun, importante talaga na nag-uusap yung mag-asawa na dito muna si mama kasi wala siyang kasama, wala siyang titirahan. Yun nga eh. Kaya, as my role, I always teach clients na katulad yan, kami yung nasa gitna, kami yung nagki-care for the parents. Maganda kung yung magulang nakapag-prepara ng para sa kanya. Kunwari, may bahay siyang sarili, dinadalaw-dalaw siya ng mga anak niya, or meron siyang naipon na retirement fund niya, di ba po? Pero kami na nandun sa generation ngayon, paano pag dumating yung time na kami naman, kami naman yung aalagaan ng mga anak namin, meron ba kaming titirhan? Meron ba kaming sapat na pondo to para sa sarili din namin?
1: Yes,
2: kasi
1: correct.
2: I'm sure the parents who are being cared for their children, I'm sure naiilang din sila na ikaw nang papakain sa akin, di ba? I'm sure may parang kagat sa puso, may konting pride, di ba? Pero what can they do?
1: Yeah, correct. Mm-hmm.
2: So ako, when I speak to my generation or those younger than me, yun ang ipe-prepare natin, yung future na yun.
1: Yes.
2: Kasi pagdating mo ng 65, wala ka ng trabaho, wala ka ng income. So, kanino ka aasa? Di ba po? So, as early as now, you start preparing for that, especially when it comes to finances, para hindi tayo maging burden. Not that I'm saying that the parents were caring for our burden, pero para mag-partner na lang tayo with our children. No? Anak, meron akong naipon na ganito, pwede mo itong gamitin pag nagpapa-doktor ako, ganyan-ganyan. So, preparation is key. Sabi nga nila, preparation is key. So yun, so yung sa friend nyo, maganda talaga na nag-uusap mag-asawa kasi isang bagong entity sila, tapos papasok yung in-law. So it can be a very complicated situation.
1: So very unfortunate, no, buon doon sa mga katulad nung sinabi kong example, ano, malakas pa siya eh. Kaya lang, nag-early retirement siya kasi nag-bankrupt yung business or whatever. So, napilitan siyang mag-retire. Malakas pa siya. But marami siyang alam na gawin. Yun na nga, limited talaga ang kanyang finances. So, yun po ang sabi nga ni Ate Jude, for those who are in the Minodo generation, di ba?
2: May bago na siyang term.
1: May bagong term si Ate Maloy eh, Minodo generation. Sabi nga ni Linda, talaga, mayroong ganon. Meron pong ganun, Ate Linda. Ako nga din, nagulat ako. Yung pala, anniversary, ano pa, ngayong month pa ng August pala ang Sandwich Generation. Minodo Generation. Kaya dapat ang ulam natin ngayon ay, Minodo.
2: Minodo.
1: Palaman sa tinapay.
2: Minodo ang lunch.
1: Ayan, so, mga kaagapay, ay salamat pala kay Ate Marie nakikinig ngayon. Namimiss ko si Ate Marie, yung classmate ko. Nagpapahinga na siya sa kanyang bahay. So anyway, maliwanag po mga kaagapay, no? Sabi nga niya, ng ating sa salita ng Diyos, ay you are rewarded when you take care of your inyong mga magulang na talagang walang kakayahan. Pero ang ganda ng advice si Ate Jude sa atin, kayong mga palaman sa tinapay ngayon, kayo na mga minudo, kasi dati may minudo, ano ba yun, singing group, tama ba yun? So, kayong mga minudo, ang ine-emphasize si Ate Jude, kayo din po ay paghandaan nyo din po ang sunod nyong stage, di ba? Kasi kung nakita nyo sa magulang ninyo ngayon, parang helpless sila, wala silang napag-ipunan, walang matitirhan, o kaya, yun naman, mayroon namang ano, anyway, ang sabi ni Jude ay kayo naman sa generation ninyo ay mag-ipon, tipid-tipid, di ba? Huwag masyadong magastos, huwag masyadong, alam mo yun, pasyal dito, pasyal doon, bili. Naku, kailangan po na ninyo na mag-ipon din kayo. You have to save, di ba? Kasi nga, kung nakikita niyo sa magulang ninyo ngayon na nakakaawa, burden sa inyo ngayon, ay baka in the future, pag wala kayong naipon, kayo din ay maging burden sa inyong anak.
2: So, ayaw natin
1: yun. Sinasabi
2: yun.
1: Ni Jude, no?
2: Ayaw natin nung ganon. Kasi ayaw natin bigyan ng stress yung mga anak natin pagdating ng panahon. Although, I know naman our parents, they were really probably not educated noon, paano ba maghanda. So, andyan na yan eh. So, that's just, sabi nga, let's carry each other's burden. Ano natin sila, wag natin masamain na inaalagaan natin sila. Kasi nung maliliit naman tayo, tayo naman ang inaalagaan nila eh. So, sabihin mo nang, this is your way of honoring or giving back to them. Pero yun nga, nakakapagod. Nakakapagod siya.
1: Ako naman, Jude, I praise the Lord, no? I told my children when my husband died, nung kinuha ng Lord si Kuya Clem nung July 25, 2018, 8 years ago. Oh. So parang sabi ko sa mga anak ko, huwag kayong mag-alala sa akin. The Lord will take care of me. Kasi napaka-special talaga ang widow sa Panginoon, di ba? So sabi ko sa kanila, huwag kayong mag-burden. Halimbawa, sa Monday po, ay para sa ating mga listeners, magkakaroon, pag-pray niyo po ako, magkaroon po ako ng cataract surgery sa Monday.
2: Ah, okay.
1: So syempre, malaking gastos yun, ano? But you know what? Sabi ko sa mga anak ko, huwag kayong mag-alala. The Lord will provide. Grabe ka, Lord, di ba? Sabi ko nga, ang tawag ko sarili ko, Jude, ay ubigay ni, no? Ubigay ni Lord.
2: Ay, gusto ko yan.
1: O diba, mga kapatid? Mga widows dyan. Dami nakikinig sa atin, mga widows. Kasi I organize sa widow support group, diba,
2: okay,
1: Jude?
2: Okay.
1: And marami na kami. Pero ayaw namin namang dumami kami, diba? Ayaw namin dumami ang widowers.
2: Yes, yes.
1: At syempre, hindi namin goal na dadami kami sa aming support group, ano? But the fact that we are really widows, you know, paraga, talagang ine-emphasize ko sa mga widows, huwag kayong mag-alala. Grabe si Lord.
2: Oo,
1: grabe
2: yung
1: binanggit niya sa Bible talaga. Take care of the widows, di ba? Yes,
2: so
1: yun
2: orphans.
1: Po, sabi ko sa mga anak ko, huwag kayong mag-alala sa akin, nag-iisa ako sa bahay. Just go on with your life, go on with your ministry, go on with your work, ganun.
2: Yeah.
1: So, I want to thank my daughter, my eldest daughter, my daughter pala, kasi dalawa lang sila. Yung daughter ko, si Kathy Guillermo Dumo. Siya po ay senior HR manager ng Prulife UK. And I praise God for her life. Silang mag-asawa din that they are so concerned sa akin.
2: Uh-oh.
1: Alam mo, na-appreciate ko yun na alalayan ako. Lakas-lakas ko pa. Alalayan ako, ma. Ganun, sigurado ka, ma. Na-appreciate ko yun. Ganun din si Ken, no? Yung aking anak, si Pastor Ken Guillermo. Sa kasalukuyan ay managing director ng Back to the Bible. He literally took everything that his father, you know, passed on sa kanya. And he's even doing it better. Better version of his papa. So anyway, thank you. I want to thank my children for, and even my in-laws, alam mo yun, my daughter-in-law, si Dr. Benny, my son-in-law, si Topher, they are so concerned din sa akin. Na-appreciate ko yan. So siguro sa atin pong mga Judah, no, sa mga elderly,
2: yes,
1: na baka naman kasi yung palaman, yung minudo ay napapagod kasi yung sandwich, ano, yung adult sandwich ay mareklamo.
2: Makulit na.
1: Diba, ate? Diba?
2: Oo.
1: So yun ang gusto natin ipaliwanag din sa mga senior citizens, mga elderly, older adults, ay yun pong para hindi po mahirapan yung ating mga minudo, yung mga sandwich na yan,
2: yes,
1: kung palaman, wag hindi sila mahirapan. Sana hindi tayo masyadong mareklamo. Diba, Jude?
2: Gusto ko lang dun po kayong i-upload kasi for you, you're a widow, but you're very independent.
1: Yeah,
2: diba?
1: Yeah.
2: Na, kumbaga, sabi nyo nga kanina, yung mga anak nyo, chine-check kayo, ganyan. Ay, normal yun eh. Pero parang I'm sure at the back of their mind, okay si mommy, okay si mama.
1: Yeah.
2: So, maganda din na, yun nga, yung sinasabi ko kanina na, hindi na tayo po problemahin ng anak natin. And there are still senior citizens ngayon na very active sila.
1: Yeah,
2: physically,
1: right,
2: di ba? Very active sila.
1: Mm-mm.
2: Na, anong tawag dito? Hindi nga talaga sila problema masyado.
1: Mm-mm.
2: Yung pagtingin-tingin lang, yung pag-check-check lang. And probably yung sinasabi niyo po na mareklamo, there are some also na I experience na mga older generation na meron na sila kasing konting signs ng dementia.
1: Mm-hmm.
2: So, pag yun, talagang it's going to be very complicated kasi hindi na naaalala, nakakalimutan na, tapos it may also lead to Alzheimer's eventually. So, mas mahirap pag ganun yung sitwasyon.

0: O kung kaya, kumuha kasi nakakapagod po talaga. Physically exhausting. Mm. Tsaka yun nga sabi nyo, nagde-demand sila more eh.
1: Because sino yung mga yung, binabantayan?
0: Opo, nagde-demand okay. more. Maybe because hindi na rin nila siguro alam kung anong nangyayari okay. sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: And they want to feel comfortable. Alang, hindi nila alam na yung pagre-reklamo nila, so-called pagre-reklamo, eh, na-hurt na, napapagod na yung nag-aalaga. Mm. So, maganda din na may karelyebo. O, ikaw naman, ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Yun. Lalo na kung magkakapatid. Toka-toka.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: If I may share my okay, experience,
1: sure. Uh-huh.
0: Although, hindi naman, paano ba? Kasi magkahi, so ako na lang ang anak dito.
1: Sa Philippines.
0: Oo, okay. Yung dalawang brothers ko po, nasa Canada, nasa US. My mother is also in the US. Yung father ko nandito sa Bulacan. Eh, Cavite ako.
1: Mm-hmm.
0: So, malayo mm-hmm. kami. So, nung nagkasakit siya, nung start siya nagkasakit, so, tatravel ako doon, pupunta mm-hmm. ako doon. Minsan, sasamahan ako ng asawa ko, minsan mm-hmm. ako lang. But, yung physical, it was physically exhausting and also, napag-usapan namin magkakapatid na yung with regards to the financial aspect, they will take care of it. Kasi ako na yung legwork eh.
1: Oh,
0: ako na lahat
1: okay,
0: eh.
1: Okay, okay.
0: So, hindi ko na rin yun iniisip. Hanggang sa, yun nga, it was a short, ano lang, time lang. Kasi he passed away na rin eventually.
1: Si father?
0: Opo.
1: Okay.
0: Parang March na ospital and then passed away June. Mm. So, yung crucial months na yun, yun yung sobrang nakakapagod.
1: Mm-hmm.
0: And then kasabay pa nun, mother-in-law ko din na ospital.
1: Father-in-law?
0: Mother-in-law.
1: Ah, mother-in-law.
0: So,
1: okay.
0: Halos sabay sila. Mm. Meron time na nasa Bulacan ako.
1: Yeah.
0: Yung husband ko naman nasa Quezon City. So, ano din. So, madaming naging problema.
1: Wow.
0: But, yun nga, yung grace araw-araw mm-hmm. na binibigay na.
1: So, EGR talaga. Everyday, hinihingi mo sa
0: word.
1: Panginoon,
0: oo.
1: Diba?
0: Basta pagod na ako. Pwede ba magpahinga muna ako? Mm. Ganon. And yun, na-experience ko yun kasi tutulog ako sa ospital. Minsan nagbabantay din ako sa mother-in-law ko. Yung mga anak ko, kahit malalaki na sila, parang nagtataka sila, parang nag-iba na.
1: Mm-hmm.
0: Parang wala na kayo dito. Hindi na namin kayo nakakasama. Yun yung sabi natin kayo na, it's just temporary. Yung whatever is happening now. It's just a season.
1: It's just a season. Oh, tama. A season. Temporary lang. Lang po yun.
0: Mm, temporary lang.
1: Uh-oh.
0: So, daanan lang natin to.
1: Yeah, yeah.
0: Daanan lang natin to. Yun. So, naalala ko yung mother ko sa inyo kasi mm-hmm. she's also very independent.
1: Si
0: mommy.
1: Okay.
0: Na nasa US. She mm-hmm. lives alone sa US.
1: Oh, okay.
0: Oo. Araw-araw nag-zumba yun.
1: Wow.
0: So, parang naalala ko siya sa inyo kasi yun nga, parang mag-isa siya pero andun yung brother ko na hindi...
1: Ano edad ng mother mo ngayon?
0: 72 ata siya. Mm. 72.
1: Mas matanda ako.
0: Pero fit na fit pa rin kayo. So, siya kasi, uh-oh. She invested her time taking care of herself. Uh-huh. So, hindi namin siya naging problema health-wise. Yun. So, kakaibang ano ang experience naman sa mami ko. Hindi masyadong, ano. Yeah. Pero, yeah. The emotional support is still there.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: So, katulad po ng pinagdaanan ni Judah, no, na imagine mo yung dalawa, father niya tapos mother-in-law na going through the same challenges sa kanila pero nakaramdam din naman ng pagod. Pero sabi nga, gusto ko yung sabi mo Jude na ano, lilipas din yon, di ba? I mean, hindi naman sila natuwa na nawala na yung father niya
0: pero
1: yung time na yon, it was really very challenging sa iyo at saka sa husband mo. Pero yung pag-serve nyo sa kanila, looking back, you are not guilty because you did well, di ba? You did you serve your father at saka yung mother-in-law at hindi kayo mahiya magsabi na you did well.
0: Yeah.
1: So, I just want to thank din sa mga sandwich, I mean, yung mga ano dyan, mga palaman sa tinapay. I just want to acknowledge you sa inyo pong effort. Alam nyo po, ay... para din naman doon sa generation ng mga senior citizen, you appreciate kung sino po yung caregiver nyo.
0: Mm-hmm.
1: O di ba? Minsan ay nagkakaroon ng demands na hindi nila, kasi parang karapatan yung bantayan ako, karapatan nyo yung, I mean yung entitlement, di ba?
0: Opo, opo.
1: So sana po kasi natapos na rin yung generation natin, ay hayaan po natin na pag-aanin natin ang mga palaman.

0: Man, ang mga menudo, mga palaman sa tinapay, pag-aanin natin ng kanila pong kalagayan. Mm-mm. Kasi ang sabi nga dito is practical ways to cope, di ba? Yes. Ate Jude, ang sabi dito, I'm sure lahat ng tagapakinig natin, alam nila kung paano mag-cope sa ganitong mga sitwasyon, no? Pray daily for wisdom and strength.
1: Yes.
0: Sabi mo nga, di ba, everyday ang prayer mo that during that time, EGR, extra grace required. Talaga. And you experience that, right? Yung hiningi mo sa Lord yun.
1: Kasi yung una kasing bibigay sa'yo yung physical exhaustion eh. Yun talaga eh.
0: Okay.
1: Sakit ng likod mo, hindi naman na ako bata, di ba? Yeah. So, nararamdaman mo yung ano. So, kailangan talaga, Lord, hindi ko na kaya. Yung mga ganyan. Yung, sa akin, what helps is pockets of prayer. Kung nagbabiyahe ka, pray ka doon saglit, Lord, papunta na naman ako, sana walang traffic, mga ganyan-ganyan, or give me the grace, ano na naman ang haharapin ko pag nakaharap ko yung father ko, di ba? So, pray for wisdom. Then, paano sasabihin sa doktor? Paano kakausapin yung doktor? Yung mga ganun. Kasi even those decisions, we have to make them for our parents. Kasi hindi na rin nila kaya mag-decide o operahan ba? Hindi na. In our case kasi, we decided for palliative care.
0: Okay,
1: if you're familiar with palliative care, kasi nga, hindi kasi maganda yung status niya, health. So, slowly nagde-decline na.
0: Deteriorating
1: Oo. Na. So, why prolong the agony sa ospital? On a practical sense, gagaling ba siya if we let him stay in the hospital? Hindi naman eh. So, inuwi na lang namin siya. So, even yung discussion na we'll opt for palliative care, pinag-usapan din namin magkakapatid. Kasi ayokong ako lang, tapos sila ayaw.
0: Yeah, correct.
1: Oo. So, kailangan lahat kami in agreement kung anong gagawin kay Papa. And thank God, pare-pareho naman kami, pati mother ko, we're all one in making the decision na palliative care na. Mm-hmm. Kasi pag tinignan mo din siya, hirap na rin siya eh. So, ba't mo pa pahihirapan ng mas matagal? So, yun. So, that's wisdom then from the Lord.
0: Tapos yung sabi mo nga kanina, Jude, no, share responsibilities with siblings, your spouse, or other members of the family.
1: Yes.
0: Possible yun ang ginagawa mo, no? Para ma-cope mo yung mga burdens. And then, of course, set healthy boundaries.
1: Yes.
0: And recognize that you cannot do everything. You know,
1: hindi ka hero.
0: Hindi ka hero. Tinatawag nating savior, ano?
1: Savior mentality.
0: Mayroon pang ibang word doon eh. Basta savior syndrome or whatever. Paki-message yun sa akin.
1: Paki-google na lang.
0: Nakalimutan. Basta yung parang ikaw yung tagapagligtas,
1: yes,
0: diba? So, wag mong laging akuin.
1: Hero complex. Saving.
0: Savior complex.
1: Savior complex.
0: Yun. Tama-tama. Na anong mo rin, ano. So, set boundaries, healthy boundaries. Kapag ka ikaw ay mga palaman sa tinapay, kayo, pag napagod na kayo, sabihin nyo po. Pero in a gentle way, syempre. Hindi po yung nagdadabog din kayo. Hindi, wala nang gantimpala yun. Wala nang reward
1: correct,
0: kung nagdadabog, di ba?
1: Yeah.
0: And then, accept help from church or community. Yun po. Na-appreciate ko yung si Kuya Clem ay na palliative care din. But we were not the one who we were not the ones who decided the doctors advised us na ganun, palliative care. So hindi naging burden sa amin yon. Kaya lang ni-require kami ng hospital, ni-require kami ng mga doctors that we have to get a caregiver, no, nurse. Talaga. So extra pain na naman yun.
1: Yes.
0: 2,000 a day.
1: Yeah.
0: Imagine mo 12 hours ha. Hindi naman 24 hours. 12 hours lang yung caregiver, yung nurse na
1: correct,
0: ano.
1: Correct.
0: So anyway, sabi nga natin dito, accept help from accept help from the church. I thank God for our church, yung Proclaiming Same Christian Fellowship.
1: Yeah.
0: Talagang hindi pa ako na burden ng husto kasi sila po nag-asikaso lahat, yung kinuha na si Kuya Clem. And then of course, make time to rest and your own spiritual growth. Kasi nga kailangan din yun na magpahinga ka din physically, emotionally, and spiritually, di ba?
1: Kasi mag-recharge.
0: Recharge. Kailangan mo ma-recharge. Mm-hmm. Makinig ka sa podcast. Ako nakikinig, marami akong pinapakinggan. Si Rick Warren, si David Jeremiah, tapos si Chuck Swindoll, yung Latin niya, mga messages si Chuck Swindoll, ay pinapanood ko yan sa podcast. So, doon po nakakabigay sa akin ng lakas. And then, communicate openly with family members about needs. Ayun, sabi mo, di ba, and expectations. You were able to share with your siblings kung ano ang decision.
1: Kasi, ano they don't have the mental capacity to decide anymore for themselves. Kaya lang minsan, nag-aaway-aaway din yung magkakapatid. Yung isang kapatid gustong pahabain yung buhay. Yung isang kapatid gustong ano. So, kailangan mag-meet kayo halfway. So, doon minsan nagkaka-conflict din with siblings.
0: Okay.
1: Or ikaw, ang daya mo, lagi kang wala. Ako lagi nag-aalaga. Yung mga ganyan. Or yung iba naman na nasa abroad, magpapadala na lang, yun na lang yung kanilang parang service, financial, ano. Kasi they cannot physically be here.
0: Yeah, correct, correct. Oh.
1: Diba? Mm-mm. So, may toka-toka. Mm-hmm. Toka-toka. Mm-hmm. Yan.
0: So, sabi nga ni, basahin ko muna yung kay Grace Agsalud. Good morning, Ate Merlin. At sa co-host nyo, si Jude. Mm-mm. God bless you always and forever listener po ng Family Matters and FEBC Radio from Cabanatuan City. Cory Alejandro, blessed morning. At sa guest nyo na si Jude Agbayani, sa Diyos ang papuri. Salamat din kay Maribic Dichoso, Faustino Habla, nabasa ko yung message niya kanina, si Finn Madrid, sa Molde. Thank you for listening, Nora, Nona Docor, and Telma Manjares. Tama kayo, sabi niya, lagi magtanim ng kabutihan at marami ka maaanihin pagdating sa araw. Huwag bibitaw at huwag magsasawa. Ayan. Tapos sabi ayan, nabasa ko na rin kanina, no? Salamat po sa inyong mga messages. Leonida Rubio sa radio, nakikinig habang nagluluto ng lunch. Ako ang aga niya magluto. Dan sharing, Leonida Rubio, thank you for sharing sa inyong mga kaibigan. Ayan. Rinaldo Regtigrado, shout out, ma'am. Maulan, umaga, ingit. Ayan, sabi niya. Froilan Gabiola, thank you din sa inyo pong... LB Malyari, thank you din for tuning in. Ana Garcia and Discoro Arcos, watching po sa FB page ng Family Matters. And then si Luz Aguilar, kaagapay, nakakamiss po si Ate Maria. Yan, Ate Maria, nakikinig ngayon si Ate Maria. Shout out po sa mga kapatid ko sa Bataan, Len and Nora. At nakikinig from Munting Lupa. Ayan. Si Baby Varias. Nakikinig daw ngayon kasama si Amy Chavez, Mabel Chavez, Leonora Manalo, Leonida Chavez, Rosemary Chavez, at Ana Tinedero. And salamat din kay Leonora Pakingan. Blessed morning, Tess Maduro. Salamat din kay Melanie Laksa. Sobrang relate po ako sa topic. I am torn between my mom and 77 years old and my kids who are 7 and 12 years old. Ang hirap po mag-balance and care ng attention, ate.
1: Correct, correct. At saka maliliit pa yung anak niya. Mas kailangan pa talaga ng attention. Kailangan mo din ng EGR.
0: Oo,
1: ma'am.
0: Nga. Naku, diba? So, late na siya nag-asawa. Kumbaga, kasi 77 years old ang nanay niya.
1: Probably, yeah.
0: Mga anak niya, 7 and 12. Mm-hmm. So, kailangan mo, sabi ni Melanie, sabi ni Jude, ay EGR everyday.
1: Extra grace.
0: Extra grace talaga. At saka, siyempre, ipag-pray mo rin yung Galatians 5:22-23 yung fruit of the spirit, kailangan mo rin i-claim yun every day.
1: Correct.
0: Si Erlinda Pauhay, ang sabi niya, live one day at a time. Tama ba yun? Okay. Si Ellen Buensanlida, good morning po, listening while having my devotion. Thank you. Epifanio Salvador. Thank you din, Teresita Reyes. Hello, Tess. Uy, nakikinig si Tess. Thank you, Tess. Erlinda Pauhay. Talaga, may minudo generation din. Ayan, I miss you, Ate Marie. Erlinda Pauhay. Yan yung sinasabi ng iba, kapag hindi nakapag-prepare ang mga magulang financially, yun dapat na ilaan para sa future nila at napupunta pa sa paggastos, sa pangangailangan ng mga magulang. O nga, ano? So, anyway, sabi ni Nelia Palma, hello po, anong panahon po ng alaga kaming mag-asawa sa parents namin, pagod at puyat po talaga, pero looking back po, dahil wala na sila pareho, talagang nagpapasalamat po kami sa
1: pagkakataon na naalagaan sila
0: kasi yun po ang di maranasan ng mga kapatid ko at lagi nilang sinasabi, buti pa daw ako nakaranas mag-alaga sa parents namin. Busy po kasi sila lahat sa work nila. Yan attitude.
1: Yeah, oo nga po.
0: What a privilege for you to have taken care of your father and your mother-in-law, diba?
1: Pero when you're in that situation, you don't realize that Okay. It's a privilege.
0: At that time?
1: Oo, at that time. Because you're focused on pagod ka na.
0: Oh, wow.
1: But later on, yun nga, when he passed, dun lang din sinasabi ng kapatid ko tsaka ng mother ko na, naalagaan mo, okay na yun. Okay ka na. You're good, parang sinasabi nila.
0: So, yeah. Sabi ni Chloe, nakita mo dyan, Ramirez?
1: Chloe?
0: Oo, Chloe Ramirez.
1: Ah, yeah.
0: Can you read it?
1: Ako po, very thankful nung time na nalagaan ko ang parents ko. Una yung papa, then mother ko na widow, till nagkasakit siya ng cancer. Dumating yung time na pinapalitan ko na siya ng diaper. I keep asking kung nahihirapan na ako kasi I still have 2 sons inaalagaan na 4 and 5. Ay, nako. At the time, but I always told her na it's my honor na maalagaan ka. Ba't ako naiiyak? It's my honor na maalagaan ka. Now it's my time to take good care of you, Mom. Ganda naman ng sinabi ni Miss Chloe.
0: Grabe, no?
1: Yeah.
0: Tapos mayroon pa rin nakakatuwa kasi marami sa ating mga tagapakinig maaring nakaka-encourage yung kanyang testimony, no? Tapos ito pa, ate, si Grace Agsalud.
1: Sabi niya, nawala ang pagod ko sa pag-aalaga sa nanay ko. Nung panahon siya ay may karamdaman, pero mas nakakapagod palang malungkot kasi wala na sila.
0: Talaga?
1: Feelings ko lang po yan sa araw-araw kasi alam ko, kulang na kami, walang ilaw ng tahanan, wala pang haligi. Pero palagian namin pong andyan ang Diyos para pawiin ang lungkot na palaging nadarama. Salamat, wow. Grace. Ang ganda ng sinabi mo. Salamat. Sana ganun lahat ng mga anak, no? Na ganun yung nararamdaman. Kasi sa totoo lang, kapag nandun ka, while you're in the midst of all the stress, minsan di mo naiisip yun, it becomes parang obligasyon ko to na nagiging obligasyon na nagkakaroon ka na ng bitterness sa puso mo. But pag nakakakita ka ng ganito, nakakausap ka ng ibang tao na hindi, magpasalamat ka kasi naaalagaan mo. So it changes the way you see your situation. Importante din na marami kang nakakausap.
0: Sabi nga ni Grace dito, Jude, no? Sabi niya, kaya malaking tulong po sa akin ang DZAS Family Matters dahil kahit ako lumuluha sa palagi ang topic nila. Tama ba yun? Lumuluha sa palagi ang topic nila na napapakinggan ko, damdam kong palagian akong may kasama kahit ako nag-iisa. Ayan. Thank you, Grace, for your testimony. Ayan pa, ate, kay Chloe Ramirez, may dugtong pa yung message niya.
1: Siguro po sa mga caregiver naman, mas maging patient lang po tayo at maging considerate sa pananalita at ways natin towards sa mga magulang natin na inaalagaan. Kasi kung mas nahihirapan tayo na caregiver, much more silang inaalagaan natin. For sure, kung kaya nila, ayaw din nilang inaalalayan sila. Tama naman. Aasa sa iba, especially sa mga anak, kasi mas gusto nilang magulang na sila ang nag-aalaga kesa sila ang alagaan. Tama.
0: Tama, di ba?
1: Tama po, oo.
0: So, maganda po yung testimony ni Chloe, no? Napakaganda. Si Thelma Manjares, blessed morning. Mapalad po ang anak na nag-aalaga ng magulang. Huwag po panghinawa. Naranasan ko rin po mag-alaga ng ina. Kinuha po siya ng Panginoon at the age of 88, bigla po, nasambid lang po siya. Oh, grabe, no?
1: Okay.
0: Wow. What a blessing na ganun lang ang hindi na sila hospitalized, diba? Masaya ako na nakasama ko po ang aking ina ng matagal na panahon. Ayan, thank you din, no? Blessed din si Thelma Manjares sa kanyang, ano, sabi niya, yung topic, relate po ako sa topic kasi ako ay nag-alaga sa mother ko, 86 years old na po siya. Ako po lahat, walang suporta sa mga kapatid. Pinagpipray ko na lang, palagi po ka akong nagpagkalooban ng lakas ng Panginoon, yung family ko nasa mga sa GMA Cavite. Minsan mahirap pero kailangan kalingain
1: ang magulang.
0: Yan. Jen Pasan, good morning Jen. Elvi Malyari and Mila Pascual. Pascual, thank you din. Tapos sabi ni Imelda Madilag Diante, sabi niya from Batangas, Maribeles, Bataan po. Shout out po buong mundo nakikinig sa inyo. Oh, di ba? Buong mundo talaga.
1: Kasi online. Yeah.
0: Si Evelina De La Rosa, ang ganda po ng topic niyo. Relate po ako. Alagaan kong nanay namin with all support and ng mga kapatid. Wow, lahat sila kasama, di ba? Fortunate ka na kasama ang mga kapatid mo.
1: Yeah.
0: So, yun po.
1: Meron po tayo na miss na isa, si Miss Lisa Bulos, kasi kilala ko to eh. Sabi niya, let us not grow weary. Let us persevere. Di ba po? Yeah. Sabi nga dun sa Galatians kanina.
0: Correct. Tama yun, di ba ate, na hindi tayo, tapos yung message, nabasa mo kay Vicky?
1: Vicky, ang dami na kasing nagme-message, nakakatuwa. Sana makita ko.
0: Okay, sige. Si Vicky Gabornes, ako po nagpapasalamat sa Diyos kasi I was able mag-alaga ng lola ko na na-stroke. Masaya ako at naranasan ko yung hanggat kinuha na siya ng Lord. And then Nelma Dakis, sabi naman, hello po, until now hurting pa din ang heart ko sa pagpano ng dearest mama ko. I remember not even once na nakaramdam ako ng pagod noong, wow, galing naman, nakaramdam ako ng pagod noong nag-aalaga ako sa kanya.
1: Wow.
0: Pag umiiyak siya dahil sa pain, umiyak din po ako. Nag-iiyakan na lang kami. 30 years ago po siya kinuha ng Lord. Wow. Thank you, Nelma, for sharing your testimony, di ba? Napakagandang mga karanasan ng ating mga listeners na sila po ay matagal doon sa as a palaman sa sandwich. And yet, looking back, sabi nila ay they were rewarded, no? So, ito Ate Jude.
1: Yes.
0: Ito naman, word of encouragement para po sa ating mga sandwich, no? Palaman sa sandwich, mga kaagabay. Sabi dito,
1: being caught between aging parents and growing children is an incredibly demanding role. You are acting as the vital bridge between holding your family together, but it is entirely normal to feel exhausted. Normal yon na pag-usapan natin kanina.
0: Yes, yeah.
1: Pero yung love mo, yung resilience, and araw-araw na sacrifice, they don't go unnoticed. Even when you feel stretched to your limits, parang ayaw mo na. So take comfort in knowing that you are never alone in this experience. Diba yung isang nag-comment kanina, feeling niya mag-isa siya. So you're never alone in this experience.
0: Yeah.
1: So consider these reminders to help you navigate this heavy yet meaningful season. Okay, so
0: ito po mga kagapay na gusto nating encourage sa ating mga palaman sa tinapay. Sabi nga ni Maloy pala, yung Minodo generation, yung palang panahon nila noon, ninyo, diba?
1: Yun ang sikat nun eh, Minudo.
0: Oh, okay. Oh. Tapos, ito pang message ni Jocelyn, Joey Arlene Manalo. Ako po, nag-alaga sa mother ko na 96.
1: Wow.
0: At ako po lahat ang nag-aalam, tama ba? Nag-aalam, nagpapaligo, nagpupuyat dahil makulit po minsan. Salamat na lang sa Lord. Binibigyan pa ako ng malakas sa katawan. Ako ay 66 years old na, sabi nga, sacrifices at meron love sa heart. Wow.
1: 66 na siya.
0: Grabe, ate, no?
1: Ang lakas pa niya.
0: Kasi 96 yung mother niya.
1: Wow.
0: God bless you, dear.
1: God bless you po, Miss Arlene. Joey Arlene Manalo.
0: Arlene Manalo. Si Tess Maduro naman, ate.
1: Hindi ko siya nakikita.
0: Salamat po sa inyo sa napakagandang topic na ito na pinag-usapan ngayon, araw na ito. At maraming salamat sa mga programang ito. Thank you, dear, ha? Si Tess Maduro at saka si Lynn mandap. Isipin po natin na we are so blessed kasi kasama po natin sila.
1: Mm-hmm.
0: They deserve to be loved for all their sacrifices. Okay. Geneva Marie Anadeso watching. Yan mga kaagapay, tandaan po natin that you are not alone.
1: Mm-hmm.
0: It is easy to feel guilty for not being everywhere at once, but you are giving your all and that is more than enough.
1: Yes.
0: Diba? Tama, mm-hmm. Ate Judy.
1: Yes. Yes,
0: and
1: po.
0: Then, ang sabi po dito ay kapag kayo ay nag-go through this mga challenges, no? We want to encourage you that your well-being is not a luxury. Ano ibig sabihin, Jude?
1: Sabi nga po, di ba, you cannot pour from an empty cup. Mm-hmm. So, ipoprotektahan din natin yung ating physical, mental, and emotional health.
0: Mm-hmm.
1: So, kapag puno tayo, mas magaan mag-alaga ng magulang.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, para naka-recharge tayo.
0: Mm-hmm.
1: At importante din na i-delegate natin yung mga maliliit na task,
0: mm-hmm.
1: sa ibang tao. And mm-hmm. setting strict boundaries is not selfish,
0: mm-hmm.
1: but it's necessary para mm-hmm. po for our survival.
0: Mm-hmm.
1: Yan.
0: Sabi nga natin, di ba, Ate Jude, it's okay to ask help.
1: Yes.
0: No? Do not shy away from accepting support from friends,
1: mm-hmm.
0: community groups, or local care services.
1: Mm-hmm. Yes.
0: And then the season, sabi natin kanina, di ba, the season is temporary.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Sabi nga dito, the chaos of this double duty will eventually shift.
1: Mm-hmm.
0: The grace, love, and compassion you are modeling will leave a lasting legacy for both generations.
1: Yes.
0: Oh, wow.
1: Yun yung maganda kasi nakikita ng mga anak natin Ah, si mama, si papa ay naalagaan si lolo, lola.
0: Mm-hmm.
1: So, nagkakaroon sila ng namumodel natin yung ganung care
0: mm-hmm.
1: and honor. So, hopefully, they will also do that to us.
0: Yeah, yeah.
1: Pag matanda mm-hmm. na tayo.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: So sabi nga, if you are part of the sandwich generation, kaagapay, kung ikaw ay palaman na minudo, remember that your caregiving is a meaningful expression of love and faith. God sees the sacrifices you make
1: mm-hmm.
0: even when others do not.
1: Yeah.
0: Sino yung hindi nakakakita? Minsan hindi napapansin ng inaalagaan, ano, yung sacrifice.
1: Mm-hmm. Ang importante, nakikita ni Lord lahat.
0: Pero nakikita ng Lord.
1: Lahat yun.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nga, nothing is unnoticed sa Lord. So, all the good things that we do,
0: mm-hmm.
1: si Lord naman ang audience natin
0: mm-hmm.
1: Isa lang ang audience natin talaga.
0: Mm-hmm.
1: Yun po.
0: So, sa ating mga kaagapay, so alam nyo na po yung sabi nga ni Froylan, super amen po sa inyo. Salamat sa mga messages po ninyo na mahabol. So, sabi nga, if you are part of the sandwich generation, remember that you're... caregiving is a meaningful expression of love and faith. God mm-hmm. sees, nakikita po ng Panginoon yan, kaagapay. Mm-hmm. Kung may panahon na napapagod kayo, it's okay to rest, di ba?
1: Yes, yes.
0: Ate yes. Jude, ano?
1: Mm-hmm.
0: Kaya ulitin natin yung verse sa Galatians 6:9.
1: Mm-hmm.
0: Pakibasa nga, Jude.
1: Sige, let us not grow weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Galatians 6:9 po.
0: Mm-hmm.
1: Your season may be demanding, but with God's grace, you can serve your family faithfully while also caring for your own physical, emotional, and spiritual well-being.
0: Mm-hmm. So, yun po mga kaagapay, ay napakaganda pong napag-usapan natin. Sabi nga ni Linda, talaga may minudo generation. So, alam niyo po ba, yung sandwich generation, I hope talaga yung mga kaidara ni Jude, nila Ate Maloy, kaidara ng mga anak ko,
1: yes.
0: or sila, kayo po yung palaman, But sa akin, I just praise God for, sabi ko nga sa anak ko, don't worry about me, I'll be good. Ang prayer ko talaga sa Lord, no? Pinag-pray ko naman na Lord, kung ako naman ay... kunin mo or whatever na hindi po talagang tatagal sa ano ba yun, yun ang prayer ko. Ganun din ang prayer ng mother ko, Jude. When my mother was really sick,
1: okay.
0: Ayaw niya magpa-hospital. Never siya nagpa-hospital.
1: Okay.
0: Talaga sabi niya, hindi, kung ito na ang ano ng Lord sa akin,
1: uh-oh.
0: Hayaan nyo na.
1: Uh-oh.
0: Kahit na po in pain siya, but she did really want to be brought to the hospital. Kasi na pagdating sa hospital, tatanungin ka, anong sakit niyo? Eh, kaya nga ako nandito. Tapos ako pang tatanong. Yun na ang principle ng mother ko.
1: Okay.
0: Kaya sabi niya, wag na.
1: Oo,
0: so, parang yung, may anak naman siyang nurse o dalawa yung apo niya, mga nurses, ano?
1: Okay, okay.
0: Binibigyan lang siya ng mga pain reliever, ganyan-ganyan. So, yun din po ang prayer ko. Kasi ang father ko bigla namang namatay, yung father ko.
1: Okay.
0: So, ang
1: inatake?
0: Prayer ko,
1: ha? Inatake ba siya? Inatake?
0: Hindi, nilason. Nilason yung father ko dahil sa hidwaan ng properties.
1: Oh, alam niya, maintriga, sa maintriga ito.
0: Hidwaan talaga. Dahil po doon sa mga properties na yon. So
1: okay.
0: Anyway, yun na talaga ang buhay ng, na pinandug ng Panginoon sa parents ko.
1: Yeah.
0: And my mother died when she was 83 years old.
1: Okay.
0: My father died when he was only 32. Hindi na nag-asawa ulit ang mother ko. Kaming pitong mga anak niya ay... ano siya, very prayerful mother, talagang sumsum sa panalangin. Si basahin ko lang before tayo mag-close, ano, si Vicky De Leon Tolentino, thanking ko po sa Lord na naalagaan ko yung mother sa hospital hanggang kunin siya ng Lord, at pati father ko na hospital din kinuha na ni Lord, pero pasalamat ako kay God gives me strength yung kapatid ko sa financial at pinamana na mother yung faith niya sa amin.
1: Amin.
0: Holy ba ate?
1: Yeah.
0: Parang sa iyo yung mga kapatid mo, no?
1: Tsaka maganda yung faith pinamana nung nanay niya.
0: Yes,
1: na yung
0: faith talaga.
1: Yeah. Parang si Lois, di ba? Yung lola ni...
0: Si Eunice.
1: Yeah,
0: ni Timothy.
1: Yeah, Timothy. Yeah. Napasa.
0: Ayan, sabi ng Geneva Marie, Anabeso, favorite ng mga anak ko noon ang minudo.
1: Minudo.
0: Sarap minudo. Favorite ng mga anak ko. At mama ko lagi nagluluto sa nung time na buhay pa siya. Si Chris... ang haba ng kay Chris Latag. Good morning, share ko po. Naulila po ako sa ina, kaya thankful at asawa ko ay may nanay pa na tinuring kong ina. Ganda, no? Kaya po sa simula pa ako na laging kasama magpa-check up. At every hospital, ako ang nag-aalaga. Lalo sa last days, 11 days sa ICU, wala pong tumulong na ibang anak. Salamat sa Lord at my work. Ang asawa ko at naka-survive kami financially mula sa simula hanggang sa namatay sa hospital. Ang Lord ang kasama ko, and I thank God the Lord for giving me strength. Ayan, praise God, ano?
1: Yeah.
0: Si Reggie Sarausos, ang nanay ko po nung nasa hospital, ako bantay, uwi saglit, tapos ayan, balik naman sa hospital. So salamat po sa mga testimonies nyo, nakakatuwa dahil ang daming mga messages na hindi nakasya sa ating time.
1: Yes.
0: But nandyan lang po yan sa Facebook. Ate Jude, last takeaway mo and then I will close in prayer.
1: Yun nga po, if you're in the sandwich generation, caring for both your children and yung mga magulang nyo, season lang po ito. Sabi ko nga kanina, araw-araw magdasal, araw-araw humingi tayo ng strength kasi hindi po ito madali. Hindi madaling mag-carry ng burden na ito. Kaya naman natin ito ginagawa, not for anything else, dahil mahal natin sila eh. It's our way of honoring them. So, acknowledge din natin na napapagod tayo. Pag napagod, magpahinga.
0: Pahinga.
1: Mag-delegate. So ngayon na tayo yung nandun sa generation, tayo yung malakas, prepare natin yung senior years natin.
0: Yeah. Okay.
1: Habang may time pa tayo. Yun po.
0: Okay, mag-pray po tayo mga kaagapay. Samahan niyo ako sa panalangin. Our God and loving Father, we are so thankful, O Lord, for the discussion we have this morning. Salamat po, Panginoon, that you made us aware that there is a sandwich generation. And ngayong month nga ng August ay celebrating sandwich generation. Salamat po, Panginoon, na naintindihan po namin, na paliwanag po namin na there are so many of us, many of the generation ngayon ay sila po yung mga millennials at saka Gen X, O God, na sila po yung sandwich. And I pray, God, that you continue to give them good health and strength and joy in serving, Lord, sa kanilang mga magulang, na at the end, talagang mayroon po pa rin gantimpala. Gagantihan din sila, Panginoon, na magandang asal pagaling sa kanilang mga anak sa sunod na henerasyon. So thank you, Lord, for reminding us today. Thank you even for my parents who brought me, yung pinamana din sa amin ang pananampalataya. So God, I pray that you bless all the seniors, elderly who are suffering from physical challenges. Lord, bigyan mo po sila ng comfortable na buhay, Panginoon, and yung mga nag-aalaga din, wag po silang magsawa, Panginoon. Thank you, Lord, for this time. We just give you back the glory and the honor. Thank you kay Jude, Panginoon, for just sharing her testimony dito po sa ating sa program ngayon sa Family Matters. Sa iyo lahat ang papuri, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nais ko lang pasalamatan mga kaagapay natin sa broadcast, sa Bukawi Transmitter Sites na sina Nat Peralta, Benjo Murano, Jonathan Reyes, at Reggie Villena, RTB Team, kina Aileen Valdez. Thank you din kay Angelica Calayag at Jabez Mancho. Salamat din sa assistant si Phil Lagtapon at Shaira Gabornes, sa ating engineer na si JB Tabua. Ito ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ako po inyong kaagapay, Ate Berlin Guillermo.
1: At si Jude Agbayani po.
0: Yan. Maraming salamat po. Salamat. See you again next time. God bless. Ingat, bye. Ingat.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Ano nga ba ang nangyayari sa isang impeachment trial? Senado ang official na magsasagawa ng paglilitis batay sa mga articles of impeachment. Bago magsimula, nanunumpa ang mga senador na magiging politically neutral. Ibig sabihin, gagampanan nila ang kanilang tungkulin ng batas at hindi naaapektuhan ng partido o personal na paniniwala. Bibigyan ng pagkakataon ng opisyal na sumagot sa mga paratang, maaaring personal o sa pamamagitan ng kanyang abogado. Susunod, maghahain ng ebidensya, argumento at mga testigo ang magkabilang panig, ang prosecution at ang defense. Sa huli, boboto ang Senado at para magkaroon ng conviction, kailangan ang boto ng hindi bababa sa 2/3 ng lahat ng senador. Tandaan, ang impeachment trial ay isang constitutional process na may malinaw na mga hakbang upang matiyak ang patas na pagdinig bago magpasya ang Senado.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Lamang ang may alam. Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entrepinoy Espesyal. Susunod na.
4: Sumasay papawin mula sa Maynila.
2: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
2: Himpilang
5: 702
2: DZAM. Agapay ng Sambayanan. Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepinoy Espesyal, sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy, espesyal.

0: Alright! Happy, happy, happy Webes sa inyong mga kaagapay! Praise God, another day, and praise God for the opportunity na tayo ay buhay at syempre nakakapag-serve sa Kanya. Alam mo ha, talagang nung panahon ngayon, talagang maulan. Syempre nandyan si Bagyong Maymay, talagang ayaw paawat, no? Yung ibang lugar siguro sa atin ay binaha at matindi ang bugso ng pag-ulan itong mga nagdaang oras. Kaya nga yung ilang lugar ay nagsuspendido na po ng klase at trabaho. At particular na dito sa Kalakhang NCR ay talagang nagdeklara na po ang Malacañang na wala nga pong pasok ang gobyerno at ang mga estudyante at all levels. Pero syempre nandiyan pa rin po yung mga emergency responders natin na tutugon at tutulong sa mga kailangan po ninyo. So magandang araw, welcome po sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And nandito ka sa Entrepinoy Special. Ako po ang inyong companion, Kay El Garcia. At syempre dahil ngang maulan ang panahon, maulan ang araw natin for today, alam mo talagang nakikrave tayo for ano ah. Talagang madami ako na rin nagkikrave ng sopas, John B. Diba, Jabs? Talaga namang sopas is the key. Diba? Masarap magluto ng sopas or any yung mainit na sabaw na ihigupin mo. Tsaka syempre, may brewed coffee. Kano talagang bagay na bagay. Mainit na nga, tas mainit pa yung drinks mo. Eh, pwedeng-pwede yan. So, Kaagapay, kumusta ka ba ngayong araw? Today is August 6th. 2026. Praise God. Shout out muna tayo sa Team Radio. Yan. Happy listening po sa mga kaagapay natin na gumagamit ng kanilang mga radio, mapa PM Radio, Transistor Radio, or Car Stereo. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras. Tara na po, magkwentuhan tayo, magtawanan, at magbahagi na ng impormasyon at inspirasyon. Kasi nga ang goal ng Entrepinoy Special ay syempre usapang negosyo at pag-asenso po tayo. Yes, kore ka dyan. At alam mo ha, shout out din sa mga online viewers natin sa Facebook Live and sa ating YouTube channel. Good morning po. Ay, sabi ni Ate Princess Faith. Ah, my favorite Salvavida song, napakasaya pong sabayan. Thank you very much. Oo nga no, napakabagay na bagay ng song na Salvavida para sa panahong tulad nito na maulan, yung ibang areas sa talaga namang hinahagupit ni Bagyong Maymay. Eh, sabi nga natin, kalmahan lang, diba? And sa mga kaagapay natin, stay safe and dry. Kung hindi naman importante ang lakad, eh, stay at home na lamang po. Mas mainam na magpahinga. Alam mo ha, lalo na pag maulan ang panahon, kapag malamig, ang sarap matulog. Diba? Ako kahapon kasi in-enjoy ko talaga yung araw na yon. Talagang sa umaga, konting linis lang, tapos namalengke tayo para sa konting lutuin. Then in-enjoy ko talaga nung bandang tanghali hanggang hapon na mahinga tayo, natulog tayo, tapos nag-binge watch, diba? Talagang sinulit ko yung mga past episodes nung pinapanood ko doon sa isang streaming platform. So kahit paano masaya, masaya ang ating pahinga. Kaya kaagapay, asama ka sa ating kwentuhan at maliban sa Facebook, mag-comment ka na rin ano ba ang pananghalian mo sa araw na ito. Alam mo, hindi ako nakapagbaon, nakapagluto for today. Kaya ang ginawa namin, kami nila Angge, nila Jobs at saka ni Kayla ay bumili na lang dyan sa baba. Ng lutong ulam. So, ganoon na lang para syempre may pang-lunch kami. Ikaw ba, ano ba yung pananghalian mo sa araw na ito? Kwento mo naman sa ating streaming, both on Facebook and sa ating YouTube channel. And huwag kalimutan na, pakishare naman po ng ating broadcast para po mas marami at mas malawak pa ang naabot ng ating programa ngayong umaga. And of course, eto ah, basahin ko na yung mga first honor natin, Kuya John B. Sabi ni Ate Minda Lopez, maganda at maulang umaga, mga kaagapay. Saan ka ba ngayon, Ate Minda? Ano bang area mo na maulan? Sige nga, para makapag-weather report tayo kasi baka mamaya yung mga kaagapay natin ay papunta sa inyong lugar para syempre aware din sila ano ba yung i-expect nilang weather kapag bunga biyahe. Si Lena Don Reyes, mga ulang umaga. Uy, belated happy birthday. Ah, sa akin pala to. Ayan. Thank you, Lord, sa pag-iingat sa atin. Glory to God. Ayan. Listening from Palayan, Nueva Ecija.
1: Happy listening.
0: Uy, eto, si Lexus. Hello, Lexus. Good morning, mga fellow listener. Wow, talaga legit nakaagapay na to si Lexus. Oh. Listening while working. God bless, guys. And ingat. Uy, Lexus, ano bang lunch mo for today? Ano ba, ready ka na bang mananghalian? Meron ka na bang pananghalian? Yan ang tanong. Si Rodrigo Poblete. Uy, masarap ang kanyang ulam, Kuya John. Bibagay sa maulan at ma-rainy season. Tinolang manok with papaya. Uh-huh. At mainit na sabaw. Alam mo ba, favorite ko sa tinola. Gusto ko, mainit as pag hinigop mo, yung mahagod sa lalamunan mo, yung anghang. Ay, panalo yan. Shout out daw sa Living God, a Living Word Global Outreach Ministries dyan po sa Naik Cavite, pati sa Menong Fampilo Hardware Sapa, Naik Cavite. God bless po sa inyong lahat.
2: Hello po.
0: Ayan, salamat po. Uy, si Ate Telma Manjares. Hello, Ate Telma. Maulang umaga, ang kanyang niluto ay ano to, ginisang Baguio beans, tokwa, at may pritong dilis. Ay, ang sarap.
2: Hi po.
0: Si Minda Lopez, halo-halong gulay po ang aming ayan, at may daing pa yan, at saka may tilapia na binabad sa suka at bawang, paminta, asin, yan. Si Evelina De La Rosa, magandang tanghali, dyan po maulan, dito po sa La Union. Masarap, maglugaw dahil malamig ang panahon. Uh-huh. Ano ba yung ano mo, lugaw mo? Anong sahog niyan, di ba? Lugaw number 5 ba yun? May ganun ba? O nag-i-invento lang ako. Parang soup number 5 ata yun. Walang lugaw number 5. Ayan. Pero pwede naman, no? Bagong recipe, di ba? O, di ba? Nakapag-invento pa tayo. Si Evelina. Ayan. Si Luz Aguilar. Isang maulang umaga sa mga kaagapay natin. O, salamat daw sa song. Encouraging. Ang kanyang lunch ay nire-ready ay ginisang mais with giniling na ampalaya plus ginisang sayote. Pag-greet daw kina sister ano to, Bati, Lenny, and Nora. Si Lolit Malyari Adya, maulang araw sa lahat. Mula yan sa Taytay Rizal. Siyempre, kapitbayan ko lang to si Ate Lolit eh. Diba Ate Lolit, ang lakas ng ulan sa atin kagabi. Talagang bumubugso. Ang kanyang lunch ay escabeche, lapu-lapu. Ayan, uy, kahapon daw siya nagsopas. Oo, baka pwedeng ma-extend ngayon, di ba? Ang lagay, ganun na lang ba yun? Ayan, si Emmy Cristobal. Uy, pabati daw ng happy birthday si Sir Noel Bringino. Happy birthday! Oo, dahil sinimula niya na, batiin na po natin lahat ng may birthdays.

0: Alright! Happy, happy, happy birthday po sa lahat po ng celebrants natin today. Na syempre, araw nyo po ito ha. Happy birthday po kay Ma'am Jaja Lozada Hilao. Ayan, naging professor ko to nung college sa, ang subject ata namin yun, if I'm not mistaken, sa Risk and Crisis Communication. Happy birthday, Ma'am Jaja! Ito, naging classmate ko nung high school, si Ron Rafael Biclar. Happy birthday! At ito, dati ko siyang kadigroup at ngayon nasa Australia na, si Kenneth Soriano. Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: And ikaw kagapay, may mga pagbati ka ba? Comment mo na. And of course, sa lahat po na nagdariwang ng kanilang anniversary.
1: Happy anniversary!
0: Ayan, ano bang anniversary yun yan, kagapay? Sa inyo bang wedding? Sa inyo bang business, organization? Sa inyong friendship? Yan, comment mo na yan para ma-shoutout po natin. Ayan ha. Back to comment section tayo. Sabi ni Sonia Casera, watching daw sa atin. Hello daw sa North Sagaray. Unchangeable God Commission Church dyan po sa, ayan, sa Bulacan. Shoutout kay Reverend Pastor Diomedes and Pastora Tess Jose. Ayan, tinolang manok with papaya at sili. Oy, si Ate Telma Manhare, sabi niya, lilipat daw muna siya ng radio. Malulobat na daw siya. Dapat nag-church ka, Ate Telma. Si Ate Marites Reyes, good morning po. Tortang talong po na may giniling ang ulam namin. From Pateros. Oy, from Pateros, madaming balot dito, no, Ate Marites. Si Minda Lopez, mapagpalang morning. Ay, nag-comment na si Lexus. Ang breakfast, ano to, di pa niya break time. Pansit Canton, tsaka Pandesal. Uy, appear tayo, Lexus. Ayan din ang almusal ko. Nag-breakfast ako ng Pansit Canton, tapos may kasama pa yung kamote, tapos may saging ako, at saka boiled egg. Ang dami, no? Kaya nag-heavy breakfast ako kasi parang ang daming gagawin for today. So talagang nilaban natin ang ating breakfast. Uy, tapos may kasama pa yung 3-in-1 coffee, sabi ni Lexus. Oo, talagang bagay na bagay, no, magkape, no, Lexus. At saka syempre, yung pandesal sa sosopo sa mainit na kape, panalo na. Sabi pa ni Luz Diato, blessed birthday. Ah, okay, ako pala. Ayan, madilim at makulimlim na umaga mula yan sa Calamba, Laguna. Ingat po tayo. Ayan, thank you so much po sa mga kaagapay natin. Patuloy po na mag-comment po ng inyong mga pananghalian. At kumusta ba ang weather sa inyong mga lugar? Pero for now, kaagapay, pakinggan muna natin ang ating baon.
2: It's baon time!
3: Good morning, kaagapay! Kung akala mo na pang-travel lang ang Pilipinas, plot twist, pang-forever na rin pala! Habang marami ang nangangarap mag-retire sa Europe o sa ibang sikat na destinasyon, isang magandang balita ang muling inilaan para sa Pilipinas. Dahil kinilala ang Philippines bilang world's top retirement destination for 2026 ng expatriate group. Matapos sigitan ng ilang matagal ng kilalang retirement hubs sa buong mundo. Bakit nga ba? Dahil bukod sa mas abot kayang cost of living, kilala rin ang Pilipinas sa mainit na pagtanggap sa mga dayuhan, malawak na paggamit ng English at programang magpapadali para sa mga foreign retirees na maninirahan dito. Pero higit sa lahat, hindi lang presyo ang dahilan kung bakit pinipili ang Pilipinas. Dahil sa tao rin, ang simpleng ngiti, malasakit at hospitality ng mga Pilipino ang nagiging dahilan kung bakit maraming dayuhan ang hindi lang bumibisita, kundi pinipiling dito na rin bumuo ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Minsan, hindi natin napapansin ang ganda ng sariling bayan hanggang sa ibang bansa na ang magsabing, "Diyan namin gustong tumanda." At yan ang ating baon. Ako po si Lourdes Magtunaw.
4: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko. Hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Yan mga kagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating program at nasa Action Line segment na po tayo na kung saan inihatid po natin ang mga latest job information and opportunities para sa iyo na aming kagapay. Kung kayo man po ay isang entrepreneur o entrepreneur na nais magbahagi po ng mga available na trabaho para sa ating mga kagapay, di ba? So mag-email po kayo sa amin sa dzasinfo@febc.ph. Once again, dzasinfo@febc.ph. Pero for now, kagapay, pakinggan po muna natin ang isang panawagan mula po sa DSWD.
5: Tinatawagan ng pansin ang kamag-anak, pamilya at tatay ng batang si Mason Calcabin Wang na si Shaolei Wang. Kasalukuyang naninirahan sa Barangay Guadalupe Viejo, Makati City. Kung sino man ang may impormasyon o nakakakilala kay Shaolei Wang, ang tatay ng bata, ay mangyari lamang po na makipag-ugnayan kay Ms. Minette M. Gonzalez, social worker ng Operation Compassion Philippines Incorporated, o tumawag sa local 02-7717-1882 o 0956-287-0255.
0: Yan mga kagapay, nasa Action Line segment na po pa rin tayo. At syempre sa mga naghahanap po ng trabaho, we're still looking for radio TV production technician na magiging bahagi po ng ating DZAS family. Kung kayo man po ay may background sa live streaming, sa video editing, sa graphics design, pwedeng-pwede po kayong mag-apply. And also, we're looking for DZAS staff assistant. Kung kayo man po ay graduate ng office administration or business management, aba, inaantay po namin kayo para syempre maging katuwang namin sa ating misyon na ipalaganap si Kristo sa buong mundo. Kaya kung may desire ka, mag-email na po sa recruitment@febc.ph. Once again, recruitment@febc.ph. Sa ibang anunsyo mga kaagapay, patuloy din po tayong nag-encourage po sa mga kaagapay natin. Kung kayo man po ay interesado po sa gaganapin po nating FEBC Life Connect, #BreakTheCycle. Isa po itong Mental Health Wellness Forum tungkol sa bullying at depression. Makakasama po natin ang ating kaagapay na si Dr. Joyce Piapgo na mag-share po ng practical at biblically grounded insights tungkol po sa pag-unawa sa bullying at depression. Pangungunahan nito ng ating Family Matters Friday Edition host na si Kuya Bong at Ate Claire Pineda. Yan, gaganapin ang forum sa August 15, araw ng Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa The Events Place, Philippine Bible Society, ayan sa May Ermita, Manila. Libre po ang registration. Mag-register lamang po sa febc.ph/breakthecycle. And sa ibang inquiries, tumawag sa 0927-778-6909. At syempre kaagapay, alam kong very excited ka na matuto sa ating mapag-uusapan ngayong umaga. Kaya ihanda na po ang notebook, ihanda na po ang inyong sarili, and continue to comment and to share our broadcast. Diretso na po tayo sa ating Livelypreneur.
6: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, entrepreneur.

0: garlic sauce with calamansi. Ang sarap naman yan. Ate Mariel, si Violet Red, listening and watching. Maging kay Ate Analiza Nuki, mula yan sa Santa Maria, Lubao, Pampanga. Medyo may ulan. Ang kanilang ulam ay adobong kangkong at fried galunggong. Speaking of galunggong, yan ang aming inulam kahapon. At napakamahal ng kilo sa palengke. Bakit ganon, di ba? Eto. Hello, hello din kay Luz Diato. Ayan. Kay Emmy Teodoro, good morning from Linwood, Washington State. Ah, dyan sa US. Salamat po. Kay Sweetheart Bernardo, ulam for today, adobong atay ng manok ay ang sarap.
1: Hello po.
0: Uy, si Mel Hober, ang nanay ng ating masipag na HR. Ayan. Good morning, listening po. Ang kanyang pagkain ay salted egg chicken at sopas, ulam namin ni Ira. Wow, minention pa sa Ira. Ira, baka umabot yan dito sa 46th floor, ha? Kung naririnig mo ang ating broadcast. Yan. Si Ate Alu, the beloved. Uy, may birthday. Huli man daw kung magaling ay may pahabol din. Maraming salamat po, Ate Alu. Ang init daw ng araw ngayon. Ayan. Nagbabakasyon dito sa South Korea. Ang kanyang ulam ay salmon con pasta. Hello po sa kanyang esposo na nakikinig din.
1: Hello
0: sa
1: po.
0: DZAS kay Pastor Manuel Abendan. Hello po. Si Roel Cuervo. Listening from Alain, UAE. Tinolang manok po, luto ni Mrs. Yan. Thank you so much po. At syempre kaagapay, we're so excited sa ating mapag-uusapan this morning sa Livepreneur. Kaya hindi ako nag-iisa, syempre. May kasama tayo na laging katuwang natin dito sa Livepreneur segment mula po sa Golden Treasure Skills and Development Program. Happy morning, Miss Emily.
2: Magandang umaga sa iyo, Kael, and of course sa lahat ng mga viewers and listeners natin sa buong Pilipinas at sa buong mundo.
0: Ayan, Miss Emily, isang maulang umaga. No, kumusta ba dyan sa inyo? Maulan din ba?
2: Oh yeah, maulan.
0: Mm-hmm.
2: Pero mabuti naman umaaraw na rin, kaya medyo hindi na ganun kadulas ang daan para lumabas.
0: Oo. So, ngayon yung araw na to, maganda ang ating mapagkukwentuhan at syempre, hindi lang tayo. Pero alam mo ba, Miss Emily, aside sa atin, napapakinggan din tayo sa ating sister station.
2: Ah, yeah. I would like to greet yung mga kababayan natin dyan sa Cotabato.
0: Mm-hmm.
2: Magandang araw sa inyong lahat at mag-enjoy ho kayo sa pakikinig sa araw na ito because our topic for today is very educational.
0: So, exciting po yung ating mapagkukwentuhan. Kaya sa makaagapay po natin, patuloy po na mag-comment at i-share ang ating broadcast. Kasi kung gusto nyong matuto at ma-inspire, ito po ang right program na talagang dapat nyong mapakinggan kung gusto nyong lumago sa skills. At syempre, napakahalaga din po. Alam mo kaagapay, ang guest po natin for today is originally from South Africa with Spanish root and has been living in the Philippines with her husband for over 10 years. At alam niyo ba, ang kanyang asawa po ay isang mechanical engineer working with the Aboitiz Group where he helps oversee power generation and electricity operations sa ating bansa. Alam mo, they previously live sa Mindanao pero nag-relocate na po sila dito po sa Metro Manila nitong January. And after moving, she discovered the training programs of Golden Treasure Skills and Development Program. So alam mo, dahil puro skills and training po, driven by her passion for continuous learning and personal growth, she decided to participate in the seminar. Kaya, Miss Emily, pakilala mo ang ating makakasama ngayong umaga.
2: Yeah, nako, it's a great honor, no, na maging panauhin natin siya ngayon sa umagang ito, na invite ko siya at nag-oo naman siya, mapagbigay para ibigay niya yung panahon niya sa araw na ito. Ang ating panauhin, siya ay si Miss Cerilia Fernandez. Yun nga, formerly she was a management consultant and a business coach in South Africa. And kagaya ng nabanggit mo, Kael, right now she is currently living here in the Philippines. At na-discover niya nga itong Golden Treasure Skills and Development Program. Alam niyo ba, ang dami na niyang na-attendan dito sa Golden Treasure. Nag-attend siya ng sourdough baking class, accounting 101, HR.

0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyaon ang ibig ng Diyos. 1 Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos sang-ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taos-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Sumasayong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: Sinasabi po sa Mateo 7:7, humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap nyo at makikita ninyo. Gumutok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Ako po si Ara Asis ang magpapatotoo sa inyo rito sa Tanikalang Lagot kung paano ako gumaling sa sakit na wala naman akong karamdaman at walang gamot din na dapat kong iinumin. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo itong aking sinasabi.
1: Ara! Gising! Ara!
2: Ate! Sumasama na aking panaginip! Napanaginipan ko na mamatay na ako! Tulungan mo ako! Ayoko ba mamatay! Gusto ko pa mag-asawa! Gusto ko pa mamasya sa iba't ibang lugar!
1: Sayang ang beauty mo pag hindi ka nakapag-asawa!
2: Ate, huwag mo naman ako biruin! Gusto ko talaga magkaroon ng panapamilya!
1: Pinatatawa kita para mawala ang takot mo! Gabi-gabi ganyan ang napapanaginipan mo!
2: Hindi ko alam kung bakit.
1: Tigilan mo kaya ang pag-iinom ng alak?
2: Kung titigilan ko ang pag-iinom ng alak, lalo akong natatakot mamatay.
1: Noong nabubuhay pa ang tatay natin, hindi kanya pahihintulutang uminom ng alak. Palagi kanyang babasahan ng Biblia.
2: Ate, anong gagawin ko? Ayoko naman naginip na ako'y mamamatay na.
1: Bukas, sasamahan kita kay Mang Igbe.
2: Iyong albularyo sa ating lugar?
1: Oo, baka namamatanda ka. Baka may masamang espiritu na pilit kang pinapatay sa panaginip mo.
2: Ayaw ni tatay na ako'y magpatingin sa albularyo noong nabubuhay pa siya.
1: Eh wala na ang tatay natin eh. Walang masama kung magpapatingin ka sa albularyo.
3: Ara, wala akong makita sa tawas na ginugulo ka ng masasamang elemento.
2: Pero bakit po napapanaginipan ko na ako'y mamamatay na? Minsan, hindi ako makahinga. Takot na takot ako.
3: Hindi magsisinungaling ang nasa tawas. Hindi ka ginugulo ng mga masasamang espiritu o mga duwende.
2: Paano po mawawala ang takot ko sa kamatayan?
3: Bibigyan kita ng dadasalin mo. Dasalin mo ito pag ikaw ay natatakot. Malaking tulong itong dasal ng orasyon para mawala ang iyong takot.
2: Sige po, gagawin ko po ang payo niyo.
3: Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik ka sa akin para malaman ko kung ano ang resulta ng pagdarasal mo ng orasyon.

0: Halos 5 albularyo na ang ating napuntahan, ate. Hindi nila ako mapagaling sa aking sakit. Ang isa, pinag-aalay ako. Ang iba naman, pinaiinom ako ng may kasamang papel na orasyon sa tubig.
1: Mabuti pa kaya magpatingin ka na sa doktor. Baka doktor na ang kailangan mo.
0: Mahal ang magpa-ospital. Saka takot ako sa doktor.
1: Hindi ka naman i-admit eh. Check up muna ang gagawin sa'yo.
0: Malayong ospital sa atin.
1: Nag-aalala na rin ako sa kalagayan mo. Malaki na ang pinamamayat mo. Kahit malayo ang ospital, sasamahan kita. Kailangan mapatingnan ka sa doktor.
0: Natatakot ako, ate. Baka sabihin ng doktor, may cancer na ako. Baka mamamatay na ako.
1: Kaya nga eh, mainam na masuri ka ng doktor. Natatakot na rin ako sa'yo. Hindi ko na alam ang aking gagawin.

0: Wala akong makitang sakit sa'yo.
1: Doc, minsan ayaw ko na pong matulog. Pag nakakatulog ako, nananaginip na naman ako. Lagi akong hinahabol ni kamatayan. Ayaw ko pa pong mamatay.
0: Hindi ko masabi na may sakit ka. Walang finding sa katawan mo na may iniindakang sakit.
1: Ramdam ko, may sakit ako.
0: Minsan, nakasubo ka na bang tumikim ng bawal na gamot?
1: Hindi po. Naging mahilig po ako dati sa pag-inom ng alak nang mamatay ang tatay ko. Kahit kailan, hindi po ako sumubok tumikim ng ipinagbabawal na gamot.
0: Maaring ang sinasabi mong sakit na nararamdaman mo ay tinatawag na health anxiety.
1: Ano po yun?
0: Hindi ito sakit. May pangyayari sa buhay mo na hindi mo makalimutan. Kinakailangang mabunot sa isip mo ang hindi mo makalimutan na nagdudulot sa'yo ng takot mamatay.
1: Ganun po ba yun, Doc?
0: Oo. Pag nawala na sa isip mo ang hindi mo makalimutang pangyayari sa buhay mo, mawawala na ang takot mo sa kamatayan.
1: Wala po ba akong iinumin gamot?
0: Hindi kita maresetahan ng gamot dahil wala kang sakit. Kinakailangan mong malaman ang pinanggalingan ng takot mo sa kamatayan.
1: Pag nalaman ko na po ba, gagaling na ako sa pagkatakot ko sa kamatayan?
0: Oo, at babalik na rin ang dati mong kalusugan. Hindi ka na rin mananaginip gabi-gabi.

0: Arar, nabalitaan mo ba? Anong Marites ngayon? Ang isa nating kamag-anak namatay. Gusto mo pumunta tayo para makilamay?
1: Ate! Takot ako sa patay! Ayoko pang mamatay!
0: Bakit ka biglang sumisigaw? Anong kinatatakot mo sa patay?
1: Si tatay, nang atakin siya sa puso, sa harap ko siya nagkikisayat na matay. Kitang-kita ko siya kung papaano namatay.
0: Baka yan ang sinasabi ng doktor na health anxiety. Kinakailangan mawala sa isip mo ang nakita mo masakit na pangyayari sa pagkamatay ni tatay.
1: Anong gagawin ko para makalimutan ko ang pagkamatay ni tatay? Naalala ko, wala akong magawa habang inaatake siya sa puso. Tumitirik ang kanyang mga mata. Humingi siya sa akin ng saklolo.
0: Maaaring hanggang doon na lang ang buhay ng tatay. Wala pa nga palang 2 taon nang mamatay ang tatay.
1: Tiyak ko na, ate. Ito ang dahilan kung bakit ako takot mamatay. Ayoko makatulad sa paghihirap ni tatay habang dahan-dahan siyang namamatay.
0: Mabuti pa, pumunta ka sa Quezon-Quezon. Lumayo ka muna sa ating lugar. Tumira ka muna roon. Saka ka na bumalik rito sa Baler. Pag nawala na ang takot mo sa kamatayan.

0: Hello? Ate! Narito ako sa Quezon, Quezon!
1: Kumusta ang kalagayan mo, Rian?
0: Mabuti naman ang kalagayan ko rito.
1: Iyong iniisip mong palagi kang mamamatay, napagtagumpayan mo na ba?
0: Dahan-dahan ko nang napagtatagumpayan. At alam mo ba?
1: Ano yun?
0: Ang aking tinitirhan dito, malapit sa isang fellowship ng Born Again.
1: Nang nabubuhay pa ang tatay natin, gustong-gusto niya sumama tayo sa Born Again Fellowship.
0: Binabala ko nga, ate.
2: Kung nabubuhay ang tatay, matutuwa siya dahil dadalo ako sa mga nagtuturo ng Biblia.
3: Sa tingin ko, malaki ang maitutulong nila sa'yo para ganap kang makalaya sa pagkatakot mong mamatay katulad ni tatay. Paano? Bukas na tayo mag-usap muli. May gagawin pa ako. Bye na!
0: Bye!

nga po ako, napadpad at tumira sa Quezon-Quezon. Dito na rin ako nakakilala sa Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng One in Christ. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya sa akin.

0: Huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang katawan lang ninyo ang kaya nilang patayin, pero hindi ang inyong kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Diyos na siyang may kakayahang puksain ang katawan at kaluluwa ninyo sa impyerno. Mateo 10:28.
1: Inyong napakinggan ang unang bahagi ng kasaysayang patotoo ni Ara Asis. Dito sa Tanikalang Lagot, binigyang buhay nina
0: Marjorie Maglinte,
2: Eva Moratalia Gomez,
1: Roy Camu Gomez,
3: Bobot Matsale.
1: Isinulat para sa radyo ni Marlon Cruz, technical supervision ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, drama producer Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, manatiling makinig sa 702 DCAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: NBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.
1: Ang salita ng Diyos. 5 minutong pagbabasa ng salita ng Diyos.
2: 9 na kabanata. Ang pagsamba rito sa lupa at doon sa langit. May mga tuntunin ng unang kasunduan tungkol sa pagsamba at may sambahang gawa ng tao. Itong toldang sambahan na ginawa nila ay may 2 silid. Ang unang silid ay ang banal na lugar, kung saan naroon ang ilawan, ang mesa, at ang tinapay na handog sa Diyos. Ang 2 silid ay ang pinakabanal na lugar. Naroon ang gintong altar na pinagsusunugan ng insenso at ang kahon ng kasunduan na nababalutan ng ginto. Nasa loob ng kahon ang lalagyang ginto na may 1 mana, ang tungkod ni Aaron na nagkasibol,

lang ang nakakapasok sa pinakabanal na lugar at minsan lang sa isang taon. At sa tuwing papasok siya rito, naghahandog siya ng dugo para sa sarili niyang mga kasalanan at sa mga kasalanang nagawa ng mga tao nang hindi nila nalalaman. Sa ginagawa nilang ito, ipinapakita ng banal na espiritu na hindi makakapasok sa pinakabanal na lugar ang karaniwang tao hanggat naroon pa ang dating toldang sambahan. Ang toldang iyon ay larawan lang ng kasalukuyang panahon sapagkat ang mga handog at kaloob na iniaalay doon ng mga tao ay hindi nakapaglilinis ng kanilang konsensya. Ang mga ginagawa nilang ito'y nauukol lang sa mga pagkain at inumin at mga seremonya ng paglilinis. Mga tuntuning panlabas lamang ito na ipinapatupad hanggang sa dumating ang bagong pamamaraan ng Diyos. Ngunit dumating na si Kristo na punong pari ng bagong pamamaraan, na higit na mabuti kaysa sa dati. Pumasok siya sa mas dakila at mas ganap na tolda na hindi gawa ng tao, at wala sa mundong ito. Minsan lang pumasok si Kristo sa pinakabanal na lugar, at hindi dugo ng kambing o ng guya ang dala niya, kundi ang sarili niyang dugo. At sa pamamagitan ng kaniyang dugo, tinubos niya tayo sa mga kasalanan natin magpakailanman. Ayon sa kautusan, kung itinuturing na marumi ang isang tao, kailangan siyang wisikan ng dugo ng kambing at toro, at ng abo ng guya para maging malinis. Kung nakakalinis ang mga ito, di lalo na ang dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang banal na espiritu, inialay ni Kristo ang sarili niya bilang handog na walang kapintasan sa Diyos. Ang dugo niya ang lilinis sa ating puso't isipan para matalikuran natin ang mga gawaing walang kabuluhan at paglingkuran ng Diyos na buhay. Kaya si Kristo ang ginawang tagapamagitan sa atin at sa Diyos sa bagong kasunduan. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tinubos niya ang mga taong lumabag sa unang kasunduan. Dahil dito matatanggap ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na ipinangako niya. Maihahalintulad dito sa isang huling testamento na kailangang mapatunayan na namatay na ang gumawa nito. Dahil wala itong bisa habang nabubuhay pa siya. Nagkakabisa lang ang isang testamento kapag namatay na ang gumawa nito. Kaya maging ang unang kasunduan ay kinailangang pagtibayin sa pamamagitan ng dugo. Sapagkat nang ipahayag ni Moises ang kautusan sa mga tao, kumuha siya ng dugo ng mga guya't kambing at hinaluan ng tubig. Isinausaw niya rito ang balahibo ng tupa na kinulayan ng pula na nakatali sa sanga ng isopo. Pagkatapos, winisikan niya ang aklat ng kautusan at ang mga tao. At sinabi niya, "Ito ang dugong nagpapatibay sa kasunduang ibinigay at ipinatutupad sa inyo ng Diyos." Winisikan din niya ng dugo ang toldang sambahan at ang lahat ng bagay doon na ginagamit sa pagsamba. Ayon sa kautusan, nililinis sa pamamagitan ng dugo ang halos lahat ng bagay na ginagamit sa pagsamba. At kung walang pagbubuhos ng dugo bilang handog sa Diyos, wala ring kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya kailangang linisin sa pamamagitan ng ganitong paraan ng paghahandog ang mga bagay sa sambahang ito na larawan lang ng mga bagay na nasa langit. Pero nangangailangan ng mas mabuting handog ang mga bagay na nasa langit, sapagkat hindi pumasok si Kristo sa isang banal na lugar na gawa ng tao at larawan lang ng mga bagay na nasa langit, kundi sa langit mismo. Siya ngayon ay namamagitan para sa atin sa harap ng Diyos. Ang punong pari ng mga Hudyo ay pumapasok sa pinakabanal na lugar bawat taon na may dalang dugo ng hayop. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog ng kanyang sarili at hindi na niya ito inulit-ulit pa. Dahil kung kailangang ulit-ulitin, maraming beses sanang nagdusa si Kristo mula pa ng likhain ng mundo, pero minsan lamang siya naparito sa mundo para alisin ang mga kasalanan natin sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili. Ginawa niya ito nitong mga huling araw. Itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito'y ang paghuhukom ng Diyos. Ganoon din naman, minsan lang namatay si Kristo

0: nang inihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao. At muli siyang babalik dito sa mundo, hindi na para akuing muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa kanya.
1: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702
2: DZAM. Agapay ng sambayanan.
1: Sasa inyo na ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program.
4: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company. 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Ano ang nangyayari kapag na-convict, na-acquit o nag-resign ang isang impeached official? Convict, matatanggal sa pwesto at maaari ring ma-disqualify sa paghawak ng anumang government position. Maaari rin siyang humarap sa hiwalay na civil o criminal case. Acquit, mananatili ang akusado sa posisyon. Ngunit sa ilalim ng konstitusyon, maaari pa rin siyang sampahan ng panibagong impeachment complaint sa tamang panahon. At kung mag-resign bago matapos ang trial, hindi na ipinagpapatuloy ng Senado ang paglilitis.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
3: Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilan.
4: 702
3: DZAM. Agapay ng sambayanan.
2: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.

katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radyo TV. Agapay ng sambayanan.

0: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702-DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702-DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702-DZAS FEBC Radio TV. At syempre kaagapay dyan po sa aming YouTube streaming sa 702-DZAS FEBC Radio TV. Kaagapay yan po ay ating maida-download sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. Kaya naman kaagapay, kung kayo po ay gusto nyong makasama kami 24/7, kaagapay inaanyayahan kita na mag-install na sa pamamagitan po ng inyong Google at Apple Play Store. At binabati po natin ang ating mga kaagapay na nakikinig po sa kani-kanilang regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay para po sa programang Ahensya de Consensya. Ito po si Brian de la Cruz. Kaagapay, ngayong araw ng Webes, ang ating talakayan ay sa usapin pa rin po ng mga batang musmos, sa mga usapin po ng mga paslit na nangangailangan ng tulong. Yan kaagapay ang mandato din po ng National Authority for Child Care, dahil alam mo ba mga kaagapay na hindi lang sila simpleng bata, kundi mga kaagapay sila ang bata na nangangailangan ng aruga, nangangailangan ng pagmamahal at nangangailangan ng kalinga. At sa pagkakataon na to mga kaagapay, paiibigin tayo ng isa nating makakasamang foster parent upang ikuwento ang kanyang karanasan. Pero bago yan mga kaagapay, alam mo ba na inihayag po ng National Authority for Child Care na maaaring mag-alaga ng mga batang may kapansanan o ang tinatawag po nating may pangangailangan, lalo na ang mga kababayan po nating foster parents. Alam mo ba kaagapay na bilang suporta magbibigay po ang pamahalaan o ang gobyerno ng buwanang subsidiya na 8,000 hanggang 10,000 pesos. Ito po ay depende sa kalagayan ng pangangailangan medikal ng isang bata. At syempre, ayon sa NACC kaagapay, ang mga nais maging foster parent ay dapat nasa legal na edad, may mabuting asal, ligtas at maayos ang tahanan, sapat ang kakayahang pinansyal, at handang sumailalim sa espesyal na pagsasanay para sa tamang pag-aaruga sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Bukod po sa espesyal kaagapay na pangangailangan, nagsasagawa rin din po ang NACC na mga pagsasanay para sa mga foster parent at mga social worker. Kaagapay, ito po ang kailangan po nating malaman. Paano nga ba nagiging isang foster parent? And at the same time, kailangan ba malaki ang perang nakalagak sa iyong bangko o kailangan ba may maayos kang trabaho? Bago tayo magsimula kaagapay, pakinggan lang muna po natin ang ilang panawagan at video mula po yan sa NACC.
1: Anak, gusto mong kumain? Anak, tara! Kain! Anak, may minuto. Ako nagluto nito. Nagugutom ka na ba? Kain!

0: Yan po mga kaagapay ang tampok po ng National Authority for Childcare na kung saan ang ating kwentuhan ay sasalamin po sa istorya ng isang foster parent. Alam mo ba kaagapay na siya po ay isang business owner at ito po ang nakakabilib sa kanya kaagapay. Isang foster parent na may batang inaalagaan na autism. Ipinapakilala ko po kaagapay si Binibining Christine Kimada. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Christine. Nakamute po ata tayo, Ma'am Christine.
1: Ayun po. So ulit po. Hello po sa lahat. Ako po si Christine.
0: Ayan. Ma'am Christine, bago tayo magsimula, baka may mga nais kang batiin na sumusuporta. At syempre, batiin nyo na din po ang buong NACC na nakasuporta po sa inyo sa interview na ito.
1: Kaya nga eh, nung napanood ko yung video kanina, na-miss ko tuloy sila, yung mga video. Sino ba? Yung family ko po na nandito sa sa Mindanao. Good afternoon, kasi nakaabang sila kanina. Sabi nila, tapos na ba? Sabi ko, hindi ba nga nagsisimula? Ayan po.
0: Ayan. Ma'am, can I ask, ano po ang pangalan ng bata po na inaalagaan niyo po?
1: Yung real name niya po ba?
0: Yes po.
1: Yung name niya po is Jesus Buian.
0: Ayan, yan po. Siguro kasi mga kaagapay para po sa kaalaman nyo na ang mga pangalan po at mga ilang identity po na mga foster children po natin ay lubhang confidential po ito. At ito po ay sa social worker lamang din po and at the same time po para po sa foster parent po natin. And Ma'am Christine, alam nyo, mas pinahanga mo ko sa ginagawa mo na bilang isang foster parent and at the same time isang business owner. Ma'am, kwento mo naman ang yung simula bago mo naisipan na parang gusto ko maging isang foster parent. Paano ka nagsimula?
1: Noon po ay kaming mag-asawa, hindi pa po kami bine-bless ng baby po kasi. And nung OFW din po kasi ako. So nung umuwi ako dito sa Pilipinas, parang naramdaman ko lang din po na may mga nakikita kasi ako mga bata dito sa town namin na sa palaboy-laboy lang po sa daan, ganun. So parang naisipan po namin mag-asawa na ng license sa ng foster license po para makatulong po muna sa mga bata.
0: And after po nun, ma'am, ibig sabihin ba, ma'am, parang dahil hindi po kayo nagkaanak, parang nag-isip kayo na, wait, parang magandang mag-adapt.
1: Yes po, opo.
0: Ma'am Christine, ang isa po sa pinakatanong ko dito, di pa syempre po kung ating pong babalik-balikan, pwede naman tayong mag-ampon na sabihin po natin na isang batang walang kapansanan, walang kondisyon, walang espesyal na pangangailangang medical, pero isang foster parent, pag sinabi kasi nating foster parent is pansamantalang pangangalaga, pansamantalang pagmamahal, at alam natin pansamantalang pag-aaruga. Paano pumasok sa iyo yung ganitong uri ng ideya?
1: Yung essence po kasi talaga ng foster parent ay ng foster care ay temporary po, and then sila po yung mga batang in need po talaga ng pag-aaruga. So, kaya din po namin in-open yung tahanan namin at yung puso namin sa mga batang may autism. Kasi po, alam po namin na hindi madali yung kalagayan nila at sila yung mas nangangailangan po talaga ng tulong.
0: Pero ma'am, pag ganito ba, pag foster care parent pa, automatically pwede kang mamili ng batang haalagaan or kung ano ang ibigay sa iyo ng NACC?
1: Kung ano po yung ibibigay ng NACC po.
0: Hindi ka ba nahirapan, ma'am? Kasi 'di ba kung titignan natin, kumbaga parang ito ay may in need, ibig sabihin may kailangan po. Ibig sabihin ba, ma'am, pag foster parent, kailangan din ba malaking financial ang kailangan mo on your own? Kasi sabihin natin may tulong po ang gobyerno, pero paano?
1: Yung po yung talagang dapat natin i-correct po. Kasi yan din po yung tinatanong sa akin mostly pag may mga talk kami or may mga seminars or trainings kami dito sa sa city namin. Actually po, hindi po kailangan na maging mayaman or kailangan maging perpekto para maging isang foster parent. Ang kailangan lang po talaga ay yung pure intention po talaga natin na tumulong sa mga bata. Ayun po.
0: Ibig sabihin ba, ma'am, yung una mong kita kay doon sa bata na nakita mo, hindi ka ba nagdalawang isip na wait lang, parang ibang Kasi syempre yung iba yung pangangalaga nung talagang nanganak ka. Kasi ano yun, dugot laman mo. Eto ma'am ay batang ipapaalaga sa'yo sa pansamantalang panahon. Hindi ka ba ma'am parang, syempre yung attachment mo, paano yun?
1: Ay, i-share ko lang din po muna ha. Kasi nung na-assign po yung foster child po namin sa amin, ay na-place po siya sa amin ng 5 months old pa lang po siya. So, yes, opo. So, nung baby pa po siya, syempre hindi pa po namin nakikita yung mga signs and symptoms ng autism sa kanya. Pero nung mga ano na siya, syempre may mga milestones yan eh, ano po. Nung tumungtong na siya ng 9 months, parang napansin namin na hindi pa siya marunong mama, papa, yung mga ano po, ganun. And then, hindi po siya agad-agad nakapag, hindi siya nag-crawl, bigla siyang tayo agad, parang advance agad.
0: Okay. Advance, parang
1: yes. So, nung parang may napansin kami na mga sintomas sa kanya, ay hindi po agad kami, agad po kaming nagpa-diagnose sa developmental pedia. At yun po, na-diagnose po siya ng global developmental delay, level 3 autism, and speech delayed po.
0: Ma'am, paano pag ganun, 'di ba? Since ikaw foster parent ka, kahit sabihin mong hindi mo siya dugot laman, pero kasi kaaawaan mo yung bata, magkakaroon ka ng awa, at tayo mga Pilipino ay malakas ang awa natin sa magkita nangangailangan. Ma'am, napaisip ka ba, oy, wait lang, foster care parent ako, aalagaan ko pa ba siya? Para kumbaga ikaw, hindi ka pa naman nakakaranas mag-alaga ng sarili mong anak. Pero ito, may kapansanan pa and at the same time may kondisyon. Paano yung extra care mo sa kanya, ma'am?
1: Alam mo po, nung unang ano namin, nung na-play siya sa amin, at actually, siguro calling po talaga namin eh, na mag-alaga ng bata sa foster care. Kasi ang dami na pong nagsasabi sa amin, hala, temporary lang yung bata sa inyo. Di ba nakakatakot yun, nababawiin, masasaktan kami. Pero yun yung essence and beauty ng foster care po eh. Doon nga talaga, masasabi po talaga siyang true love, kumbaga. Kasi kahit hindi mo siya kadugo, minahal mo siya ng sobra. And yung kapakanan ng bata yung iniisip namin. So, lahat, alam namin kung ano yung tawag dito, meaning ng foster care. So, alam namin maibabalik din siya talaga. Sorry. Maibabalik din po talaga siya sa, ano niya, sa family niya. Kaya hinanda din namin yung ano na namin, yung sarili namin sa mangyayari. And ngayon naman po ay yung bata naman po ay hinahanda din namin.
0: Hindi ko lubos maisip, ma'am, kung limang buwan na sa'yo yung bata. Tapos sabi dito, 5 years old na siya.
1: Yes,
0: so,
1: po.
0: Ma'am, lumalabas na ikaw na ang ina ng bata. Ma'am, darating ba talaga sa pagkakataon na ayaw mo siyang tawagin na legal adoption? Ayaw mo bang dumating sa pagkakataon na sige na nga, dahil madami na tayong naalaga. Ma'am, pang ilan ang bata na po ba itong naalagaan niyo po?
1: First foster child po namin siya.
0: Wow. So, hindi ba ma'am dumapo sa isipan ng pamilya mo o ng iyong asawa na, sige, ikunin na natin siya bilang bilang ampon na natin o legal adoptee at bilang isang tunay na anak?
1: Yes po. Actually, if given the chance, katalagang i-adopt po namin yung bata. But sa ano po kasi natin, sa sitwasyon po ng aming bata, ay may proseso po tayong tinatawag. So, po, pinafollow po namin yung process sa ngayon. And we're praying na yung foster child po namin ay ma-adopt na namin soon.
0: Wow! So, i-adopt niya na siya, ma'am.
1: Yes, opo.
0: Grabe, ang saya naman nito, no? Kumbaga parang, grabe ma'am, nakaka-bless ka, Ma'am Christine, no? Sana hindi ka mapagod sa ganyang uri ng trabahong meron ka. Alam ko ma'am na hindi mo siya dugot laman. Sabi ko nga eh, hindi naman ang basihan ng tunay na pamilya ay dugo at laman at pawis, pero yung pagmamahala kaya mong i-extend. Ma'am, sa nung habang nakita mong lumalaki yung bata at sabihin natin nakita mo ang kanyang development. Kamusta ka? Gaano ka fulfill na grabe, hindi ko man siya dugot laman, pero nakita ko, ako bilang isang ina niya, nakita ko yung paglaki ng bata.
1: Actually po yung ano niya, lahat ng sobrang sarap po talaga sa pakiramdam eh. Pag nakikita niyo yung improvement ng bata, actually lahat, kahit maliliit na progress ay talagang sineselebrate or tagumpay na talaga namin mga foster parents yun. Kasi po, hindi lang po sila yung natututo eh, pati din kami. So, hindi din namin makakalimutan yung ano, yung time na nabigkas niya yung mama and papa. Talagang sobrang saya namin noon. Napabili pa nga ng Jollibee yung asawa ko noon eh. So,
0: Ilan
1: sobrang
0: taon siya, ma'am, noon? Ilan taon?
1: Nakapagsalita po siya at the age of 3. Apo.
0: Wow.
1: And sunod-sunod na din po yun. So actually, malaki na yung improvement ng bata. Talagang araw-araw namin sineselebrate at pinapasalamat namin din sa Diyos.
0: Grabe, Ma'am Christine, ako bilang isang mamahayag lamang and at the same time, nagsasahim papawid, nakikiselebrate po ako sa inyo, yung ganyang mga uri ng bagay na, at di ba grabe isipin mo, foster parent lang naman ang gusto mo, pero dumating na sa pagkakataon na binigyan ka ng pagkakataon na, alam mo to, na gawin ang isang bagay na ang akala mo imposible na. Sabi nyo nga kanina, ma'am, di ba sabi nyo, hindi kami magkaanak. Pero ma'am, totoo nga, nakita ko po sa inyo, Ma'am Christine. I remember the story po ni Hannah po sa inyo. Di ba?
1: Yes.
0: Kumbaga parang, alam mo yon, nananalangin ka na ibigay sa'yo, di ba? Kung paano niya pinalangin si Samuel. Pero alam mo, darating yung pagkakataon na, hindi, baka dito ito yung calling ko. And I hope and I pray, ma'am, na ikwento mo to sa bata, na lalo na na ikaw ay isang ganito, ganyan. And at the same time, ginagawa mo na siya. At ngayon po, ma'am, ang dami ng inspiration na ibinibigay mo sa mga batang nakikinig ngayon. Lalo na po, yun nandoon po sa NACC. Ma'am, syempre, hindi natin maiiwasan na magkaroon ng diskriminasyon. Alam natin yan na napakadaming mga kababayan natin ang nagkakaroon ng discrimination, lalo na sa ganyang uri po na tinahak yung calling. Ma'am, ano yung mga discrimination na natanggap mo? At ano yung natutunan mo sa kanila? And at the same time, paano mo sila tinuturuan kapag may mga misconceptions?
1: Patungkol po ba ito sa pagiging foster parent or
0: yes,
1: sa
0: po, ma'am.
1: Autism po?
0: Both, ma'am. Both. Sige, pwede naman.
1: Sa foster parent naman po, ay dami po talaga. Yung mga, madami po kasi yung tao hindi open sa ganong, ano, na babawiin yung bata, or, lalo na, oo. So, sa amin naman po, ay, yung minsan, ano, kailan ba yun, yung sa husband ko, parang may kapitbahay sila sa, ano niya, dun sa parent niya, na sinabi daw sa kanila na, ibalik na lang daw yung bata, masasaktan lang daw kami. Yung mga ganang thought po ba? So, syempre, we're very blessed na yung families namin, both families namin are very supportive, na talagang kami yung, sila yung nagpo-push po sa, din sa amin na na huwag makinig sa mga tao kasi hindi lahat ng tao nakakaintindi sa proseso. So, yun po. Blessed po kami na we're surrounded by our families and friends na very supportive po. Doon po naman sa autism, yun po, mas marami pong daw dito, discrimination sa mga batang ganito. Kasi po, mga misconception, kumbaga na hindi sila marunong magmahal or ang alam lang nila ay mag-tantrums or hindi na sila mamumuhay ng normal. So, mali po yun. Actually, sa mga batang may autism, they can actually have friends. They can have a job. They can find a job. They can even get married. And they do love so deeply. They just express it differently. Ayun po.
0: Hay nako, hindi ko lubos maisip yung mga taong talking behind your back, ma'am. Kumbaga parang, pasensya na, no? Parang wala ba kayong matinong gagawin kundi silipin ang buhay ng mga taong may ginagawa na para baguhin ang mundo. Pero, ma'am, syempre po, alam natin na on process kayo ng legal. Ma'am, sige, ma'am, medyo papasok ako ng onti sa family side. Ma'am, paano nyo na-discuss na hindi na to longer for foster caring? Parang, anak ko siya. Paano kayo, ma'am, nagkaroon ng desisyon na hindi anak ko na tong batang to, hindi siya for foster care lang. This is my ano, parang ito na yung anak ko.
1: Malaking impact din po talaga pag yung tawag dito, household ay napaka-supportive sa inyo. Kasi sa amin naman po ay nung nag-decide kami, nakita din namin kailangan din po kasi namin syempre pagtuunan din kung ano yung mga ang tawag dito na nasa utak ng mga kapamilya namin. Kasi syempre in the future hindi natin kailangan namin malaman kung welcome sa kanila. Ganun, kasi malaking impact din yung family dito. So sa amin naman, nung nag-decide kami, even, kahit hindi pa nga kami nakaka-decide eh, nakita namin na sobrang mahal na nila yung bata. Mahal talaga nila. Na kahit merong spectrum yung bata, ay sobrang napamahal na sa kanila. Lalo na yung mga lola tsaka lolo. Ay nako. Opo.
0: Mama, sa ganong kapamaraanan po, ano po yung tulong na ibinibigay ng NACC? Kunwari po, syempre, pag ganun ba man, parang mababago na yung tawag sa inyo since syempre from foster parent to ano, to legal adoption parent. Ma'am, nababago ba yung process o mas nadadagdagan lang ng dokumentong mga isinasubmit?
1: Sa ngayon po, actually, wala pa po kami sa adoption, but we're praying po na papunta na din dun. Para sa mga, ano, nagsesearch din po kasi ako ng mga requirements, ganun. Parang may madadagdag lang po na mga konting papers, ganun. Kasi nasa kanila na din yung mga papers namin before pa sa foster parents. So parang dadagdag lang ng, ano, ng ibang, ano, papers.
0: Grabe, ma'am, no? Grabe, wala akong masabi kasi kumbaga parang kung ikaw, 'di ba, 'di ba lahat tayo may mindset tayo na lahat tayo gusto maging ina lalo na yung lalabas sa sinapupunan mo. Pero ma'am, saludo ako sa iyo na sobrang na ang dami pa lang taong tulad mo na gusto maging isang foster parent. Ah, hindi lang basta simpleng foster parent kundi aalagaan mo yung bata, palalakihin mo, 'di ba? Hindi man siya nanggaling sa iyo pero nanggaling siya sa puso mo. Kumbaga parang nagkakaroon to ng pagkakataon na lahat tayo ay magising na ang pamilya ay hindi lang sa dugo at laman kundi sa pagmamahal din. Ma'am, ano yung tulong dito ng NACC sa ganitong pagkakataon? Kasi nabanggit natin na may mga subsidy yung binibigay. Pero tandaan nyo kaagapay, hindi porket may subsidy, automatically pwede ka na maging foster parent. Baka ang inaalam mo, kailangan, ano, parang, sige, mag-foster parent na lang ako, may 8K to 10K din pala. Ma'am, ano yung tulong sa inyo ng NACC?
1: So napakahalaga ng ano ng tulong ng NACC talaga sa aming mga foster parents. Talagang hindi namin naramdaman na kami lang yung lumalaban. Mula sa proseso talaga ng foster license hanggang sa pag-aalaga ng bata namin ngayon, talagang hindi talaga nila kami pinabayaan. So yun po, talagang ang laki ng ano nila, ng suporta na binibigay nila sa amin. And tungkol patungkol din po sa subsidy, tama din po na ang mga foster child na may mga spectrum ay meron po silang subsidiya galing sa gobyerno. Ngunit sa amin naman po ay lalo na sa mga batang may spectrum, ito po ay sobrang laking tulong kasi meron po kaming iba't ibang therapies, meron din po kaming developmental pediatric visits, may mga SPED, syempre, and meron din po kami mga other activities na nare-require pa yung doctor. So, it's a very big help po talaga sa, ano, sa aming mga foster parents.
0: At sana, ma'am, no, dumami pa yung mga tulad dyan po na foster parent. Pero sige nga, ma'am, bilang ikaw, based on your experience, paano ba nagiging foster care parent sa Pilipinas?
1: Actually, hindi sa tinatakot yung iba. Pero ano siya, hindi madali yung proseso, pero bawat hakbang po ay napakasulit. Dumaan po kami sa iba't ibang requirements, interviews, ano pa ba, mga home visits, tsaka trainings din po na dumaan kami sa mga ganun. And then, sulit kasi masasabi kong sulit kasi ang dami po namin natutunan. Doon po sa buong proseso na yon ay talagang hinanda kami para maging isang responsable yung foster parents.
0: So ma'am, ano yung mga ilang buwan yon? Like for example, parang okay na ba yung 3 months? Automatic ba foster parent na ako? O parang may board exam ba yan na parang kailangan mong ipasa para maging isang licensed foster parent ka?
1: Parang mga mabilis lang din po yun. Siguro pag kompleto lang yung mga requirements po natin, mabilis lang din po. Siguro mga 1 month to 2 months, ganun po.
0: Ang bilis lang din pala kaagapay, o, oh, di ba? Sa mga kaagapay po natin na sabi nga ni Ma'am Kristen, hindi niya tayo tinatakot pero binibigyan niya tayo ng pangamba. Di joke lang. Kumbaga parang, hindi ka, kasi iba kung bibiruin mo, hindi naman to simpleng pag-aalaga. Ang aalagaan po ay tao. Ang aalagaan po natin ay batang kailangang lumaki na kung saan na may tamang seguridad, tamang standard sa pag-aalaga. Kaya, Ma'am Christine, di ba, no, sa nakikita mong sa mga nakikita mo iba't ibang story, ikaw tulad mo, ma'am, isa ka na sa magandang storya dito ng foster care. Ma'am, sa tingin mo, bakit kailangan tayo mga Pilipino ay magkaroon ng initiative na maging isang foster care parent?
1: Kasi po sa ano natin dito sa Pilipinas po kasi madami po talagang batang nangangailangan eh. And madami din po mga batang for adoption. Pero po ang mas kailangan po talaga ng mga bata ngayon na nasa mga orphanage, nasa lalo na yung mga for emergency placement po, ang kailangan po nila ay mga foster parents. Ang gagawin po ng mga foster parents ay aalagaan ang bata hanggang makahanap po ng adoptive parents po ito at malalagay sila sa bahay or sa pamilyang aalagaan at mamahalin sila habang buhay.
0: Ibig sabihin, ma'am, pag foster parent ba or sa, syempre like for example, pansamantala, ibig sabihin ba, ma'am, kahit gaano kahaba siyang manirahan doon sa kanyang foster parent, o let's just say na pagdating ng 7, ilipat na siya sa ibang foster parent, o hindi po?
1: Hindi naman po. May iba po tatagal sa inyo. Meron din naman pong iba na mababalik sa parents nila. Meron din pong ibang mapupunta sa orphanage or mapupunta sa center.
0: Para alagaan lang din nila, no? Grabe.
1: Mm-hmm.
0: Ma'am, excited ako. Sana pag na-adopt nyo na po si baby, mag-guest kayo ulit dito sa Ahensya de Consensya. Kasi kumbaga parang you are a great inspiration sa mga kababayan po nating foster care parent din po na mag-extend na ng kailang kakayahan, i-extend na ang kanilang, alam mo to, ang kailang hindi lang serbisyo eh, kundi yung pagilingkod sa mga batang nangangailangan po ng tulong. At ma'am, sa huling pagkakataon na lamang po ng ating program, ma'am, ano yung pinakamadali at ano yung pinakamahirap bilang isang foster care parent at lalo na sa pamilya?
1: Siguro unahin ko na lang po yung sa pinakamahirap. Sa pinakamahirap po siguro ay yung sa madami po eh. Pero isa siguro ay yung sa financial aspect. Yun po talaga. Oo. Kasi po yun nga po yung na-mention ko kanina na marami po tayong sa batang may autism po ay medyo mapapagastos po tayo konti kasi may mga therapies, mga ganun. Pero meron naman po tayong subsidy and sa amin naman po ay sa awa ng Diyos, hindi naman po kami napapabayaan ng pag-anoon. At may nahuhugot para man ko kahit papaano. And then kung sa pinakamadali naman po ay yung pagmamahal na maibibigay natin sa mga bata. Sobrang dali lang po talaga magmahal eh. Lalo na pag pure intention mo sa bata, mabilis lang po talaga magmahal ng totoo sa ano.
0: Sa mga bata, no? Grabe. Parang pag napakinggan mo tong episode, imposibleng hindi lumambot yung puso ng mga taong nakikinig, ma'am, no, at nakakapanood nito. And sana, Ma'am Christine, no, hindi ko naman sana naway madagdagan pa ang iyong magiging future supling, di ba?
1: Yes,
0: mula yan sa ano po, mula po yan sa inyong pagmamahalan po ng inyong mister at syempre po ng inyong pamilya. Kaya naman, ma'am, sa huling pagkakataon po ng ating programa, ano yung challenge mo sa mga bayan po natin na nagdadalawang isip, mag-aampun ba ako, magiging foster care parent ako? Ano kaya ang magandang first step, ma'am, kung sila ay nag-aalala?
1: Siyempre po, una natin gagawin dyan, tulad ng ginawa namin before, ay i-pray po talaga kung ano yung, ano, yung calling ninyo and kung ano yung nasa isip at ano ninyo, sa tawag dito, sa inyong puso, kung ano yung nasa puso ninyo. Huwag po kayong matakot kasi as I mentioned po, hindi naman po kailangan maging perfecto tayo kasi wala namang perfecto kahit nga yung mga parents ng mga normal na bata ay sila din po ay nagle-learn pa, kumbaga. So tayo din po sana, I mean, sana po pinapapray ko narami pa yung mga foster parents para marami din po tayong matulungan ng mga bata. Opo, kasi napakasarap po tumulong ng bata. Hindi natin namamalayan na tayo yung tinutulungan ng mga bata. Kasi mas nakikilala natin yung sarili natin and yung mga kakayahan natin. Hindi natin alam na kaya pala natin. So, ayun po. Sobrang sarap po sa pakiramdam na tumulong ng bata.
0: Sige, ma'am, gamitin natin tong huling pagkakataon. Ma'am, if ever po kung mapapakinggan to ng inyong foster child po, ano yung mensahe mo sa kanya ngayon?
1: Sabi mo kanina, pag ito talaga na tanong, huwag ako maiyak.
0: Go ahead, ma'am. Take your time.
1: Kasi po, to my very beautiful and handsome baby, si Mac. Kasi tawag kasi namin sa kanya ngayon, Max.
0: Hi, so, Max.
1: Yes. So yun naman, baby Max, we're praying. Alam naman ng baby namin na love talaga namin siya and pinagpipray namin na maging smooth yung proseso ng lahat-lahat sa foster and yun nga po, pinagpipray namin na ma-adapt na namin siya soon. And palagi namin sinasabi sa kanya na he's a blessing to us. Hindi yung siya, kami ang blessing sa kanya kasi yun yung sinasabi ng mga tao eh, na kami yung blessing, kami yung nagiging ano daw sa kanya. Pero mali, actually siya yung blessing talaga sa amin. So, continue to be a blessing to everyone. And if the time comes na babalik sa mag-reconcile or mag-ano ng family, ng biological family niya, ay ipapatuloy niya yung kung ano yung mga tinuro namin sa kanya na magandang asal, respeto sa kapwa, at naiyak na ako. And ayun po, palagi nang iisipin na mahal namin siya. And ayun po. Ayun
0: po. Sige, ma'am, bago tayo magtapos, no, ipag-pray ko lamang po kayo para
1: sige
0: po
1: po
0: sa magandang proseso. Okay, ma'am, sabi nga po dito sa 1 Kings 8, verse 28, sabi dito sa Ang Bible Pinoy Version, "Pero Lord, aking Diyos, sana pakinggan mo ang prayer at request ko at ang servant mo para po sa kaalaman ng ating mga kaagapay." Ito, ma'am, yung pagkakataon na kung saan si Solomon na nananalangin siya na sagutin ng mga ng Panginoon natin ang kanyang panalangin para sa bayan ng Israel. And katulad mo, ma'am Christine, naniniwala ako na dinidinig ng Panginoon ang panalangin natin. Sige, ma'am, let's pray po. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pagkakataon na to na nagkakaroon po kami ng pagkakataon higit lamang, Panginoon, sa tumulong, kundi Panginoon, dalangin ko po kay Ma'am Christine, ano man po, Panginoon, ang dinadalangin ng kanyang puso para po kay Max. Dalangin ko, Panginoon, na kayo po, Lord God, ang magpatnubay at gumabay po sa kanila. At tulad nga po, Panginoon, ng turo niyo po sa amin na kami po ay manalangin ng taimtim, Panginoon, bago pa lamang po bigkasin po ng aming mga labi, alam niyo po ang gusto po naming sabihin. Dalangin ko, Panginoon, na magkaroon po, Lord God, ng pagpapala na siksik, liglig at umaapaw na pagpapala po para po sa pamilya ni Max, Panginoon, especially to Ma'am Christine at sa kanya pong mister. Dalangin ko, Panginoon, na patatagin niyo po sila sa likod po ng mga naririnig na, na kwento mula po sa mga taong hindi maintindihan. Pero Lord God, ito po ang kanilang calling, Lord God, to serve po yung mga kabataan na nangangailangan ng pagmamahal. Hindi lang pagmamahal, Panginoon, kundi permanenteng tahanan, Lord God. Dalayan ko, Panginoon, na palakasin niyo po ang kanilang pamilya at maging pong si Max, Lord God, malampasan po, Lord God, ang kanya pong kondisyon. Panginoon, walang imposible sa ngalan mo dahil ikaw ang Diyos ng posibilidad. Salamat, Panginoon, sa ganitong uri ng kwento at istorya. Ito po ang aming samo at hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Thank you po. Thank you so much po sa prayers niyo.
0: Yes po. At maraming salamat po sa inyo, Ma'am Christine. Muli, mga kaagapay, nakasama po po natin mula Mindanao ang isa nating kababayan at isa pong foster care na si Ma'am Christine Okay, madam. Maraming maraming salamat po,
1: Thank
0: ma'am.
1: you.
0: Yan, kaagapay. Grabe, no? Nakaka-excite yung ganitong uri ng istorya na nagpapakita na ang pagmamahal ay hindi lamang sa usapin kung sino nga ba ang ama, kung sino ang ina, pero kaagapay, ang pagmamahal ay patungkol yan sa usapin ng pagmamahal na hindi nauubos. Permanente, pagkalinga at aruga. Kaagapay, bago tayo magtapos, pasalamatan ko muna po ang ating nakasama sa broadcast dyan po sa ating project team na si Kuya Benjo Murano, Nathaniel Peralta, Benji Musura at syempre si Reggie Villena at si John B. Reyes. Para naman po sa ating RTV team, pinasasalamatan ko po si Ate Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancho at syempre kay Nicole Estoy at syempre po sa assistant ni Dessa Magtunaw. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ako si Brian De La Cruz.
2: Ahensya de Consensya, servisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
3: Tinatawagan ng pansin ang kamag-anak, pamilya at tatay ng batang si Mason Calcabin Wang na si Shaolei Wang. Kasalukuyang naninirahan sa Barangay Guadalupe Viejo, Makati City. Kung sino man ang may impormasyon o nakakakilala kay Shaolei Wang, ang tatay ng bata, ay mangyari lamang po na makipag-ugnayan kay Ms. Minette M. Gonzalez, social worker ng Operation Compassion Philippines Incorporated, o tumawag sa Local 02-7717-1882 o 0956-287-0255.
4: Alam mo ba na ang Senado ay hindi obligadong gumawa ng written decision sa impeachment trial? Sa halip, bawat senador ay boboto ng guilty o not guilty sa bawat article of impeachment. Maaari silang magpaliwanag ng kanilang boto, pero ang explanation ay hindi required. Hindi rin maaaring mag-file ng motion for reconsideration o umapela sa korte ang na-convict o na-acquit sa impeachment. Ang desisyon ng Senado ang final sa usaping impeachment. Tandaan, sa impeachment, ang opisyal na pasya ay ang boto ng Senado.
5: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
6: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
7: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Bishop Ruben Abante para sa ating panalangin, para sa ating bayan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po at kami na iyong mga anak. At kahit saan, sa mahal naming bayan na ito, kami magkaroon ng palanginan. Marami kaming pangailangan, O Diyos. Marami kaming hinaharap, mga kabigatan, mga challenges. O Diyos, dumadalangin po kami, hindi lamang ng kamalayan, kaparaanan para sa aming mga namumuno, kundi mismo, Panginoon, kalusugan para sa aming bayan. O Diyos, lalo na sa mental health at sa kung ano-ano pa ang maaaring maging kabigatan po sa aming bayan sa health issue, at magkaroon ng access ang aming mga kababayan sa lahat ng maaaring pag-abot ng aming pamahalaan, mga doktor, proteksyon para sa aming mga health workers, kalakasan para sa kanila, at pagbangon po namin sa lahat ng aming pinagdaraanan. Ito man, O Diyos, ay sa kaisipan, pinansyal, o kaya naman sa bagay, O Diyos, nang nababalot kami ng lahat ng parabang walang kapag-apag-asa, mga uncertainties, sa pamamagitan, Panginoon, ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ay aming pinapanalangin. Buksan namin ang aming isip, ang aming kalooban, sapagkat isa lamang ang simulain po lahat ng ito, na kilalin ng lahat ng aming mga kababayan si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, at susunod dyan kung lahat ang lahat ng kanyang biyaya ay sumaamin lahat. Lord, Panginoon, Salamat po sa bagay na ito na ang mensaheng ito sa pamamagitan ng panalangin ay maihayag sa lahat. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen.
8: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
8: Himpilang.
9: 702 DZAM.
8: Agapay ng sambayanan.
10: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
11: Doctors Online.
10: Hatid ay libreng konsultasyon sa Himpapawid.
11: Doctors Online.
10: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
11: Doctors Online.
10: Kumonsulta na!
0: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ako pa rin po ang inyong kasama at certified kaagapay. Ito po si Brian De La Cruz ang inyong makakasama sa ilang minutong kwentuhan sa usaping kalusugan. Dito lang po yan sa Doctors Online kung saan kaagapay libre ang konsultasyon sa Himpapawid. Kaagapay, tayo po ay miyembro ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At sa pagkakataon na to, mga kaagapay, ang ating mapag-uusapan ay patungkol sa usapin ng breastfeeding o sa Tagalog kaagapay pagpapasuso ng isang ina sa kanyang anak. At alam mo ba mga kaagapay ang ating kwentuhan? Mamaya may makakasama po tayo na isang family physician. Walang iba mga kaagapay tuwing araw ng Webes, si Doc Mel Toquero. At sa pagkakataon na to mga kaagapay, kung ikaw ay may katanungan, kung ikaw ay may mga agam-agam o usapin, lalo na kung ito ay makakatulong sa usapin po ng breastfeeding, kaagapay, i-comment na ang inyong mga tanong, ang inyong mga concern, dahil mamaya lamang yan po ay ating ilalapit sa ating guest doctor na magbibigay po ng kalinawan. At sa pagkakataon na to mga kaagapay, batiin ko lamang po ang mga kaagapay natin diyan sa 1062 sa Coronadal sa DXKI, 1116 diyan po mga kaagapay sa DXAS Zamboanga. At sa pagkakataon na to mga kaagapay, diretso na po tayo sa ating Health Forum.
12: Doctors Online, ang health center ng bayan.
13: Health Forum, masayang kwentuhan ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
12: Today's Doctor Online.
0: Kaagapay, tuloy ka lamang dito sa Health Center ng Bayan kung saan po tayo ay mayroong libreng konsultasyon sa Himpapawid. Muli mga kaagapay, ako po ang inyong kasama. Ito po si Brian De La Cruz at kanina lamang mga kaagapay, na intro ko na nga po ang magandang kwentuhan natin. At sa pagkakataon na to mga kaagapay, kasama ko po na mas higit pang gwapo sa akin kaagapay, si Doc Mel Toquero. Magandang hapon sa iyo, Doc Mel.
14: Oh, magandang hapon sa iyo, Doc Bri. Masyadong magandang introduction. Kaya natutuwa ako. Pinaliwanag mo ang madilim na hapon dito sa amin.
0: Doc Mel, nakakatuwa. Kamusta ka, Doc Mel?
14: Mabuti naman, Doc Bri.
0: Nagiging doktor pala dito sa Doctors Online. Yes, kapag ano.
14: Marami nang graduate dito sa Doctors Online. Nagaling sa FEBC.
0: Nagiging doktor ang mga hindi dapat maging doktor, mga kaagapay. Pero tara na po, kwentuhan na po tayo, Doc Mel. Nakakatuwa kasi nga ang usapin po natin dahil nga po ay World Breastfeeding Day din po o month.
14: Correct.
0: Doc Mel, ano yung dapat matutunan ng mga kaagapay natin? Lalo na syempre mga lalaki tayo, sabihin nila, ba't pakilangan talakayin niya ng mga lalaki ang breastfeeding? Pero bago yan, Doc Mel, ano ba ang breastfeeding?
14: Breastfeeding is the exclusive feeding of the infant after being delivered. Pag sinabing exclusive, ito yung word na nagde-define ng breastfeeding itself.
0: Mm-hmm.
14: Pwede kasing mag-breastfeed ka from a distance. Yung iiponin yung gatas, ilalagay sa refrigerator o sa refrigerated na box, and then iwa-warm in. Breastfeeding na rin yun. So exclusive meaning there is a connection between the mother and the baby. So that's exclusive breastfeeding. redefining. sa ating discussion ngayon, short lang ito, breastfeeding technique, mga infant breastfeeding complications, maternal breastfeeding complications, yung mga medications na dapat hindi natin ibinibigay sa mother, and then yung yung pag-aawat. Yan ang narinig ko sa mga nanay na nagbe-breastfeed. Pero in my clinic, inaalaw ko habang nag-uusap kami, consultation, halimbawa may kasamang bata na kapatid yung dumidede, ay inaalaw ko na dumede yung baby para hindi umiyak na umiyak in front. And ang breastfeeding, in-advocate ng American Academy of Pediatrics and then the World Health Organization as recommended, yun na nga yung binanggit ko kanina, ay dapat exclusive breastfeeding for a minimum of 6 months. And for 6 months, when possible, kailangan ay merong iwasan ang mga contraindications. Mamaya pa natin tatalakayan yan. Appropriate solid foods for are not contraindicated, by the way, from 6 months onwards. Bakit kailangan nating i-emphasize sa ating mga nakikinig at mga nanonood ay ang mga advantages ng breastfeeding. Hindi na ito bago. Siguro mahigit 40 years ang pinag-uusapan ito sa lahat na sulok ng daigdig. Kasi ito kasi ang breast milk ay talagang walang katumbas maski ano pang gawin ng science. So, for the child, nutritional and cognitive advantages and protective against infection, allergies, obesity, yung rare disease na Crohn's disease, it pertains doon sa kwan sa ating colon. And then diabetes. These are the child's nutritional and cognitive advantages. Now, for the mother, reduced ang fertility. Of course, the first 6 months, kahit hindi siya nagpipills, hindi siya mabubuntis with complete or

0: Routine.
1: Oh, routine. Mm-hmm.
0: Oo. I-check mo nga yung audio natin.
1: Okay na tayo, Doc. Okay na po. Okay po ang audio.
0: Okay, sige, sige. Yung routine, this is primitive. Ang tawag namin yung primitive reflex na nare-retain ng bata up to the age of 3 to 4 months. Nawawala siya. Nawawala ulit ba yung audio?
1: Okay na po. Okay na po.
0: Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na.
1: Opo.
0: Okay. Pagdating dun sa kwan, sa nag ano na siya, no? May mga question about this, kung gaano katagal nagbe-breastfeed. Now, imagine mo yung isang baby na ang kilo niya ay about 3 to 4 kilos on the average sa Filipino yan, sa iba mga 6 or 8. Malaki na yon yung megalo baby na yon. Imagine mo yung size ng kanyang fist. Ganun lang kalaki ang capacity ng kanyang stomach. That is why after breastfeeding, yung technique dito, pinapa-burp natin. Kakargahin natin yung baby na dito sa balikat para mag-burp siya. Kung hindi, ilalabas na lahat na dinedin niya. So that is one technique that I have to emphasize. Kasi doon sa mga bagong mga anak na first-timers, tinuturo dapat yan sa prenatal check-ups. Kaya importante yung nagpiprenatal kayo. Yung mga nakikinig sa atin na buntis at hindi nagpupunta sa health center para mag prenatal, ina-advise ko na pumunta ho kayo. So, ano pa ba? Yung feeding duration is usually determined by the infant. So, yung infant na, yung habang tumatagal, nalalaman naman ng nanay na, uy, busog na yung baby, kaya titigil na siyang magsak. So, ang relationship ng bata at saka ng mother ay na-enhance with breastfeeding. That is a very important aspect of breastfeeding that cannot be overemphasized. Yan. And then, mothers should encourage to feed on demand or about every 1.5 to 3 hours, 6 to 12 feedings per day. That is just a suggestion. Pero yung on-demand na tinatawag ay yung kung kailan gutom yung bata, sige, padidihin. Kung gutom after 1 hour, sige. Kung after 2 hours. Now, if the baby does not crave for the milk in several hours, there is something wrong. Kailangan ipa dala nyo na sa inyong mga pediatricians o kaya sa health centers. Yung mga nanay na nag-spend ng several hours or more apart from their feeding, example, yung at work, nasa school, pwedeng i-pump. Yun ang binabanggit kong breastfeeding pa rin, pero hindi siya exclusive. Ibig sabihin, nakakagde din ng breast milk ang bata, pero through the bottle na. Yan yung mga important points na dapat tong banggitin lang naman sa ang complication sa both mother and the child, the baby. The feeding adequacy can be made by counting the diaper changes. Ito ay mga suggestions to, no? In a premature infants pala, iba naman ang mga limitations nito. So halimbawa,
1: ayan, Doc, medyo naputol lang ulit po tayo. Feeding. Doc, doon po tayo dun sa halimbawa naputol.
0: Halimbawa, halimbawa tayo ay merong nagbe-breastfeeding kayo, nagbe-breastfeed nag-work. So kailangan ninyong mag-pump ng breast milk para i-store sa cold storage yung refrigerated na box or sa refrigerator kung nag-office kayo sa loob ng office may refrigerator. Pwede niyong patagalin yan mga several hours and then just warm it pagdating na ng bahay. So habang nasa office, may baon-baon ako na breast pump. Meron na nga yung mga mechanized, ang ibig sabihin ng mechanized, so hindi nyo na kailangang bobombahin ng kamay, kundi meron ng automatic na suction na dipindot lang siya.
1: Parang lately nga, Doc, nakita ko yan sa TikTok, yung mga nag-a-advocate for breastfeeding.
0: Yes, actually, mayroong company na nagpo-provide ito sa mga empleyado nila na libre para ma-continue ang breastfeeding even sila ay nagtatrabaho. So kung mga

0: problems naman ang ating pag-uusapan in complications dito sa infant side. Mayroong mga feeding problems. Siguro ang titingnan natin kung nag-gain ng weight. Kapag hindi nag-gain ng weight, you have to see the pediatrician already. Isa pang posibleng breastfeeding complication is dehydration. Kapag yung mahina yung bata, ibig sabihin kulang yung kanyang pagdede, kulang yung amount na nadedede niya. And then so may intervention na pwedeng gawin tayo sa mother. You know, those infant time, those mothers that are working, meron silang sapat na panahon para magkaroon ng mag-breastfeeding kasi meron silang leave na around 120 days ba ang one. And that is enough for them to develop a good amount of breast sa kanilang mukha. In a few days, mabilis kapag maganda ang health ng mother, kahit walang kwan, supplementation, pakimove na doon sa kwan, infant. Yan. Kahit walang kwantong, what do you call this, supplementation ng medication para dumami yung breast milk. Meron kasing in-advertise yan ng mga, hindi naman nga in-advertise, kundi pinapayo na matatanda, mga dahon ng malunggay na nakakadami daw ng breast milk. Pero actually, ang pampadami ng gatas sa mothers ay yung mismong pagsak ng parent, ng baby. Yung suction itself, that stimulates the production of a hormone which is prolactin, na ini-stimulate yung breast to produce more and more and milk. Ngayon, pag kulang, hindi na empty yung milk, ay nagiging, ang supply and demand ang tinasabi ko ngayon eh. Pag kulang ang na empty yung parating puno, yung dede, hindi na babawasan, meron niya negative feedback dito sa pituitary gland na hindi na nako-consume. Ang sabi ng mga matatanda, napapanis yung, kaya padededehan yung madalas yung napapanis daw yung, hindi totoo yung kundi, kunti na lang ang milk production kasi hindi na uubos. Kaya sabi ng mga nanay, ubusin nyo yan kasi mapapanis yan. Paano malalaman kung mapapanis yung kwan? Siguro tinitikman nila yung gatas. Anyway, hindi naman yung pwedeng mapanis doon sa loob ng katawan natin. May protective mechanism yan. So, pagka may napapansin kayong mga difficulties in terms of feeding sa mga bata, it is nice to consult a pediatrician, general at that, pwede na. And then we go naman doon sa kwan sa pakimove yung anxiety sa maternal breast feeding complications. Ito yung mga reklamo ng mga kwan ng mga nanay na nagpapadede. Yan, maternal breast feeding complications, number one ay yung move yung isang slide, yung sore and crack. Yan, no? Magbumubo ko ng konti ha.
1: Opo, okay lang po.
0: Nipple, ayan. Sana nabasa nyo yan. And that is very, very common. Dahil, number one, siguro sa over washing or sometimes it's because of under and over hygiene practices. Gagamit ng siguro medyo nakakadry na washing material. So ang payo namin dito, konting kwan lang itong warm water na napakuluan pero hindi yung boiling. Yung tubig lang na maligam-gam. Every feeding kailangan na pupunasan nito. Huwag masyadong vigorous.
1: Dok and Dok, medyo naputol po ulit. Andun po tayo sa pupunasan yung nipples.
0: Mas maganda may dadala kayong cotton buds na binasa. Yung connection. Yan. Baka nahihila ko kasi yung connection sa microphone. Anyway, isa sa mga complication na talagang ayaw ng nanay na nagpapadede itong, kasi mahapdi yan eh, yung sore and cracked na nipples. Ang solution dyan ay kung alin yung side, left or right, yung medyo mas, hindi ma, doon muna for a few days dumede. it takes away, it gets well in a few days, siguro mga 3 days, wala na yan. And next, breast complication sa mother's side is engorgement. Ito marami ako dito nakikita. Yung nagko-complain sila ng severe pain and then hardness of the breast itself. Dahilan sa hindi nga natatanggal yung gatas. Yung sinasabi ng nanay na napapanis na kaya tumitigas na yung kanyang dede. Kaya kailangan padidihin ng padidihin yung breast. Kung minsan nga sasabihin ng nanay doon sa asawang lalaki, didihin mo nga yan ako na para lumabas yung gatas. Ang iba pinipisil nila, sabi ko that is not good kasi na ma-macerate yung breast. Kung that can result to another complication which is going to be shown. Please, yung next na. Yung mastitis. Mastitis is the inflammation of the breast. That is a very painful condition. And it is, ayun, common. It is common. I can see several patients with that in a month with the swollen and red area in the breast. And it is very, very painful to touch. Masyadong tender. So the only thing that we can do here is give antibiotics in order to prevent the progression of a cellulitis. Ang mastitis will lead to cellulitis. Ang cellulitis, soft tissue infection with pus formation. So pag may pus formation na ang isang pinagbabawal na natin ang padidihin ng obviously ang baby. And then next to that, please move the slide. And then yung next, isa pang, anyway, ito na yung kung ano yung engorgement. Nabanggit na ba natin itong engorgement? Parang hindi pa rin, ano? Yung engorgement, ito yung hindi naman sa kukuan masyadong, both breasts are hard and painful also, pero wala namang infection. Ang problema lang kasi dito, ang ibang mga nanay talagang tinatamad sila magpadelit. Tulog ng tulog, palibhasa. Nandun din sila sa postpartum stage, di ba? Ang postpartum stage ng nanay ay complicated din na. Kung minsan nagkakaroon sila ng depression that leads the mother to be hospitalized. Yung postpartum, isa sa mga postpartum complications, yung depression. Hindi maintindihan kung bakit iyak na iyak yung nanay. Pagka tinanong mo, wala naman doon siyang nararamdaman, kundi malungkot lang siya. And that is very common. It is very common in the Philippines. Ang ginagawa ko dyan, maglibang-libang. Kung gusto mong magpadede sa mall, pwede naman. Kasi alam mo yung mga, lalo na sa mga facilities ng government, meron talagang required, mandatory, na meron kang area for breastfeeding. Sa mga malls nga, pwede rin silang mag-breastfeed. In other countries, meron silang provision for areas in the mall that where nursing mothers can feed their babies. So that is one of the provisions na dapat na mayroon tayo. Next, please. Yan. Kapag kabarado yung mga ducts, nakikita niyo pa yan, plug milk ducts. Ito ay complication dito ng breastfeeding. Pagbarado, kuminsan yung solidified na milk, di ba? Kuminsan kasi merong solid dahil sa init or dahil sa tagal. So, nababarahan yung mga ductules kung saan lumalabas ang milk. Pwede namang pisilin ng dahan-dahan tender massage para ilabas yung mga solidified portion ng breast milk. Para kasi ang bata iiyak, wala silang makuhang kwan milk, kaya malalaman natin na may plug na milk ductules. Okay, yan. Next, as complication, plug, yung mastitis na banggit na natin, and then postpartum anxiety and depression. These are the maternal breastfeeding complications that are common and can be treated even on an outpatient basis. Ayan, Dr. Bry, Pagdating dun sa kwan, sa medications that can be taken, there are absolute contraindications sa ibang mga medicines that are being that should not be given for lactating parents, mother pa lang, kung parents kasama yung tatay doon, mothers lang. yung medicine like bromocriptine, levodopa is a medicine that is being given for Parkinson's. So very rare naman yung mga medicines that are being avoided during breastfeeding. Pero matutuwa kasi madalas ng mga young mothers, very sila aware na ano ba ho dapat ang hindi ko inumin na kuanam. Kung kayo ay nag-undergo ng depression, pwede naman, piniprescribe naman yung mga antidepressants, but these are safe medicines. And among them, ito yung sertraline at saka yung fluoxetine. These are very uncommon medicines na. Kasi karaniwan tayo sa Pilipinas, hindi tayo nagreseta nito. Ano lang talaga, tender loving care for those with anxiety. Ayun. So, we have gone through in fast yung weaning, yung pagtanggal, yung pag it takes about child to become 2 years old or more. Ito na yung proper time for weaning. Pero kung meron pang bata na gustong dumede hanggang 7 years old, sige lang. Basta yung nanay can afford to feed the mother. You know, there are conditions in the Philippines na mayroong mga nanay nagpapadede sa school. Pero yung mga 4 years old, mga 5, 6, magdadala lang sila ng towel na pangtakip. Tapos yung bata, meron na yung mga, kasi meron ako as old as 7 year old, di ba kung ano yan? Minsan grade 2 na nga yan eh. Gusto pa nilang mag-breastfeed and we do not stop them from doing so as long as the mother can afford na puntahan yung bata sa school and mag-breastfeed siya. Ayun. Now, pagka tinanggal na yung kwan, yung gradual weaning over weeks or months after solid food intake, ay pwede nang gawin yan. That is more common at that age, 2 years and above. And then, kung minsan, ang mga ibang parents do not stop until they can afford to breastfeed their children. Pag transfer sa formula, yan ang maraming tanong ang mga new mothers, yung mga bagong nanay na hindi pa nanganganak ng pangalawa. Ang kanilang tanong sa pag-win, sabi, ano ho ba ang mga dapat naming i-best milk to... Of course, if you mention a brand that is really good, that almost approximates the content of breast milk, magreklamo naman sila sa presyo. Pero there are more affordable breast milk substitute during the time na magwiwin siya. So from breast to bottle, it takes a little time for adjustment. Kasi siyempre nasana yung mother. I mean, nasana na yung baby doon sa mother's skin at saka yung nipple ng mother, which is entirely different from the nipple in the bottle. So, konting adjustment para ma-win o ma-awat yung pagdede. Yung awat, yung that's a very common term na ginagamit natin as translation of weaning. Okay, so ano pa ba ang dapat nating tungkol sa, siguro hindi na natin babanggitin yung mga suggested na formula after breastfeeding. Brian.
1: Dok, grabe no, ang dami mong na-discuss from the bago lumabas yung bata, yung bata habang lumalaki yung bata, and at the same time yung epekto ng breastfeeding doon sa nanay. Siguro doc, ano no, entertaining lang natin tong isang tanong na to. Ang sabi kasi doc is bakit po ganon? parang ano to, bakit po bawal iba parang yung alam mo yung dok, 'di ba, kasi may mga nanay talaga na hirap maglabas ng ano, ng gatas. Paano yun, dok? Anong gagawin nila? O talagang may babae ba talaga na wala talagang gatas?
0: Walang ganon. Kasi kung merong ganon, di sana tinanggal na lang yung dente. Ano yun? It's not possible na walang mapoproduce na milk. Unless na meron nagpipigil na kuha na... It can be delayed a little bit. Ang iba naman kasi talagang sumisirit na yung breast milk after one day after delivery. Pero medyo delay yung production. But it will happen. Hindi pwede hindi sa magkaroon ng breast milk. May mga... Ito pa yung question na very common. Ako po ay cesarean section na nag-deliver. So, hindi raw siya pwedeng mag-breastfeed. Sabi ko, bakit hindi? Kasi yun nga, anesthesia or something. Yung mga gamot na yun, that can be excreted by the body in 24 hours. Yung epekto ng anesthesia, for instance. Eh, pwede na sila mag-breastfeed noon. Soon after the mother... is able to recover from the anesthesia. So, hindi ho reason kung nasi yes kayo na hindi kayo mag-breastfeed. Yung mga nagsasabi na talagang walang lumalabas na, ibalik ko sa number one slide, yung walang lumalabas na milk, meron yun. Ako pinipilit ko sila kasi alam ko na mayroong lalabas na milk. Sige, naniniwala na ako doon sa mga sabi ng matatanda, no? Uminom kayo ng malunggay. Okay. Uminom kayo ng malunggay. In fact, in the market, merong mga concentrated malunggay extracts na ano na talaga siya, kuntong oil na siya. Concentrated, wala na yung dahon. Ang iba kasi naman ayaw ng malunggay kumain kasi pag pupo, nandun pa rin yung malunggay sa... isa rin yung deterrent sa mga... Bakit? Kasi talaga marami mga bata ngayon, especially yung Gen Z, Generation Z. Tama ba yun, Z or Z?
1: Z, Generation Z.
0: Z, yan yung mga ayaw talagang kumain ng gulay. And sila yung, actually minor lang naman after. Hindi ko sinasabing minor in front of the patient. Kasi lalo pong dinidiscourage na huwag kumain ng gulay. Ang sinasabi ko, madalas na pagpapadede, madalas ang production ng prolactin, hindi na nila yun malalaman kung nasaan yung prolactin. Madalas ang production ng prolactin, which is a hormone that stimulates the breast to produce more milk. Mayroon tinatawag na negative effect. Kapag kayo ay hindi nagpadede at nakatengga ang gatas doon sa breast, ang mangyayari niyan, sasabihin ng doon sa hypothalamus, yung nagdi-dictate naman doon sa pituitary gland o sabi na dami-daming feedback mechanism ang tawag doon. Anay pang gatas yung laman ng dede niya. Tumigil ka na sa kaka-produce ng prolactin para magtigil na rin yung pag-produce ng milk. So, ganun yun. Kailangan talagang laging empty. Alam mo na yung sa economics law of use and demand and kung kulang yung demand, mas mahal. Pagka bastante, basta maraming gatas na naka-imbak, konti ang ipoproduce ng baby, anang mother, para doon sa baby. Na, kaya ang take-home message ko dito sa breastfeeding, laging empty dapat ang breast ng nanay. Kailangan ito ay empty palagi. Para maraming gatas na maproduce yung ibang nanay, dalawa ang baby, kambal. Tig isang bibig yung kanyang mga breasts. So they can afford to feed the baby in full-time breastfeeding even if there's a twin. So yun po. Ang nature ho ay, si Lord, ang nature natin, ay ginawa na dalawa ang dede para kung may kambal man o may triplet.
1: Oo nga, no?
0: Para meron talaga silang sapat na source ng food, which is the breast milk is the best baby's food. Yan na.
1: Tsaka dok, naalala ko nga yung sinabi ng mga ilang advertisement na walang hihigit talaga sa gatas ng ina. Kasi nga, di ba, syempre, yung mga yung mga iba natin na mga kasamahan, 'di ba? Talagang pumapasok talaga na may bote doon sa loob ng ospital. Pero nagpapakita din talaga sa atin ito, Doc, na ano, na dapat pilitin din natin, 'di ba? Pilitin din natin talagang magkaroon ng secretion yung mga suso ng ano ng mga kababaihan upang magkaroon ng magandang talakayan sa usapin ng breastfeeding. At yun din naman yung nilook forward pa natin.
0: In fact, ang ating gobyerno, ang ating mga health centers, mayroong mga, kunwari, may mga mothers na maraming gatas sila na sinishare nila sa mga ibang bata. You know, narinig mo na ba yung ganyang programa? Na kung marami kang milk, dapat i-share mo yan para hindi masayang sa ibang babies na mas malakas dumede. Hindi ko sinasabi na yung nanay ng bata na ay doon na magko-consume ng breast milk ng iba ay walang milk. Meron yun, kaya lang kulang pa. So, temporarily, pwede magpadede sa ibang bata ang mother. So, be generous. Pwede i-share.
1: Ang galing. Yes. Doc, grabe, no? Hindi ako babae, pero nai-imagine ko yung kakayahan ng isang ina ngayon, dahil di ba madami man ano, di ba madami man tayong pagkakaiba sa babae, pero parang mas na-appreciate ko tuloy yung mga kababaihan ngayon kung paano nila ibinibigay lahat, kung paano nila, alam mo yon, may kakayahan silang mag-share sa mga bata, sa iba't ibang mga bagong silang na sanggol. And Doc, time check, 2 minutes before 3 PM. Alam ko na medyo bitin yung storya natin, pero Doc, naniniwala ko ang dami pong nakatulong na impormasyon sa usapin po ng pagpapasuso sa mga bata, lalo na dun sa mga sanggol at sa lahat po na mga nanay ngayon at magiging nanay, di ba? Ang ganda nga nung sinabi ni Doc na hindi siya naniniwala na walang lalaba. It's just that it takes a lot of time, it takes a lot of courage para magkaroon lamang tayo ng tinatawag po na gatas sa suso mismo ng isang nanay. Kaya naman, mga kaagapay, kung madami po kayong natutunan, tayo po ay tapos na ang ating programa, pero naniniwala ako na magpapatuloy pa rin po ang pagbibigay natin ng impormasyon. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaya naman po, Doc, maraming salamat po.
0: Maraming salamat din, Doc Bri, at maraming salamat sa ating tagapakinig. Mga tagapakinig.
1: Thank you, kaagapay!
0: Thank you.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng Sambayanan.
5: This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Webests.
1: Yes! Happy, happy Webes, mga kaagapay, at kayo'y naka-tune in na dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At samahan mo nga kami sa panibagong episode ng programang
2: Inspirations Unlimited!
1: At ito po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua.
3: And ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. Mm-hmm. Abs, isang maulang Webes.
1: Oo.
3: Grabe no.
1: Malamig
3: ang,
1: nga eh.
3: Malamig ang panahon. Talaga namang nitong mga nakakarang araw, matindi ang bugso ng pag-ulan, di ba nga? And madami na rin nag-declare na ilang lugar na suspendido ang klase.
1: Oo. Mm-hmm. Kaya patuloy din ang paalala natin sa mga kaagapay natin. Mm-hmm. No? Stay safe and dry po, kaagapay, nasan ka man, ano man po ang inyong pinagkakaabalahan mm-hmm. or ginagawa sa mga oras na ito, dalangin po namin na nasa mabuti po kayong kalagayan.
3: Correct ka dyan, Abs. At sasamahan po namin kayo, pero dapat samahan nyo rin kami ha. Mm. Sa loob po ng isang oras, tara na po, magkwentuhan po tayo. And shoutout muna tayo, Abs, sa mga kaagapay natin na patuloy na nakikinig sa kanilang mga radio. Ano ba yung gamit ng mga yun, kaagapay? Is it PM Radio? Transistor radio or car stereo, ha? Sana po ay maganda ang signal kahit na bumabagyo.
1: Mm-hmm.
3: Eh, nandyan si Bagyong Maymay kasi, di ba? Kung Maymay ang pangalan mo, hello sa'yo.
1: Shinout out mo na, no? Pero syempre, binati mo na yung mga kaagapay nating naka-tune in sa radio. Hindi rin natin kinakalimutan yung mga kaagapay nating present na sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At
3: yes.
1: Yan po sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At gaya po na lagi naming request or lambing sa inyo mga kaagapay, i-like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabate, ang inyong mga pa-shout out dyan sa ating comment section. At gaya din ang lagi naming sinasabi, kaagapay, update mo kami kung ano ang inyong ginagawa ngayong hapon, ano po ang inyong pangmalakasang merienda.
3: Ayan na nga.
1: Lalo na't ganito ang weather, di ba? Masarap kumain ng sabaw.
3: Oh, actually craving nga ako nitong mga dahil nga maulan, Abs. Craving ako ng sopas. Gusto kong magluto. Talagang hopefully, one of these days, kapag available na rin ang mga ingredients, makapagluto rin tayo.
1: Oo, diba? Masarap talaga ang sopas, lalo na kapag ganito ang panahon.
3: Correct. Tapos madaming sahog, no? Sihigupin mo habang malamig ang panahon.
1: Oo.
3: Diba? Ikaw ba kaagapay?
1: Di
3: ba mamaya yung kaagapay natin, yun ang ano, ha, merienda. Mm-hmm. Madaming sumagot kanina sa entrepreneur, sa pananghalian nila. Sinasabay nila ang sopas.
1: Talaga? Tanghalian? Sopas?
3: Yes.
1: Sa galing naman. Na usually kasi, di ba, ang sopas parang pang-almusal.
3: Almusal, merienda.
1: Oo. Pero syempre, wala naman yung ano. Kanya-kanyang ano, trip yan.
3: walang ano to, talagang walang time zone.
1: Oo.
3: Ano, kung anong maisipan. Pero salamat na kaagapay dahil ano pa man ang iyong ganap sa oras na ito, pinipili mong maging kasama kami.
1: Yes, di ba, tuwing Webes ng linggo, kasama nila tayo.
3: Mm-mm.
1: Yun na nga, no, malapit na naman matapos ang week na to. Pero yung feeling natin, no?
3: Parang ang dami nang dumaan na.
1: Oo, diba? Kaliwat ka ng mga bagay-bagay ang nagaganap. Pero praise God, diba? Patuloy ang kanyang sustenance.
3: Correct.
1: No? Ang kanyang strength na iginagawad sa bawat isa for us to magpatuloy, diba, sa kanyang lakas.
3: Correct. At dahil nga Webes na naman, another opportunity para po pag-usapan lahat po ng best, pinaka, most, greatest, lahat ng mga superlative, pag-uusapan po natin. Kaya itodo na natin, Abs, today.
1: Oo. At talagang napakaganda rin ang pag-uusapan natin ngayon. Diba, Kael, merong kasabihan na change is the only constant in life.
3: Sabi
1: narinig
3: nga
1: mo na ba yun?
3: Oo.
1: Diba? Madalas nating
3: ngayon nga lang, kakarinig ko lang sa'yo.
1: Pero di ba ang ironic, di ba? Pero yun talagang katotohanan eh. Na parte talaga ng buhay ang mga pagbabago. Pero kung tutuusin naman, hindi naman lahat ng pagbabago madaling tanggapin.
3: Mm-hmm.
1: Diba? May mga changes sa buhay natin na hirap tayong tanggapin, may hirap tayong mag-adjust.
3: Correct.
1: And minsan naman, on the other side of the coin, eh, excited tayo sa change ng buhay natin. Like, kunwari, meron kang bagong trabaho.
3: Ayan.
1: Or may bago kang opportunity. Mm-hmm. Or may bago kang, gadget.
3: Ikaw na nagsabi yan. Hindi na ako.
1: Or kaya, bagong season.
3: Ayan.
1: Pero may mga pagbabago rin na hindi natin pinili. Mm-mm, 'di ba yung hindi natin inaasahan, yung bigla-bigla na lang.
3: Yan.
1: Relate-relate, oh, no, 'di ba? Or kaya mga pagkakataon na kailangan nating mag-let go, 'di ba? Mm-hmm. Or relationship na biglang natapos or opportunity or pintong nagsara sa buhay mo suddenly.
3: Mm-hmm.
1: Or kaya naman yung version ng sarili mo na kailangan mong iwan.
3: Oo.
1: Baga kailangan mo maging 2.0, KL 2.0, mga ganon. Update ba?
3: Mm-hmm.
1: So, yun.
3: Yan. At alam mo, Aus, madami talaga makakarelate dyan. Kasi nga sabi, diba, talaga namang change is inevitable.
1: Oo.
3: Unavoidable siya.
1: Totoo.
3: Always and always natin siyang mararanasan. At kadalasan, Abs, hindi yung pagbabago mismo yung pinakamahirap dun sa proseso, kundi yung pag-a-adjust, 'di ba? Mag-a-adjust ka. For example, mga transitions in life, 'di ba?
1: Sample.
3: Ayun, elementary ka, high school ka na agad, 'di ba? Mga ganyan.
1: Oh, oh.
3: Dati ang gusto mo lang gatas, ngayon kape na,
1: oh.
3: 'Di ba? May mga ganyan tayong moment. Syempre, hirap din tayo sa pagtanggap, yung acceptance na 'yan kapag may mga pagbabago kasi ang nature ng natin ni para ba tayong reluctant tayo to change, to accept things, 'di ba? At yung pagtitiwala na may magandang gagawin si Lord kahit hindi pa natin nakikita kaagapay yung buong picture.
1: Mm-mm. So ngayon kaagapay usapang obvious naman kung ano pag-uusapan natin about change. Ayan. So inaanyayahan namin kayo na sumagot sa ating question of the day na ano ang pinakamahirap i-embrace na pagbabago sa buhay
3: yan.
1: Mo. Oh, napaka-deep ng ating pag-uusapan.
3: Siyempre, eh, makaagapin natin mga deep yan. Malalalim, at saka madaming sharing in life.
1: Yes, kaya excited kami ni Kael sa inyo magiging sagot. Iwan nyo lang po ah, dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
3: Mm-hmm.
1: So, pwede mong ikwento kahit ano kaagapay, ayan, anong aspekto ng buhay mo. Pwedeng about family, about career, relationship, faith, o kahit saan. Sa aspect ng buhay mo. Share mo na sa ating comment section.
3: Yan. Very excited po kami na mabasa yan. Pero unahin muna natin yung mga first honor na sumagot sa ating poster kaninang umaga. Kaya kaagapay, comment na para mabasa po namin yan. Unahin ko na kaagad, Abs. Eh, suki to. Si Ate Guy Santos.
1: Ayun.
3: Ito sabi ni Ate Guy, mahirap na i-embrace yung nawala si nanay ko at di na mababalik pa ang dati. At pagiging senior na di gaya na dati malakas pa daw, marami na rin daw nararamdaman sa katawan, nababawasan na daw ang lakas.
1: Ayan.
3: Ito yung abs yung mahirap talaga, yung may loved one ka na lumisan, di ba?
1: Oo,
3: na either pumanaw or di kaya pumunta sa ibang lugar.
1: Isa yan sa mga changes talaga na mahirap tanggapin.
3: Yes.
1: Pero hugs para kay Ate Guy Santos, no? Thank you for sharing that.
3: Yes.
1: At si, eto naman, sa ating poster, unahin ko na si, sumagot ang ating kaagapay, na si Shaira Gabornes.
3: Ayan.
1: Minention niya rin, yung kaagapay natin si Lourdes Magtuno.
3: Ayan na nga.
1: Sabi niya, ate, or yung para kay Des daw, is yung hindi na daw sila madalas magkita ni Shekinah.
3: Mm-hmm.
1: Abalon. Ayan. Kasi hindi daw nag-meet yung
3: schedule.
1: Ang ironic lang, no? Parang same company.
3: Oo.
1: Tapos hindi tayo nagkikita.
3: Siguro bigyan natin ng context yung mga kaagapay natin. Ano po kasi kami may kanya-kanyang schedule.
1: Yes. Dahil sa hybrid set up.
3: Correct.
1: Dito sa ating office. Pero alam mo yun.
3: Oo. Pwede naman sila mag-meet, diba? Malay mo, Desa, diba? Oo. You can catch up with her over the weekend.
1: Oh.
3: Diba? Kung hindi kayo magtagpo sa opisina, set an appointment. Wow, appointment.
1: I-Google calendar mo muna. Kasi ngayon, no, yung mga edad natin ngayon, kailangan talagang i-advance mo yung pagbubok. Kung meron kayo lakad.
3: Alam mo ba kaagapay, kaninang umaga, ang dami namin pag-uusap ni Abs. Tatlong kalendaryo na yung tinitignan namin. just to make sure na talaga namang smooth ang
1: mga pangyari. Yes. Na magtugma po ang aming mga schedule. Kaya yun, alam na this.
3: Correct.
1: At isunod ko na rin yung sagot na ating kaagapay na si Jonathan Clerigo. Sabi niya, Happy Thursday. Ang naging pinaka mahirap na pagbabago sa akin was the first time daw niya mag-work ng gabi. Ayun. Honestly, sobrang laki ng changes pagdating sa routines daw niya sa araw-araw. Ay, oo. Isa yan sa mga bagay na hirap din tayo, no? Kapag nagbago talaga yung oras ng ating trabaho. Kasi maraming maapektuhan. Especially kapag ang trabaho mo ay gabi. Kasi usually, di ba, pag gabi, yan yung time natin to rest.
3: Correct.
1: Diba? Yan yung, kumbaga, pahinga na and all, patulog na. Pero kapag ang pasok mo ay panggabi, syempre, parang mag-iiba din talaga yung sistema mo.
3: Oo. Oh, oh.
1: At usually din, yan din yung mahirap katagpuin.
3: Lalo na kapag may mga ano kayo, catch up.
1: Oo, kumbaga, ang hirap din. Agree ang kaagapay natin sa control na si Kuya Benjo.
3: Kaya
1: diba? Parang kanyang pinagdadaanan yan.
3: Talaga yung pag may graveyard shift ka, tapos yung barkada mo, day shift.
1: Oo.
3: So you will find a way. Well, find a way. Talagang yung in between.
1: Muntik na. Alright, so sige, sino pa next?
3: Next natin ka agad si Simonette Ocampo. Ito yung ano niya, yung pinakamahirap na i-embrace na pagbabago is to forgive the sin and not hate the sinner.
1: Isa lang din yan sa mga bagay na kaya. Kumbaga challenging. Kasi syempre, di ba, may mga pagkakataon sa buhay natin na mahirap talaga magpatawad. Di ba? Kailangan talaga natin ng grace ng Panginoon. Kasi on our own, hindi natin kaya talaga, no, gawin yon on our strength. Pero sa biyaya ng Panginoon, makakaya din naman natin na magpatawad. And ito rin lang din yung isa sa challenge, no, kapag merong taong nakasakit sa atin or naka-offend sa atin.
3: Yeah.
1: Yes, kaya natin patawarin. Uh-huh. Pero there are times na mahirap kalimutan
3: yun
1: yung nangyari.
3: Yun nga yung forget eh. Diba? Uh-huh. At saka depende rin kasi sa gravity ng ginawa. Pero kagapay, yung pagpapatawad po kasi hindi siya in a just one snap makakaya mo eh. Talagang it takes a process, diba?
1: Totoo.
3: Para mag-heal ang puso, mag-heal din nung relationship. Huwag natin biglain kasi pag binigla natin, baka mamaya very vague lang ng reconciliation natin.
1: Totoo.
3: So, pagkatiwala kay Lord, isurrender lahat. Kasi sabi mo nga, Abs, on our own, hindi natin kaya. Mm-hmm. Diba? Pero sa tulong at biyaya po ng Lord, we can.
1: Yes. Hashtag. Pag Tuesday lang pala yun. Okay. Pag kami ni Kayla pala yung hashtag. Sorry. Ito naman. Si Ate Mercy Alagad Guerra. Sabi niya, pinakamahirap daw i-embrace na pagbabago sa buhay niya ay yung pag-edad.
3: Yeah.
1: Ayan. At syempre, kalakip ng pag-edad ay yung madali na tayong mapagod.
3: Ayan nga.
1: Sino nakaka-relate?
3: Nakakailang steps pa lang.
1: Oo. Ayan. Grabe na yung hingal.
3: Grabe ang hingal. And yung madalas na sumakit ang balakang, tuhod.
1: Oo, diba? Balikat, ulo. Lahatin mo
3: na.
1: Lahatin mo na, diba? Pero oo, totoo yan. Isa yan sa mga bagay. Ano nga eh, dati, nung bata-bata pa tayo. Parang hindi ko na-appreciate yung massage.
3: Mm-hmm.
1: Yung parang hindi ako nakaka-relate sa bakit kaya sumasakit yung mga likod nila.
3: Uh-oh.
1: Pag matagal na nakaupo, nakaupo ka naman, diba? Kumbaga relaxed ka and all, wala ka namang ginagawa, nakaupo ka lang. Pero neto nung pagtungtong natin ng ganitong edad, estrentahin.
3: Wala. Akala ko yun.
1: Doon ko lang naunawaan na totoo pala. Kapag talagang antagal mong nakaupo,
3: yes,
1: na hindi ka talaga nagbigay ng time for yourself to roam around.
3: Correct.
1: Para at least, alam mo yun, active ka kahit papano. Eh talagang sasakit yung likod mo.
3: Mm-hmm.
1: Diba? At doon ko lang talaga na-appreciate yung massage.
3: Massage.
1: Diba?
3: Yes.
1: Yun lang. Isa yan sa mga therapeutic na bagay na nilulook forward ko. Massage.
3: Saka ikaw buti ka, may massage ka na. Diba? May pang massage ka na.
1: Oo, bumili talaga. Ay, hindi.
3: Hindi?
1: Oo, binigay ng... Nakuha
3: napalalunan.
1: Ayun. Napalalunan.
3: Correct.
1: Yung talagang nalalay,
3: diba? Meron sa mga malls, yung mga massage chair.
1: Di ba may binili ka dati?
3: Na alin?
1: Umiinit pa nga.
3: Ay, oo. Tapos may umiikot-ikot.
1: Kamusta naman?
3: Ano siya? Naisang tabi na.
1: Kala ko gumagada
3: pa. It serves its purpose.
1: Okay,
3: na.
1: Tapos na. Okay.
3: Ngayon, ano na talaga. Misa sa tao na, ay may magkapamassage ka.
1: Sa mga spa.
3: Spa, ganyan.
1: Wow naman. Ang shala naman nun. Okay, sino
3: pero
1: pa next?
3: Pero lang yun.
1: Kapag... anyway. Don't explain.
3: Eto, next.
1: Sino pa next?
3: Si Ate Loreline Algario. Eto sa kanya, a picture that can never be completed. Kulang na kasi.
1: Oh.
3: Yun nga, Abs. Diba, pag-aalalahanin mo yung mga nasa, ay, ito yung mga nasa picture frame, yung mga tao dito. And some of them are gone. Some of them went away, diba? So, ayun, diba? Nakakamiss yun ng mga moments na gano'n na yung mga dati mo nakakasama, wala na. Nasa malayong lugar o di kaya na mayapa na, talagang mamimiss mo, lalo na kapag tinignan mo yung memories na ginawa nyo sa situation na yun or sa lugar na yun. Diba?
1: Totoo yan. Kaya isa sa mga bagay no, na pwede natin gawin is, or paalala sa bawat isa na i-cherish natin.
3: Yeah.
1: Yung bawat minuto, segundo, oras na kasama natin yung ating mga loved ones,
3: yes,
1: yung mga kaibigan natin. Diba? Kahit hirap na hirap tayo ipag-meet ang ating mga schedule.
3: Correct.
1: Kaya natin maging intentional. Diba?
3: At kaya ito, ano, sa mga kaagapay natin, kung may mga ganyang moments kayo, syempre maganda rin na yung i-capture nyo yung moments. Diba? Para may maaalala kayo kapag tumanda din kayo.
1: Oo, tapos may ipopost ka kapag birthday niya.
3: Throwback din, diba? O lalo lang throwback Thursday. Ano ba gusto nyo i-post? Diba?
1: Ayun, oo. At ito, galing sa kaagapay nating si Ate Maricar Loriaga, sabi niya, pinakamahirap daw is we're not getting any younger. Kailangan natin mas alagaan ang sariling katawan,
3: ayan,
1: isipan, at emotions. Mm-hmm. Ayan, para magamit pa tayo ni God,
3: yes,
1: sa mga gawain niya. Oo, totoo, dahil stewards tayo ng ating lupang katawan.
3: Even our body, talagang biyaya to ng Panginoon. So, sabi nga, huwag natin i-abuse.
1: Oo, diba? As much as we value hard work, diba? Kailangan magpursige tayo, kailangan natin mag-strive, magsunog ng kilay, ano pa, magpapagal.
3: Oo.
1: Lahat na ng word, no?
3: Yes.
1: Pero kailangan din natin i-value yung katawan that does the work.
3: Yes.
1: Diba?
3: I always remind myself of this. Do not ask your body na mag-rest. Kasi... pag hindi, talagang yung sakit na dadapo.
1: Oo.
3: Parang tatawagin ka na talaga ng sakit.
1: Kumbaga yung katawan na, yung hahanap ng rest. Yes. Diba? Huwag natin hintayin na dumating tayo.
3: Correct.
1: Sa ganong punto. Mm-hmm. Ayan. Thank you, Ate Maricar.
3: Ito naman, nag-comment din si Barge C. Ang magpatawa daw sa mga taong sinira ang pagkatao at sobrang paninira daw sa kanya. Medyo may hugot, medyo may lalim itong sinabi ng ating kaagapay na si Barge. Pero ano man yan, kaagapay, we are praying for you for complete healing, for complete recovery, and of course, to move forward din. Mahirap din kasing mag-dwell doon sa situation na okay, di ba, na hindi ka pinatawad or nakasakit ka, tapos hindi ka mag-move forward. Mahirap maging stagnant kasi parang hinahunt ng ng pain, ng hurt.
1: Oo,
3: diba?
1: Totoo yan. And speaking of doon sa sinabi mo, no, yung hunt, oo, isa yan sa mga bagay na dala-dala natin, yung burden kapag hindi tayo nagpapatawad.
3: Uh-huh.
1: Kasi una sa lahat, ang hindi mo pinapalaya is yung sarili mo.
3: Yes.
1: Diba? So, yun lang din.
3: Correct.
1: Reminder lang din para sa bawat isa. At ito, last sa poster natin, basahin natin mula kay Ate Mary Grace Kisinamal. Sabi niya, happy Webes, mga kaagapay, watching and listening from San Jose del Monte, Bulacan.
3: Ayan.
1: Hello po sa inyo. Kumusta po ang weather dyan? Sabi niya, shout out daw, no? Pa-shout out daw sa kanyang kapatid na si Jonah Parolan na barangay health worker. Ayan, ingat daw sa pagbabakuna.

0: namatay dahil wala na po siya. Uh-huh. Isa pa po ay nasanay ako nang may pera noon dahil ayun. So ito, isa sa mga bagay na natutunan niya no, na magtiyaga talaga at sa tulong ng Diyos, 'di ba? Patuloy siyang sinusustain kaya kinakaya niya ang mga bawat pagsubok sa araw-araw. Mm-hmm. So thank you so much po for sharing that, Ate Mary Grace. At ang prayer po namin ay patuloy po kayong isustain
1: correct
0: ng Panginoon anumang pong season ng buhay na nilalakaran nyo, yes, sa panahon ngayon. At yun nga kaagapay, patuloy ang aming encouragement sa pagsagot no sa aming question of the day. Sagot ka na kaagapay, ano ang pinaka mahirap i-embrace na pagbabago sa buhay mo? Iwan nyo lang kaagapay ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
1: Yan mga kaagapay, haantayin po namin ang inyong kasagutan. Huwag po kayong maglipat ng istasyon at syempre huwag kayong mag-i-scroll up. Tutok lamang po kayo dito po sa Webes edition ng
0: Inspirations Unlimited.

0: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo ay naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
1: Inspirations Unlimited.
0: At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Taboa.
2: At ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. At maraming salamat sa iyo, Kagapay, dahil nariyan ka pa rin, nakatutok sa inyong mga radio and even sa ating social media streaming. And samahan niyo po kami hanggang alas 4 po tayo ng hapon.
0: Yes, at meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ang ating mga kaagapay. At ito ang, ano ang pinakamahirap i-embrace na pagbabago sa buhay mo? So patuloy ang encouragement namin sa inyo mga kaagapay. Share nyo na ang inyong answer dito sa ating ongoing streaming sa Facebook man or YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. Mm-hmm. So yun, batiin na muna natin yung mga nagpapa-shoutout na at napadaan na dito sa ating ongoing streaming. Unahin ko na si Ate Rosalinda Gomez Buiko, watching siya from UAE. God bless you po. Maging kay Esperame Maria Loreta Perez. Sabi niya, happy listening po mga kaagapay. Pa-shoutout kay Pastor Jim Esperame ng Olongapo. Ganon din kay Jaja, kay Anna, at Faith. Sila po ay naglilinis daw ng bakuran.
2: Oo.
0: Nag-aalis ng mga damo. At, excuse me, nag-aantay ng magpapasnack. Ayan, bago daw mag-busking.
2: Para nagpaparinig. Sino ba yung magpapasnack dyan, diba?
0: May pamerienda. Abang-abang.
2: Bago mag-busking, so tumutugtog.
0: Yes. Uh-oh. Kakatuwa naman. Hello po sa inyo.
2: Ito naman, mula kay Ate Len Agdon Reyes. Happy listening daw. Blessed Thursday afternoon. At mula yan sa Palayan, Nueva Ecija.
0: Mm-hmm. At ito si Ate Guy Santos, nag-update din pala sa atin ng kanyang merienda, baked macaroni.
2: Ay, grabe naman.
0: At itong parang oat drink.
2: Yes.
0: Ayun. Hello po sa inyo. Ang sarap naman ng merienda nyo, baked mac.
2: Baked mac, pang malakasan yan, Ate Guy.
0: Oo, luto nyo po ba yan? Luto nyo po yan. Nice. Ano ang paparinig?
2: Alright.
0: Hello po Ate Guy.
2: Si Ate Sonia Eusebio Casera, watching daw sa atin. Hello daw. Mula yan sa North Sagaray, Unchangeable God Commission Church. Hello daw kay Reverend Pastor Diomedes and Pastora Tess Jose.
0: Ayun. At si Ate Candice Journey. Ayan, sumagot na sa ating question of the day. Ang pinaka masarap daw at mahirap ay ang magpatawad. Mm-hmm. Pero sa huli, ikaw ang panalo, di ba? Marami daw ang mapagpapala. Ayun. At sabi niya rin, dahil sa pagpapatawad, nakita ko ang malaking pagbabago sa buhay ko kasama si Jesus.
2: Amen.
0: Amen. Thank you so much po. At ito, basa din tayo sa ilan sa PM. Ito naman, galing kay Maria Santos. Sabi niya, ang pinakamahirap para sa akin ay ang paglipat ng trabaho. Mahigit 5 taon din akong nagtrabaho sa dati kong kumpanya, kaya naging comfort zone ko na talaga siya. Kilala ko, dahil kilala ko na yung mga tao, kabisado ko na yung sistema, at parang pamilya na rin ang turingan namin. Pero dumating daw yung panahon na kailangan niyang umalis para daw sa mas magandang opportunity. At noong una, ayan, sabi niya, takot na takot ako at lagi kong kinukumpara ang bago sa dati. Pero habang tumatagal, nare-realize ko na minsan kailangan mong bitawan ang comfortable. Ayan, para maging or para marating ang mas magandang plano sa'yo.
2: Yes,
0: diba?
2: Napakaganda.
0: Comfort zone, isa yan sa mga bagay na mahirap talagang iwan.
2: Mm-hmm.
0: Oo, kasi nandiyan yung mga nakasanayan, nandiyan yung mga familiar na bagay. Pero isa yan sa mga bagay na kailangan din natin matutunan na i-let go dahil walang growth sa comfort, diba? Hindi tayo mag-grow kasi hindi tayo nang-stretch Diba? May mga bagay na parang sa una mahirap.
2: Mm-hmm.
0: Kasi hindi pa tayo familiar.
2: Correct.
0: Hindi pa natin alam. Pero as we go dun sa pinapatahak ng Lord sa'yo na bagong daan or bagong opportunity, gagamitin din yun ng Lord as an avenue para tayo ay

0: mag-grow.
1: Correct. Diba? At yung example nga ni Ate Maria is yung sa trabaho. Mm. Lalo na no, Abs, kung invested ka na sa mga colleagues mo, mm-hmm. diba? May mga pinagsamahan kayo. Para bang yung trabaho, hindi lang siya nag-i-stay inside the office. But of course, may extension. May mga ganyan eh. So, salamat po Ate Maria. Ito naman, nag-message din si Joshua Reyes. Mm-hmm. Sabi niya, para sa kanya, ang pagtanggap na tumatanda na ang mga magulang ko, ang pinakamahirap daw i-embrace. Mm. Kasi nga, di ba, Ab, as we grow older, our parents, di ba, grow older too.
0: Oo.
1: Dati kasi sila ang laging malakas at maaasahan namin. Ngayon, napansin kong sila na ang madaling mapagod at kailangan na rin ng mas maraming alaga.
0: Mm-hmm.
1: Nakakalungkot isipin pero mas lalo doon siya na-inspire na sulitin ang oras kasama sila habang nandito pa sila. Grabe naman, napaka heartfelt ng message ni Joshua. And thank you for that reminder na ay niya, mas i-treasure pa natin yung moments with them, invest time with them.
0: Mm-hmm.
1: Kung may mga pagkakataon, eat together, 'di ba?
0: Oo, ipasyal mo sila kung kaya, no. Kumbaga dati ikaw yung pinapasyal nila.
1: Yes.
0: This time parang maitabi mo ako na.
1: Oo, ayan, mga ganyang linyahan.
0: Mga ganyang linyahan, hindi ba? So this time ikaw naman. Ito galing naman kay Angela Cruz. Ang pinakamahirap sa akin ay ang pagkawala ng isang malapit na kaibigan. Hindi naman dahil nag-away kami, pero dahil nagkaroon kami ng magkaibang priorities sa buhay. Nakakalungkot tanggapin na hindi lahat ng friendship ay habang buhay. Pero natutunan kong minsan kahit hindi na kayo madalas mag-usap, pwede pa rin ipagpasalamat yung mga memories at lessons na iniwan nila.
1: Yes.
0: Isa yan sa ano, no? Hard truth, diba? We outgrow people din talaga.
1: Ayun,
0: kasi nag-iiba-iba yung seasons natin. Nag-iiba-iba yung, kumbaga, iba-iba tayo ng facing, diba? May mga...
1: Pero ano eh, nakaka-miss din kasi, diba? May mga pagkakataon na, pero ay, totoo yung sinabi mo, talagang may mga seasonal friends din.
0: Mm-hmm. Diba? Kumbaga, nandyan sila for a reason, for a purpose. Then, kapag tapos na, yung chapter na yon nakasama sila. Iba naman. Kumbaga,
1: correct.
0: Move forward ka na. Diba? Pero baunin
1: ano,
0: mo
1: yung... Ang lagi kong reminder, if ever na may new friends ka na, do not ever, ever burn the bridges.
0: Mm.
1: Dapat may connection pa rin. Kahit hindi kayo madalas mag-usap, kahit hindi kayo madalas magkita, nandun pa rin kumbaga yung connection, nandun pa rin yung communication.
0: Yung hindi mo sila ika-cut off.
1: Kasi diba, parang ano din naman yan, parang relationship na kung walang communication, edi parang masisira din, madi-destroy yung relationship.
0: Totoo. Grabe diba? Naman. Napaka-deep naman ako sabi. Para hugot na hugot tayo ngayong Webes, ha? Sino pa next?
1: Sige. Ito yung sabi ni Mark Villanueva. Para sa kanya, ang pagiging independent.
0: Ayun.
1: Noong nakabukod ako sa pamilya dahil sa trabaho, doon ko na-realize kung gaano kasarap umuwi sa bahay na may naghihintay na pagkain at may kasama kang kumain.
0: Mm-hmm.
1: Nakakamiss ang dating setup pero natutunan kong mas maging responsible at mas pahalagahan ang pamilya. Lalo na siguro kung ano ha, kunwari malayo yung kunwari work or school tapos nagdo-dorm ka.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba? Minsan ka lang umuwi, 'di ba? Tapos pag-uwi ka sa inyo, uuwi na yung main character.
0: Lalo na kapag ano, diba? Taga-probinsya ka,
1: correct.
0: Talagang mas damang-dama mo yung pag-uwi
1: correct.
0: Sa inyong tahanan. Pero yun nga, you know, doon mo talaga marirealize yung value na kasama mo yung loved ones mo.
1: Yes.
0: Once na namumuhay ka na independently,
1: mm-hmm.
0: diba? Mas ramdam mo na yung ano eh, yung ikaw na lang talaga mag-isa.
1: Yes.
0: Diba? On your own. Pero ito nga, no, last muna natin babasahin. Mm-hmm. Dito sa ating ongoing streaming, bumabati si Ate Sol Lazo, watching siya from Anabu.
1: Mm-hmm.
0: Imus, gayon din si Ate Jajema San Jose. Sabi niya, good afternoon, Inspiration sa Limited. Ang pinakamahirap po i-embrace para sa akin ay yung pagpasok ng college ng anak ko. Since dati, lagi kami magkasama.
1: Ayan.
0: Ayun. Ngayon, sa malayo siya nag-aaral. Pero I know, di man kami magkasama, pero kasama, kumbaga, ang Lord ang mag-iingat sa kanya.
1: Correct.
0: Ayun. At listening siya, Kael, sa Orani, Bataan.
1: Yes.
0: Thank you so much po sa inyong pagdaan sa aming ongoing streaming. At yun nga, Kyle, no, napapag-usapan natin yung mga changes na hirap i-embrace ng ating mga kaagapay. Pero, syempre, no, mahalaga pa rin na pag-usapan kung paano natin ba hinaharap itong mga changes na to, itong mga pagbabago to. Kasi sa totoo lang, diba, hindi naman natin kontrolado yung mga bagay-bagay sa buhay natin, yung mga nangyayari, especially sa ating mga buhay. Pero, the good news is, may choice naman tayo, diba? Kung paano tayo magre-respond sa mga bagay na yun. Kaya meron tayong ilan na i-share sa ating mga kaagapay kung paano ba natin naharapin yung mga changes na na-experience natin sa ating buhay. Unahin na natin ang ating point number one. Ang sabi dito, accept that change is a normal part of life. Diba? May mga kasabihan tayo. That's life.
1: That's life.
0: It's part of life.
1: Yes.
0: Yun lang, diba, ang nasasabi natin or nasasambit natin minsan kapag may mga unexpected na nangyayari or mga hindi natin inaasahan. And isa sa pinakamahirap talagang tanggapin ay yung katotohanan na wala talagang permanente, no? Walang permanenteng sitwasyon. Ang permanente lang yung pag-ibig.
1: Yeah.
0: Kakantahin yun. Yung song kanina. Eh, no? Pero yun nga, walang permanenteng situation. At nagbabago talaga yung iba't ibang aspekto ng buhay natin.
1: Correct.
0: Like trabaho, yung relationship, yung kalusugan, di ba? Nakikita na natin yung paunti-unting pagbabago na ating ng ating health, di ba? Kung ano-ano na sumasakit, nakasukasuan. Or kaya naman, may mga pagbabago sa priorities mo, sa mga pangarap mo.
1: Ayan.
0: At kahit tayo mismo, sarili natin, nakikita natin yung mga changes na yon. And hindi madaling mag-let go, especially sa mga bagay na nakasanayan na natin. Pero minsan, yung pagbabago pa lang yun is paraan din ng Lord para ihanda tayo doon sa mas maganda niyang plano or sa bago niyang bubuksang pinto sa buhay natin.
1: Ayun. Naalala ko doon sa sinabi mo, in example mo yung when it comes sa pagbabago sa pangarap. Di ba nung mga bata pa tayo, ang dami nating pangarap. I want to be like this, I want to be like that. Pero as the times goes by, para bang nababago yung pangarap mo. Na may mga bagay ka ng bagong gusto, di ba? So yun, ikaw baka agapay ganun ka na dati may mga pangarap ka. Tapos ngayon, habang nagkakaedad ka, sabi nga eh, mas nagiging iba din yung priority ng pangarap mo. Di ba? Ito yung next na natin kaagapay. Number two, it's okay to grieve what you lost. Ayan, alam mo kaagapay, hindi porke kailangan mong tanggapin yung pagbabago, ibig sabihin bawal ka ng malungkot, lalo na when you are grieving for the loss of someone, diba? Normal lang na ma-miss yung dating routine dahil itong bagay or tao na to ay lagi mong kasama, nakapag-invest ka ng time, resources for that, diba? Maybe yung sa dati mong trabaho, diba? Todo effort ka. Nag-celebrate ka dyan ng mga milestone anniversary mo, diba? And siguro yung, ito yung dating bahay, diba? Yung mga members, doon nyo binuo ang pamilya, doon nyo binuo ang pangarap,
0: humble
1: diba?
0: Beginnings.
1: Yung humble beginnings yung nandun, diba? And even yung dating version ng sarili mo. Wow, di ba? So yung pag-iyak po o pagdadalamhati ay hindi po tanda ng kahinaan o yung weakness na meron ka. Pero tandaan mo, it is a reminder po na parte po ito ng proseso ng ating pag-heal. Yan, yung mga pag-hilom ng mga sugat. At syempre, nandun na rin kaagapa yung pag-move forward natin. Na dapat, hindi tayo nag-dwell doon. Kasi sabi nga ng Lord, 'di ba? Kailangan natin, 'di ba, na umusad din sa buhay. Hindi yung pwedeng nagiging stagnant tayo. Sabi nga natin, if there's a stagnant water over there, ano mangyayari sa kanya? Pamamahay ng lamok, 'di ba? It can cause sickness.
0: Totoo.
1: Ikaw ba gusto mong magkaroon ka ng health issues? Gusto mong magkaroon ka ng pain or hurt if you're gonna stay on that situation? If it is time to move forward, then move forward, 'di ba?
0: Definitely agree. Hindi, totoo. Diba? At ito naman, ang ating pangatlo. Ito, isa to sa mga bagay na ang hirap, ang tawag dito, gawin. Focus on what you can control. Ayan. Kasi kapag may malaking changes sa buhay natin, eh, madalas napupuno tayo ng what if, diba? At yung ang dami natin tanong at the back of our minds.
1: Yes.
0: Na, bakit nangyari to? Lord, bakit po ganito? Bakit po ako na daan sa ganitong situation? Pero mas makakatulong kung ilalaan natin yung energy natin sa mga bagay na kaya natin gawin ngayon. Diba? May mga bagay kasi talaga na hindi natin talaga kontrolado. Mm-hmm. At ang tanging pwede lang natin gawin is i-lift to sa Panginoon.
1: Yes. Diba?
0: Kasi He controls everything. Halimbawa, no, hindi mo na kontrolado yung pagkawala ng trabaho. Pero syempre, ang kontrolado mo is kung paano ka maghahanda.
1: Yes. Diba?
0: Mag-a-apply ka ulit. Pe-prepare mo ulit yung sarili mo sa panibagong opportunity mm-hmm. na papasukin mo, di ba? Or matuto ka ng bagong skills.
1: Mm-hmm.
0: So, yun ang ating pangatlo. Focus on what you can control.
1: Ito na kaagapay, ilista mo yung pang-apat natin. Every change has something to teach you.
0: Wow.
1: May tuturo pala, mm-hmm. Abs. So, hindi lahat po ng pagbabago ay blessing sa simula. Minsan, no, Abs, dumadating ito bilang disappointment or setback.
0: Mm-hmm.
1: May mga pagbabago na it can really cause you, di ba, na makaranas ng pain, ng hurt, ng disappointment, ng discouragement. Pero kapag lumingon tayo kaagapay, paglipas po ng panahon, di ba, doon po natin nakikita na may itinuro po yung tapang, yung pasensya, and resilience o para magkaroon tayo ng mas malinaw po na direksyon sa buhay. Mm-hmm. Di ba? May mga pagkakataon ba sa buhay mo na nakaranas ka ng ganitong failure sa life? For example, na bumagsak ka sa isang exam. Mm-hmm. Di ba? Ano ba yung lesson matututunan mo doon? Eh di mag-aral ng mabuti. Mm-hmm. Di ba? Kung nagkamali, ano kailangan gawin? Ituwid yung pagkakamali.
0: Yeah.
1: And it's part of taking also the responsibility and accountability for you to grow. Di ba?
0: Mm-hmm. Totoo. Definitely agree. Pero di ba, napakagandang diba? Paalala no, na, at maganda rin kung magiging perspective natin to na every situation na kinakaharap natin, ang tanong natin, Lord, may itinuturo po ba kayo sa akin dito sa season na to?
1: Yes.
0: Diba? Isa yun sa magandang i-embrace natin, no? Kapag tayo'y nahaharap
1: correct.
0: Sa mga pagbabago.
1: At saka ang ganda nung sinabi mo, Abs, that's the right question to ask.
0: Mm-hmm.
1: You never question God, but you are asking God on the right response mm-hmm. na gusto mong iparanas niya sa'yo. Kasi kung lagi mong kukwestiyonin yung situation or even God, diba? Parang hindi ka na dumedepende sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: It's about asking, parang self-evaluation din siya. Ano ba yung gustong ituro ni God sa akin doon sa moment na yun?
0: Oo,
1: diba?
0: Totoo. And lastly, nandito na tayo sa ating pang-last mm-hmm. na point. Ang last ay, don't compare your timeline with others.
1: Uh-huh.
0: Ayan, dahil ang buhay ay hindi karera.
1: Yan
0: na naman yung naalala, no?
1: Uh-huh.
0: Pero yun nga, kaagapay, isa sa nagpapahirap, no? Tanggapin ang pagbabago. Ay kapag ikinocompare natin yung sarili natin sa iba.
1: Yes.
0: Ayan, nakikita natin na parang ang bilis nila makamove forward, mm-hmm. diba? Ang bilis nila maka-move on, makapag-adjust, 'di ba? Pero iba-iba kasi yung journey
1: mm-hmm.
0: ng bawat tao eh. At iba-iba rin yung pagtanggap natin eh when it comes to change, 'di ba? At 'yun nga, gaya ng sabi kanina no, hindi race, hindi marathon
1: mm-hmm.
0: ang buhay. At okay lang kung kailangan mo ng mas mahabang panahon para mag-adjust.
1: Diba?
0: Hindi mo kailangan madaliin yung proseso. Kasi usually kapag nagmamadali tayo sa proseso, hindi natin nakukuha talaga yung main lesson
1: mm-hmm.
0: na dala nung proseso. Eh. Diba?
1: So, kaya nga sabi nga din nila, ang nagmamadali madalas, nagkakamali.
0: Yes.
1: Diba?
0: Mm-hmm. So yun, yan ang ating limang points no, kung paano natin naharapin kaagapay yung mga pagbabago sa ating buhay. So ating number one, accept that change is a normal part of life.
1: Number two, it's okay to grieve what you lost.
0: Pangatlo, focus on what you can control.
1: Number four, every change has something to teach you.
0: And lastly, don't compare your timeline with others. So yun, kaagapay nawa may na-notes ka mm-hmm. sa ating napag-usapan ngayong hapon. At syempre, ito, basa tayo ng ilan pang sumagot mm-hmm. sa ating question of the day. Ang pinakamahirap, galing to kay Ate Trina
1: uh-huh.
0: Ramos. Sabi niya, ang pinakamahirap i-embrace sa buhay ko ay ang pagtanggap na hindi lahat ng plano ko ay matutupad sa timeline na gusto ko.
1: Ayan.
0: Ayun. Dati gusto kong kontrolado ang lahat. Pero habang tumatanda ako, natutunan kong may mga bagay talagang kailangan mong hintayin. Ayun. Waiting, mm-hmm. no? Minsan sa umpisa, no, mahirap pala. Mahirap sa umpisa pero mas natutunan kong magtiwala sa tamang panahon. Ayun. Mm.
1: Sabi nga sa kanta, sa tamang panahon, darating din yun.
0: Mm. Diba? Sana kinanta ano man... mo. Yung may tono.
1: Hindi playlist din. Anyway, nag-comment din si Candice Journey. Sabi niya, diyan ko nakita ang kabutihan ng ama kapag binigay mo sa kanya at bitawan na ito sa kaniyang kamay. Salamat po, Ate Candice. Diba? Talagang total surrender.
0: Totoo. At ito si Ate Joanna Berha Reganit. Sabi niya, hello, good afternoon, watching from Singapore.
1: Yan.
0: I'm so blessed every time na nakikinig po ko sa DZAS. God bless you all po. Thank you so much po and praise God po. Salamat po sa inyong palaging pag-tune in dito sa ating himpilan.
1: Correct. Ito naman, may pahabol pa si Ate Candice. Nothing is permanent except those sa changes. Sabi pa niya, ako sumisigaw at umiiyak kay Yahweh at sinasabi ko sa kanya, alisin ang sakit na nararamdaman ko. Ayoko ito, tulungan niya ako tuwing gabi. Yan, then kapag kaya ko pa. Ayan, magbabasa daw siya ng Bible. Sobrang peaceful ng mind niya. Mm-hmm. Promise. Then gabi, iiyak na naman ako. Pero umaga, nakakapag-work siya ng maayos. So talagang kay Lord lang natin masusumpungan ng tunay na peace, yung rest. Mm-hmm.
0: Totoo. At ito, galing kay Kevin De La Cruz. Sabi niya, pinakamahirap para sa akin ang pagiging adult. Ayun. Dati, excited ako magkaroon ng sariling pera.
1: Ayan.
0: At kalayaan. Ay, oo, diba? Nung bata pa tayo, minsan parang sinasabihan pa natin yung mga parents natin ng KJ kapag feeling natin kinokontrol tayo. Pero nung tayo'y dumating na sa puntong to, diba? Parang ayaw na natin no? Ayaw na natin yung responsibility. Grabe pala maging adult.
1: Totoo.
0: Tapos ito nga, sabi ni Kevin, pero hindi ko alam, nakasama pala roon yung bills, yung responsibilities, at mga desisyong kailangan mong gawin mag-isa. Ayun, nakakapagod minsan, pero marami akong natututunan. Mm-hmm. Yun naman yung mahalaga, no? Meron tayong matututunan sa ating mga pinagdadaanan.
1: Yes, eto may pahabol si Joy Alonzo.
0: Mm-hmm.
1: Sabi niya, sa kanya, ang paglipat ng bahay ang pinakamahirap. Ang dami kong memories sa lumang bahay namin. Doon ako lumaki at halos lahat ng childhood memories ko nandoon. Nung una, parang hindi ko kaya yung makapag-adjust, pero kalaunan daw, natutunan niyang yung home ay hindi pala lugar, kundi ang mga taong kasama mo.
0: Oh.
1: Diba?
0: Kakatouch naman. Yun
1: ang tunay na tahanan.
0: Mm-mm.
1: Tahana.
0: Oh. Diba? Kala kakanta ka na naman eh. Lagi ko may pa-reference na kanta.
1: Yes.
0: Pero yun nga, grabe ang bilis ng oras, Kyle. Pero nagpapasalamat tayo sa mga kaagapay nating nakapagkwentuhan at sumagot sa ating question of the day. At yun nga, no, paalala sa atin na yes, lahat talaga tayo ay dumadaan sa mga pagbabago ng buhay natin. At kung minsan, yung mga pagbabago na pinaka-ayaw pa natin, yung hirap tayong tanggapin at yung pinakamahirap kalimutan, diba? Pero habang tumatagal, no, doon din natin nakikita na may purpose pala.
1: Mm-hmm.
0: May layunin pala ang Lord sa bawat season na pinagdadaanan natin, 'di ba? At hindi lahat ng pagbabago ay madali.
1: Mm-hmm.
0: No, pero bawat pagbabago ay may pagkakataong i-hone or i-mold tayo, no? I-mold yung character natin,
1: correct,
0: yung pananampalataya natin at yung pagtitiwala natin sa Lord.
1: Yes, tama ka diyan, Abs. At kaagapay, kung may mga pagbabago sa buhay mo na nahihirapan ka pa rin i-embrace ngayon, tandaan mo yung ito na yung kabutihan po ng ating Panginoon ay never po siyang nagbabago, lalo na yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagpapatawad. Siya po yung constant sa gitna po ng lahat ng transition po ng ating buhay. At sana no, patuloy kang magtiwala at maniwala po sa kayang gawin ng ating Panginoon in whatever changes ng buhay mo.
0: Amen. At ito, ihabol ko lang si Pastor John Singwa. Mm-hmm. Hello po sa inyo. Sumagot din siya sa ating question of the day. Sabi niya, ang pinakamahirap daw i-embrace na pagbabago sa buhay niya ay yung mag-stop sa pag-pursue ng career to be with my family habang lumalaki ang mga anak. Nagsiman na kasi ako noon, but God is faithful. di siya nagkulang.
1: Amen.
0: Ayan. Thank you so much po, Pastor John. At maraming maraming salamat, mga kaagapay, sa pagsama sa amin. Gayun din sa mga sumama sa amin at nag-agapay sa broadcast, kay Kuya Benjo Morano, gayun din sa ating RTV team, kay Ate Aileen Valdez, kay Angelica Calayag, gayun din kay Javes Mancho, maging sa ating Bukawi Transmitter Side team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
1: At ako naman po ang inyong companion, Kel Garcia. Kagapaya, maraming maraming salamat po sa pagsama sa amin. Tandaan nila, Abs, no? Ano mang maging panahon, ano mang maging pagkakataon, tandaan mo, si Lord never kang iiwan sa anumang pagkakataon. Ako po ang inyong nakasama, Kel Garcia, at maraming salamat for tuning in sa Webes edition ng
2: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited.
1: Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Tugtugang walang limit. Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio X.

0: Saan magsisimula ang impeachment? Sa House of Representatives o sa Congress? Very clear ang Constitution dito. The House has the exclusive power to initiate all cases of impeachment. So ang lower house ang unang gate. Maaring magsimula ang impeachment complaint sa dalawang paraan. Una, isang House member ang nag-file ng verified complaint. Ikalawa, isang citizen ang mag-file pero kailangan itong i-endorse ng isang member of the House. Ano ang ibig sabihin ng verified complaint? Ito ay isang complaint na may formal verification. Hindi lamang simpleng social media post o public accusation.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilan.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ang tamang oras, alas 4:30 ng hapon.
2: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
4: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong araw ng Huwebes, asa isa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekina Abalon.
2: Hudyat Balita.
4: Pangunahin sa mga balita ngayon, NDRRMC naka-full alert status sa gitna ng pananalasa ng Tropical Depression Maymay at Habagat. Higit 80,000 katao sa bansa apektado ng pinagsamang bagyo at habagat. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. may standing order pa rin para hulihin si Senador Ronald De La Rosa. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Hudyat, pangunahing balita.
4: Itinaas na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa full alert status ang buong ahensya dahil sa epekto ng Tropical Depression Maymay at Habagat. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ito ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking handa ang pamahalaan at ligtas ang mga residente sa mga apektadong lugar. Kasabay nito na

0: paghahanda na rin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa rescue personnel at mga kagamitan habang patuloy ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan. Ipinatutupad na rin ang preemptive evacuation sa mga lugar na madaling bahain, magkaroon ng landslide at sa mga baybaying lugar. Samantala, sinabi ng Malacanang na naglaan ng Department of Social Welfare and Development ng halos 1.8 billion pesos para sa ayuda. Namahagi na rin ito ng family food packs, ready-to-eat food at sleeping kits sa ilang lalawigan. Sa kabuuan, mahigit 5 milyong family food packs at 1.6 billion pesos na standby funds ang nakahanda para sa mga maapektuhan ng sama ng panahon. Ani Castro, handa ang buong pamahalaan sa anumang sakuna.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Sa kaugnay na balita, mahigit 80,000 katao ang naapektuhan ng pinagsamang bagyong Luis at Maymay at ng Habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, halos 24,000 na pamilya ang apektado sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Zamboanga Peninsula, Barm at Cordillera Administrative Region. Sa bilang na ito, halos 7,000 na ang pansamantalang nananatili sa 30 na evacuation centers. Wala namang naitalang nasawi, nasugatan o nawawala dahil sa sama ng panahon. Mayroon ding 12 bahay na bahagyang napinsala at 83 lugar ang binaha sa ilang rehiyon. Samantala, umabot na sa 1.38 million pesos na halaga ng tulong ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong residente.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Sa iba namang ulat, may standing order pa rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na arestuhin si Senador Ronald De La Rosa. Ito ang sinabi ni sa press briefing ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro at kinumpirmang nananatili ang utos kaugnay ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court laban sa senador. Nilinaw naman ni Castro na ang Department of Justice at Department of the Interior and Local Government ang mas makakasagot sa mga detalye ng operasyon para sa pag-aresto sa senador. Nauna nang itinanggi ng mga ahensyang ito ang mga kumalat na ulat na nahuli na si De La Rosa. Samantala, iniimbestigahan ng Presidential Communications Office ang mga social media account na nagpakalat ng fake news na naaresto na umano si De La Rosa at dadalhin sa ICC sa The Hague. Ayon kay Yusek Castro, iniutos ni PCO Secretary Dave Gomez sa Anti-Fake News Desk na tukuyin ang mga nasa likod nito at alamin kung may malisyosong layunin ang pagpapakalat ng naturang balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Kabuuan ng mga senador, pinasasantabi ang TRO laban sa pagpapatupad ng 85 pesos na daily wage hike sa mga manggagawa sa Metro Manila. Para sa detalye, narito ang ulat ni Babylyn Cacho Resulta.
2: Nagkaisa ng tinig ang lahat ng senador upang kontrahin ang isang temporary restraining order na humaharang sa pagpapatupad ng pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa sa Kalakhang Maynila ng 85 pesos kada araw sa bisa ng Senate Resolution No. 577 na pirmado ng lahat ng senador. Pinasasantabi nila ang naturang TRO na inilabas ng Branch 152 ng Pasig Regional Trial Court noong Hulyo at 30. Ayon sa mga senador, illegal ang naturang TRO dahil ayon sa Labor Code, pinagbabawalan ng anumang legal na proseso at anumang TRO sa Regional Wage Boards na inatasang mga kinatawan upang duminig at magpataw ng dagdag sweldo sa mga manggagawa. Diin ang mga senador, dapat ibigay na ang 85 pesos na aumento dahil matagal na itong hinihintay ng mga manggagawa. Ang TRO ay ibinaba ng Pasig RTC bilang tugon sa reklamo ng mga kumpanyang Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporated. Ayon sa mga kumpanya, hirap ang ibang kumpanyang ibigay ang umentong naturan. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Mananatili namang suspendido ang ipatutupad sanang piso at 2 pisong dagdag pasahe na una nang inaprubahan noong Marso. Ayon kay Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, ipinagpaliban muna ang fare hike dahil sa epekto ng gera at patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Nilinaw ng kalihim na hindi kinansela ang dagdag pasahe. Pansamantala lamang umano itong isinantabi habang naghahanda ang pamahalaan ng mga hakbang para matulungan ang mga transport operator at tsuper. Samantala, muling magpupulong ang LTFRB sa susunod na linggo upang talakayin ang mga bagong petisyon ng mga transport group at tsuper at na humihiling sa dagdag pasahe dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Inihain naman sa Kamara ang panukalang batas na Pamana Act na magbibigay ng 1,000 pisong buwan ng ayuda sa mga pamilyang may minimum wage earner na hindi kabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Layunin nitong tulungan ang mga manggagawang kumikita ng minimum wage, ngunit nahihirapan pa rin tustusan ang pang-araw-araw na gastusin. Sa ilalim ng panukala, ang ayuda ay ipapasok sa digital wallet na nakaugnay sa PhilSys o National ID. Maaari ring makinabang ang mga self-employed at informal workers na kumikita ng katumbas o mas mababa sa regional minimum wage. Hindi maaaring i-withdraw bilang cash ang ayuda at maaari lamang gamitin sa pagbili ng mga pangangailangan sa mga accredited na pamilihan gaya ng palengke, grocery, botika at iba pa. Ang DSWD ang mangangasiwa sa programa at magsisiguro na ang mga tatanggap ay kwalipikado at hindi nakatatanggap ng ayuda mula sa 4Ps.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Pinayagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Interior Secretary John Vic Remulla na italaga sa kanyang mga kinatawan ang pag-aproba sa mga kahilingan ng mga lokal na opisyal na bumiyahe sa ibang bansa. Batay sa Administrative Order No. 47, layunin nitong mapabilis ang pagproseso ng mga travel request at mapahusay ang serbisyo ng pamahalaan. Sa ilalim ng Local Government Code, kailangan pa rin humingi ng pahintulot ang mga lokal na opisyal sa Office of the President. Kung ang biyahe ay tatagal ng higit sa 3 buwan, isasagawa sa panahon ng emergency o gagamitin man ng pondo ng gobyerno. Nilagdaan ang kautusan ni Executive Secretary Ralph Recto noong Hulyo at 30 sa bisa ng otoridad ng Presidente.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Vice President Sara Duterte Carpio dapat sagutin sa impeachment court ang mga alegasyon sa kanya matapos ma-dismiss ng Korte Suprema ang petisyong baliwalain ang impeachment case sa Kamara ayon kay Attorney Benjamin Tolosa. May report si Eddie Galvez.
3: Matapos ay dismiss ng Supreme Court ang petisyong baliwalain ang proseso ng impeachment case sa House of Representatives, dapat personal na sagutin ni Vice President Sara Duterte ang alegasyon laban sa kanya sa Senate Impeachment Court. Sa online press briefing, sinabi ni legal spokesperson at counsel para sa House Prosecutors, Attorney Benjamin Tolosa, wala nang kwestiyon sa ruling ng Korte Suprema kung magpresenta ng kanyang ebidensya ang pangalawang pangulo. Ang malinaw niya ngayon, ang impeachment court ang proper forum. Kung sasagutin niya ni VP Sara, kailangan niyang ipresenta ang ebidensya sa Senate Impeachment Court. Binigyan diin ni Tolosa na hindi mareresolba ang impeachment charges o tukuying walang kasalanan ang pangalawang pangulo sa ruling ng mataas na hukuman. Hindi niya ito paghatol kung guilty o inosente si VP Sara. Hindi rin niya ito isang ruling sa merito ng issue na pinag-uusapan ngayon sa impeachment court. Dinismiss ng korte ang consolidated petitions matapos ang ruling na wala ng kabuluhan ang issue dahil nakumpleto ng House of Representatives ang kanilang constitutional duty na simula ng impeachment at itransmit ang articles of impeachment sa Senado na umuusad na ngayon. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Iginiit ni Health Secretary Jose Pujalte Jr. na handa siyang magsumite ng mga dokumento kaugnay na investigasyon sa umano'y pagpapatigil ng pagbili ng mga gamot at supply para sa tuberculosis. Itinanggi ni Pujalte ang mga paratang at sinabing binusisi lamang niya ang halos 3 bilyong pisong procurement upang matiyak na maayos ang proseso at maiwasan ang anumang irregularidad. Samantala, matatandaang naghain ng reklamo sa Office of the Ombudsman ang ilang health advocates at health workers upang hilinging matanggal sa pwesto ang kalihim dahil sa umano'y pagpapatigil sa procurement. Ani Pujalte, iginagalang niya ang isinasagawang investigasyon ng Ombudsman. Muli rin niyang itinanggi ang paratang na pagsusugal sa isang kasino at sinabing nasa hotel lamang siya para sa opisyal na pagpupulong.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Nanindigan ang Office of the Ombudsman na may sapat itong ebidensya laban kay dating Senador Bong Revilla kaugnay na umano'y maanumalyang 92.8 million pesos na flood control project sa Pandi, Bulacan. Sa motion for reconsideration, sinabi ng Ombudsman na nagkamali ang Sandigan Bayan nang hindi nito isaalang-alang ang mga ebidensyang nagpapakita umano ng aktibong partisipasyon ni Revilla sa ilegal na paglabas at paggamit ng pondo ng gobyerno. Ayon sa Ombudsman, si Revilla umano ang humiling ng listahan ng mga proyekto ng DPWH na popondohan at humingi rin ng katumbas na commitment na anilay nagpapakita ng kanyang pakikilahok sa umano'y sabuatan. Pinalaya si Revilla noong July 31 matapos magpiyansa ng 1 milyong piso. Samantala, sinabi ng Sandigan Bayan 3rd Division na ibinatay nito sa batas at sa mga ebidensya ang desisyon na payagang makapagpiyansa ang dating senador.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Umakyat na sa 2.59 million ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa noong Hunyo. Ayon sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority, katumbas ito ng 4.9% na unemployment rate, mas mataas kaysa 4.8% noong Mayo. Bagamat dumami ang bilang ng mga may trabaho, mas mabilis namang nadagdagan ang mga Pilipinong naghahanap ng trabaho, kaya tumaas ang unemployment rate. Pinakamarami pa rin sa mga nagtatrabaho ay nasa service sector, kasunod ang agrikultura at industriya. Samantala, bahagyang bumaba sa 12.1% ang underemployment o mga may trabaho ngunit nais pang magdagdag ng oras o magkaroon ng ibang hanap buhay. Katumbas ito ng mahigit 6.1 milyong empleyadong naghahanap pa ng dagdag na pagkakitaan. Sa karaniwan, 40.6 hours per week ang inilaan sa trabaho ng mga Pilipino noong buwan ng Hunyo.
1: Ulat, panahon.
0: Umina ang Tropical Depression Maymay habang gumagalaw pa silangan, timog silangan sa Cordillera sa bilis na 20 kilometers per hour. Huli itong namataan sa Gamu, Isabela, taglay ang lakas na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 75 kilometers per hour. Nakataas ang wind signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, northwestern portion ng Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Mainland, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at northern and central portions ng Aurora. Samantala, nag-issue ang PAGASA ng yellow rainfall warning sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Laguna at Quezon. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 60.97, Canadian dollar, 43.42, Singaporean dollar, 47.56, at sa Saudi Riyal, 16.23.
1: Hudyat ng pag-asa.
0: Mula po ito sa magandang balita Biblia, Hosea 6:3. Kasintiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating si Yahweh walang pagsala. Tulad ng patak ng ulan na panahon ng taglamig, tulad ng tubig ulan na nagpapasibol sa mga halaman.
1: Hudyat Balita.
0: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network 2 sa Pilipinas ngayong araw ng Huwebes, asa isa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ang tamang oras, alas 4:47 ng hapon.
1: 702 DZAS, FEBC, Radyo TV. Agapay ng sambayanan.
4: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Real Travels.
5: Value for money.
1: Food trip.
5: Accommodation na sulit.
1: Real Travels.
5: Because adventures are the best way to learn.
6: Hey guys! Welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. I'm Shaira Dalabena, your host and travel buddy here in Real Travels, where we will go to places, eat different kinds of food, and try out new experiences. But more than that, have an amazing adventure and learn together. It's our third episode na guys in Real Travels, and I hope you're ready to take down some notes kasi iikutin natin the top 3 places to go in Hong Kong. When traveling, especially to another country, I observed lang no that some people get intimidated by the fact that traveling is such a big expense, like sobrang mahal, and sometimes it stops them and it discourages them from going abroad, diba? Well, it's true, to some extent, you'll really set a budget kasi for your travels, you'll spend talaga. But did you know that traveling is not all expenses? Kasi you have free places to go naman. So when you search the places to go in a country, usually, diba, you'll enter these two keywords in your phone, which is tourists, attractions. And yung keyword na yon, lalabas, puro mga attractions na may bayad, of course. Kasi those are marketed to tourists and that's how the economy works. Doon kumikita ang isang country definitely because of their tourism. And sometimes, yun yung mga nagiging misconception ng first-time travelers. And that's what you call the tourist trap. And the tourist trap will condition your mind to think that all the places you need to go in the country, parang kailangan lahat may bayad, kailangan lahat ng tickets bilhin ko for me to quote-unquote fully experience the country. And that is a big misconception. Although I'm not against paid attractions, but what I'm trying to say is that when traveling, you can actually balance out your itinerary and take off the mindset na kailangan lahat ng pupuntahan mo is may bayad or else hindi ako mag-enjoy if mga free lang yung pupuntahan ko. Something like that. Because sometimes, the best things in life are free. And going to free places is one of them, and dun mo talaga may explore intimately yung isang country na mapupuntahan mo. And of course, may enjoy mo talaga siya because you will learn a lot. So, let's get straight into today's episode. Hello again guys, my name is Shaira De La Peña and welcome to Real Travels. I believe that adventures are the best way to learn, so join me in my travels and along the way I'll show you travel tips and places you can go to. So for this episode, let's go to Hong Kong and together, let's discover the top 7 free places to go in this country.

0: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Mabuti Broadcast with Cathy Amaka over 702 DZAS FEBC Radyo TV.
1: Magandang hapon po sa lahat. Ito ang programang Papuri. Mapapakinggan ninyo hanggang alas 6:30 ng gabi. Ako po si Cathy Azada Amaka, ang makakasama ninyo ngayon. Hatid namin sa inyo ang musika at inspirasyon dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Mapapakinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, KR 104.3 DWAY FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL Cagayan de Oro, your positive choice. Kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya ay mag-text sa mga numerong per globe 0916-296-6620 at sa Smart ay 0999-223-5675. Maaari na ring makinig anytime, anywhere sa inyong agapay ng sambayanan sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Para ma-download, hanapin lamang sa Play Store o Apple App Store ang 702 DZAS, o kaya naman ay bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Salamat po sa mga sumusunod na kaagapay na nag-iwan ng kanilang pagbati at komento sa ating Facebook page. Una po ay mula kay Nenet Cristobal, present na po sa pakikinig, Ate Cathy. Sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang papuri, blessed afternoon, Ma'am Cathy, always listening po sa radio. Yan mula yan ay kay Rosalinda Ohano Manzano. At good afternoon, papuri, listening sa aking PM radio. Mula yan kay Epifanio Salvador. Sa Diyos ang papuri, sa masiglang kalusugan, sa'yo kapapuri, Ginang Cath, at best playlist ever, always, Brother Aris P. Benito po here. Ayan, maraming salamat sa'yo, Brother Aris, sa encouragement na yan at credits to our radio TV team na siyang gumagawa ng ating playlist dito sa programa. Ayan, mula naman kay Faustina Frankie Habla, gandang hapon, Miss Cathy. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Nakikinig po sa very nice na mga music. Thanks po. Ganda nyo po sa personal. Ayan, thank you sister at sa Diyos ang papuri. Nakidiwang yan sa atin sa 78th anniversary ng FEBC Philippines last June. Salamat sa iyo, Sister Faustina. Tampok po natin ngayong hapon ang ilang mga awit mula po sa ikawalong salmo. At ang ating unang tampok na awit ay ang Diyos Ama namin, pang dalawahang tinig ni na Terry Javier Ellis at ng inyong lingkod. Isinulat po ni Ray Lezardo. Pero bago po natin yan pakinggan, ang tampok na paksa po natin ngayon ay ang pinaka-importanting persona sa lupa. Ang banal na espiritu ang pinaka-importanting persona sa ating planeta. Siya'y ipinadala ng Ama at ng Anak upang tapusin ang gawa at layunin ng Diyos dito sa lupa. Ang pinaka-importanting gawain dito sa lupa ay ang gawain ng banal na espiritu. Ang pangunahing nasaksihan sa lumang tipan ay ang gawa ng Ama. Ang pangunahing nasaksihan sa bagong tipan ay ang gawa ng anak. Ngunit sa kasalukuyang panahon, ito'y kilala bilang panahon ng gawa at pagkilos ng banal na Espiritu. Siya ang Diyos na nating kasama, nasusulat sa Juan 14:16. Do'y sinabi ni Jesus, "Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman." Narito na po at ating pakinggan ang ating unang tampok na awit, ang Diyos Sama Namin, na susundan pa ng iba pang mga awiting papuri.

0: Cathy Amaka ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa po ay kayo'y nabibless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayos ba ang ating song lineup? Ako pa rin po si Cathy Azada Amaka. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya ay mag-text sa mga numerong for Globe 0916-296-6620 at sa Smart ay 0999-223-5675. Muli tayo po ay magbabasa ng mga pagbati at komento ng ating mga kaagapay na kanilang iniwan sa ating Facebook page. Mula po kay Teleth Umali, salamat po Miss Cathy, sa Diyos ang papuri. Gandang mga awitin, nagbibigay ng lakas at pag-asa. Amen po. Sa Diyos ang papuri. Mula naman kay Rebecca Delphine, a blessed Thursday. To God be all the glory. Yan, amen. At mula naman kay Len Agdon Reyes, sa Diyos ang papuri. Mapagpalang hapon po, Ma'am Cathy. Mula po sa Nueva Ecija. At blessed afternoon, Ma'am Cathy, sa Diyos ang papuri. Mula yan kay Cory Alejandro. At ang sabi naman ni Jessica Jeng, blessed afternoon po everyone from Tarlac City. Ayan, at nais ko pong batiin ang aking masanting na pangunakan na nagdiwang ng kanyang birthday last July 10. Ayan, belated happy birthday to dading kay Grace de la Cruz dyan sa Apalit, Pampanga. Bigyan ka pa ng lakas ng Panginoon at ng mahabang buhay at pagpalain niya pa ang iyong buhay at ang buong pamilya. Hello kay Jerome, sa iyong hubby at sa aking mga apo dyan. Kay Christian, kay AJ at sa lahat-lahat ng mga apo ko dyan sa Apalit. Gayun din sa aking kapatid ni na si Ate Aida Pingol. Ayan, tampok po natin sa hapong ito ang ilang mga awitin mula po sa ikawalong salmo. At ang ating ikalawang tampok na awit ay sa dulang ng Panginoon. Isinulat po ni Salmer Bagalan at inawit po ng pang-apatang tinig ni na Bong Aquino, Bobby Bagalay, Terry Javier Ellis at ang inyo pong lingkod. Bago po yan sa pagpapatuloy po ng ating pinapaksa na ang pinaka importanteng persona dito sa lupa. Ang banal na espiritu po o ang banal na espiritu ang siyang namamahala dito sa lupa. Siya ang siyang iniwan sa atin ng Panginoong Jesus bago siya bumalik sa langit at lisanin ang daigdig. Kaya't kailangan natin siyang makilala at matuto sa kanya. Ang Ama sa langit ay ipinakilala at ipinadala ang anak. Ang anak ay ipinakilala at pinadala ang banal na espiritu at ang gawa ng banal na espiritu ay natatala sa Juan 16:5-11. At ito ang nasa saad doon. Hindi ko ito sinabi sa inyo noong una sapagkat kasama pa ninyo ako. Ngunit ngayon, pupunta na ako sa nagsugo sa akin at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Ngayong sinasabi ko na sa inyo, lubha naman kayong nalungkot. Subalit, sinasabi ko na sa inyo ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa kabutihan ninyo sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran at tungkol sa paghatol sa Diyos. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniniwala sa akin. Patutunayan niya ang tungkol sa katwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. At ang tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat ginatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Narito na po at ating pakinggan ang sa dulang ng Panginoon. Nasusundan pa ng iba pang mga awiting papuri.

0: Papuri Broadcast with Kathy Amaka over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Nawa po ay kayo'y nabe-bless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Harinawang inyong napupusuan ang ating song lineup. Ako pa rin po si Kathy Azada Amaka. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya ay mag-text sa mga numerong for Globe 0916-296-6620 at sa Smart ay 0999-223-5675. Muli tayo ay magbabasa ng mga pagbati at komento ng ating mga kaagapay na kanilang iniwan sa ating Facebook page. Mula kay Nora Canchela, to God be the glory, papuri Ma'am Kathy. At mula naman kay Lilian Guerrero, mapagpalang Biyernes ng hapon Miss Kathy. At shout out kay Jose Verueco. At mula naman kay Jennifer Arley Cristalino sa tingin. Good afternoon, papuri listening sa aking PM Radio. At ang sabi naman ni Andrea Gabitan, sa Diyos ang papuri. God bless po. Maraming salamat sa inyo, mga kaagapay. Tampok po natin ngayong hapon ang ilang mga awitin mula po sa ikawalong salmo. At ang ating ikatlong tampok na awit ay ang Sumainyo na isinulat ni Maestro Arnel De Pano na inawit po ng pang-apatang tinig ni Bong Aquino, Bobby Bagalay, Terry Javier Ellis at ang inyo pong lingkod. At bago po natin yan mapakinggan sa pagpapatuloy po ng ating paksa na ang pinaka-importanting persona dito sa lupa. Ang banal na espiritu ay gagabayan ka, tuturuan ka, bibigyan ka ng paghayag. Hindi siya magsasalita tungkol sa kanyang sarili. Tanging mga salita lamang na ibinibigay sa kanya ni Jesus, sapagkat si Jesus ang salita na siyang nasa saad sa Juan 1. At ang sabi doon, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula, kasama ng Diyos ang salita, naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Ito ay mga nasa talatang 5 hanggang 12 at 14. Ang banal na espiritu ay ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya't saan man kumilos ang banal na espiritu, kailangan siyang kumilos ayon sa salita. Atin na pong pakinggan ang Sumainyo na susundan pa ng iba pang mga awiting papuri.

0: Cathy Amaka ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa po ay kayo'y patuloy na nabibless habang patuloy na nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. At harinawang inyong napupusuan ang ating song lineup. Ako pa rin po si Cathy Azada Amaka. Ang bilis ng oras. Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Pero bago ang tuluyang pagtatapos, mayroon pa po tayong ika-apat at ikahuling tampok na awit mula po sa ikawalong Salmo album, Ang Tawag ni Yahweh. At ang ating ika-apat at ikahuling tampok na awit ay ang Laging Itataas. At ito ay isinulat ni Mario Rubio. Inawit pa rin ng pang-apatang tinig ni na Bong Aquino, Bobby Bagalay, Terry Javier Ellis at ang inyo pong lingkod. At sa pagtatapos po ng ating pinapaksang, ang pinaka-importanting persona dito sa lupa. Si Jesus ang salita, ang banal na espiritu, ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya't sa tuwing kumikilos ang banal na espiritu, kumikilos ito alinsunod sa salita. At yan, ang salita ay si Jesus. Upang makalapit sa Ama, kailangang ika'y dumaan kay Jesus. Nasusulat sa Juan 14:6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Upang makalapit kay Jesus, kailangang ika'y dumaan sa banal na espiritu. At bago tayo magtapos, nais kong pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast kay Kayla Escalante, ang prodtech na sina Reggie Velena, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura at Benjo Morano, sa ating engineer on duty na si JV Tabua, at salamat din sa mga kaagapay natin sa Bokawe Transmitter Site. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli, ako ang inyong nakasama, Cathy Azada Amaka. Laging tandaan, tanging sa Diyos ang papuri!

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Mas marami bang napasaya ng iyong presensya? May makakaalala bang nakipag-usap ka sa Kanya? Palubog ng araw at oras ng trabaho'y malapit nang matapos. Mayroon bang magsasabing sila ay nakausap mong maayos? Nakapag-iwan ka ba ng ngiti sa isang kaibigan? Pangungumustang may kakulitan pero sinsero ang laman. Naglaan ka ba ng oras para sa kanya ay makiramdam? Masasabi mo bang sa pagdaan ng gabi, nakatulong ka? Mayroon bang magpapasalamat dahil sa kanila ay nariyan ka? Mayroon bang matutuwa dahil sa iyong nagawa? Nakapag-iwan ka ba ng liwanag sa mga nawawala ng pag-asa? Ang bawat oras ba ay kagamit-gamit na lumipas o mandar lang na nawaldas? Sa pagpikit ng iyong mga mata, ano sa palagay mo ang sasabihin ng Diyos Ama? Masasagot mo ba ng tapat? Ang bukas na laan sa iyo ay karapat-dapat. Isinalin mula sa Tulang Halaw sa likha ni Edward Guest, pinamagatan, Have You Earned Your Tomorrow?
2: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
5: Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa muli na naman pagkakataon na tayo ay magkakasama upang mag-aral ng kanyang mga salita. Muli pagbati po sa lahat ng mga taga-subaybay mula po Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa mga nasa abroad. Sa Pilipinas po ay kombinasyon ng radyo at saka syempre yung ating mga internet platforms. At sa ibang bansa, yung ating mga online platforms. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Sa pagkakataon pong ito ay pag-uusapan natin ang ating mga potensyal. Alam niyo po, sa dami ng kaabalahan ng tao, kadalasan po ay hindi na natin napag-iisipan ito. Yung bang araw-araw para bang driven tayo ng napakaraming kailangan gawin at tupagin, trabaho, at paminsan pagising pa lang sa umaga. Minsan nga hindi pa nga sa umaga, matutulog pa lang sa gabi. Ang nasa isip na kung ano yung mga kailangan gawin sa umaga. Kaya yung pressures ng everyday life, madalas po nawawala na tayo sa focus sa kung anong mas importante. Di po ba? At paminsan sa dami ng problemang daladala natin, yung bang dun pa lang sa problema natin sa mundong ito, masyado na tayong loaded, wala na tayong tuon, lakas at paglalaan para po sa ano kaya naman ang layunin ng Diyos. Di po ba? Yan ang kinakailangan nating makita dahil pag wala po tayong space sa ating buhay, para doon sa layunin ng Panginoon, talagang mapapansin niyo po, lilipas ang mga araw at yung problemang sa totoo lang, hindi naman natatapos.

yung mga problema sa mundong ito at wala din naman patutunguhan. Sabi nga ng isang author, kung ang mga problema natin ay tungkol sa mga bagay na pansamantala, una, walang magiging saysay. Bakit po? Hindi naman sinasabing huwag pansinin. Pero ang ibig niyang sabihin, hindi naman nauubos eh, di ho ba? Yung mga problemang nililikha ng mga bagay na temporal, nagpapalit-palit lang yan eh. Dumadami, nag-iiba-iba, pero hindi yan nauubos. Kaya huwag niyong iisipin na, saka na lang pagka natapos na itong mga problemang ito, ay magtutuon naman ako sa layunin ng Diyos. Sa totoo lang po, pag ganyan ang pilosopiya o takbo ng isip natin, mapapansin nyo, delay lang ng delay pero wala namang nangyayari. Kaya kinakailangan aksyonan. Pangalawa, dahil nga ito'y mga temporal na bagay, nagpapakita lang sa atin na magiging distraction to ng buhay natin. Madidistract at madidistract tayo. And the longer we focus on these things, nawawalan po tayo ng tuon doon sa layunin nga ng ating Panginoon. If you remember yung parable of the sower, bagamat yan po ay tungkol sa pakikinig at pagkakaroon ng sibol ng salita ng Diyos sa ating buhay, yung bungang tinutukoy doon, yan po yung layunin ng Panginoon eh. Na napakagandang tingnan na sinasabi nga yung nahulog doon sa dawagan o yung thorny ground o yung matinik, sabi sa ibang translation, hindi ba't mapapansin niyo po na pinapaliwanag doon the busyness of life and the lure of wealth, yung kaabalahan sa buhay, no? At saka yung mga paghahangad sa mga bagay na temporal, yan po ay nag-aalis sa atin sa tunay na layunin ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nakakalungkot isipin na yung bang maaaring umabot nga tayo sa punto na matapos ang buhay na ito, na hindi man lang natin napaglaanan kung ano yung layunin ng Panginoon sa buhay natin. O kaya naman ay by the time na ma-realize po natin yung ating dapat sana'y pinaglalaanan, baka naman na kakaunti na lamang ang panahon. Naalala ko po ang isang pag-aaral na ating ginawa tungkol sa regret, yung mga pinanghihinayangan. Atin pong natutunan na kaya tayo merong regrets ay kasi po meron tayong choice, may mga pagpili tayo. At kadalasan po yung ating mga regrets may kinalaman doon sa mga pagpili na marahil nung time na ating pinipili, yun ang tingin natin at akala nating mainam. Pero later on in life, pag nagbalik tanaw tayo, ang nare-realize po natin, dapat pala iba na lang ang aking naging pagpapasya. Dapat pala iba na lang ang aking naging pagpipili. Dapat pala iba na lang ang aking pinaglaanan. Ganun po yun. Kaya nga ho, napaka-importante alamin ang kalooban ng Diyos, paglaanan ito, at ito po ang bigyan natin ng tuon. So ngayon, ano ho bang ibig sabihin pag sinabi nating potential? Ito po yan. Ang reality po, unang-una sa lahat, tayo po ay nilikha ng Panginoon. Pag tiningnan mo sa Book of Genesis, yung account ng creation, makikita mo kung gaano ka-espesyal ang tao. Sa lahat ng nilikha ng Panginoon, tayo po ay nilikha sa wangis ng Panginoon. Yan po ay merong mataas na layunin para po gawin natin ang kanyang kalooban, maisakatuparan natin ang kanyang nais. Kaya po huwag nating kaliligtaan, hindi po tayo nilikha para lang magtrabaho, magtuon sa mga bagay na temporal at later on mamatay. Of course, importante ho ang trabaho. Hindi natin inaalis yan. Pero mga kapatid, magandang pag-isipan at tanungin ang sarili, ito na ba yon? Yan na ba yon? Yan na ba yung pagtutuunan? Baka naman na yung tinatawag na means to an end. Diba? Yung trabaho po is a means to an end. Kailangan lang natin magtrabaho para tayo po ay merong kakainin, ikabubuhay. Pero hindi na po yan ang tunay na layunin. Hindi po yan ang end goal ng ating buhay. Kaya napakahalagang pag-isipan, baka ho ang nangyayari sa atin, itong ating trabaho is already the end in itself. Na parabang ito na pala yon. Mga kapatid, nakakalungkot kasi nga madalas natatali tayo dyan at hindi natin napagtutuunan yung dapat nating pinagtutuunan. So tayo po ay nilikha ng Diyos. Pangalawa, tayo po ay nilikha ng Diyos na merong layunin. Kailangan nating isaisip yan kasi pag tiningnan nyo

0: 1 Corinthians chapter 12, verse 7. Binabanggit po doon yung spiritual gifts. A spiritual gift is given to each of us so we can do good works. Meron pong kaloob, kakayahan, spiritual na binigay sa atin. At yan pong kakayahan na yan, may special na layunin yan eh. Yan po ay specifically and specially given and designed para magampanan natin yung assignment natin mula sa Panginoon. Yun po yun. Kaya kung titingnan natin ho, taglay-taglay na natin yan. If you receive Jesus Christ as Savior and Lord, nasa yun na yung spiritual gift. Pero mind you mga kapatid, ha, tandaan niyo po ito, hindi po dahil nasa iyo, ibig sabihin alam mo na kung ano yun at ginagamit mo na. Kaya nga ho, kailangan natin paglaanan ng panahon para tuklasin, paglaanan ng panahon para i-develop itong ating mga kaloob. Kaya pag wala talaga tayong time para pag-isipan, paglaanan, pagbulayan at gamitin ito, alam nyo, mangyayari sa atin, we will find significance in lesser things. Diyan natin bubuin yung identity natin sa mga temporal, pansamantalang bagay. And by doing that, we miss the point of life. Nawawala tayo sa tunay na layunin nito. Kaya ho, tandaan nyo, no? Merong design ng Panginoon, meron siyang purpose. Ang sabi nga sa Ephesians chapter 2 verse 10, we are God's masterpiece, created anew in Christ Jesus to do the good works He planned for us long ago. Yung idea po ng masterpiece doon, ang ibig sabihin, yung ating design ay ginawa ng Panginoon to fulfill our purpose. Yung design po natin, ginawa ng Panginoon para magampanan natin yung layunin ng buhay natin sangayon po sa disenyo ng Panginoon. Kaya nga po, napakahalagang isaisip ito na isang paraan talaga para malaman mo kung para saan ang buhay mo, kailangan mo ring tuklasin itong mga kaloob na ito. Kaya tandaan niyo po, we were created by God and we are created by God for a purpose. Pangatlong napaka-importanting bagay po ay yung tinatawag na grace o biyaya ng Panginoon. Alam nyo, bilang tao, tayo po ay napapariwara, nagkakasala, di po ba? At sa ating pagkakapariwara at pagkakasala, para bang paminsan nandoon yung feeling na hindi ko na deserve maglingkod kasi nagawa ko yung hindi tama sa harapan ng ating Panginoon. Alam nyo, marami pong ganyan eh. Yung bang feeling natin completely disqualified na tayo sa layunin ng Diyos because of the sins we have committed. Well, ilang bagay po ang kailangan nating makita sa biyaya, no? Yung idea po ng biyaya ng Panginoon, it leads to restoration. Ang ibig sabihin po ng restoration, tayo po ay pinanunumbalik para tayo po ay patuloy na gamitin. Kaya ho, pag naisip-isip natin tong restoration, kaya nga yung sinabi sa Ephesians 4:12 na ang responsibility po ng mga leaders ng iglesia ay tayo po ay i-equip. Yung word na equip may trifold meaning. Mentoring, tinuturuan tayo, molding, tinutulungan tayong mahanap ang ating lugar sa ministry, and mending, that is to restore to usefulness, panumbalikin sa pagiging kagamit-gamit. At hindi lang po yan basta ibabalik ka, kundi kailangan maunawaan natin yung biyaya ng Panginoon. Si Apostol Pablo po, pag inyong binasa yung kanyang patutuo sa 1 Corinthians 15, ang sabi niya sa verse 10, I am what I am by the grace of God. Kung sino man ako ngayon ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Eh, sino nga ba si Apostle Paul? Alam naman natin ang istorya ng kanyang buhay. Siya po ay persecutor ng mga believers. Ang sabi nga niya sa verse 9 ng 1 Corinthians 15, I do not deserve to be called an apostle because I persecuted God's church. So para sa kanya, hindi talaga siya qualified, hindi siya pwede dahil meron po siyang mga past actions that basically disqualifies him serving God. Pero nakita po natin yung biyaya ng Panginoon, nagbibigay ng restoration, nagbibigay ng pagkakataon. Pero gusto nating linawin, mga kapatid, ha? Siyempre may proseso po yan, may proseso. At mahalaga po yung proseso na yon dahil hindi lang naman ito hakbangin ng isang tao para siya ay ma-restore. Yung proseso po ay napaka-importante dahil yan po ang magbibigay katiyakan na tayo nga po ay mapapanumbalik sangayon sa layunin ng ating Panginoon. At yung proseso na yon ay nagbibigay katiyakan na tayo po ay lalago, na tayo po ay magiging mas matatag, na tayo po ay mapag-iingatan para hindi na tayo makaisip, makagawa, o kaya malimitahan ang mga posibilidad na maulit ang mga dating pagkakamali. Kaya talagang importanteng-importante yung proseso na yon. Ano? Ngayon, ito po sa ating pag-aaral, napakahalaga na ating makita yung biyaya po ay nagbubukas din ng ating potensyal. Imagine na kung tayo po ay hindi tatanggap ng kapatawaran. Ang tanong po ito pag nagkamali ka, ano nang susunod? From time to time, tayo po ay nakakapasyal sa mga bilibid para magministeryo. At alam niyo po ang aking napansin, marami sa mga nakakulong, siyempre meron silang nagawang kasalanan, para bang ang sinasabi nga nila, napakahirap bumangon. In fact, para sa iba, imposible na . Kasi bakit? Una, yung iba po talagang merong mahabang termino ng pagkakakulong. Pangalawa, yung iba naman ang iniisip, paglaya, para bang lalaya ka sa rehas na bakal, pero hindi ka lalaya sa rehas ng maling pagtingin ng kapwa. So yun ang kanilang sentimiento. Pero una, mahalaga rin tingnan natin na siyempre kahit sa loob ng bilibid, pwede namang gamitin ng Panginoon, di ba? And we have heard stories of that. Si Apostle Paul, ganyan din . Nung nakulong siya, sabi niya, dahil sa kanyang pagkakakulong, lumaganap ang ebanghelyo sa loob ng bilangguan. Pangalawa, kailangan po talaga nating maintindihan na may mga times talaga na ang laki ng disadvantage kung meron kang krimen na nagawa at nakulong ka dahil dito. Pero alam niyo po, ang biyaya ng Panginoon ay sapat. Kaya whether po malaya tayo o nakulong o nakakulong sa bilibid ng kasalanan, ang biyaya ng Panginoon ay sapat. Tayo po ay lalaya, mabibigyan ng muling paggamit. Ang totoo lang po, napakahalagang isipin na paminsan, kaya para bang ang feeling natin, hindi na tayo magagamit. Kasi iniisip natin na ang bawat ginagamit, pare-parehas ng template. Yung bang pare-parehas na paraan tayong gagamitin. Kaya minsan nadi-discourage tayo . Bakit po? Dahil lang naiisip natin, hindi tayo katulad ng iba. Ito ho ang comfort natin dyan, mga kapatid. Ang istorya ng bawat isa, iba-iba. Bawat isa po sa atin may kanya-kanyang istorya ng buhay at yung istorya na yon ay gagamitin ng Panginoon. Kaya kung sakali po na parang feeling natin, hindi ako katulad ni ganito, wala akong ganito, hindi ako makapaglilingkod, kapatid, huwag mong lagyan ng limitasyon ang magagawa ng biyaya ng Panginoon sa iyong buhay. Di ba? Napakahalaga na ating pagtiwalaan yung restoration process ng Panginoon. Ang biyaya po niya ay sapat. Take it one day at a time. Hayaan mo lang na i-restore ka ng Panginoon. Kasi paminsan pilit nating sinusukat sangayon sa timeline natin, sa plano natin, sa gusto nating mangyari, sa inaakala nating dapat na mangyari. But again, mga kapatid, ang bawat istorya ay iba. At ang biyaya ng Panginoon ay lumilikha po ng mga istoryang nakamamangha. Mga istorya na kung saan nakikita natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon, nakikita natin ang magagawa ng ating Diyos. Kaya kung papaanong sa Bible, iba-iba ng istorya, ganun din sa ating panahon. Naalala niyo ho yung babaeng Samaritana? Well, sa kanyang kasalanan, hindi naman siya nabilanggo. Pero alam natin na bilanggo siya ng kasalanan. Hindi siya nabilanggo sa rehas, pero sa kasalanan nabilanggo siya. Kaya nakamamangha po eh, kasi yung babaeng yon, ang malaking struggle talaga niya, nag-isolate siya dahil sa kanyang kasalanan. Kaya nga nung natagpuan siya ng Panginoon at ang Panginoong Jesus ay humingi ng tubig, naramdaman agad ng babae, iba ito. Kasi bakit? Eh, bakit ang isang Hudyo, lalaki, tagapagturo, ay makikipag-usap sa kanya at hihingi ng tubig sa kanya? Iba ito, iba ito. Kaya ho later on, nung naengkwentro niya ang biyaya ng Panginoon, hindi ba dahil sa kanyang patutuo, kaya yung mga tao nagka-interes sa ating Panginoon? Di po ba? Yan ang isang kwento. Ano pa? Si Peter, if you remember, he denied the Lord 3 times. Para bang nga kung iisipin natin, game over na ito, naka 3 times na eh. At yan po ay hindi pa niya ginagawa, ay sinabi na ng Panginoong mangyayari. Kaya kung tutuusin, parang lalong nakakabigat sa kalooban, di ba? Alam mo na, pero nangyari pa rin, ano? Pero yun nga po eh, ang bottom line doon, he was restored by God. Kaya pag binasa mo sa Matthew, Mark, Luke, and John, yung Gospels na tinatawag, ang presentation po sa mga apostol ay puro palpak, sa totoo lang. Pero pag binasa mo ang Book of Acts, ibang-iba na sila ron. Bakit? Sa Book of Acts talagang handang mamatay para lang masunod ang ating Panginoon. At ang turning point ng kanilang buhay is the grace of God. Napakaganda, no? Marami pang istorya ng biyaya ng Panginoon kung ating iisa-isahin. Naalala rin natin po itong sa Old Testament naman, si King David. He was referred to in the Bible as a man after God's own heart. Not because he was perfect, but because he kept on pursuing God sa kabila ng kanyang mga pagkukulang. At lagi niya natatagpuan ang biyaya ng ating Panginoon that led to his restoration and usefulness. So yan din po sa atin. Huwag nating lagyan ng tuldok ang istoryang hindi pa tapos. Huwag ho nating lagyan ng ending, isang istoryang unfolding. Ano? At napakahalaga na tayo po ay magpasailalim sa restoration na ito. Kasi sa totoo lang po, ang ganda ng disenyo ng Panginoon eh, sa buhay natin. Nilikha tayong may potensyal. Tayo po ay nagkasala, pero ang potensyal ay nariregain. Bakit po? Dahil ang Diyos may biyaya. At yung biyaya na yon nagbibigay sa atin ng panibagong pagkakataon para magamit na muli at ang buhay po natin maipamuhay sang-ayon sa layunin ng Panginoon. Hindi ba't napakaganda? Kaya kapatid, marahil iniisip mo, pwede pa kaya ako? Eh pwede ho, dahil nandyan ang biyaya ng Panginoon. Pero maging handa ka sa restoration process. Kung ikaw naman yung taong kagaya ng pinag-usapan natin nung umpisa, eh marami kang masyadong kaabalahan. Tanungin lang kita, sa palagay mo kailan matatapos yan? Matatapos pa ba? O marahil yung kasalukuyang pinoproblema mo matatapos? Pero take note, may susunod na naman dyan. Kaya kung hinihintay mo pa na matapos ang lahat ng iyan at mawala lahat ng problema, eh baka naman pagdating sa dulo eh, huli na ang lahat. Di ba? O kaya naman ay kulang na ang panahon. Kaya napaka-importante po na itama ang ating pinaglalaanan ng panahon, ng ating lakas, pag-isipan nating maigi sapagkat ang buhay mo ay may potensyal at may potensyal yan dahil nilikha kang may plano, may biyaya ang Diyos at meron siyang disenyo sa iyong buhay. Kaya nawa sa iyong journey sa spiritual life, think about your life's potential according to God's standard. Huwag mo sukatin sa pamantayan ng mundo dahil hindi ka naman nilikha para doon eh. Huwag mong sukatin sa maling pamantayan dahil malilito ka. Panghihinaan ka ng loob, madi-discourage ka. Sukatin mo sa layunin ng Panginoon at makikita mo ang tunay na kagandahan ng buhay. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: si Pastor Ken Guillermo ng Back to the Bible Philippines at samahan po ninyo ako at ating ipinalangin ng ating mga kababayang kasulukuyang nakararanas ng kalamidad. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, kami po ay dumudulog sa inyong trono ng grasya kagaya ng inyong pagyayakag sa amin. Una sa lahat, Panginoon Diyos, kami po bilang Pilipino ay lumalapit sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanang aming nagawa na hindi nakalulugod sa inyo. Pakalinisan po ninyo ang puso ng bawat isa at hayaan po ninyong makita ka namin, Panginoon Diyos, sa mga pagkakataong kagaya nito. At tanawin namin ang aming mga sarili, ang aming mga kasalanang nagagawa at nagawa, Panginoon Diyos, at tumulog sa inyo at ihingi ng pagsisisi. Today, Lord God, we are reaching out to you for our fellow men, the Filipinos. Alam po ninyo, Panginoon Diyos, ang mga nangyayaring kalamidad, left and right. At marahil, Panginoon Diyos, kayo po may mga tinuturong bagay sa amin na dapat po namin madiskubre. Pero Panginoon, ngayon po, ang aming pong dinudulog sa inyo, ang aming mga kababayang Pilipino, nawa, Panginoon Diyos, makamit po nila ang mga pangangailangan. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagmamahal. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagyakap sa kanila sa kasalukuyang kinabibilangan nilang sitwasyon. We come to you, Lord God, and we ask for your grace. We ask also, Lord God, for our government officials. We ask for their sensitivity to you, Lord God. And we ask, Lord God, for Filipinos today, Lord God, to be as one on the helping ministry. Thank you, Lord God, at alam po ninyo ang nangyayari at idinudulog po namin sa inyo ang bayang Pilipinas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
2: Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagpapakasal? Ang marriage o ang kasal ay hindi galing sa tao. Noong nagkaroon ng mga gobyerno at batas, they only recognized marriage as something that was already in place when they came into being. Sapagkat ang marriage o kasal ay nauna pa sa pagdating ng mga bansa sa mundo. Before they came into being, marriage was already in existence. In fact, sa banal na kasulatan sa Mark chapter 10 and verse 6 ay ganito ang sinasabi. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and they two shall become one flesh. So then they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man part asunder. Yan mismo ang marriage. So before any nation came into being or into existence, or any human government for that matter, mayroon ng kasal o marriage.
1: Ang tinig ni Bishop Ruben Abante ng Lighthouse Bible Baptist Church and Ministries. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.

0: Marami ang nagsasabi na bagamat magkakaiba daw ang pananampalataya, ay isang Diyos naman ang ating pinaglilingkuran. Ito ang dahilan ng marami na mahirap tumanggap ng katotohanan tungkol sa pagwawasto sa kanilang mga katuruan. Kaya nga't sa isang samahan ay napakahalaga na maunawaan kung ano ba ang pinagkaisahang katuruan. Kung mayroong pagkakaisa sa katuruan, maaaring magsama sa isang gawain at misyon ang iba't ibang simbahan upang mas mabunga ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Dapat nating tandaan na hindi lahat ng nangangaral ay kay Kristo. Ganito po ang mga talata na binanggit ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, Kabanata 11, talatang 1 hanggang 4. Ipagpaumanhin ninyo kung ako'y nag-uugaling hangal. Nakadama ako ng makadiyos na panibugho. Tulad kayo ng isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki, kay Kristo. Ngunit nag-aalala akong baka malaso ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo. Tulad ni Eva na nalinlang ng ahas, sapagkat malugod ninyong tinanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Hesus kaysa ipinangaral ko. Tinanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuro ko sa inyo. Sa oras pong ito ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa 2 Korinto, Kabanatang 10, talatang 5 hanggang Kabanata 11, talatang 5. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Hahanguin po natin sa oras na ito ang ating pag-aaral sa aklat ng 2 Korinto, 10 Kabanata. Simulan po natin sa 5 talata hanggang sa 11 kabanata, talatang 5. Hindi ba mahalaga ang kalinisan ng pagkatao kaysa taglay na kapangyarihan na ipinapakita sa maling paraan? Ang matalinong si Haring Solomon ay naniniwala sa kahalagahan ng pagkatao. Sinabi niya sa aklat ng mga kawikaan sa kabanatang 22, unang talata. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa ginto o anumang kayamanan. Subalit ano ang magiging tugon mo kung sisiraan ang iyong pagkatao? Sa paglilingkod ni Apostol Pablo, malaking bahagi ang ginampanan ng kanyang pamumuhay sapagkat ito ang nagsilbing salamin upang ang mabuting balita na kanyang ipinangaral ay maging kapani-paniwala. Kung kaya't sinabi niya sa 6 na kabanata ng 2 Korinto, talatang 3-4, iniiwasan kong makagawa ng anumang ipagdaramdam ninuman upang hindi mapulaan ang aking paglilingkod. Sa halip, ipinakilala ko sa lahat ng paraan na ako'y lingkod ng Diyos. Ito ay isang napakahalagang katotohanan na dapat nating tandaan na ang mabuting balita ay hindi lamang ipinapahayag kundi ipinamumuhay rin naman. At naniniwala ako na ito ang dahilan kung bakit mas itinuon ng Diablo ang kanyang paninira sa pagkatao ng lingkod ng Diyos. Sapagkat nalalaman niya na kung maibabagsak lamang niya ang mga tagapagpahayag ng mensahe ay mapanghihina at hindi paniniwalaan. Hindi inaasahan na sa lugar ng Korinto ay may mga pagbabangon, pambabatikos, panguhusga at paninira laban sa pagka-apostol ni Pablo. At ang nakalulungkot pa rito, ang mga paninirang iyon ay nagbuhat mismo sa bibig ng mga mananampalataya. Iniisip ko tuloy na isang masakit na bagay iyon para kay Pablo sapagkat kung ating babalikan, si Pablo ang matatawag nilang ama ng kanilang pananampalataya sapagkat siya ang umakay sa kanila upang makilala ang Panginoong Hesus. At ngayon, siya na kanilang ama sa pananampalataya ay kanilang sinisiraan. Subalit sa kabila ng lahat ng panunumbat at paninira, si Pablo ay kakakitaan pa rin ng kakaibang pagtugon sa kanila at ito'y walang iba kundi ang ipagtanggol ang kanyang pagka-apostol sa diwa ng pagmamalasakit. Kung paano niya ito ginawa ang siya nating tutunghayan sa oras na ito. Sa 10 kabanata ng 2 Korinto talatang 4 at 5, ganito po ang sinasabi. Sandata ko'y may kapangyarihan ng Diyos at nakapagpapaguho ng mga kuta at hindi sandatang makasanlibutan. Sinisira ko ang mga maling pangangatwiran. Sinusugpo ko ang lahat ng pagmamataas laban sa Diyos at binibihag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo. at kung lubusan na kayong tumatalima, na handa akong parusahan ang lahat ng sumusway. Bahagi ng pagtatanggol ni Pablo na ipaunawa sa kanila na ang kaniyang ministeryo bilang apostol ni Kristo ay hindi ayon sa kaisipan ng tao. Nabagamat siya ay namumuhay bilang isang pangkaraniwang tao sa paningin ng napakarami, ay hindi siya nakipagbaka ng ayon sa pamamaraan ng sanglibutan. Sapagkat ayon kay Pablo, ang katotohanan ng kanyang pagkaapostol ay hindi nababatay sa nakikitang anyo, kundi ayon sa kapangyarihan ng Diyos na nananalaytay sa kanyang pagkatao. Nais kong ipaalala na tayo ay nasa espiritual na pakikipagbaka ng ating kalaban ayon sa sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Epeso ay hindi mga tao kundi mga pinuno, mga kapangyarihan, mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanglibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng himpapawid. At sa espiritual na digmang ito, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay may malaking bahagi. Kung kaya hindi natin dapat ipagtaka na sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos ay mapapansin natin na hindi lahat ay may mabuti at maayos na pagtugon at pagtanggap. Dahil rin naman dito, napakahalaga na ang bawat isa sa atin ay manalangin na ang salita ng Diyos ay magkaroon ng daan sa buhay ng mga tao. At ito ang buhay na nilalakaran ni Pablo na hindi nakikita at naunawaan ng mga taga-Korinto, sapagkat sinabi niya sa kanila sa 7 talata ang ganito, "Ang mga bagay na panlabas lamang ang tinitignan ninyo. Kung nagtitiwala ang sino man na siya kay Kristo, isipin niyang ako man tulad din niya ay kay Kristo rin. At bilang lingkod ni Kristo, siya ay may kapangyarihang kaloob ng Diyos para sa ikatitibay ng kanilang pananampalataya. At ito ang tanging bagay na kanyang ipinagkakapuri, ang biyaya ng kapangyarihan ng Diyos sa ikatitibay ng Iglesia. Gaya ng kanyang sinabi sa 8-10 na ganito po ang sinasabi, kung ipagmapuri ko man ang aking kapangyarihan, kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa ikatitibay ninyo at hindi sa ikapapahamak, hindi ako mapapahiya. At patuloy pa niyang sinabi sa 9 talata, huwag ninyong isiping pananakot lamang ang sulat ko sa inyo. Anang ilan, sa sulat lamang siya matapang, sa harapan naman ay walang magagawa. Nais ipaunawa ni Apostol Pablo na ang kanyang liham ay hindi udyok ng anumang pananakot, sapagkat kung sa panlabas na anyo lang ay wala siyang maipapakitang kalakasang panlabas. Kung kaya sa pangangaral ni Pablo, malinaw na hindi ito bunga ng kakisigan o ng kahusayan ng kanyang pananalita, kundi ayon sa lakas ng Espiritu ng Diyos. Marahil ito rin ang dahilan kung bakit niya sinabi sa 2 kabanata ng 1 Korinto, 2-5, na ganito po ang kanyang sinabi, ipinasya kong wala akong ibang ipangangaral sa inyo kundi si Jesucristo na ipinako sa cross, kaya mahina, takot at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang inyong pananalig kay Kristo. Gayunpaman, buong paninindigang sinabi ni Pablo na anuman ang kanyang sinabi sa sulat ay kanyang gagawin sa harap nila. Ang sinabi niya sa 11-12. Dapat malaman ng mga taong nagsasabi ng ganyan na kung ano ang sinasabi ko sa sulat, ngayon malayo ay siya ko ring gagawin kapag kaharap sa inyo. Nasa pagsasagawa nito, kanyang ipakikita na hindi siya tulad ng kanilang iniisip at ng iba na nagpapalalo at nag-aakalang pinakamalakas na sa lahat, at ang kanyang sinabi at ang patuloy pa ni Apostol Pablo, hindi ko ipapantay o ihahambing man lamang ang aking sarili sa ilang nagbubuhat ng sariling bangko. Napakahahangal nila, sila-sila ang naglalagay ng sukatan at parisa ng kanilang sarili. Para kay Pablo, isang kamangmangan at hindi nararapat na bagay na sukatin natin ang ating espiritual na kalagayan sa espiritual na kalagayan na nilalakaran ng iba. Isa itong hindi namamalayang problema na lumalaganap sa loob ng gawain ng Diyos. Ako ay naniniwala na ang tanging paraan upang hindi tayo maging palalo ay ang matuto tayong ihambing ang ating sarili sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Alam po natin na hindi natin siya mapapantayan sa kanyang kabanalan. At dahil dito, tayo ay buong pagpapakumbabang magpatuloy na lumago sa ating relasyon sa kanya. Ngunit kung meron man pwedeng ipagmapuri si Pablo, yun ay ang mga bagay na inilaan ng Diyos sa kanya upang maipangaral ang mabuting balita. Sinabi ni Apostol Pablo sa 13th verse, "Ngunit ako'y hindi lalampasa hanggan ang ibinigay sa akin ng Diyos. Ang gawaing inilaan niya sa amin, kasama na ang pangangaral namin sa inyo." Si Apostol Pablo ay isang misyonero at hindi isang pastor na maaring manatili at mangalaga ng isang iglesia. Kung kaya't ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa iba't ibang dako ang may mas malaking kahalagahan sa kanyang buhay. At dahil dito, isa sa mga reklamo na kanyang natanggap ay ang hindi siya makapaglaan ng mahabang panahon upang manatili sa mga kapatiran, gaya ng lugar ng Korinto. Subalit ayon kay Pablo, hindi ito ang gawaing inilaan sa kanya, kundi ang humayo at mangaral sa iba't ibang lugar na hindi pa nararating ng mabuting balita ng kaligtasan. Ang pagiging misyonero ang tungkulin ng kanyang ministeryo bilang apostol ni Kristo Jesus, at ito rin ang dahilan kung bakit ayaw niyang lumampas sa tungkulin ito at makialam sa tungkulin at gawain na ibinigay ng Diyos sa iba. Si Pablo bilang isang misyonero ay may tungkulin ipahayag ang mabuting balita. Ang lungsod ng Korinto ay bunga ng kanyang pangangaral. Ito ang dahilan kung bakit hiniling niya sa kanila na siya ay unawain, sapagkat sila ay nasasaklaw ng hanggan ang inilagay ng Diyos sa kanya. Walang iba kundi ang ipangaral ang salita ng Diyos sa bawat lugar na nakapaligid sa kanila. Basahin po natin ang 14:16 sa 10th chapter sa aklat ng 2 Corinto. "Hindi ako lumalampas sapagkat kayo'y nasaklaw ng hanggan ng iyan. Nang una akong pumarian, taglay ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Hindi ako nagmamapuri ng labis sapagkat hindi ko may pagmamapuri ang pinagpagalan ng iba. Umaasa akong titibay ang inyong pananampalataya at dahil diyay lalawak ang aking gawain. Ngunit hindi naman lalampas sa hanggan ng inilagay ng Diyos. Pagkatapos, maipapangaral ko ang mabuting balita sa mga lupain sa paligid ninyo. Sa gayon, hindi ko ipagmamapuri ang ginawa ng iba." Muli nating mapapansin sa kanyang mga sinabi na ang pamamaraan ng kanyang ministeryo ay hindi upang maging isang pastor ng isang iglesia, kundi ang humayo at mangaral ng mabuting balita, at lagi siyang nasa ganitong pamamaraan, sapagkat hindi niya ibig na magtayo ng pundasyon na pinagpagalan ng iba. Sa 20th verse ng 10th chapter, malalaman po natin na ang Panginoon ang dapat pag-ukulan ng lahat ng pagpupuri, at siya rin ang sumisiyasat sa ating sarili at mga gawain kung ito ay karapat dapat sa kanyang paningin. Basahin po natin ang 17th verse-18. "Tulad ng sinabi sa kasulatan, kung ibig magmapuri ninuman ang Panginoon ang kanyang ipagmapuri. Ang pinararangalan ng Diyos ay ang mga taong karapat dapat sa kanyang kalooban, hindi ang pumupuri sa sarili." Ang 20th verse ito ay nagbibigay babala sa atin na huwag tayong kaagad-agad hahatol sa sinuman hanggat hindi natin natitiyak ang uri ng panawagan na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Halimbawa, maaring sa loob ng gawain ng Panginoon ay may isang kapatid na mahusay sa pagtuturo at meron rin namang mga mahuhusay at masisipag na sa pagdadalaw sa bahay ng mga kapatiran. Kung magkagayon tayo na mga pinaglilingkuran ay huwag maging padalos-dalos sa paghusga at sa pagpuna. Nasasabihin natin bakit hindi mahilig dumalaw ang taong iyon. At sasabihin natin sa isa bakit hindi siya magaling magturo. Naniniwala ako na ang mabuting magagawa ng bawat isa sa atin ay ang tuklasin ang kaloob ng bawat isa at magtulungan na lumago sa bawat kaloob na sa atin ay pinagkatiwala. Ito ang katotohanang nais ipahiwatig ni Apostol Pablo sa kanila tungkol sa mga kaloob ng Diyos sa kanya. Siya ay tinawag na maging misyonero at hindi isang pastor. Dahil dito, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ikalalaganap ng mabuting balita. Ang pagpapatotoo ni Pablo sa katotohanan ng kanyang pagka-apostol ay hindi lamang sa pagsasabi sa kanila na siya ay tinawag ng Diyos, kundi maging sa ganap at tunay na pagmamalasakit niya sa kanila. Sa 11 kabanata, makikita po natin ang tunay na damdamin ni Apostol Pablo. Ang sinabi niya sa una't ikalawang talata ng 11 kabanata sa aklat ng 2 Korinto ay ganito, "Ipagpaumanhin ninyo kung ako'y naguugaling hangal. Nakadarama ako ng makadiyos na panibugho tulad kayo ng isang malinis na dalagang ipinakikipagtipan ko sa isang lalaki kay Kristo." Ayon kay Pablo, siya ay humihingi ng paumanhin sa mga taga-Korinto kung siya man ay mag-aasal hangal. Mabuting maunawaan natin ang kanyang ibig sabihin sa talatang ito upang maging malinaw sa atin ang kanyang nais na ipaabot. Kung ating matatandaan na pag-aralan natin sa nakaraang mga kabanata na may mga grupo ng mananampalataya sa lungsod ng Korinto na gumagawa ng pagkakabahabahagi upang sirain at usigin si Pablo. At ayon sa ating tinalakay, ang mga pangunahing ibinabato ng mga kapatirang ito kay Pablo ay dahil sa kakulangan ng pagkaunawa sa kanyang pagka-apostol at sa gawain ng kanyang ministeryo. Dahil dito, napilitan si Pablo na ipahayag ang kanyang panig na bagamat ayon sa kanya, ang paggawa nito ay isang kahangalan lamang sapagkat hindi ang pagtatanggol ng sarili ang kanyang hangarin na ipahayag sa kanila kundi ang ikasusulong ng salita ng Diyos. Ito ang ibig sabihin ng salitang hangal. Sa talatang ito, ang gumagawa ng isang bagay na hindi ayon sa plano o binabalak. At ito rin ang dahilan kung bakit nagpapaumanhin si Apostol Pablo kung siya man ay mag-aasal hangal. Sapagkat walang layunin si Pablo na ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga umuusig sa kanya. Subalit dahil sa paninira na kanilang ginagawa sa kanyang ministeryo, ay napipilitan siyang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang katotohanan ng kanyang pagka-apostol. Bagamat ibinibilang niya ang pagsasakatuparan nito ay kahangalan lamang sapagkat walang kahihinat ng magandang bagay para sa salita ng Diyos. Gayunman, dahil kay Pablo nagkaroon ng iglesia sa lungsod ng Korinto at ito ang dahilan kung bakit nasabi niya na tanging siya lamang ang nakapagdala sa kanila sa pagkakilala sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng mabuting balita ng kaligtasan. Ito ang dahilan na nangangamba si Pablo na baka sila'y mailigaw ng ibang tagapagpahayag na nagsasabing may ibang Kristo. Sinabi ni Pablo sa 3 talata, "Ngunit nag-aalala akong baka malaso ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo tulad ni Eva na nalinlang ng ahas." Nakakalungkot isipin na marami sa ating lipunan ang naliligaw ng maling aral sapagkat wala silang sapat na kaalaman kay Kristo at tapat na pananalig sa Kanya. Higit sa lahat, maraming nabibihag ng maling paniniwala sapagkat ang karaniwang batayan ng ating iniisip tungkol sa katotohanan ng isang turo ay ating hinahanap sa galing ng pananalita sa ganda ng tindig at bikas ng mga nangangaral at gayon din sa dami ng mga nakikinig. Tulad natin, ang mga taga-Korinto ay nalinlang rin ng kagalingan ng mga bulaang guro kung kaya wika ni Pablo sa kanila sa 4 at 5 talata ng 11 kabanata sa aklat ng 2 Korinto. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Hesus kaysa ipinangangaral ko. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral ng iba sa itinuturo ko sa inyo. Palagay ko na may hindi ako huli sa magagaling na mga apostol na iyan. Subalit hindi po gayon, mga kaibigan. Ang katotohanan ng turo ay nakabatay sa tapat at dalisay na sinasabi ng Diyos na nasusulat sa Biblia. Hindi ba iyan ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, Kabanatang 8, talatang 31 hanggang 32? Ganito po ang sinabi ng Panginoon. Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, ay tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang katapatang magpatuloy sa salita ng Diyos na nasusulat sa Biblia ang maghahatid sa atin sa katotohanan at ang mag-iingat sa atin laban sa maling katuruan. Sa kabila ng mga paninira at panghuhusga na naranasan ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, pagmamalasakit at pag-aalala pa rin ang kanyang ipinakita sa kanila. Hindi ba iyan ang kahulugan ng salita ng Panginoon sa Ebanghelyo sang ayon kay Mateo, Kabanatang 5, talatang 43 hanggang 45, wika ni Jesus, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong amang nasa langit sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at ipinapapatak ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kay gandang malaman na ito rin ang uri ng kaisipan na itinuturo ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Roma sa Kabanatang 12, talatang 14. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, idalangin pagpalain at huwag sumpain. Mga kaibigan, sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi natin maiiwasan na dumaan sa mga masalimuot na kalagayan ng ating paglalakbay sa buhay paglilingkod. Hindi maialis na may mga taong hindi tayo maunawaan at manlalait sa atin, subalit hindi tayo dapat na mabahala sapagkat ito ay isang mabuting tanda ng ating pagsunod sa daan ng Panginoong Hesukristo. Hindi ito maiiwasan, subalit maaari nating gawin na isang pagkakataon upang lumago sa pagkakakilala at paglilingkod sa Panginoon. Hayaan po ninyong tapusin ko ang pag-aaral sa pamamagitan ng sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo sang ayon kay Mateo, Kabanatang 5, talatang 11 at 12. Mapalad kayo kapag dahil sa aking inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan, napawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at maibiging Diyos sa oras na ito, minsan pa kami po'y dumudulog at lumalapit sa iyo. Taglay po namin ang taos-pusong pagpupuri at pagpapasalamat sapagkat ikaw ang Diyos naming dakil at makapangyarihan. Sa aming mga paglilingkod, Panginoong Diyos, ay maraming humahadlang. Sa aming mga gawain ay maraming mga hindi nakakaunawa. Subalit, Panginoong Diyos, sila po ay aming idinadalangin. Gabayan mo po sila upang sa gayon pa, Panginoong Diyos, ay mamulat ang kanilang mga mata, maliwanagan ang kanilang mga pag-iisip upang sa gayon po, Panginoon, ay makita nila at malaman ang mga katotohanan na napapaloob sa iyong mga salita. Pagpalain mo ang mga manggagawa at mga ngaral sa panahon ito na nagdadaan sa makikipot na daan
2: sa masalimuot na mga pangyayari ng kanilang mga buhay. Subalit, Panginoong Diyos, dalangin po namin na patatagin mo ang kanilang pananalig at pananampalataya at manindigan sa mga gawain na iyong ipinagkaloob sa kanila. Sila, Panginoong Diyos, ay tinaob mo at itinalaga upang mangaral ng iyong salita. Panginoong Diyos, palakasin mo ang kanilang pananalig sa iyo. Pagkalooban mo sila ng kanilang mga pangangailangan sa mga panahong ito. Gayon din po, Panginoong Diyos, ang mga iglesia na merong mga hindi pagkakaunawaan. Panginoong Diyos, mangusap ka sa kanila at magkaroon ng kapayapaan. Magkaroon, Panginoong Diyos, ng pagkakaisa ang lahat ng mga mangangaral ng iyong salita. Hindi yung hidwaan, hindi dapat na nag-aaway po, Panginoon Diyos, kundi ipahayag ang katotohanan at magsama-sama sa ikabubuti, Panginoon Diyos, at ikalalaganap ng iyong mga salita. Kami po'y umaasa na ito po ay iyong gagawin, sapagkat ang lahat po ay aming hinihiling at idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
3: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
4: If we want to be happy, if we want to celebrate, we should do it spiritually. We do this by filling our minds and our hearts with thanksgiving so that our gratitude overflows into songs of praise to the Lord.
5: Dr. David Jeremiah continues his series, Powerful Principles from Proverbs, next time on Turning Point.

Palang umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Biel Samaniego. Samahan niyo po ako sa panalangin para po sa ating bayan. Dakilang Diyos, purihin ka sa umagang ito. Panginoon, kami po'y patuloy nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo pong patuloy na pagpapala sa buhay po ng bawat isa. Salamat po, O Diyos, sa bayan na kunsan kami isinilang, sa bayan kunsan kami ay narito. Panginoon, ito'y kaloob mo sa amin, likas na yaman at mga magandang mga lugar at tanawin at mga bagay na pinagkaloob mo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, dalangin namin. Pagpalain mo po ang bayang ito.

0: bahagi ng pag-unlad, naging bahagi ng aming pong pagsulong bilang mabayan ng Pilipinas. Panginoon, dalangin namin na gabayan mo ang bawat isa. Patuloy nawa ang pagkapayapaan, ang patuloy na katatagan at panampalataya sa puso ng bawat isa. Na maitoon ang lahat, O Diyos, sa inyo lamang. Dahil ikaw ang tunay na Diyos na mabuti, ang Diyos na siyang patuloy nagmamahal sa amin. Panginoon, patuloy naming itinataas ang lahat ng ito sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, aming Diyos at tagapagligtas. Nawa, Panginoon, ay patuloy ka nawa na mabigyan ng kagalakan at kami bilang mga Pilipino, bilang mamamayan, ay maitaas ang dakilang pangalan mo lamang. Salamat po, O Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.
1: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
3: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Tayong mga Kristiyano ay nilipat ng Diyos Ama mula sa kapangyarihan ng kadiliman tungo sa kaharian ng Kanyang minamahal na anak. Hindi na tayo nasasailalim ng kasalanan. Hindi na natin kailangang hintayin na mamatay upang makapasok sa kaharian ni Kristo. Ngayon pa lang ay pasok na tayo. Tayong lahat na nananampalataya kay Kristo ay magbebenepisyo sa lahat ng mga bagay na ibinigay ng Diyos sa Kanyang anak. Paano ito ginawa ng Panginoon? Paano niya ginawa ang pagliligtas at paglilipat na ito? Pakinggan po natin muli si Brother Juram Ramos para sa pagtatapos ng mensaheng Transferred to the Kingdom.
4: Gatinan nyo kahit sa relationship, pagka kayo ay magbo-boyfriend, kunyari Christian kayo, magbo-boyfriend kayo ng unbeliever, ano description sa inyo ng Panginoon? 2 Corinthians 6 verse 14, "Do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness?" Kita nyo ang description ng Christian? They are light. Sabi niya kayo, huwag kayo mag-aasawa ng unbeliever. Anong meron between light and darkness? We already belong to the light. Sabi ng Philippians chapter 2 verse 15, "That you may be blameless and innocent children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation among whom you shine as lights in the world." Yan na tayo. We're transferred to the kingdom of light. Kaya ito na, tingin sa atin, we are now lights in the world. Alam nyo, this is exceptional. For Paul to speak of believers that they have already been transferred to the kingdom of God's beloved Son, that is exceptional. Alam nyo bakit? Normally, when Paul would talk about entering the kingdom of God, normally, he always refers to something that will happen in the future. Kaya tinan nyo, 2 Timothy 4 verse 1, ito sabi niya, "I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by His appearing and His kingdom." Ano sinasabi niya rito? Judge the living and the dead. That will happen pagdating ni Jesus. By His appearing, kailan mangyari yan? Pag dumating si Jesus.

0: Inilipat tayo ng Diyos mula sa impyerno at sa kapangyarihan ng Diablo, papunta sa liwanag, sa kaharian ng kanyang minamahal na anak na si Kristo Jesus. Walang salitang angkop na makapagpapahayag ng pasasalamat sa dakilang ginawa ng Diyos para sa atin. Ang nakalulungkot na ipagpasalamat na ba natin ito ng lubusan sa Diyos tulad ng pasasalamat ni Pablo. Diyan po nagwawakas ang mensaheng Transferred to the Kingdom.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: What's the greatest danger we're facing today? The Bible says something we might not expect. It's not the danger that's out there in the world. It's what's lacking in God's people and where we look for help. I'm David Wolin. Join me on the next Haven today to see how all this points to Jesus in a series called The King We Need.
2: FEBC Radio TV.

0: Sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Katotohanang hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
3: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
4: Panahon na tayo po ay nasa gitna ng hirap, tumawag po tayo sa ating Panginoon at tayo po ay iniligtas sa ating kilingan. Ang unang larawan po ng lilim ng Diyos ay ang bato. Sabi po sa Isaiah 32 verse 2, ito po ay ang lilim ng isang malaking bato sa isang lupang pagod. Dito tayo nagsimulang kakilala sa anino o lilim ng ating Panginoon. Ito ang unang naging kanlungan natin sa oras ng kagitutan. Nakakapagod ang daan at napakainit po ng ating pong paglalakbay. Piyo po ang ating mga labi at nangihina ang ating mga kaluluwa. Naghahanap po tayo ng kanlungan, ngunit wala po tayong nakita sapagkat nasa ilang po tayo. Ang ibig sabihin po ay nasa kasalanan at paghatol ng Diyos. At sino po ba ang makapagdadala sa atin ng kaligtasan o pag-asa? Sabi po sa Awit 107 verse 13, sa gitna ng hirap, kay Yahweh sila ay tumawag at dininig naman yaong kahilingan na sila'y iligtas. Tayo ay tumawag sa Panginoon sa ating paghihirap at tayo ay iniligtas ng Diyos, our Rock of Ages. Ang Panginoon Jesus ay naging kabayaran sa ating mga kasalanan at namagitan sa atin at sa Diyos upang mapawi ang kanyang puot sa atin. Nakita nating ipinataw kay Jesus ang parusa at nagtiis para sa ating mga kasalanan dahil po sa pagmamahal niya sa atin. Ang lilim ng isang bato ay kapagdudulot po talaga ng napakalamig na pakiramdam. Katulad din po ng ating Panginoon Jesus ay lubos na nakapagbibigay aliw din po sa atin, yung malamig na pakiramdam. Ang lilim ng isang bato ay mas kumpleto at mas malamig kesa sa anumang iba pang lilim na atin pong masisilungan. At kaya ang kapayapaang ibinibigay ni Jesus ay higit pa sa lahat ng pag-aunawa. Walang katulad nito. Walang pagkakataon na makalusot ang mga sinag ng liwanag sa lilim ng bato. Ni hindi rin po makakapasok ang init ng tulad ng pagpasok nito sa mga dahon ng isang kagubatan. Si Jesus ay isang kumpletong kanlungan at mapalad ang mga nasa lilim niya. Sana po ay manatili tayo sa kanyang lilim. Tulad ng kasalanan, gayon din ang lahat ng uri ng kalungkutan. Ang Panginoon, ang bato ng ating kanlungan, walang sinag ng araw na tatama sa atin. Ni anumang init na dala nito, dahil hindi tayo kailanman mapapalayo kay Kristo. Alam natin kung saan tayo pupunta at mananahan, kundi sa kanyang presensya lamang. Nakakatakot po yung presensya po ng malaking aninong ito. Ang isang bato ay madalas napakataas kaya't nakakatakot. Nanginginig tayo sa harap ng presensya ng malaking bato nito. Tulad din po ng ating pakiramdam nung unang lumapit tayo sa Panginoon. Tayo po ay namamangha at natatakot. Simula po, tinitignan natin ang Panginoon Jesus bilang ating kanlungan mula sa nakakapasong init na nararapat na parusa para sa atin. At kaunti lamang ang ating nalalaman. Ngunit, nung atin pong maunawaan, madama ang kanyang pagmamahal, ito pala ay makapagbibigay sa atin ng kapayapaan na hindi po kaya nating maipaliwanag. Ang bato na si Kristo na ating pong tandigan ay ang batong nagligtas po sa atin. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
5: Ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
0: May mga ipinipilit ang maling katuruan na ang Biblia daw ay naglalaman lamang ng salita ng Diyos. Itinatanggi nila na ang Biblia ay ang salita ng Diyos sa kabuuan nito. Isa sa mga talata na ginagamit nila na batayan sa kanilang maling katuruan ay ang 1 Corinthians chapter 7 verses 25 to 26. Babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition. Ngayon, tungkol sa mga dalaga ay wala akong utos mula sa Panginoon. Ngunit ibinibigay ko ang aking kuro-kuro bilang isa na sa pamamagitan ng habag ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan. Sa palagay ko, dahil sa kasalukuyang kagipitan, makakabuti sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Pansinin natin ang mga salitang kuro-kuro at palagay. Kaya sinasabi nila na hindi lamang daw kapahayagan ng Diyos ang mababasa sa Biblia, kundi pati mga kuro-kuro o haka-haka ng tao. Nang sabihin daw ng apostol na sa palagay ko, ito ay sariling pananaw lang niya. Ganito naman ang pagkakasalin sa magandang balita, Biblia. Tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit magbibigay ako ng aking opinyon. Bilang isang taong dahil sa habag ng Diyos ay mapagkakatiwalaan. Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Pansinin naman natin ang mga salitang opinyon at inaakala. Sabi ng mga nagtuturo na ang Biblia ay hindi salita ng Diyos sa kabuuan nito, lumalabas daw na opinyon lang ni Pablo ang kanyang isinulat. Sinasabi pa nga nila na huwag daw nating kakalimutan na maraming namamatay sa maling akala. E sabi nga ni Pablo, inaakala ko. Kaya para sa kanila, hindi magkapantay ang authority ng pahayag ng Panginoong Hesus at ng mga sinulat ng mga apostol na katulad ni Pablo. Tama ba ang kanilang pagpapaliwanag? Hindi po. Una, binigyang diin ni Apostol Pablo na ginabayan siya ng Espiritu sa kanyang isinulat. Ayon sa 1 Corinthians chapter 7 verse 40, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition, ngunit batay sa aking kuro-kuro, siya ay higit na maligaya kung mananatili siya sa kanyang kalagayan. At iniisip ko rin naman na ako'y may Espiritu ng Diyos. Bagamat tinawag pa rin niya itong kuro-kuro, nilinaw ni Pablo na ito ay itinuro sa kanya ng Espiritu ng Diyos. Pangalawa, ayon sa 1 Corinthians chapter 14 verse 37, kung iniisip ng sino man na siya'y propeta o taong espiritual, dapat niyang kilalanin na ang aking isinusulat sa inyo ay utos ng Panginoon. Ang aking isinusulat sa inyo ay utos ng Panginoon. Dito makikita na ang pagpapahayag ni Pablo na ang mga isinulat niya ay utos ng Panginoon. Ganito ang pagkakasalin sa Tagalog Contemporary Version. Ang mga sinusulat ko sa inyo'y utos mismo ng Panginoon. Ang mga isinusulat ko sa inyo'y utos mismo ng Panginoon. Kaya kahit na sa 1 Corinthians 7 ay tinawag niya na kuro-kuro o opinyon, at kahit na ginamit niya ang mga salitang akala o palagay patungkol sa kanyang mga isinulat, hindi ito nangangahulugan na ang mga sulat ni Pablo ay mula lang sa kanyang sariling kaisipan. Ayon nga sa The Pillar New Testament Commentary, what Paul has to say here, however, is not his take it or leave it opinion. Ultimately, his apostolic judgments derive their authority from Jesus. Ang mga isinulat niya ay ayon sa gabay sa kanya ng Espiritu, kaya ang mga ito ay utos mismo ng Diyos. Pinuri pa nga ng apostol ang mga mananampalataya sa Tesalonika dahil sa kanilang pagtanggap sa kanyang pangangaral. Ayon sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, at kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos. Ayon pa sa The Pillar New Testament Commentary, Paul's instructions were not simply the informed opinions of a Christian leader, but the Lord's command. Paul's instructions were not simply the informed opinions of a Christian leader, but the Lord's command. That is, instruction given through the prophetic gift by which the Lord Himself is guiding the church through the apostles. Paul, of course, has no doubt whatsoever regarding the divine authority of his message, nor any doubt that anyone who is actually in tune with the Holy Spirit and who has a gift of prophecy or discernment will be able to recognize that his teaching is marked by the very authority of Christ himself. His teaching is marked by the very authority of Christ himself. Hindi mababa ang authority ng mga sulat ng apostol kumpara sa mga pinahayag ng Panginoon, sapagkat taglay ng kanyang mga isinulat ang mismong kapangyarihan ni Jesus. Pangatlo, bakit nga ba tinawag ni Apostol Pablo na opinyon o kuro-kuro ang kanyang isinulat dito sa 1 Corinthians 7? Muli, binigyang diin na natin na hindi ibig sabihin nito na mas mababa ang authority nang isinulat ni Pablo kumpara sa mga sinabi ng Panginoon. Subalit matatandaan na bagamat sinabi ng apostol na mas maganda ang mag-asawa kaysa sa manatiling single o walang asawa, ganito ang kanyang sinabi sa verses 6 and 7. Ngunit ito'y sinasabi ko bilang pagbibigay, hindi isang utos. Bilang pagbibigay, hindi isang utos. Ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko, ngunit ang bawat tao'y mayroong kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos, ang isa'y ganito at ang iba'y ganun. Dito makikita natin na ang pag-aasawa ay hindi utos o required sa lahat. Kaya tinawag ni Pablo na opinyon ang kanyang sinabi dahil sa ito ay pagbibigay o ayon sa pagkakasalin ng English Standard Version as a concession, not a command. As a concession, not a command. Kaya, even if it is not a command and even if it's a concession, it is still the Word of God. Hindi lamang mga utos sa Biblia ang may taglay ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Maging ang mga payo ng mga apostol ay kapantay din sa kapangyarihan ng mga kautusan. Kaya hindi magagamit ang isinulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 7 bilang patunay na ang Biblia daw ay naglalaman lamang ng salita ng Diyos. Ang tamang katuruan ay ang Biblia ay salita ng Diyos sa kabuuan nito. Ako po si Pastor Eric Cortez. Ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa. Great.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Second Timothy chapter 2, verse 13. If we are faithless, he remains faithful, for he cannot disown himself. 2 Timothy chapter 2, verse 13. God is faithful even when we are not. Yan po ang ating magiging pagbubulay-bulay ngayon. Alam niyo po mga kapatid, may mga times, ito siguro sabihin niyo po kung tama, no? Observe niyo po, no? Diba may mga araw na talagang ramdam natin na sobrang lakas ng ating pananampalataya, parang sobrang tibay natin sa pananampalataya. Yan yung mga time na we are joyfully serving God, no? Araw-araw natin binabasa ang kanyang mga salita. At talaga namang ang tiwala natin sa Diyos ay gayon na lamang. So, ibig sabihin, punong-puno yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Pero alam niyo po, kung paano may mga ganung araw na sobrang lakas ang ating pananampalataya, meron din mga araw na para bang ang feeling po natin ay ang hina-hina natin. Parang ang feeling po natin ay parang pagod na pagod tayo. Parang marami tayong masyadong pagdududa at tayo po ay nadidistract sa maraming bagay. At minsan ay parang feeling pa nga natin ay ang layo natin sa Panginoon. Alam nyo, yung pong mga ganung moments, no? Para bang minsan tatanungin natin, mahal pa ba ako ng Diyos? No? Talaga bang ako ba ay nanatili pa rin sa Panginoon? Alam nyo po, dito po sa binasa nating talata karina, sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, sabi po doon, if we are faithless, no? Siguro yun nga yung mga days na when we feel weak, tired, doubting, distracted, or even distant. Yung sabi po ni Paul, no, ay he remains faithful. Ang Diyos ay nananatiling tapat sa buhay natin. So ano po ba yung mga lessons na kailangan po nating matutunan? Ano ba yung mga reminders na kailangan po ipaalala po sa atin ngayon? Number one, God's faithfulness is not based on our feelings. Ulitin ko po, God's faithfulness is not based on our feelings. Minsan po kasi masyado tayong naka-incline sa ating mga emotions. Kaya tuloy, kagaya ng mga example ko po kanina, parang feeling ko, ang layo ko sa Panginoon, parang ang pakiramdam ko. Mga kapatid, God's faithfulness is not based on our feelings. Ano pong sabi doon sa 2 Timothy chapter 2 verse 13? If we are faithless, God is still faithful. Alam niyo po, pag tinignan natin salitang faithless do, na ginamit doon sa ating passage, eh ang ibig sabihin po noon pala ay untrusting, disbelieving, or unfaithful. At talagang walang pagtitiwala, walang paniniwala, at hindi tapat. Sa kabilang banda naman, yung salitang faithful, no, pag tinignan po natin sa salitang Greek, ang ibig sabihin po, a literal meaning po niya is reliable, trustworthy, dependable, and loyal. So mga kapatid, kung tayo man ay disbelieving or tayo man unfaithful or untrusting at times, no, God is still reliable, He is trustworthy, dependable, and loyal. Ang ganda po no, no? So huwag po tayong magbase sa ating po mga damdamin, sapagkat naalala ko po tuloy ang turo sa amin eh, emotions are deceiving, mapandaya ang mga damdamin. Kaya po kung magbago man ang ating damdamin, no, yung iba nga may mga mood swing pa na tinatawag, di ba? Kanina ay masaya, biglang lulungkot, di ba? So ang mga emotions daw po muna natin ay magbago. Ang damdamin ng Diyos sa atin po hindi nagbabago, no? He remains constant, no? Kung paano siya naging faithful, kaila Abraham, no, sa mga patriarchs sa Bible, siya ay faithful sa ating mga ninuno, eh hanggang sa panahon po natin ngayon, faithful po, wala pong nabago, wala pong nabawas na percentage do sa faithfulness ng Diyos sa atin. At kitang-kita naman po natin yan, mga kapatid, di ba? Ramdam na ramdam po natin yan at pinapatunayan po yan ang kanyang mga gawa sa ating po mga buhay. Kaya mga kapatid, huwag tayong masyadong mag-base sa ating mga feelings sapagkat ang katapatan ng Panginoon hindi po doon nakabatay, no? Hindi po doon nakabatay. Kaya po kapatid, kung sa panahon na ito ay parang ang damdam mo ay hindi ka ganun ka faithful, no? Eh bumalik ka lang sa Diyos. Sapagkat ang ating Diyos ay laging naghihintay, open arms and with a heart full of grace. Sabi nga po sa Lamentations chapter 3 verse 22 to 23, because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Ang katapatan ng Panginoon ay bago araw-araw. Number two, God's faithfulness is rooted in His character. So kung paano ang katapatan ng Diyos ay hindi po base sa emotion natin, eh ito po ay nakaugat sa kanyang katangian, no? Sa kanyang character. Sabi nga po doon sa verse po natin, yung ating pong pinaka-text sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, for He cannot disown Himself. Alam nyo, ito po isang, meron pong powerful theological truth behind po this, no? So ano po yung theological truth na makita po nandito? God is faithful not just because He chooses to be. Ang Diyos po ay tapat hindi dahil pinili niyang maging tapat, but because He is faithful by nature. No, He cannot be anything less, sabi nga po nung theological truth. No? So ibig sabihin mga kapatid, ang pagiging faithful ng Diyos ay hindi po batay dahil ito po'y pinili niya. Kundi faithful lang Diyos by nature. Ibig sabihin, likas na po sa Diyos ang faithful, no? Siya po ay talagang tapat. Ang katotohanan po na hindi nagbabago, no? He is consistently loving, just, merciful, and trustworthy. Noon, ngayon, at magpakailanman. Gamitin na natin yun, no? Sabi nga po doon sa Numbers 23:19, God is not human that He should lie. Not a human being that He should change His mind. Hindi po tao ang Diyos, no? Minsan kasi ginagawa nating halintulad sa atin, eh. Hindi po, no? So kaya mga kapatid, kung ang ating pong mga katapatan sa Diyos ay minsan nagkukulang, tandaan po natin, ang Diyos ay tapat sapagkat yun ay Kanya pong katangian. No? Ang Diyos po mismo ay tapat. Kaya po, wala po tayong dapat ipag-alala, no? Sapagkat ang Diyos ay laging tapat sa atin pong mga buhay. And number three, God's faithfulness calls us back, not cast us out. So ang katapatan po ng Diyos ay hindi po para ilayo tayo o itaboy tayo kung hindi tayo po ay punumbalikin sa Kanya, no? So pag tinignan pa po natin yung 2 Timothy chapter 2 verse 11 to 12, din na po natin babasahin, pero kung titignan po natin dyan, eh ang Diyos po eh, hindi nagka-cancel, no? Alam nyo, this past few seasons ay naging ano yan, no? Trending yung cancel culture, kung tawagin nga nila. So ang Diyos po hindi tayo kina-cancel. Ang Diyos po ay lagi pong punong-puno ng pagmamahal na tinatawag po tayo pabalik. Naalala nyo po si Peter? Ilang beses po bang itinatwa o itinanggi ni Pedro si Jesus? Tama po kayo, 3 times, no? So, Peter denied Jesus 3 times. Alam nyo, sobrang heartbreaking ito pong tagpo na ito sa ating pong si Peter, no? Pero alam nyo po, pong si Peter, no? Pero alam nyo po, nung si Jesus,

0: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Magandang gabi sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa Thursday edition po ng Heartline. Andog sa inyo ng Back to the Bible Philippines in partnership with Far East Broadcasting Company. Ang itong program na ito ay kung saan ang inyo pong nararamdaman ay amin pong pinapakinggan dito po sa ating program Heartline. Sana po patuloy lang po kayong mag-tune in sa amin hanggang 11 o'clock. Ako po inyong kaibigan, kaagapay dito po sa ating Thursday edition ng Heartline, Ate Merlin Guillermo. At syempre kasama po natin ang direktor ng isang counseling center. Ang kanila pong ministry ay Fullness and Freedom. So I'd like you to listen to our counselor ngayong gabi. And of course, you can send your questions sa atin pong numbers na aking pong babanggitin mamaya. Welcome po muna natin ang ating counselor, si Pastor Kuya Jerry Sereno. Magandang gabi po, Kuya Jerry.
1: Hi, hello, Ate Merlin. Glad ulit ako na I'll be here again. Medyo matagal-tagal yung last time natin, but again, thank you for inviting us in Fullness and Freedom Counseling Ministry. At syempre, excited din ako sa gabing ito.
0: Kuya Jerry, can you tell us more about the Fullness and Freedom? Kung saan ang ating mga tagapakinig, paano sila mag-avail na inyong ministry sa counseling or mayroon ba kayong mga seminars? And ano po ang contact numbers na maaaring i-contact ng ating mga tagapakinig in case they need counseling or seminars?
1: Thank you, Ate Merlin. Actually, they can just search sa Facebook kasi hindi ako touchy masyado pero pwede nilang i-search lang sa Facebook, Fullness of Freedom Counseling and Training Center. So if they like to seek support, counseling support or training and seminar, message lang sila doon. Ang admin natin ay na doon and to provide answer din. So Ate Merlin, ang Fullness of Freedom is a Christian counseling. So we value po yung sabi natin relationship, kaya siya relational din siya, but also clinical at the same time pastoral din siya. And salamat sa Panginoon. We started in 2022. And we're praising the Lord. Oh, we're praising the Lord na kayo naman na kasama din namin kaya Ate Merlin sa journey na ito. We're praising God for sustaining us. Salamat sa Panginoon. Ate Merlin, ito yung numbers namin. So, this mark ay 0962-263-8250. Ulitin ko, Smart, 0962-263-8250. Tapos, meron din kaming Globe, 0915-773-1814. Yun, Ate Merlin.
0: Yan.

0: mga contact numbers po makagapay ng freedom, fullness and freedom. Ang ganda po ng pangalan ng kanilang ministry, di ba? Fullness and freedom talaga. So again, sa ating mga kaagapay, kung sakali meron po kayong kailangan for counseling, you can also contact Back to the Bible, di po ba? Sa 0933-824-1475. 0933-824-1475. Or you can contact them din sa 837-19488 para po sa counseling schedule at kung kailangan nyo po ng mga seminars or psych testing, available din po sa Back to the Bible. And para po sa inyong mga counseling needs, or you can also call FEBC 0998-962-6779. Yan po ang sa Far East Broadcasting Company na numbers. Or 0916-296-6620. 0916-296-6620. Happy listening kay Nora Cancheta, Cancela, Amy Chudoro, Helen Mansunong, Rosalinda Buico ng UAE. Nakikinig sa atin si Perlita Novello, Jo Chan, Helen Pedrosa, Juliet Andrada, Erwin Wenceslao, Win Purple Aquino, Crystalline Cruz, Zepanaya from Malolos, Bulacan, si Sebi Ramos naman, kasama din si Chona Ido ng San Jose del Monte. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig ngayon, magandang araw, magandang gabi. At Kuya Jerry ay kasama din sa ating program ngayon ay ang station sa Bicol Region. Yan po ay iCare. Ang pangalan po ng radio station sa Care Station 104.3 FM Legazpi City. Mga kaagapay natin doon, napapakinggan din po nila ang Heartline. Of course, from Monday through Friday. Tayo naman at Thursday, di po ba? So, again, mga kaagapay, stay tuned lang po kayo hanggang 11 o'clock po tayo. Again, nabanggit po ni Kuya Jerry yung kanilang telephone numbers, Fullness and Freedom, kung saan kayo ay makaka-avail ng counseling, or if you want seminars po na ino-offer po ng Fullness and Freedom. So ngayong gabi mga kaagapay, ang atin pong verse na gusto kong i-share, Kuya Jerry, no, sa 1 Corinthians 10:13. Kasi po, ang i-discuss muna namin ni Kuya Jerry is common ways Satan attacks marriage and family. Common ways Satan attacks marriage and family. Di po ba? So ito po sa 1 Corinthians 10:13, ang sabi po sa English, sabi, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will always provide a way out so that you can endure it. So Kuya Jerry, sa iyong reflection dito sa verse na to, dahil ito ang intentional na pinili natin, dahil nga yung common attacks ng Satan sa marriage and family, di po ba? So ano po ang palaalam mo sa ating mga listeners ngayon?
1: Well, interesting din ito, Ati Marty, na ang concept ng family and marriage. And aware naman tayo na hindi lang ito psychological, emotional related, meron dito mga spiritual concerns. And I think this is very important. Lalo na po yung binasa ninyo. At importante po ito. I think marami po na that we can also reflect with this based sa ating Bible verse natin. And I think you mentioned about common ways. Tama ba? One is actually yung division and conflict. Isa sa mga causes ng ginagawa ng ating Panginoon, binamagnify ng kaaway natin, yung disagreement natin, mga wars natin, conflict natin in the family. At kapag namamagnify yun, ang tendency talagang division yun, ang conflict. May have to repair minsan yung part na yan. That's one thing, Ati Marie.
0: Madalas, Kuya Jerry, di ba, pag may conflict sa family, di ba, hindi napapansin ng mag-asawa na sa kanila pong mga sinasabi natin unexplainable wars, di ba? Hindi nila napapansin na ito po ay ang tindi ng effect sa mga anak kung naririnig po nila ang constant tension in the home. Narinig ko minsan, Kuya Jerry, nung in-interview ni Tony Gonzaga, yung isang celebrity, Sabi niya, ang parents niya naghiwalay nung sila ay maliit pa, kaya lumaki sila sa lola.
1: Mm-hmm.
0: Tapos sabi ni, tinanong ni Tony, what is the impact sa inyo? Sabi nung celebrity na in-interview ni Tony, sabi niya, mas masaya sila na naghiwalay ang magulang. Imagine mo Kuya Jerry,
1: yeah,
0: kasi parang
1: yeah.
0: nung magkasama daw yung parents niya, ay naririndi sila sa ingay, laging nag-aaway.
1: Yes.
0: Diba Kuya Jerry, napakalungkot na ang effect nito sa mga bata, hindi natin napapansin na sobra talaga. So yung sinasabi noon, actually si Coco Martin yun, si Coco Martin, isang icon celebrity na sabi niya nga, mas naging maayos ang buhay nila nung naghiwalay ang parents, Kuya Jerry.
1: Lalo na Merlin, may tinatawag na triangulation. Diba yung triangulation,
0: okay,
1: yung kampi-kampi ba? Yung tayo maghanap ng kakampi dun sa, lalo kung halay, for example, isa lang anak ninyo, triangulation. Mm-hmm. So yung anak, sabi nung tatay sa akin ka kumampi, sabi naman na nari sa akin ka kumampi. So yung bata talaga, mm-hmm, yung tension. Paano kung malaki, mm-hmm, yung family? So magkakampi-kampi, yeah, mag-aaway yung mga kakapatid. Mm-hmm. Kay mama, kay papa, and yun yung tension doon at Meridian. At tama yung sabi mo, talagang ano, talagang parang mas masarap yata, kung okay yata, kung hiwalay na lang sila.
0: Oo nga. Di ba yun ang feeling ng mga bata? Parang mas relax sila, mas enjoy nila ang buhay, kasama ang lola, di ba? So mabuti na lang may mga lola dyan na sumasalo sa mga apo, no?
1: Yeah.
0: Congratulations sa mga lola
1: at tunay ko.
0: No,
1: dito lang natin Merlin, ano? Walang kinakampihan ba, ano?
0: Right, right. So yan po ang isa sa mga attack ng kaaway sa ating mga pamilya, sowing division and conflict, di ba? So ang pangalawa kasi Kuya Jerry ay the blame game. Ano, okay, ang insight mo dito? The blame game sa mga couples.
1: Yun nga. Going back doon sa Garden of Eden, yung blame, no? Yung blame ni Adam, Steve. Sabi ni Adam, ops, kasi naman eh, yung babae na binigay mo eh, no? Parang ganon. Parang gusto niya sabihin, ikaw kasi Lord eh, no? At ngayon naman, sabi ng babae, parang wala na siyang matakbuhan. Sa, ang blame niya, yung ahas, no? Eh, kasi naman yung ahas eh, no? Parang ganon. So the blame game, walang admission, and ito yung pinakamabilis kasi Ate Merlin na pwedeng gawin ng mag-asawa. Yung escape,
0: okay,
1: ba? The best way to escape is to blame. Yours,
0: okay,
1: no? So tapos yan eh, parang ikaw may kasalanan, and that's it, no? Yun talaga, sa yun, sa sabi natin, sa one of the reasons kung bakit may mga marriages na talagang broken and hurting and hurting.
0: So sa dito sa blame game, Kuya Jerry, ano po ang mai-advise yun na ma-avoid itong blame game?
1: Importante talaga na merong awareness and acceptance. Ako may contribution ako dito.
0: Yeah.
1: At dapat ko itong tanggapin, at kung kinakailangan talaga na suyuin ko ang aking partner at humingi ng tawad para maayos kami. I think that's very important, Ate Marvin. Ang tawag natin dyan, repair. You repaired the relationship.
0: Okay, oo.
1: It's the blaming.
0: Blaming, di ba? Pagka-blaming, talagang ikaw yung may kapangyarihan, parang ikaw yung may kasalanan, ikaw lahat ang tinuturo sa iyong partner. So sana po ay isa din
1: lalo
0: sa
1: na,
0: para. Oo.
1: O lalo na Timurdin, kung ang well, medyo parang mahaba, pero ang gusto ko lang iiwan yung lalo na kung ang partner mo ay mayroong pagka-narcissistic, di ba? Hindi talaga siya kumikilala ng kanyang mali. Ikaw lahat ang mali. Naku, napakahirap lang yun. So personality disorder yung Ate Marilyn din.
0: Oh man. So sa personality disorder, Kuya Jerry, ay i-blame natin dahil disorder ang kanyang personality. Parang tanggapin natin ang kanyang kondisyon.
1: kaya Ate Marilyn, napakalaga nung premarital counseling eh.
0: Yeah.
1: Kasi kung sa nagsasama pa lang kayo, hindi pa kayo mag-asawa, at lagi ka nang biniblame, eh mag-isip-isip ka na.
0: Yeah, correct. So, bago ng, usually Kuya Jerry, sa premarital counseling, na-identify niyo na ba na narcissist ang isa sa kanila? Or
1: may sa pag-uusap niyo? Marlene, yung leaning, no? Yung leaning, dapat na discuss na lagi na pag-uusapan yun. At pag-isipan din nila, and hopefully, merong merong repair din sa kanila, lalo na doon sa kung sino man sa kanila, meron trait ng ganun.
0: So minsan Kuya Jerry, 'di ba, yung disorder na narcissist ay ano, talagang hindi matanggap ng tao na ganun siya. Hindi niya malaman na siya ay narcissist, 'di ba?
1: Totoo, Ate Merlin, totoo. At yun nga yung kasi manipulative sila, Ate Merlin, eh. At madalas inadequate sila, so kailangan para makuha nila na masatisfy sila, parang trophy ka, kailangan ikaw ang gagawa ng mga gusto nila na hindi nila kaya gawin.
0: Wow.
1: Hindi mo nagawa, pasensya ka.
0: You will
1: be playing something like
0: minsan na may napanood din ako, mahilig ako manood ng mga issues about marriage, ano, sa blog, sa TikTok, or sa alam mo yon. So mayroong mga interviews or features sa 700 Club or sa maging sa Focus on the Family, di ba, sa Colorado. Mm. Mayroon akong napapanood na isang lalaki na narcissist, tapos yung wife naman ay alam niya narcissist yung husband. Hindi niya mahiwalayan, hindi niya kaya mahiwalayan kasi siya din kailangan niya ng love.
1: Yeah,
0: kailangan
1: yeah.
0: niya ng so sa kanya akala niya sobrang pagmamahal nung husband niya kahit siya po ay physically, emotional, verbally abused. Hindi niya kayang iwanan.
1: Yeah. Ate Merlin, meron din kasing disorder 'yon, may tinatawag silang dependent personality disorder.
0: Oh,
1: yun yung talagang ano, talagang kahit na binubugbugan na ayaw mo but is parang magkasundo siguro kung gawang ito.
0: Yeah, Kuya Jerry,
1: yun,
0: so narcissist talaga. At saka ano yun, yung
1: dependent.
0: Wife ko niya
1: dependent personality disorder din.
0: Disorder din yun.
1: Oo, Ate Merlin, so yung very dependent siya kahit ano na ginagawa siya, okay lang sa'yo. Naka-anchor ka sa kanya.
0: Kaya nung habang nanonood ako, Kuya Jerry, kung ako yon, di ba, hiwalay agad, takbo agad. Pero napagod ako doon sa pagsasalita ng babae. He was hurting me, he was abusing me verbally, financially, lahat-lahat ng abuse. Pero hindi niya maiwanan, napagod ako. Ako yung napagod na kapapanood. Parang yung pala, personality niya yon, disorder, na hindi niya
1: then,
0: alam. Pareho sila, di ba? That's good.
1: Sakto sila.
0: Sakto sila. Talagang ano, nag-match silang pareho, di ba? Parehong may need. Parehong extreme disorder.
1: Opo.
0: So pag ganoon, Kuya Jer, ay hindi na natin pakialaman yun.
1: Tama po.
0: Di ba? Kasi parang yung acceptance level, acceptance ng wife, na sa kanya, that's really true love, ano?
1: Mm-hmm.
0: At saka yung husband naman, yung kanyang pag-abuse sa kanyang wife ay sa kanyang parang pagmamahal din sa kanya. Mm-hmm. Wow! Nakakaloka!
1: Yeah.
0: Diba?
1: Yeah.
0: Pag ganun. I mean, you know, anyway, kung pareho naman sila ay accepted nila pareho yon, and then just let them go.
1: Siders at Merlin, katulad mo, parang ikaw yung hindi mo kaya talaga. Eh. Parang hindi mo
0: talaga.
1: Pero sila, parang okay lang sa kanila.
0: Oh, interesting. So anyway, interesting daw yung couples sa ganon. Mm-hmm. Pero karamihan po talaga pagka hindi na kaya ng wife, katulad nung in-interview, at the end of the day, she really gave up.
1: Mm-hmm.
0: She divorced the husband. No? Kasi nga, inano kasi yung libro na kaya sa Finature sa Focus on the Family, dahil sa libro na kanyang sinulat. Anyway, ang sunod, mga kaagapay, alam niyo po ba ang taktika ng paaway ni Satan talaga para masira ang family, ang marriage, ay neglect and busyness, Kuya Jerry.
1: Yeah.
0: Diba?
1: Oo. Totoo yan. Kasi it speaks of yung mga priorities natin, Ate Merlin. Usually, ang business din, Ate Merlin, parang coping din to siya. Coping natin. Unhealthy nga lang siya. Unhealthy lang yung coping natin. Parang ang tawag din namin dito, substitute satisfaction. Ginagawa mong substitute yung mga bagay-bagay na to inside yung mga priorities mo, no? Nagbabahag yung priorities mo. At ang tawag din dyan, yung hindi ka available. It could be reliable ka, you can provide for your needs. Kumbaga, sa asawa mo, kaya mong ibigay yung mga pangailangan, pero hindi ka emotionally available sa kanya. Okay. Pero pwede ka magbigay ng pera kasi busy-busy ka sa trabaho, kung ano-ano pa. Minsan kapag sa ministry, Ate Marlene, busy-busy sa ministry, o kung wala ng time pa.

0: para sa mga anak. Pero he can provide for the family. Parang ganun. Mm-hmm. Pero you're not available. Support, care, and mm-hmm. yung availability mo for, sabi mo kanina, yung commitment, yung emotional support mo. So, hindi ka available mm-hmm. doon. And, sabi, mm-hmm. ginagamit din yan. Parang Ate Merlin, di ba? Parang naka-attend ako last time about discipleship na pwede tayo maging basis sa mga ministry, sa mga programs, at nakalimutan natin yung calling natin, yung going and make disciples.
1: Oh my, totoo,
0: oh,
1: no?
0: No. So, parang ganun din Ate Merlin sa mag-asawa. Being busy, and yun din ang pwedeng sabihin natin gawain din ang tao. Yes.
1: Preacher, pwede kayang masabi natin na ano naman, substitute satisfaction ng over naman ng discipleship. Meron bang ganon?
0: Opo, no? Over, pwede din po.
1: Pwede rin?
0: Mm-mm.
2: Okay. So,
0: yung maraming, like for example, Ate Merlin, yung marami tayong mga programs sa church, pero it doesn't lead doon sa priority natin na to, sabi natin to involved in missions and make disciples. Lagi lang tayong mayroong gatherings, kainan, gano'n. Wala lang sa magpapain. Pero kung lagi tayong may mga fellowship na very, parang exclusive lang ba, no? Sa atin lang. Mm-hmm. Parang ayaw natin ng bago. Parang ayaw natin ng bago may dumating. So I think, mahirap ito. And sa marriage din, kung dadaling ko to sa marriage, mahirap din ito. Na, alam mo, busy ka sa ibang bagay and you don't have time for your spouse and for your mga anak mo, that will affect the relationship.
1: Mm-hmm. So yun mga kagapay, ano, ay bantayan po natin yung neglect and busyness sa ministry or whatever, but you know, you feel satisfied kasi ikaw ay malaking income mo, napopromote ka mm-hmm. sa yes. ladder ng sa corporate world, tapos mm-hmm. you're able to support the family financially, pero yung kakulangan mo sa time for the family ay neglect po yon sa time for the children, ayun po ang ginagawa ng kaaway. At syempre, Kuya Jerry, isa pa, ito tugmang-tugma sa ating verse for today, sexual temptation and impurity.
0: Mm-mm. Totoo yan, Ate Merlin. Marami tayong mga marriages. Kasawa na nasira yung relationship dahil mayroong third party, mayroong extramarital affair, and really sad. At iba nga dyan ay mga believers. Hindi tayo exempted, Ate Merlin, ang community natin and believers. At may mga ganoon din tayong mga stories. And alam natin na gawain yun. Hindi yun mabuti para sa buhay mag-asawa. Lalo na kung may mga anak, Ate Merlin, na. Mm-hmm, sa family mm-hmm. and that's really sad. Like for example, yung di ba may mga we talk about pornography, di ba? Isa din yan na magti-trigger din ng separation or sabihin sa siguro natin it will lead to later on extramarital affair.
1: So ito po ay very common na nire-remind tayo, no, doon sa temptation, impurity, pero madalas ay ini-ignore natin yung reminder ng ating Panginoon sa atin na kailangan, di ba, sabi nga, there's always a way of escape. Di ba? Kapag may temptation, sabi mo nga, anyone can be a victim by Satan. Especially mga kaagapay, bantayan po natin mga Christian couples or very active sa church, very involved sa ministry, at hindi nyo namamalayan, masyado ng emotionally connected kayo sa kapwa naglilingkod, di ba? Sa kapwa, kasama sa ministry, yan po ang bantayan natin. But you know what? There's always a temptation na ginagawa na Satan. But sabi dun sa verse natin kanina, there's always a way of escape. Nalala natin yeah. Kuya Jerry si Joseph, di ba? Joseph the Dreamer.
0: Yes. Oo.
1: Yeah.
0: I think, diba? Ate Merlin, meron din akong couple na may similarity rin. At an even individual. Nasa community din natin ito sila. At isa sa mga na-appreciate ko, kasi sabi niya, ang laki ng tulong ng accountability group.
1: Yeah, correct.
0: Talagang all out yung mga tanong, Ate Merlin. So, pag-asawa, no? Doon sa accountability group nila, tinatanong talaga yung mga difficult situations. Sabi niya, nakakatulong. Sabi niya, nakakatulong na alam mo na, sasabihin sa umpisa yung nakakahiya eh, sabi niya gano'n. Yung shame ba kasi you will talk about this? Like for example, nanonood ako. Pero kapag you start to talk about this,
1: honest,
0: yung
1: oo.
0: Oo, yung nalulusin yung grip ng shame. And it gives freedom din sa kanya. At the same time din, yung relationship ninyo nagiging open din sa mag-asawa. Sabi niya, ang laki. So that's why I'm just sharing to you, ang laking tulong accountability. Sa church siguro, Ate Merlin, magandang i-strengthen to. Lalo sa couples, magandang i-strengthen to ng mga churches natin. Accountability group for couples.
1: Yes. So Jerry, you talk about accountability group. Kami ni Kuya Clem, nung buhay pa siya, I mean, mayroon kaming accountability support group, mga pastors, mga 10 couples kami. Kasama po dyan si Bishop Eptendero, na Sherry, kasama si Kuya Willie Basilio, si Pastor Gami Alba, si Attorney Jojo Lacanilao, kasi magkabats kami sa Phibias noon eh. So, parang 10 years, 20 years ago, in-organize po namin to support. Hanggang ngayon, kami po ay nakikita at least once a month, ano? So, maliliit pa yung mga anak namin noon. Ngayon, mga married na rin mga anak namin, may mga apo na kami, pero we still go on with our support group as a pastor. So, tama po yan, Kuya Jerry, no? It's really a big help na support group namin, kahit mga pastors lahat, pero pag nagkikita kami, sabi namin, walang magdadala ng Bible, ah. Kasi di ba, kwentuhan lang at sharing kung ano po yung mga struggles and you know, it has really helped. So kaya nga, Kuya Jerry, di ba, yung discipleship, mga D group na yan, victory group, mga cell group, ay malaking tulong. Di ba?
0: Yes, Ate Mary, totoo po yan. I-enrich natin yung, sabihin natin yung area na yan sa ating, integrate natin, Ate Mary, sa ating married life.
1: Yeah. Like, tapos, ang sunod, mga kaagapay, ay yung unforgiveness at bitterness. Yan po ay ginagamit ni Satan upang basira po ang family, ang marriage. Kapag ho mayroong, alam mo yun, unforgiving heart, tapos so bitter sa partner, ay nako, mga kaagapay. Kuya Jerry, ano po ang gagawin natin para maiwasan ito?
0: Oo nga, Ate Marie, napaka-interesting na topic yan. Ang sabi nila sa emotion, ang napakaraming binanggit yung word na love doon sa Bible, apakarami. Pero ang susunod na emotion na binanggit sa kanya is anger. Anger. So can you imagine na ang next sa love, na napakaraming mention sa Bible, ay ang next niya ay anger. And so, no wonder Ate Merlin na kapag ka ang anger, display siya. Hindi naman, di kasi masama ang anger, Ate Merlin eh. Pero pagka display siya, nauwihan siya sa bitterness, Ate Merlin. At siyempre, no, nauwi yan siya sa unforgiveness. Kaya yung revenge, di ba, Ate Merlin, dyan nauwi yan yung pag-higanti. Yung part na yan. At nangyayari yan, Ate Merlin. Kaya sa tingin ko, malaki din ang kinalaman noong, like for example, mga extramarital affair, the issue ng anger at saka bitterness. Yung iba, parang expression ng revenge nila, ng rebellion nila. Kaya sila na-involved dyan. Yung galit nila na hindi naayos, na-uwi dito sa hindi mabuti palalo. So I think that's very important, Ate Marlene, yung part na yan. So siguro, ang talagang pwede dyan ay balikan ulit natin mga scripture na verse natin. Like, sa Ephesians, huwag patagalin ang galit. Huwag patagalin. Ang sabi nga dyan, huwag hayaang, di ba, lumubog ba yung araw. Tama ba, Ate Marlene? Oo. Mm-hmm. Ang sabi ko lang, paano kung gabi kayo nag-away, di wala na yung...
1: Oo nga. Walang araw.
0: Pero figurative yun, Ate Merlin eh. Di ba? Figurative yun. Ibig sabihin lang noon, kapag nagalit ka, huwag mo patagalin. Huwag mo siyang patagalin. Ayusin mo siya. Ayusin mo siya. Kasi pag tumagal yan siya, dito na, Ate Merlin, nakakapa. Yung chapter 4, yung verse 27, doon, sabi, dito na pumapasok si Satan. Dito siya nagkakaroon opportunity. Kasi tumagal na siya. Oh, nagkaroon siya ng space and to explore the bitterness na
1: ito. Sa mga couples, Kuya Jerry, ano, when there are unforgiveness and napupunta sa bitterness, sana po ang forgiveness kasi ay regalo mo sa iyong sarili, di ba? Regalo ko sa sarili ko, yung mapagpatawad, at regalo mo din po sa partner mo na nagkukusa sa iyo ng bitterness. So, alam mo yun, i-release natin unforgiveness. Kasi nga, sabi nga Kuya Jerry, delikado po mga kaagapay. Kapag mayroon tayong unforgiving heart, dyan po talaga papasok si Satan. At
0: Yes,
1: para bang
0: yes.
1: papaypayan ka. Ay, okay
0: Yes.
1: yan. Ha?
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Yes.
1: 'Di ba? So
0: True,
1: 'yun
0: I
1: mga
0: agree.
1: kaagapay. At isa pa Kuya Jerry, no? Satan is using din ito, yung weak communication. Mahina, ano ba 'yun? Communication is really ano, not being done by the couples.
0: Importante din ito, lalo na itong communication line natin. We have to strengthen itong area na ito. Dahil marami tayong mga preferences, lalo na kapag ka, when we talk about family of origin natin, yung way ng communication line, at magkaiba kasi tayo ng emotional template. Eh. Iba yung emotional template ng asawa mo, iba yung emotional template mo. At kasama doon yung communication line. Magkaiba rin kayo ng
1: Right.
0: communication template and you have to talk about this kasi dito nagsimula yung mga distrust, dito nagsisimula din yung miscommunication at Merlin ito part na to. So, parang sa may mga language barriers din tayo and we really have to sit down bagay na yan.
1: So kapag may kasabihan kasi lagi kong narinig dati sa asawa ko, what blood is to the body, communication is in the marriage. No, 'di ba? Pag wala ka ng dugo sa katawan mo, kapatid, patay na talaga physically. Kaya ganoon din po sa marriage. Kapag walang communication, hindi kayo nag-uusap. Pag nag-uusap kayo, eh, through text, di ba? Sa messenger. Uwi ka na, saan ka na, ganyan-ganyan. So wala talaga yung emotional attachment or you know you do are not able to open up sa iyong partner, you are not able to talk personally. So sana po ito po talaga ang makakatulong when you have you know good communication as a couple. So mga
0: Yes.
1: kaagapay, sa susunod po after po ng break, music at panalangin para sa ating bansa, magbabalik po kami ni Kuya Jerry. And again, we are open sa inyo pong mga questions. Ipadala niyo po sa ating numbers na nabanggit kanina or sa Back to the Bible 0933-824-1475 for counseling schedule. At Kuya Jerry, sa inyo, ano nga yung numbers yung ulit? Pakibanggit
0: Yeah,
1: lang.
0: so smart. Ate Merlin, ang smart number namin 0962-263-8250. Ulitin ko lang, Ate Merlin, 0962-263-8250. Tapos sa Globe, 0915-773-1814. Yun.
1: Yan, yun po mga numbers kaagapay na pwede nyo pong tawagan o ipadala ang inyo pong mga katanungan para mabigyan po kayo ng advice para sa inyo pong mga challenges na Satan is trying to destroy your marriage. Okay, magbabalik po kami ni Kuya Jerry after po ng station break. Stay tuned lang po kayo.
3: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

Ikaw ba ay nangungulila? Nakikita mo ba ngayong sarili na nag-iisa at malungkot? Pakinggan mo ang Panginoon. Kahit ako'y nababat-bat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling, nahahanda mong harapin pabusok kong kaaway, ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Awit 138:7. Ang tao ay nangungulila sa kadahilan ng hindi niya nakikita na lagi niyang kasamang Panginoon. Marapat na lagi nating alalahanin na saan man tayo naroroon, ang Diyos ay palagian nating kasama sa lahat ng pagkakataon.

aking Diyos Ama ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: Nagbabalik po kami ni Kuya Jerry dito po sa ating first edition po ng Heartline. Ako muli ang ating Merlin Guillermo. At si Kuya Jerry, sireno po ang ating counselor. Hello Kuya Jerry. So sa ating pong pagbabalik kanina kasi, di ba, yung diniscuss natin yung paano nag-a-attack ang Diablo sa ating marriage. Pero bago natin ipagpatuloy yung mga kaagapay, may mga tanong lang po sa atin, ano? Ang una po, Kuya Jerry, may tanong sa atin. Nahuli ko ang husband ko sa mall. Hawak kamay ng babae niya. Siyempre, bigla kong hinila ang asawa ko. Nagulat sila pareho. Kaya lang po sobra akong napahiya kasi tinalikuran ako ng asawa ko. Mas pinili niya yung babae kaysa sa akin. Tulungan niyo po ako makarecover sa trauma, embarrassment, and pain. Yun po ang tanong niya sa ating Kuya Jerry. Di ba?
1: Napaka. Anong mall kaya yan, Ate Merlin?
0: Hindi ko alam eh.
1: Di rule.
0: Oh my goodness.
1: I can imagine the drama, Ate Merlin. No? Pang drama na nakita mo, tapos may hawak yung kamay asawa mo, babae. Tapos bigla mong ano, kinuha siya, no? So, I will say, maraming drama ngayon, Ate Merlin, sa atin eh, sa panahon natin ngayon. Sa politics, maraming drama ngayon eh. Pero I can imagine itong drama na to sa buhay ng mag-asawa. No? Kinuha niya, so kinatak niya yung asawa niya. Siguro Ate Merlin, iniisip niya na pipiliin siya ng asawa niya. No? Parang pipiliin. Pero ang nangyari, parang tama ba doon, ay
0: tinalikuran siya.
1: No? Tinalikuran siya. So can you imagine? Kaya sabi niya, oh, traumatic yun. Tsaka yung embarrassment ba yung
0: embarrassment doon, and pain. Tsaka yung emotions.
1: Yung pain doon, Ate Merlin. Kaya natural lang, Ate Merlin, na makaramdam talaga siya ng, sabi natin, ng pain. Natural talaga yun. Kasi I would say process dito ng grief na yung bang kinuha mo siya, inisip mo makukuha mo siya, pero you lost him.
0: Yeah, all the more, di ba?
1: Oh, you lost him, but also you lost your marriage.
0: Wow.
1: And so that's really painful for her, I think, Ate Merlin. Kasi tingin ko yung expectations niya na sa kanya sasama, pero hindi nangyari yun. It was frustrated, Ate Merlin. Yeah. And sabi niya, paano ba makaka-recover dito? Oh, napaka-challenging yung part na yan. Sana may mga anak siya na pwede niya makausap. Pero kung wala man, pwede siguro yung mga kaibigan niya o mga immediate family members na when she can really talk, a safe space for her to open up and space for her to express her thoughts, her emotions, kasi nakakatulong po Ate Merlin eh, yung part na to eh. At importante din siguro Ate Merlin na kung talagang nahirapan siya mag-recover, very traumatic sa kanya, so I encourage her to go through with therapy and counseling kasi makakatulong to sa kanya yung part na ito. So I would say Ate Merlin, lalo na yung affected kasi rito Ate Merlin yung kanyang self-worth niya, yung pagtingin niya sa sarili niya.
0: Yeah, rejection, ano?
1: Oo, yung sense of abandonment ba? Yung rejection.
0: Abandonment.
1: So, kailangan talaga mapag-usapan to Ate Merlin din. So, maganda meron siyang support group para meron siyang magkwentuhan, pero maganda rin ma-process yung pain niya, ma-process yung worth niya, ma-process yung relationship niya sa sarili niya, Ate Merlin.
0: Yeah, correct.
1: Yung part na yan.
0: Para ma-boost ulit yung moral niya, no? Kasi sobrang sabi niya nga, tatlo yung naranasan niya, no? In that moment, alam mo yun, yung embarrassment, tapos trauma, and pain, no? Tatlo yun.
1: Kaya drama siya talaga. importante din, Ate Merlin, yung attachment to God. Katulong.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Kanya,
0: so, Kuya Jerry, Kuya Jerry, the fact that she sent us the question, ibig sabihin, nakakatulong po yun sa kanya, di ba? Isa din po, isang proseso na ito, isang baby step na ikaw ay makaka-recover, kapatid, dahil ikaw ay nagpadala ng iyong katanungan sa dito po sa Heartline, and I'm sure it's already one step ahead No, ang sunod nga sabi ni Kuya Jerry ay I'm sure there are so many friends or kung mayroon kang support group or sa church talaga. I mean, you know, yun po makakatulong sa iyo, kaibigan.
1: Yes.
0: And we can feel for you. Imagine mo yun, ano, rejection sa iyo. Grabe.
1: Lalo na siya yung legal wife, diba, Kevin, ano?
0: Yes,
1: ikaw yung
0: yes.
1: legal wife. At yun ang treatment sa iyo ng husband mo. So painful talaga, Kevin. Mahirap tanggapin. Mahirap tanggapin yan. Part na yan. Kaya siya traumatic, Ate Marlene. So much pain, I would say.
0: So much pain, yeah.
1: And we are praying for her na makatulong ito, eventually makarecover siya. Sana mag-message pa siya, Ate Marlene. You follow
0: yeah,
1: tayo.
0: Sana.
1: Malaman
0: sana
1: natin
0: nga,
1: kumusta na siya. Ano pa pwede natin matulong sa kanya?
0: So again, dun po sa nag-message sa atin, ano, dun sa katanungan, again, you can call Fullness and Freedom sa numbers nila, Kuya Jerry, banggitin mo ulit para sa ating mga listeners.
1: Oh, yung smart ay 0962-263-8250. So,
0: 0962-263-8250.
1: Okay.
0: 8250.
1: And we're here.
0: Tapos,
1: and
0: yung Globe?
1: Sa smart namin niya, ang Globe namin natin, Merlin, is 0915-773-1814. 0915-773-1814.
0: Ayan. So, yun mga kagabay, ano? Oo. Mayroong, ito po ang numbers ng Fullness to Freedom. So, I hope you can call Fullness and Freedom pala. Magkasama po yun, mga kaibigan, no? Fullness
1: yes.
0: and freedom. Hindi pala fullness to freedom. Fullness, parehong positive.
1: Yes.
0: Wala.
1: Yes.
0: Yeah, fullness and freedom. So yun, kagapay, no? Ito pa, mga, Kuya Jerry, pangalawang question. Sabi niya, I am 67 years old. My husband died 2 years ago. I have difficulty moving on. I isolated from my friends and churchmate. I really miss my husband. We are married at a young age. We have 3 adults who are all married. I have grandkids whom I have fun having them around. However, when I am alone, depression creeps in. Please help me how to move on with widowhood. So walang ibang makasabi niyan, ako.
1: Yeah. Oo nga, Ate Merlin. Actually, naisip ko tayo. Inisip ko lang Ate Merlin na lalo na bata pa sila, kasama na sila. Lalo na po ang pagsasama nila, Ate Marlin, ay masaya. Maayos,
0: nice.
1: Malusog ang kanilang pagsasama. Uh-huh. At yung sigurado, Ate Marlin, natural talaga na malungkot. At hindi lang malungkot, sobrang lungkot talaga.
0: Sobra.
1: Mararamdaman mo at mararanasan mo. At ako, ang sasabihin ko lang ito, merong group sa Ate Marlin na mga
0: yes.
1: You can join and participate sa group na to. I'm sure you will be receive an encouragement. Tama ba, Ate Marlene?
0: Kuya Jerry, tama yung sabi mo, no? Yung Widows Might Philippines. Ay, yan po, mga kagapay, ay naisip, inano ng Panginoon sa akin nung namatay si Kuya Clem noong 2018. Diba? Nung buhay pa kasi siya, Kuya Jerry, lagi akong ini-introduce asawa ni Kuya Clem, asawa ni Pastor Clem. So parang after nawala na yung husband ko, nawala na yung identity ko para baka makarelate itong nakikinig sa atin. Nawala yung identity ko, ano nang gagawin ko? And the Lord just prompted me, comforted me kung anong gagawin ko. I thought of organizing a support group. 20 lang yung naisip ko, Kuya Jerry. Parang 20 lang na mga widows. So we had a retreat, first retreat namin in 2019 sa Legend Hotel. 20 lang kami.
1: Okay.
0: So hindi ko akalain, Kuya Jerry, na aabot yun. I mean, sa Pilipinas and umabot din sa Asia, Kuya Jerry.
1: Wow.
0: In fact, alam mo yun, in fact, mayroon kaming retreat sa July 8 to 12 sa Malaysia. Pang-apat na po ito na mga widow sa iba't ibang bansa, Kuya Jerry, sa
1: wow,
0: Indonesia,
1: so
0: Myanmar, yeah. Oo, sa Bangladesh, of course sa Thailand ay nakaka-join sa Widows Might. Ang tawag namin sa Asia is Asia Widows Connect naman. Okay, ang Widows Might Philippines, yung Might, ano? So, praise God. Ito po,
1: yeah.
0: Sa Asia, ay under siya ng Asia Evangelical Alliance. So, yun, Kuya Jerry, ang hindi ko akalain na yung widow Widow's Mite ay nakatulong sa maraming widows. In fact, mayroon po kaming group chat eh. Widows group chat, Widows Mite group chat. Ang dami na po namin, 100 plus na kami. So kung may mga events, mga announcements, kung ano man, doon lang po nila mababasa lahat yun. So kung mayroon pong gusto sa ating mga kaagapay na gustong sumama sa Widows Mite, you can just message me. Kasi sa July 8 to 12 po tayo sa Malaysia at ang registration is only 580 ringgit per year. Sa hotel yon, kasama ng hotel, kasama ng pagsundo sa airport. Pero siyempre we have to buy our tickets, no? It's either Philippine Airlines or Malaysian Airlines or Asia Pacific. Morning po ang schedule na kunin yung flight. Ayan po. At details ay pwede kong ibigay sa ating mga tagapakinig kung sinong interested na mag-join. So yun po, makakatulong dito sa nagtanong sa atin. Yung sadness, of course, creeps in, loneliness talaga. Sa akin, I'm still grieving, Kuya Jer, di ba? Kasi roller coaster yung grieving I mean, you know, there are moments that it creeps again. Halimbawa, birthday niya, or death anniversary, o kaya anniversary namin. But, yun, marami pong mga specific events, memories na sa widows ay bumabalik ulit yung, ano, yung kalungkutan.
1: Tama yun. Actually, ang ganda talaga ng minasay ninyo, Ate Merlin, no? Yung impact nito. It was painful. Pero naging open door din siya, Ate Merlin, no? Naging open door para makapag, you can minister to seminary widows, and praise God for that. Ate Merlin, narinig ko lang kanina na ang sabi niya ay meron siyang, alam mo na, parang depression, no? Parang nakaka, I'm alone, sabi niya gano'n, depression creeps in. So gusto ko lang sigurong linawin po, Ate Merlin, na meron kasing depression tsaka clinical depression. So magkaiba yun. Kung, di ba, pagka so much sadness naman, di ba, parang equate na rin natin yung sa depression, you know? Pero iba kasi yung clinical depression at Merlin, ito yung medyo matagal na to, nagtuloy-tuloy na to, na you tend to isolate yourself, wala ka ng ganang mabuhay, ayaw mo nang kumain, ayaw mo nang lumabas, ayaw mo nang makipag-usap. Nakapekto na yung mga ginagawa mo sa araw-araw. So, kaya ang tawag nyo dyan, clinical depression. And that's why you need either therapy or medication. O yung iba combination natin, Marlene. Mayroong therapy, mayroong medication. So, gusto ko lang linawin yung part na yan, yung depression, saka yung clinical depression. At sa tingin ko, ito naman ay mukhang hindi naman siya clinical. Nakakaramdam, nakakaranas lang siya ng... Talaga lukot kasi pag mag-isa lang naman siya. Pero pag may kasama naman, hindi naman niya. Nakaka-recover din siguro siya. So, yun lang ating pwedeng.
0: So, nakakatulong. Kuya Jer, kasi nabagit niya, andyan naman yung mga anak niya, andyan mga apo, di ba? So, nakatulong sa kanya para unti-unting makarecover. So, I can feel for the widow na itong nagtanong sa atin, ano? I can feel for you, but you know, mas mahirap, Kuya Jer, yung unang tanong natin, di ba? Parang sumakabilang bahay. Sumakabilang buhay.
1: Magkasunod natin, Marlene, sumakabilang bahay yung una. Sumakabilang buhay. Ito.
0: Yung pangalawa, Yan.
1: Alam mo, Marlene, ang sa survey natin, mas tulad niya, meron kayong ganitong program. Sa rate natin, talagang mas nagsusurvive daw yung mga babae kaysa mga lalaki. Dahil palagay ko, hindi ko alam kung dahil ba madaldal ang mga babae o
0: kasi madali kami mag-express ng emotion eh. Wala kami, alam mo yun, madali kami mag-express ng emotion eh. Wala kami, alam mo yun, mga lalaki.

0: Tapos sila ay magaanan o madali ang kanilang pag-grieve. Oo.
1: Yes, true, true.
0: Oo. So yun mga kaagapay, ang ating tanong. Balikan natin Kuya Jer yung ano ng ni Satan, ano, yung attack sa family kasi gusto kong i-tuloy-tuloy ito para maging ano, aware ang ating mga couples na kikinig sa atin paano umaatake ang kaaway sa marriage para masira. At ang sunod Kuya Jer is financial disagreements. Bakit ito ay paano nag-a-attack ang kaaway dito sa financial disagreements sa group?
1: At ni Merlin, malaki dyan kinalaman, malaking kinalaman yung management, yung money management natin, financial management natin, paano ito hinahandle ito. At alam mo, dito rin pumapasok yung mga taguan, saka mga sikret-sikreto, lalo na kung nagtatago ito ng pero hindi nagiging tapat yung isa sa paano niya ginagastos. O walang management, at walang program, walang direction sa finances. Ah, talaga, Ate Marlene. Nagkakaroon talaga ng conflict siya. At isa yan, Ate Marlene, based on my experience as counselor, doing couple counseling, talagang isa sa mga pinag-aawayan pera din, Ate Marlene. At sa tingin ko, syempre, hindi lang din ito issue ng financial management, kundi spiritual attack din ito, di ba, Ate Marlene? Parang din ito nag-aaway para masaya din ating couple relationship, Ate Marlene. Napakahirap.
0: Kasi, Kuya Jer, di ba, kung maraming pera, problema. Kung walang pera, problema din, di ba? So, medyo-medyo lang, mga kagapay, di ba? So, pagka money matters na ang pinag-aawayan, parang nakakalugot, nakakahiya, ano? So, madalas, kapag ganun sa counselist natin, ano, ang advice natin sa mga couples, kapag ka money matters ang pinag-aawayan, i-identify nyo, kaagapay, kung ano po, sino yung, ano, ang karamihan ngayon, ang style ng mga couples, si ano eh, paghatian nila ang gastos. Kunyari, yung lalaki, siya yung bahala sa tuition fees, siya yung bahala sa bills. Yung wife naman, siya bahala sa grocery, bayad sa helper, yung ganong klase. So, makakatulong po yun, no? Anyway.
1: Importante so, yan, Ate Merle, yung financial part. Kaya pabalik na naman ako doon sa premarital, Ate Merle, na counseling. Kasi sa premarital counseling, pinag-uusapan talaga yan eh. Yung money matters eh, na dinidiscuss ninyo parehas yan eh. Lalo na kung pagka meron akong counsel, Ate Merlin, let me just share a bit lang ito na nagkautang-utang sila at ang dahilan, like for example, yung babae ay tumutulong doon sa kanyang family, doon sa family niya at nagkautang-utang at hindi nila napag-uusapan, Ate Merlin. Tapos yung malaki, nahayaan lang, pero deep inside pala, ay, alam mo na, nagpo-protest na siya. Na ako nga, hindi ako makatulong masyado sa pamilya ko, pero ikaw, tulong ka ng tulong sa pamilya mo. Tayo na, tayo ang nahirapan dito sa, so, yun, unspoken na si Merlin. Pero yun nga, eventually, mayroong eruption dyan.
0: So, ganun, hindi na-express yung lalaki, kung ano yung, ano niya, kaya, hindi niya agad-agad na bigyan ng atensyon yung asawa niya na over na siya sa pag-support.
1: Sabi nung babae at Merlin ay ako naman na may trabaho, kita ko naman 'to eh. Sahod ko naman 'to eh, na parang ganoon. Yung ganoon ba si Merlin, no? Wala silang rules about that, walang boundary. Kaya parang ganoon na oy, iba na tayo, mag-asawa na tayo, parang ganoon.
0: Yeah, correct.
1: Pero tayo malamang di bills and everything. And, pero syempre, talaga pinagkukulang kasama tumulong at Merlin. Kailangan talaga tumulong sa family of origin natin, sa mga parents natin. Pero maganda pag-usapan talaga dahil pag hindi niyo pinag-usapan 'to, it will destroy, no, your relationship.
0: Ayan. So, ang sunod Kuya Jerry na ginagawa ng style ng Satan para ma-destroy ang marriage is disrespect. Disrespect, walang respeto sa isa't isa. How can you identify that? Yung disrespectful relationship?
1: Oh, when you do not respect boundaries, Ate Merlin. Parami yan, Ate Merlin. At isa siguro dyan, yung time, you do not respect yung time nung isa. Yung isa pa siguro, yung ngayon lang, yung finances, no? O yung mga values natin, kung papa

0: paano ka magsalita sa kanya sa harap ng maraming tao, no?
1: Right,
0: Yung
1: right.
0: mga ganon, at marami pa tayong din na pwede siguro nating isama diyan sa part na yan. Pero ang disrespect at Merlin, kasi may kinalaman siya doon sa worth natin, sa dignity natin, no? At syempre na hurt ka, Ate Merlin, kapag ka, pinuput down ka, nilulook down ka. Instead of, kasi ang purpose talaga ng partner natin, Ate Merlin, is to encourage and edify you, di ba? Na ang para tumakas naman yung self-worth mo, self-esteem mo, yung mga pangarap, mangyari na dyan siya makatulong. Eh kung siya pa mismo yung sasabihin sa'yo, walang mangyayari sa'yo, buti nga sa'yo, wala na, agad dyan ka na lang, mga part na yan.
1: Diba?
0: Imagine, it will really destroy your marriage and your relationship.
1: But so minsan, minsan yung kasi maliit lang na parang hindi masyadong na-identify, ano, na itong disrespect, parang hindi, ini-ignore lang nila. Pero yung pala pagka yung isa nagsalita ng very controlling, yung isa in pain,
0: yeah,
1: tapos ay hindi napapansin na ito ginagamit ni Satan para tuluyan na kayong hindi magkaintindihan, tuluyan na yung kanilang sinasabi natin na unforgiveness and bitterness, di ba?
0: Diyan na, Timurlin, yan, papasok na yan siya. And eventually, merong pinatawag na regression, yun na yung separation talaga. Regression.
1: Uh-oh.
0: Yun talaga yung way nyo to cope. Pero yung coping na yun, immature, unhealthy, at iwalay na lang tayo. Parang ganun. Kanya-kanya na tayo ngayon. Simula ngayon.
1: So yun nga, mga kaagapay, ano, nakakalungkot kapag wala na po tayong respeto sa isa't isa. Sabi nga, lalo na sa Filipino marriage, ano, sa Filipino kasi, mga kalalakihan lalo na, parang number one need ng mga Filipino husbands ay, ano, respect. Yung tandaan po natin yun, respect. Kasi sa sinulat ni Willard Harley, yung his attorney, si ba? Parang survey niya sa Amerika, ang number one need ng husband ay sexual fulfillment. Pero sa Filipino husbands, hindi eh. Ang unang need ng husband ay mamit nila ay respect galing sa wife.
0: Lalo na, Ate Merlin. Lalo na, Ate Merlin, pagdating sa leadership ba? No? Yung bang, na may sinabi ka tapos ayaw niyang gawin tapos sasabihan pa yung mga anak. Sasabihan pa yung mga anak. Ay, huwag yung sundin yung si tatay ninyo o si papa ninyo.
1: Grabe, diba?
0: Hayaan mo yan siya. Mga gano'n. At talagang painful yun, I would say. Part na yan.
1: Minsan may nakausap ako, Kuya Jer, sa Grab, no? From the airport. Mahaba ng konti ang aming travel. So, siyempre, nag-share ako ng gospel. Tapos, tinanong ko ang married life. Sabi niya, hiwalay kami. Ay, anong nangyari, Kuya? Eh, kasi, ang sabi nitong lalaking driver, iniwan ko na siya, masaya ako ngayon na hiwalay kami. Eh bakit, Kuya? Ano nangyari? Sabi niya, kasi mas malaki sweldo niya. Tama yung sinabi mo. Mas malaki sweldo niya. Lagi niya ang pinamumuka sa akin na ako yung lalaki. Ano lang siya. I mean, you know, hindi naman lang. At least may trabaho siya, Grab driver siya. May nagsusumikap pero hindi nakita yung wife. Laging pinagbubuka daw sa kanya na ang liit-liit naman ng mas malaki. Yun, sabi niya, nung hiwalay na sila, guminhawa daw. Diba, nakakalungkot yung gano'n. Parang gumaan ang kanyang pakiramdam kaysa nandun siya kasama ang wife ay walang respeto sa kanya. Dahil lang sa pera.
0: Yeah. Really sad that Timurlin, ano? Parang Grab driver siya. Alam mo yung pag-uwi mo, parang, ako, makakarinig na naman ako sa asawa ko kasi ito lang yung kinita.
1: So nakakalungkot, ano? At ang last, Kuya Jerry, no, na style ng Satan para destroy ang marriage is outside influences. What do you think is this one?
0: Outside
1: influences.
0: I think may kinalaman din ito, Ate Marina, sa mga in-laws natin and relatives natin. Siyempre, di ba? Kampi-kampihan kasi, Ate Marina, di ba? Kapag yung nanay ng asawa mo, nakialam na, pumasok na, or nakialam din yung nanay mo. alam, ganito, anak. Alam mo, Ate Merlin, napaka mahirap yung part na yan. Kasi dito talaga nagkakaroon ng conflict. Kapag may mga influence na coming from the outside, kaya importante na you really have to sit down and talk about this. Na pagkasal na kayo, ito ang boundary natin. Pakinggan natin sila, pero tayo pa rin mag-decide tayo. Kasi hindi mo alam, Ate Merlin, kasi they have their own values. So yung asawa mo may sariling family template yan. Ikaw din yung sarili kong family template. At kapag ka hindi ka nagustuhan ng kabila, marami din sasabihin tungkol sa'yo. At ganun. Ganun yung tarina, Ate Merlin, di ba? So ito, pag nag-abot-abot yan sila, mahirap, no? Mahirap. At naalala ko tuloy, Ate Merlin, at medyo decide ko lang ito. Minsan sa church, nangyayari yan eh. Ibang kayo lang, meron kayong conflict sa ministry, pero dahil may mga kamag-anak kayo sa church. Hello?
1: Wow.
0: Nag-compete yan tuloy. Pati, di ba, may mga ganun ako mga stories na rin na alam mo, kayo lang dalawa nagkakaroon ng conflict sa church. Pero dahil may mga relatives kayo pareha sa simbahan, nag-compete-compete, so meron division na, and that creates conflict na. So, wala rin pinagkaiba sa marriage at marriage na ginagawa din niya ng kaaway eh. Kung paano ginagawa niya sa loob ng simbahan, ganun din sa marriage natin. Ginagawa niya rin yan. So, at isa pa atin, Marilyn, siguro yung mga inihingian mo ng payo sa mag-asawa. No?
1: Oo.
0: So, lalo na kung hindi godly yung mga payo, no? Na, at kung yung mga payo pa na hindi mabuti na pagka, iwan mo na yan. Ah, dito tayo kontrolin ito. Oo, alam mo, nakakasi. Yung mga outside influences at Marilyn.
1: Influences,
0: oo.
1: Kaya okay, sabihin, sabihin ng mga magulang nitong babae, sabi ko na sa iyo eh, wag ka na, wag yan ang pakasalan mo, ganyan-ganyan, di ba?
0: Totoo, Ate Marlene, so, totoo. Nagsisisi ka ngayon, kita mo na. Kung nakilig ka sana
1: kita
0: sa
1: mo
0: atin.
1: Yan.
0: Oo, Ate Marlene.
1: Sana, oo.
0: Na typical na yung mga, oo.
1: Ayan, so yan po mga kagapa, yung mga na-identify po natin yung major na style ng Satan, paano i-attack ang marriage, di po ba? So nakaka-sad kapag hindi po natin na discover at paano natin gawin. Nabanggit po ni Kuya Jerry paano maka-recover po doon sa attack ng Satan, at ultimately talaga ang goal ni Satan is to destroy what God designed, especially marriage, di ba, Kuya Jer?
0: Yes. Mm-hmm. Yan tama talaga ang kanyang purpose. Sakta ng ating Panginoon, at ang paraan para sakta ng ating Panginoon, sirain yung mga pamilya.
1: Yes.
0: Sama dyan ang
1: mag-asa. Grabe, di ba? So mga kaagapay, ang bilis po ng ating panahon, ano, di ba? So para po sa ating mga listeners, I hope you will continue to listen po sa Heartline from Monday through Friday. Of course, so Thursday po ay handog sa inyo ng Back to the Bible Philippines, at mas pinofocus po sa Thursday ang counseling or sa marriage and family. Pag Monday kasi about the youth, or ang Tuesday is for the law, tungkol sa mga batas. And Wednesday naman is iba po ang kanilang target audience. Pero pag Thursday po, ang target audience po ng Heartline pag Thursday is sa mga couples. So Kuya Jer, yung takeaway mo, and then later on ay yung ating pong closing prayer. Ano yung reminder mo sa ating mga couples?
0: Una, Ate Berlin, we have to recognize na ang ating enemy ay hindi yung spouse natin. Involved din dito yung spiritual battle natin. The enemy is there and he's trying to destroy us. So you see your spouse beyond, no? Doon sa kung sino siya. Kundi yung meron din kaming spiritual battle, and I have to talk about, we sit down and deal with this. And that invites siguro Ate Marlin to, you come together in prayer. You come together in prayer, and yung mga short devotion. Naalala ko, meron akong couple counseling, Ate Marlin. Sana meron din dito sa Pilipinas, kasi sa Amerika ito. Pero meron silang Bible doon, Ate Marlin. Ang Bible na yun is designed for couple. That's a wonderful thing. Ko, hindi ko alam kung meron tayong ganito rito na they read together yung isang chapter na to, pero couple, naka-design siya for couples. So magandang makakatulong din to strengthen our relationship, Ate Merlin. At isa pa siguro na pwede kong iwan, mag-set talaga ng boundaries. They really have to talk about boundaries, have to set boundaries, at kasama dyan yung respect na nag-usapan natin. Ate Merlin, ano, and yun ano yung spirituality nila, Ate Merlin. So I would say, I would encourage na kung couple sila, maganda makita din ng mga anak nila, kung may mga anak sila, na yung kanilang commitment sa simbahan, yung kanilang, sabi natin, kung involved sila sa ministry, na hindi naghihiwala yung sinasabi nila sa ginagawa nila, Ate Merlin. Tingin ko, marami pa pwedeng sabihin. Pero ang magandang iwan lang dito ay ang pagsasama ay maraming challenges. At the more na dapat kayo na handa para ayusin ito. Dito pumapasok at Timberlane yung repair. Kasi kung nag-rupture yung relationship, dapat active din kayo sa repair sa ginagawa ninyo. Repair, para ma-reconnect kayo at reunion sa inyo, maging healthier yung inyong relationship ninyo, not glorifying and marriage ninyo. And you can minister to others. May isang couple nga, Ate Marlene, na sabi nila, na after going through with therapy and counseling, sabi nila, gusto namin maging blessing din sa ibang couples. We like to share our stories.
1: Oh.
0: We like to share our stories and minister to them as well. At malaking tulong, Ate Marlene, ang mga Christian couples, I would say, para sa isang pamilya na matibay, maayos, at sa tingin ko, pati sa isang bansa na matuwid. At yun ang kailangan natin, Ate Marlene, sa panahon natin ngayon. Mga mag-asawa na may pananampalataya sa Diyos, may pagmamahal sa bawat isa, at pagmamahal sa ating bansa. I'm looking forward sa isang bansa na mas marami ang mga mag-asawa na nagsasama hanggang sa wakas. Kaysa naghihiwalay.
1: Oo, di ba?
0: And that's my
1: so part. Yun, mga kaagapay, antindi po yung takeaway ni Kuya Jerry Sereno para po sa mga listeners natin. Napakahalaga po na bantay po natin ating marriage. Sabi niya, pangarap niya, sana mas maraming marriage na matibay kaysa naghihiwalay. Kasi ngayon, di ba? So tandaan natin, mga kapatid, yung common ways Satan attacks marriage and family. So yung verse na gusto kong ulitin natin, no, sa 1 Corinthians 10:13, mga kaagapay, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. So mga kapatid, hindi natin maiwasan ang temptation, but you know, there's always a way to escape. So ngayon po ay hiligin ko si Kuya Jerry, mag-close sa panalangin. Kuya Jerry, close us in prayer.
0: Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa time na ito na kami po ay nagbulay-bulay sa inyong salita, lalo na po sa buhay mag-asawa. Dalangin po namin, Panginoon, na itong radio program na ito ay in a small way makapag-minister sa mga couples na may mga pinagdaraanan po, Panginoon. Higit po sa lahat, kinikilala po namin na hindi lamang po marami kami mga differences at marami mga challenges ang isang mag-asawa, kundi behind din po dito, Panginoon, may mga spiritual error. And so we pray that you continue to cover us with your blood, Panginoon. Maayos po kung may mga mag-asawa na nakikinig po ngayon na kilalanin kanila bilang kanila pong healer, savior ng kanila pong marriage, Panginoon. At higit po sa lahat, Lord, we are praying na ang buhay po mag-asawa ay will bring honor and glory to your name alone. Salamat po, Panginoon, sa program na ito. Salamat din po, Lord, sa mga listeners namin at we speak healing and growth sa kanila, Panginoon, sa kanila pong relationship as couples. We give you honor in Jesus' name. We pray. Amen. Amen.
1: Amen. So mga kagapay, ay paalala lang din sa mga listeners natin, meron pong family conference on June 27, Saturday from 8 to 3. Gaganapin po yan sa Faith Baptist Church, number 4 Bulletin Street, corner West Avenue, organized po ng Back to the Bible Philippines. At ang mga speakers po natin, sila Dr. Joyce Piapgo, Pastor Jebo Banzuelo, Pastor Manrique Tan Pascual, si Dr. Benny and Kenneth Guillermo, kasama din si Lorraine. So I hope you can call Back to the Bible 0933-824-1475, 0933-824-1475 kung nais siya pong mag-join sa June 27. So kaagapay, maraming salamat sa nag-assist sa atin si Phil Lagtapon, nag-assist sa atin sa broadcast, at saka siyempre kasama natin sa ating production, ang production tech natin, si Nat Peralta, Benjo Morano, Jonathan Reyes, Reggie Villena, Benji Muzura, maging sa RTB team natin, sina Aileen Valdez, Wen Balatukan, Angelica Calayag, Jabez Mancho, at salamat din po sa nag-assist sa atin sa Bukawi Transmitter site. Ako pumuli, ang Ate Merlin Guillermo.
0: At ako, si Kuya Jerry, ang iyong counselor.
1: Yeah.
0: Salamat.

0: balik po si Kuya Jerry next time sa ating pong program dito po sa Heartline Thursday Edition. Ito po ang Heartline kung saan ang inyong nararamdaman ay amin pong pinapakinggan. Maraming salamat and good night po sa inyo lahat. See you again.
1: Thank you.

0: saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa?
1: As disciples of the Lord Jesus Christ, we are called to share the gospel to everyone, including the LGBTQ community. Why? Because God offered forgiveness and transformation that is available to anyone through His Son, the Lord Jesus Christ. The LGBTQ community, like any other group of people, person, apart from Christ, is in a condition of deep loneliness for true love. Like the prodigal son in the Bible, we were all once God's enemies. We rebelled against God, but we have now know the grace of God. So none of us, therefore, is in any position to cast stones of condemnation toward any people. Lastly, we must minister to them in ways that God calls us to do. Let us seek God's will in how we journey with this community.
0: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
2: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: po ang heart ko ang lakas ng tunog.
1: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
0: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo, stress ka sa work. Hay naku, mommy! Pwede bang forever na lang akong bata?
1: Ikaw naman, anak.
0: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
1: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan. Mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
0: Pero paano kung hindi ko po kaya?
1: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
0: Pwede ba yun?
1: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
0: So okay lang matakot minsan?
1: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay at masigit doon, andyan si Lord.
0: Okay po, excited na po ako tumanda.

0: bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinakapinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.

0: Marami ka bang what ifs sa buhay? Mga sana'y nagawa ko, sana'y natapos ko, o kaya paano kung hindi nangyari ito, paano kung walang mga ganitong pangyayari? Mga ganyang tanong, marami ba? Aba, kung relate ka, let's reflect on that. Kung nakakakuha ng gold medal ang taong maraming what ifs, o paano kung... Alam nyo, panalong-panalo na si Jo dyan. Winner ka rin ba? Ang dami mo rin bang what ifs? Balikan natin itong natapos lang na Olympics, no? Ang daming mga what if encounter ng maraming mga Olympian. Unahin na natin yung rank 4 na si EJ Obiena sa pole vault. Napanood niyo po ba siya? Talagang napakahusay ng batang ito, no? Dahil umabot siya sa finals at ang daming niyang mga hanging moments na feeling natin hindi lalampas, pero nalampasan niya. At sa kahuli-hulihan, natapos naman siya ng maganda ang kanyang ranking. Nasa rank 4 siya. Pero sa kanyang interview, sa panayam sa kanya, sabi niya, "I came in short." At yun daw ang pinakamasakit. Sabi niya, gaya ng maraming Olympian, ang daming ganap sa buong taon. But he was thankful to have reached the finals, pero he missed it by one attempt. He missed the podium by just one attempt. Na-miss niya ang bronze medal ng isang talon. Nasa 5.95 meters na siya toward 6 meters. So, one last jump, makakasali na siya sa final 3. But he was not able to pass through the 5.95 meters na ubos niya na yung kanyang attempts. Pero sa kanyang record as an Olympian, natatawid niya yung 6 meters. Alam niyang kayang-kaya niyang gawin yun. But he wasn't able at that time. Kaya ganun na lang yung kanyang disappointment at paghihingi ng apology sa atin, sa mga Pilipino. Dapat nga hindi siya magsosorry, di ba? Pero actually, apologetic siya kasi feeling niya meron pa siya dapat na ibubuga, kaya lang ay hindi niya nakinaya. At isa ring muntik nang makasungkit ng bronze medal ay si Bianca Pagdanganan. Nung siya ay i-interviewin naman, hindi rin siya halos nakaharap agad sa interview ng few minutes dahil sa taas ng kanyang emotion. At ramdam yung tono ng panghihinayang kasi siya rin, gaya ni EJ Obiena, isang step na lang sana bago ang finals ay makakasali rin siya sa podium. And she has sacrificed so much for this career, just like EJ, and she wanted the world to know how great Filipino athletes are by achieving a flag doon nga sa podium. Pero sa dulo, sinabi naman niya na she also felt proud of how she performed. Pero yun nga, malapit na eh, konti na lang, sabi nga ng nakararami. But we say kudos to all of our Filipino Olympians. Ang daming sacrifices para dalhin ang watawat ng bansa. So much pressure on their back. Pwera pa yung dadalhin mo yung pangalan ng Pilipinas, ano? Yun nga lang, upkat eh, sobrang pressure na sa mga nag-take nito. What more dun sa mga Olympian natin na dala-dala ay ang buong pangalan ng bansa and the pressure of Filipino people cheering for them. The pressure, the chaos, the anxiety of what if? What if natalon ko yung 5.95 at nakarating ako sa 6 meter na scale ng pole vault? What if naitawid ko yung isa pang obstacle para makapasok ako sa women's individual sa golf? What if? lahat naman tayo maraming ganyan. Hindi lang itong ating mga Olympian. Kaya paalala sa atin sa Psalm 116 verse 7. Very simple words. Return to your rest, my soul, for the Lord has been good to you. Return to your rest, my soul, for the Lord has been good to you. Bumalik ka sa Panginoon. Kung hindi mo makita ang sagot sa panahon ngayon na ang dami-dami mong paano kung, lumingon ka sa kahapon. Tingnan mo kung gaano naging tapat ang Panginoon. Sino ka na ngayon? Yung mga daang nilakaran mo, mga pagsubok na napagtagumpayan. Yung maayos ang iyong pangangatawan, nakakahinga ka, nakakapakinig ka ng programang ito. Rest on the promises of God. For the Lord has been good to you. He has been so good. Kaya lang, madalas na overpower tayo ng anxiety kapag lalo na nararanasan natin yung ganitong panahon na, no? When things go out of our hands, well, ang tendency naman talaga ay manghinayang, magsisi, sana ginalingan ko pa, sana kumain pa ako ng maraming gulay, o kaya manisi. Manisi ng sistema, manisi ng pananaw ng iba, hanapin ang mga kulang, at higit sa lahat ay madisappoint. Why do we resist this so much? Ano nga ba yung reason? Bakit tanong tayo ng tanong? Paano kung iba yung ginawa ko? Paano kung ibang strategy naman ang sinubukan ko? Ang root cause ng marami nating what if ay ang kagustuhan pala natin na magkaroon ng control sa buhay. Because that's our natural tendency. To be in control. To take things in our hands. Our future, our destiny, our children, the people around us. So we plan, we plot. Bumibili tayo ng insurance to assure our families or us to have a sense ng preparation na anumang mangyari, may sasagot sa buhay natin o may sasalo sa mga anak o merong maipamamana. Maganda naman yan, fair enough. In times of something unexpected, merong backup. Kaya lang kapag ang pananaw mo sa buhay ay kaya mong gawin ang lahat ng bagay, nagkakamali ka, kaibigan. Minsan nang may nakapagsabi ng opposite ng pananampalataya o ng faith ay hindi doubt, kundi the opposite of faith is the desire to be in control, the lack of dependence upon God. Yan yung pinakamalaking factor bakit ang dami nating paano kung. Nung araw, naalala ko may libro na uso, ang format ay Choose Your Own Adventure. It's a book na parang interactive. Ikaw yung papipiliin ng page and then each pages have different adventures to choose. Para itong series of children's game books. Tapos yung story ay intentionally sinulat from a second person's point of view. Parang ikaw mismo yung sumulat and you are assuming the lead role and you have the power to choose kung ano yung mangyayari sa main character tapos ano yung next na plot. And somehow, this book will give you the power to be in control. Kaya gustong-gusto ko yung libro na ito nabasahin eh. Para bang pinaglalaroan yung natural tendency ng tao to be in control. Minsan kapag napili ko yung hindi magandang adventure, ang ginagawa ko, bumabalik ako dun sa huling page kung saan pinapili ako ng gagawin. So, syempre, hindi ko napipiliin yung una kong naranasan. So, hanap na naman ako ng panibagong adventure. And yung mga what if, nasasagot ng isa pang option and another option. Kaya lang hindi ganun ang buhay. sa decision making, sa plano natin sa buhay, walang undo. At yung mga paano kung madalas na nagiging cause ng stress o ng anxiety. Paano kung hindi na lang ako dumaan sakali na yon, di hindi na sana ako nabangga? O paano kung ibang course ang kinuha ko nung college? Baka ibang tao ang na-meet ko at napangasawa ko ngayon, o baka nakapag-asawa na ako ngayon? O paano kung hindi ko tinuloy yung pag-a-apply sa current work ko, o hindi ko tinuloy ang pagnenegosyo? Paano kung dinala agad sa ospital? Paano kung hindi agad dinala sa ospital? Meron pa ngang sana raw, o paano kung nung bata pa yung mga anak ay hindi na sinaway-saway sa pagtumbling-tumbling? Baka ngayon ay gold medalist na rin kagaya ni Carlos Yulo. Mga tanong na hindi naman natin kayang sagutin, no? Sa pag-aalala o maging ng pagpupuyat. Sabi ng iba, it's a way of chaotic thinking. Tinatorture mo yung isip mo. Paano kung hindi nga talaga masasagot yung tanong ng paano kung? Mananatili ka bang mananampalataya sa Diyos? Psalm 116 verse 7, "Return to your rest, my soul, for the Lord has been good to you. In good times and not so good times, the Lord will remain to be good." Think back. Look back on the things and on the instances that God was good to you. He was faithful. Alam niyo po, si Job sa Bible, noong panahong kinuha na ang lahat sa kanya, mga ari-arian, mga lupain, kayamanan, maging ang lahat ng kanyang anak. At nung binabalita po ito, one after the other ang blow ng balita sa kanya. He wasn't even given a chance to digest what's going on, to process what's happening. Pero ang kanyang nasabi ay notable sa Job 1 verse 21. And he said, "Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord." Para niya ma-realize na wala naman siyang dala-dala nung siya ay isilang. He was naked when he went out from his mother's womb, and when he will return, he will also be naked. Napakagandang realization. Kaya siya po ay na-enable pa ni God na magsalita na "The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord." Napakahirap po nito sa sitwasyon na ikaw ay stressed at disastrous yung environment na meron ka. How can you say that? Only a man with faith can declare that the Lord's name be blessed despite of the many things that has happened. Si King Saul, sa dulo ng kanyang panunungkulan, bilang pinakamatalino ring tao sa kanyang panahon, sa kanyang pag-edad, ito naman yung payo niya sa Ecclesiastes 7:14. "In the day of prosperity, be joyful. But in the day of adversity, consider. Surely, God has appointed the one as well as the other, so that man can find out nothing that will come after him. In the day of prosperity, be joyful. But in the day of adversity, consider this. God has made the one as well as the other." Parehas na likha ng Panginoon ang parehas na araw. Maging si King David, ang kanyang ama, after a traumatic encounter with the Philistines. Ito naman yung panahon na siya ay tumakbo sa city ng Gath, sa teritoryo ng kanyang mga kaaway sa Philistine. By this point, alam na ng mga kalaban niya that he had killed many of them in the battle. Pero doon siya nagtago sa kuta ng kalaban. This shows how entirely desperate he was. And he was trying to hide among his enemies. And when he was hiding at that time, wala siyang pagkain, wala siyang sandata, wala siyang masasandigan. Tapos nahuli siya at dinala siya sa leader na si Abimelech. Of course, sure death na yun kasi hari, kumbaga sa chess, checkmate, no? Nakaligtas ka nga sa isang grupo ng mga kalaban, tapos nagtago ka sa kuta ng mga kalaban para makuha ng panibagong kaaway, no? Dito na siya nagpretend that he was out of his mind. Otherwise, mamamatay siya. That was his last resort. Kaya si David ay pinakawalan and eventually nakaligtas siya. Siyempre, kung manggagaling ka sa ganun kahirap na state, ano, ang dami mo ring what ifs. Ang dami mo ring paano kung it was painful encounter. So difficult for him after. Pero sinulat pa rin niya, "I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth." Continually, tuloy-tuloy. Ibig sabihin, sa hirap o sa saya, sa pagtsatsaga o sa ginhawa, ang papuri sa Diyos ay magtutuloy-tuloy. Yan po ang paalala po sa atin. Sa totoong buhay, kasi hindi naman natin hawak ang ikot ng mundo, ang kilos ng lahat ng tao. Ang Diyos ang may hawak ng mga bagay na ito. Kaya sa ating pong pagtatapos, why don't we surrender our everything to God? Psalm 116 verse 7, "Return to your rest, my soul, for the Lord has been good to you." Sign of a matured person that even in good and not so good times, you will learn how to appreciate life and that everything is in accordance to the will of God. And ultimately, ang kapangyarihan, ang soberenya ng Diyos ang maghahari sa ating buhay. Our dear Heavenly Father, we thank you for taking good care of us. Despite of the many doubts, Lord, and the many attempts na gusto namin kontrolin ang aming mga buhay. We ask, Lord, for forgiveness for the pride na meron po kami sa aming mga puso. We surrender to your will and teach us to appreciate the beauty of your goodness and your sovereignty. In Christ's name, amen. In victories and even in failures, the Lord has been good and will always be good in our lives. Sabi nga ng isang quote, "Our greatest glory is not in never failing, but in rising every time we fail." Hindi nagtatapos ang buhay sa isang pagkatalo. Ang pagkatalo ay pwedeng maipanalo, lalo na kung ang iuuwi mo ay pagkatuto. Maraming salamat sa iyong pakikinig, Agapay. Salamat din sa mga comment at sa inyong mga prayer request. Please take note that we are also praying for that. And may the Lord bless you, may the Lord keep you and make His face shine upon you until we meet again. Ako po si Jo.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ako po si Pastor Jun from Equipers Church. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras na ito, nilalapit po namin sa panalangin ang patuloy na pagsugpo sa human and sex trafficking sa aming bansa. Maraming buhay ang sinisira nito. Ang karapatang maging malaya ay ninanakaw sa bawat tao. na binibenta para lang sa pansariling kapakanan lamang. Pinapanalangin po namin na iligtas mo ang mga naging mga biktima ng human at sex trafficking. Muling maibalik sa kanila ang karapatang mabuhay ng marangal at malaya. Nadalangin din po namin, Panginoon, sa inyo ang kahirapan at kawalang edukasyon patungkol sa karapatang pangtao na nagiging dahilan para ibenta ng mga magulang ang kanilang mga anak. Pinapanalangin din po namin ang aming ang gobyerno na labanan ng tuluyan na sugbo ang human and sex trafficking sa aming bansa. Nilalapit po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
3: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
4: The rolling waves of the Danube River once inspired classical music composer Johann Strauss to write a waltz called The Blue Danube. But today, the glorious river is far from blue. A prolonged drought has reduced it in places to a brown trickle.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat, na mga kaagapay, saan man kayo naroon. Sa sandaling ito ay kinukumusta ko kayo, ang iyong puso sa harap ng ating Panginoon. Inaanyayahan kita na magpasalamat sa Kanya, sa buhay, sa hininga, at sa mga bagong araw na Kanyang ipinagkakaloob sa atin. Ang bawat umaga ay tanda ng Kanyang katapatan at kahabagan. Isang paalaala na anuman ang ating pinagdaraanan, ang ating Diyos ay patuloy na sinasamahan tayo at inaakay tayo sa pamamagitan ng Kanyang salita. Sa araw na ito ay tinipon niya tayo sa hardin ng panalangin, isang lugar ng pahinga at tapat na pagkikipag-usap sa ating Panginoon. Kaya huminto ka muna, ialay sa Kanya ang iyong paghinga at buong katapatan mong ipagkatiwala ang lahat ng nasa iyong puso. Mga pasasalamat, mga tanong, maging mga alalahanin na maaaring matagal mo nang pinapasan. Sa presensya ng ating Panginoon ay walang maitatago, sapagkat Siya ay nakikinig na may habag at pagmamahal na walang hanggan. Ako si Bishop Ruben Abante at kagalakan ko na makasama ka ngayon. Samahan mo ako dito sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Habang binubuksan natin ang pintuan ng hardin, isang lugar ng panalangin, pagninilay at pag-asa. Kaya kaagapay, isang tabi mo muna ang mga alalahanin. Pumikit kung nais mo at hayaan mong ang presensya ng ating Diyos ang dumaloy sa mga sandaling ito. Muli, ito ang hardin ng panalangin. Napapakinggan tuwing Lunes hanggang Linggo, at limang pastor ang inyong mapapakinggan, makakasama sa programang ito na may kani-kaniyang mga assignments kada araw. At sa ating pagpapatuloy, dumako muna tayo sa panalangin. Dakila at mapagmahal naming Diyos, maraming salamat po sapagkat ngayon ay mayroon na namang bagong simulain, Panginoon. Bagong simulain anuman ang aming pinagdaanan sa gabi, Panginoon. Babangon muli kami na may bagong pag-asa, Panginoon. Bagong pananaw mula sa iyong salita sa pamamagitan ng hardin ng panalangin. At O Diyos, pagtibayin mo nga ang iyong katotohanan sa aming mga kalooban, sa aming kaisipan, anuman ang aming hinaharap sa buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagkalinga, sa iyong katapatan. Ang Panginoon, ang mga pangako mo sa amin ay tapat. At ikaw, O Diyos, ay napakamatapat mo sa lahat ng iyong pangako sa amin. Maaari naming kapitan, tayuan, Panginoon, anuman ang aming pinagdaraanan. O Diyos, maraming salamat po sa bagay na ito. Ang aming laman, ang aming kaisipan, karaniwan, Panginoon, ay mahina. Marupok po kami, Panginoon. At sa mga nasa paligid po namin, mga issues, kami, Panginoon, ay nadadala, naiimpluensyahan ng mga negatibo at mga hatak sa pita ng laman, Panginoon. Ngunit sa pamamagitan ng iyong salita, ibabangon po kami, Panginoon. Ano man ang aming kahinaan, ang aming lupang katawan, Panginoon, alam mo ang mga kalalagyan po namin. Kaya napakaganda na mayroong kaming hardin ng panalangin. Maging kalakasan po namin, maging kaaliwan namin, maging kagalakan namin, Panginoon, sa pang-araw-araw na paglilingkod po sa iyo. Salamat pong muli, Panginoon, at pagyamanin mo nga ang iyong katotohanan sa aming buhay sa araw na ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At nagbabalik na ang hardin ng panalangin. Ako muli si Bishop Ruben Abante. At makakasama tuwing araw ng Huwebes. Napakabilis po, ano? Ngayon, August 6 na, ano po? At subalit, alam niyo po, sa panibagong mga araw na ito, anuman, sa labas po, makulimlim, umuulan, halos buong araw kahapon. Ngunit salamat sa Panginoon, purihin ang Kanyang pangalan sa hardin ng panalangin. Ikaw naman kaagapay, kumusta ka? Lalo na ang ating mga kababayang nakikinig at kayo'y nasa

Hindi lang nasa bansang Pilipinas, kundi nasa iba't ibang panig ng mundo. Dalangin ko ay kayo nasa mabuting kalalagyan, naway patuloy kayong iniingatan ng ating Panginoon. Ang iyong kalusugan, ang iyong kaisipan, damdamin, kabuhayan, at higit sa lahat, ang ating espiritual na buhay. Alam niyo, pagtibayan natin ang ating espiritual na buhay, pagyamanin natin ang kanyang katotohanan, no, sa ating kalooban, at masusumpungan natin ang kagalakan niya. Well, hindi man tayo magkakasamang pisikal, magkakasama naman tayo sa hardin ng panalangin. Sa araw na ito, ay palagay ko yung magandang pag-usapan po natin ang bagay na tayo ika ay mga ilaw at tayo mga mananampalataya, mga Kristiyano, anuman ang ating kalalagyan, nasaan man tayong mundo, ano po, o lugar, anuman ang ating mga kalalagyan, mga napapalibot sa atin, ay manatili tayong liwanag at halimbawa, ehemplo sa lipunan. Doon sa Mateo, Matthew chapter 5 and verses 14 to 16, ay gayon ang sinasabi ng Panginoon, "Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid." Kayo ang liwanag ng sanlibutan. Ano po ang sabi niya? Ang syudad na naroroon sa kabundukan, on a hill, cannot be hid. Palaging ang liwanag niya ay makikita ng lahat. At sabi, "Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house." At ito yung maganda yung verse 16. "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Alam niyo po, ang mga mananampalataya, dahil kay Kristo na siyang liwanag, ano po, at nasa atin, at lalo pinagyayaman tayo sa kanyang salita, sa kanyang kalooban, ano po, sa kanyang mga kautusan, sa mga bagay-bagay na kalulugod sa kanya at ito'y binubuhay natin, ano, ay ang kanyang liwanag, ano po, ay naihahayag natin sa maraming mga tao at maraming mga lugar. Ano po, doon sa Ephesians chapter 5 and verses 8 to 11, pinagbili na ni Apostol Pablo itong church doon sa Epeso. No, kabuuan ito ng mga mananampalataya. At ang sabi niya sa kanila ay, "You were sometime darkness." Kayo'y kadiliman nung wala pa kayo na kay Kristo, wala pa kayo kay Kristo. Subalit ngayon, kayo ay liwanag sa Panginoon. "Ye are light in the Lord." At kung kayo'y liwanag sa Panginoon, ang sabi niya, lumakad kayo bilang mga anak ng liwanag. At ang sabi niya, ang bunga ng Espiritu, ang sabi niya, "For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth." At sabi, "Proving what is acceptable unto the Lord, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them." Alam niyo po, hindi ko maalis isipin, no, yung mga ilang awit, eh nung maliit pa ako, eh ang sabi, eh alam niyo ba yung, naalala niyo ba yung awit sa Tagalog na "ang munting ilaw ko ay pagliliwanagin"? "Ang munting ilaw ko ay pagliliwanagin, ang munting ilaw ko pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim." Bilang mga bata pa noong araw, alam niyo, tinanggap ko ang Panginoon, ako'y 7 taong gulang. Doon ako naging mananampalataya. Ako yung naligtas, 7 years old. At nung ako ay nag-aaral ng elementarya, ang unang kaklasikong nadala ko sa Panginoon, na-sharean ko ng gospel, ako ay grade 2. Ano po, maaga sa aking buhay ang nakapagdala ng aking kaeskwela sa Panginoon. At maging nung ako ay medyo lumaki na, no, nag-aral at nagkolehiyo, nagtrabaho, ano po,
Pagkatapos, 15 years akong nasa industriya ng electronics, ang aking trabaho nung araw, may kinalaman sa mga ilaw din . Nung araw, nagsisimula yung mga pagmamanufacture ng mga ballasts, mga fluorescent. Nung nagsimula dito yung mga factory ng Philips lamps, ay kliyente ko nga po yun. Kaya medyo naintindihan ko po yung mga katangian, mga karakteristik ng liwanag. At nung iniwan ko na ang industriya after 15 years, ay naglaga ko ng ating buhay sa Panginoon. Yung aming church doon sa Tatalon, na ang tawag noong araw ay Bible Baptist Church, ay inadapt po namin yung pangalang Lighthouse Bible Baptist Church. Kaya ang topic pong itong bilang liwanag ay napakalapit sa aking kalooban. Nung araw ay meron akong grupong kumakantang quartet, ay napag-aralan namin yung awit na The Lighthouse. Ang sabi nung awit na yun, there's a lighthouse on the hillside that overlooks life's sea. When I'm tossed, it sends out light that I might see. And the light that shines in darkness now would safely lead us home. If it wasn't for the lighthouse, my ship would sail no more. And I thank God for the lighthouse. I owe my life to Him. Jesus is the lighthouse, and from the rocks of sin, He has shown the light around me that I might see. If it wasn't for the lighthouse, where would this ship be? Ito pong topic natin na mabuhay bilang liwanag ay hindi maaaring mangyari kung wala si Kristo sa ating puso. At kung magkakaroon ng liwanag sa ating lipunan, sa mga komunidad, sa buhay ng mga tao, kinakailangan ang liwanag po ni Kristo ay nasa atin. At walang ibang kaparaanan dyan, kundi aminin natin na tayo'y makasalanan, tayo'y nalugmok sa kasalanan at mayroong kapahamakan. Ang buhay natin kapag wala si Kristo ay walang direksyon. We would be groping in darkness, ika nga. Subalit, ang liwanag ni Kristo, yun po yung mabuting balita, yung gospel, ay nagdala sa atin ng pag-asa. At nakita natin na imbis na tayo'y patungo sa kapahamakan, ay meron tayong kaligtasan. At sa bagay na tayo'y tumanggap sa Kanya at manampalataya at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, magkakaroon tayo ng kaligtasan, at totoo po ito, kaligtasan mula sa kapahamakan at sa kasalanan. Kung kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan, wala nang kapahamakan sa lahat ng nakay Kristo. Ngunit hindi lang po tayo naihango mula sa kapahamakan. At sabi natin, tayo mayroon ng buhay na walang hanggan at mayroon na tayong siguro na tutungo tayo sa Kanyang lugar, sa Kanyang luwalhati, sa tahanan na inalaan sa atin bilang mga mananampalataya. Ngunit hindi lang po tayo tumitingin na pumunta ng langit sa pili ng Panginoon, kundi nabubuhay tayo sa mundong ito, taglay ang Kanyang liwanag. Yung pinatawad tayo sa mga kasalanan, ay iniiwan na natin yung buhay ng makasalanan at lumalakad tayo sa liwanag ng Kanyang salita. Kung tinanggap natin si Kristo at siya'y nasa atin, alam niyo po, yung Kanyang salita, yung Kanyang kautusan, yung Kanyang mga bilin, yung Kanyang kalooban, yung Kanyang katuruan, yun ang nalalagay sa ating kalooban, sa ating isip. Kaya tayo mga mananampalataya, hindi natin winawalang bahala ang pakikinig ng salita ng Diyos. Nagme-memorize pa nga tayo ng mga Bible verses. Pati nga mga awit, nagme-memorize tayo. Hindi lang para masambitla natin, magkaroon tayo ng memory verse, hindi po. Kundi yun ang dapat nating ikilos. Dapat nating sabihin, dapat nating ihayag. Ang sabi nga natin dito sa DCAS, until all have heard. Yun ang liwanag at yun ang ating ibinubuhay. At ang sabi,
Kung tayo ngay liwanag, hindi tayo maaaring maitago. Sapagkat makikita at makikita ang ating liwanag. At kung tayo man ay liwanag, edi magliwanag na tayo ng maigi. Hindi po ba? Yung bang maging intentional na tayo sa ating testimony. Okay? At maging deliberate na tayo na sabihin sa lahat, maging witness po tayo. Okay? Ang sabi, ye shall be witnesses unto me. Ang mundong ito ay puno ng kadiliman. Maaari pong maging critical kahit sa mga masasamang bagay, sa korupsyon, sa lipunan po natin. Pero walang makapapalit doon sa ang buhay natin ay may katuwiran niya. Kaya ang sabi doon sa binasa nating talata, ang bunga ng Espiritu sa atin ay nasa lahat ng goodness, nasa lahat ng mabuting gawa. Ano po? Yung mabuting gawa na katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Kaya nga, good and acceptable to God. And then, yung mga gawa sang-ayon sa katuwiran. Hindi katuwiran natin, kundi katuwiran ni Kristo na nasa atin. At hindi lang yun. Ang sabi, ang bunga ng Espiritu ay nasa lahat ng mabuting gawa, matuwid na gawa, at gawa sang-ayon sa katotohanan. Okay? At dahil diyan, mapipruweba natin kung ano ang kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Alam niyo, ang ating lipunan ay talagang nababalot sa kasamaan. Habang ang mundo ay mundo, habang ang tao ay tao, ang laman ay laman, palaging mayroong kasalanan. Hindi mawawala yan sa mundong ito. Subalit, hindi rin dapat mawala ang ating testimony, ang ating pagpapahayag. Okay? Kaya dito po sa 702 DCAS, palagi nating ibinibilin sa lahat, ano po, na si Kristo yung nagliligtas. At ang mga tumanggap ng kaligtasan na yan ay dapat mabuhay, nagpapakita ng kaligtasan sa kanilang buhay. Na tayo'y naihango na sa kasalanan at kapahamakan at ibinubuhay na natin yun. At yun ang liwanag na ating taglay. Sana po'y pagyamanin tayo ng katotohanan ito.

0: Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Pastor Rayuel Tika ng Hillcrest Family Life Baptist Churches. Manalangin po tayo para sa ating mga people or persons deprived of liberty. Mga PDL na nandyan po sa pihitan sa mga oras na ito. Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sa kalayaang binibigay niyo sa amin sa Panginoong Jesus. Nakasabila ng aming mga kaibigan, kapatid, marahil, kakilala, na nasa piitan sa mga oras na ito. Na marahil hindi sila, Panginoon Diyos, makakilos dahil din sa mga bagay na nahihatang sa kanila. Kaya dalangin namin, Panginoon Diyos, na maunawaan nila ang kalayaan ng Panginoong Jesus ay hindi lang dahil sila ay malaya sa physical, kundi sila ay pinalaya na ng kasalanan. Ang dalangin namin, Panginoon Diyos, saan man kami nandoon, kami man ay nakalaya, sabihin namin sa sanlibutan ito, pero kami man ay nasa piitan din ng kasalanan, bigyan niyo po kami ng kalayaan. Sa pamamitan ng inyong dugo, Panginoong Jesus, at ganoon din po sa mga kapatid namin na nasa mga piitan sa mga oras nito. Nandun sila sa loob ng mga kulungan, Panginoon Diyos, dahil sa mga nahihatang sa kanilang mga kasalanan at mga bagay, Panginoon Diyos, na tila nagawa nila, Panginoon. Ang dalangin kong patuloy kaaliwa bibigyan sa hindi po sa kanila, kundi sa kanilang mga pamilya at sa kanilang mga anak. Dalangin ko, Panginoon Diyos, na gamitin yung mga pagkakataong ito para mangusap kayo ng tuluyan sa kanila at maunawaan nila, Panginoon Diyos, ang tunay na ibig sabihin ng kalayaan sa Panginoong Jesus. Napakarami namin mga kakilala, kaibigan, nakakilala namin mga pamilya na noon ay nandiyan sa mga piitan, pero dahil sa kanilang karanasan sa Panginoong Jesus, pinalayon sila. Nagpapasalamat kami sa kanilang mga patutuot, sa kanilang mga buhay ngayon, na sila naging mga pastor at mga magagawa ng inyong kaharian. Dalangin ko, Panginoon Diyos, ang patuloy kaaliw ang bibigyan sa kanila at alam namin saan man kami nandoon, katulad ni Apostol Pablo na nasa piitan nila matagal na panahon, ay binibigyan siya ng kalayaan, kalayaan kay Kristo. Ito'y dalangin namin lahat sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: At dumako na po tayo sa ating palanginan. Ito ang mga ilan na may mga prayer requests. Si Marites Alonso, at ipanalangin ang kanyang kalusugan, ang kanyang nararamdaman na pananakit ng katawan, panghihina, no? At naway bigyan ng Panginoon ng lakas, tamang gabay sa pagpapatingin sa doktor. Si Ramon Villanueva, request po para sa aking operasyon sa puso na nakatakda sa mga susunod na araw. Panalangin na karunungan para sa mga doktor. Oh yes. Si Garces, panalangin para sa kanyang kasalukuyang pagpapagaling matapos ma-stroke. Hinihiling ang unti-unti ang pagbabalik ng kanyang lakas. Si Lorna Bautista, humihingi po ng panalangin sa aking kondisyon sa bato at naway gabayan ng Panginoon sa mga tamang desisyon sa buhay. Si Joel Mercado, pakisama sa iyong panalangin ang aking asawa na may matagal ng problema sa likod at kasukasuan. Ano po? Si Angela Ramirez, panalangin para sa kanyang anak na madalas magkasakit at madaling kapitan ng ubo at ng sipon, lalo na po ngayon maulan, ano po. Si Nestor Castillo, panalangin sa paggaling mula sa impeksyon sa kanyang na kanyang nilalabanan ngayon at mabilis na recovery. Si Sheila Navarro, humihiling ng panalangin para sa kanyang mental at physical health. Ay kailangan po 'yan sa gitna ng mga stress, no? Anxiety. Dala ng maraming mga kabigatan sa buhay. Si Arman Reyes, panalangin para sa resulta ng kanyang biopsy at kalakasan. Ano po? Si Gloria Santiago, prayer request po para sa paggaling mula sa sakit na matagal nang iniinda. Okay? At mayroon pa po si Glenn. Ano? At sabi niyang ganyan, ipanalangin ang kamag-anak ko sa Saldea, siya na Tita Lydia Ordiales, Ate Blessy Ordiales Kunanan, Kuya Dan Kunanan, Mamangding Saldea, complete healing from the heart problem. Ano po? At ang lahat, no, sila ang mga Saldea family. At panalangin din, no, kay Tatay Piping Bangardia at Nanay Lita Gregorio. Bigyan sila ng kagalingan. At pakisama po sa panalangin din, no? Itong lab test, no? ECG ngayong umaga galing kay Lilia de la Cruz. si Irene Del Rosario, panalangin sa board exam ng kanyang pamangkin na si Kim. Pakisama po sa panalangin ang sabi ni Baby Adriano, complete healing sa aking tuhod, sa anak ko si Yet Palencia. At marami pa po ditong pumapasok ng mga request. Please pray na ang kalaban namin sa kaso ay mapaglabanan nila ang mga kasong hinaharap nila. At karagdagan na buhay naman para sa anak ni Ann, si Zoe. Birthday niya ngayon. Happy birthday. Okay? Panalangin, sabi doon, para sa Zion Christian Fellowship. Okay? At marami pa pong iba. At inaabot din natin, panalangin, para kay Jackie Chan. Successful operation po. Purihin ang Panginoon at balutin sila ng kagalakan. Ano po? Sa pamilya ni Jody Alanzalon. At siya yumao na po, subalit balutin siya. Si Jody ay matagal na guro doon sa Grace Christian College. Manalangin na po tayo. Muli, Panginoon, aming Ama, salamat po o Diyos sapagkat kami nakadudulog sa iyo, nakasusumpong Panginoon ng siguro na ang lahat ng aming mga hinaing ay dumadako sa iyong luklukan ng biyaya at awa, Panginoon. At o Diyos, unay salamat po, Panginoon, sapagkat sa iyong salita ay binibigyan niyo kami, Panginoon, ng siguro at katibayan sa aming buhay. At lalo na, Panginoon, itong aming napakinggan ngayon na kinakailangan kaming maging liwanag, mga ilaw, Panginoon, sa gitna ng mundong madilim. Kami ilaw at liwanag dahil ang iyong bugtong na anak na si Kristo'y tinanggap namin bilang Panginoon tagapagligtas at ang kanyang salita ay nananahan sa aming mga puso ang kanyang katotohanan at ibinubuhay na mga puso ang kanyang katotohanan at ibinubuhay namin po ito na kahit maraming hinaharap, Panginoon, sa aming buhay, kapaligiran,

ay napagyayaman, Panginoon. At ngayon ay dinudulog namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng may mga prayer request. Ano man ang kalalagyan, may mga ilan na may mga karamdaman, mahinang katawan, Panginoon. Dumaan sa mga operasyon, Panginoon. O kaya naman mayroong mga maintenance sa kanilang mga health issues, Panginoon. Ang iba'y napapatingin sa mga doktor. Sa bagay na ito, Panginoon, alam po naman namin na ang aming lupang katawan ay palagi ay tumutungo sa kahinaan, karamdaman. Ngunit, O Diyos, bigyan niyo kami ng tamang pananaw, tamang pagharap sa mga bagay na ito. Ang lahat ng nakay Kristo, Panginoon, ay binigyan mo ng abilidad upang tingnan ang iyong salita at kumilos ang ayon sa iyong salita na puno, Panginoon, ng buhay na pag-asa. Ang mga may prayer request, Panginoon, na dumadako, ang kanilang nararanasan naman ay pangungulila. Nasa bereavement po sila. Balutin niyo po sila ng comfort from your word. And Heavenly Father, yung mga nangangailangan po ng mga trabaho, naghahanap ng mga trabaho. Yung ilan naman, Panginoon, marami po sa amin ay nasa ibang lugar, ng ibang in many places around the world. Panginoon, inaabot po namin sila. Ang kanilang mga mahal sa buhay ay naiwan at malayo sa kanila, Panginoon. Nawa, O Diyos, ay hindi sila balutin ng distansya, ngunit balutin sila ng pag-abot sa bawat isa. Na ang kanilang mga mahal sa buhay, mga anak lalo na, ay hindi mabuhay, Panginoon, ng malayo ang katuruan ng kanilang mga magulang, lalo na, Panginoon, ang iyong salita. Ang aming mga simbahan, ang aming mga churches at mga kapasturan ay pangunahan po ninyo upang magampanan po namin ang lahat ng dapat gampanan. Makapagpahayag kami ng iyong katotohanan na nagbibigay liwanag po sa lahat. O dakilang Diyos, purihin ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At kung mayroong kayong ibang mga concerns pa, maaari kayong magbigay ng mensahe sa 702-DZAS FEBC Radio TV FB page. At magkarinigan pong muli tayo sa susunod na linggo sa radio, online, at dito mismo sa Channel 185 sa Signal Television. At para na naman sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako si Bishop Ruben Abante, nagpapaalala sa ating lahat na ang Kristiyanong namumuhay ng tapat, sang-ayon sa salita ng Diyos, ay may kasapatan sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa ating Diyos at hinding-hindi siya magkukulang sa atin. Pagpapala po sa ating lahat sa araw na ito.

Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.

0: Magandang umaga sa iyo, Kaagapay. When Mark Balatukan po, dito sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng Himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw, Kaagapay? Nawa, ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Nitong mga nakaraang buwan, o sabihin na natin mga nakaraang linggo, mapapansin natin halos araw-araw may usapin tungkol sa politika dito sa Pilipinas. May mga balitang tungkol sa imbestigasyon, impeachment, bangayan ng mga government officials, magkakaibang opinyon sa social media at mga debate na minsan nauuwi sa galit at pagkakawatak-watak. Kapag nag-scroll nga tayo sa Facebook o sa TikTok, parang lahat ng tao may opinyon. May nagkakampihan, may nagsisisihan, may mga fake news, may mga totoo namang balita. At minsan, mahirap nang malaman kung sino ba talaga ang paniniwalaan natin. Dahil dito, maraming tao ang nakakaramdam ng stress, ng takot, frustration, at minsan pati ang kapayapaan na meron tayo ay naaapektuhan na. Pero bilang mga Christians, ang tanong ay hindi lang, ano na bang nangyayari dito sa gobyerno? Hindi lang yun eh. Kundi, paano ako mananatiling payapa habang nangyayari ang lahat ng mga ito? Hindi man natin kontrolado ang mga nangyayari sa paligid natin, may control naman tayo kung sino ang ating pagtitiwalaan. At dito tayo dadalhin ng kwento ni Daniel sa Bible. Sinasabi sa Daniel chapter 6 verse 10, ang sabi doon, "Now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day, he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before." Isipin natin ang sitwasyon ni Daniel. Hindi ito simpleng pagbabawal lang. Ang utos ng hari, kapag may mananalangin sa ibang Diyos maliban sa hari sa loob ng 30 araw, ihahagis siya sa lion's den. Ibig sabihin, alam ni Daniel ang kapalit ng kanyang panalangin. Hindi ito inconvenience lang. Buhay niya mismo ang nakataya. Pero anong ginawa niya? Hindi siya nagtago. Hindi siya nagpanik. Hindi rin siya nakipag-away. Ginanawa lang niya ang matagal na niyang ginagawa kahit noon pa. Lumuhod at nanalangin sa Diyos. Napakagandang paalala nito para sa atin. Kapag dumadating ang pressure, doon lumalabas kung ano talaga ang pundasyon ng ating mga buhay. Ang iba, kapag nape-pressure sa trabaho, nagagawang magsinungaling para makalusot. Ang iba naman, kapag may pressure sa pamilya o sa finances, nawawala na ng pag-asa. Kapag puno ng toxic na balita ang nakikita sa social media, minsan nadadala na rin tayo sa galit at takot ng mga tao. Pero si Daniel, sa gitna ng pressure na nararamdaman niya during his time, hindi nagbago ang kanyang relationship sa Panginoon. Ang prayer life niya ay hindi reaction sa crisis. Kasi lifestyle niya talaga yon. Kaya nga sinabi sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, "Do not be anxious about anything, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Pansinin natin, hindi sinabi ng Bible na mawawala ang mga problema na pinagdaraanan natin. Ang ipinangako ng Diyos ay kapayapaan kahit nandyan ang problema. Ang peace ni God ay hindi nakadepende sa sitwasyon na meron tayo, kundi sa presensya niya. Minsan iniisip natin na ang peace ay makukuha kapag naging okay na ang lahat, kapag wala ng problema sa gobyerno, kapag gumanda na ang ekonomiya, kapag wala ng conflict sa mga pamilya. Pero ang kapayapaan ng Diyos ay iba. Hindi ito resulta ng perfect circumstances. Rather, ito ay bunga ng matatag na pananampalataya. Kaya kahit magulo ang paligid natin, tahimik pa rin ang puso ng taong nagtitiwala sa Panginoon. Mapapansin din natin na hindi lang isang beses na nalangin si Daniel. Tatlong beses sa isang araw siyang lumalapit sa Panginoon. Ipinapakita nito na ang spiritual strength ay hindi nabubuo sa panahon ng crisis. Nabubuo ito sa araw-araw na pagiging faithful natin sa Diyos. Parang isang puno na malalim ang ugat. Kapag dumating ang bagyo, hindi agad ito natutumba dahil matagal nang nakatanim ang mga ugat nito. Ganito rin ang pananampalataya natin. Kung gusto nating maging matatag kapag dumating ang problems, ang pressure, kailangan nating maging consistent sa ating pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, at pagsunod sa Kanya kahit wala pa tayong crisis na na-experience. Sabi nga sa Isaiah chapter 26 verse 3, "You will keep in peace or perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you." Ang perfect peace ay para sa taong ang isip ay nakatuon lamang sa Diyos. Hindi ibig sabihin na wala na siyang tanong o takot na nararamdaman, pero sa kabila ng lahat ng yun, mas malaki ang tiwala na meron siya sa Panginoon kaysa sa kanyang kinakatakutan. Isa pang napakagandang aral kay Daniel ay ang kanyang integrity. Alam ng mga taong nakapaligid sa kanya na wala silang mahanap na katiwalian sa kanyang trabaho. Kaya ang ginamit nilang paraan laban sa kanya ay ang kanyang pananampalataya. Ibig sabihin, napakalinis ng kanyang character, no? And bilang mga Christians, hindi lang tayo basta tinawag na mag-pray. Tinawag din tayo para mamuhay with integrity. Sa panahon ngayon, napakahalaga nito. Lalo na sa mga taong nasa posisyon ng pamahalaan. Kaya ang prayer natin ngayong araw, integrity, hindi lang siguro para sa atin mga kaagapay, no? Kundi integrity para sa mga lingkod bayan dito sa Pilipinas. Mula sa mga officials natin sa barangay hanggang sa mga lungsod, mga probinsya, hanggang sa national government, ang panalangin natin ay integridad sa bawat isa na naglilingkod sa ating pamahalaan. Sinasabi sa Proverbs chapter 11 verse 3, "The integrity of the outright or upright guides them." Kapag may integridad ang isang tao, hindi siya madaling matinag ng mga problemang dumarating sa kanya, ng tukso o pansarilig interes. At bilang mga mamamayan, hindi lang tayo dapat magreklamo o magbigay ng opinyon, lalo na sa social media. Mas mahalaga na ipinananalangin natin ang mga pinuno na nasa katungkulan ngayon. Sinabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 2, "Therefore, I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence." Napakalinaw ng utos ng Diyos kaagapay, no? Hindi lamang tayo tinatawag para magbigay ng opinyon tungkol sa mga leader natin sa pamahalaan. Tinatawag tayong ipanalangin din sila. Bakit? Dahil alam ng Diyos na napakalaki din ng pressure na nararamdaman nila sa posisyon na meron sila ngayon. Araw-araw silang gumagawa ng mga desisyong makakaapekto sa milyong-milyong Pilipino. At gaya ng ibang tao, maaari rin silang matukso sa kapangyarihan, kasakiman, o pansariling interes. Kaya naman kailangan nila ng karunungan, katapatan, at takot sa ating Panginoon. Habang patuloy nating sinusubaybayan ang mga nangyayari sa ating bansa, huwag nating hayaang nakawin ng takot, galit, o pagkadismaya ang ating mga puso. Tandaan natin, ang Diyos pa rin ang nagahari sa lahat-lahat ng mga ito. Walang gobyerno, walang kapangyarihan, at walang krisis ang mas mataas kaysa sa Kanya. Ang ating responsibilidad ay manatiling tapat, manalangin, mamuhay ng may integridad, at maging mabuting disciple ni Jesus saan man tayo ilagay. Bilang pagtatapos, balikan natin ang buhay ni Daniel. Ang kanyang peace ay hindi galing sa ligtas na sitwasyon kasi parang hindi naman ligtas ang sitwasyon niya during his time, kundi sa matatag na relasyon na meron siya sa Panginoon. Doon nang gagaling yung peace niya. Ang pressure, maaaring hindi mawala. Pero kapag matatag, katulad ni Daniel, ang ating pananampalataya, magiging matatag din ang ating puso. Kaya piliin nating maging tulad ni Daniel, isang taong nananatiling tapat, mapanalangin, at payapa dahil alam niyang ang Diyos ang tunay na may hawak ng lahat. Muli kaagapay, inaanyayahan kitang isama natin sa panalangin ngayong araw ang integridad ng ating mga lingkod bayan. Hilingin natin na bigyan sila ng karunungan at katapatan, lalong-lalo na ang takot sa Diyos at pusong handang maglingkod ng may malasakit, tunay na malasakit para sa bayan. At ipanalangin din natin ang ating mga sarili na sa anumang sitwasyon tayo mailagay at maranasan man natin ang anumang mga pangyayari sa buhay na meron tayo, manatili tayong tapat kay Kristo at maranasan ang kanyang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Maraming salamat kaagapay sa pagsama sa akin ngayong umaga sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng Himpilang 702 BZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Wenmark Balatukan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't ang buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus.
1: Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Iyong napakinggan
1: ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang Gabay.
4: Evangelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po. Kamusta po kayo on a Thriving Thursday? Kamusta na kayo? So bago pa tayo magsimulang magbatian, di ba? Umawit muna tayo mga kaagapay. Ayan ang ating peach. Okay? Ready ka na, Daddy Paul?
4: Subukan.
5: Subukan. Lagi ka naman subukan. Pero maganda naman, di ba? Ready? Sing. Let's thrive in God.
4: In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen. Amen.
5: Diba? Ganda ng boses po rin ng daddy, no? Salamat sa Panginoon, ano? Yan, masarap eh. Narinig mo pa siya nag-amen, amen, amen. Tama talaga si Ma'am Jo Alabastro. Tulugo, totoo yan. I really appreciated what she said to me then. Totoo yun. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa patuloy na paggabay niya sa bawat isa sa atin. Kasi totoo yun, every gising is a blessing, mga kaagapay. Lalo na po sa senior na kagaya namin. Pagising namin sa umaga, thank you Lord, buhay pa kami. Thank you Lord, may pinagagawa ka pa sa amin. Diba? Totoo po yun. So kayo pa'y nakikinig sa programang Gabay, dito po yan sa 702 DZS. Kung bago lang po kayo napadaan dito, ako po si Beth Flores, tatay ko po si Pastor Paul Mortiz, siyan po siya. Pareho na po kami senior. At nag-i-enjoy sa pagiging senior dahil sa kabutihan ng Panginoon. Tama po.
4: Amen. Amen.
5: Amen. Amen. Amen. At kayo po ay nakikinig sa programa natin dito. Mula po yan sa 702 DZS. Kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang transistor radio o yung ating portable missionary radio, PM radio. At narito kayo sa Luzon, nakukuha niyo po yung ating program. Mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nakikinig at nandiyan po kayo sa Visayas at Mindanao at ang gamit nyo rin po, Transistor Radio, PM Radio, ay nakukuha nyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS. Yung ating mga kapatid dyan po sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream o maaaring yung ating 702 app, di ba? Napapakinggan nyo rin tayo doon. Or sa YouTube, yan, salamat sa Panginoon. Dito sa Facebook live stream, salamat po kasi pwede kayong mag-comment, pwede kayong magbatian. Doon ako natutuwa eh, nagbabatian tayo lahat. At kamusta po, pagpalain kayo ng Panginoon. Nakakatuwa po yun sa ating, sabi, kaagapay community. Di ba? Yun yung maganda. Because we learn to encourage each other in the Lord. So nakakatulong po yun sa amin dito po sa 702 na lalong maging encouragement sa bawat isa. So hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang ating Thursday maging thriving Thursday. At maranasan natin yung kabutihan ng Panginoon, ano, para pagdating ng Linggo, no, pagsama-samahin natin yung ating mga pagpupuri sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng Radyo DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan, naglalayong kayuhatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman katotohanan dahil po sa matandang tipan at bagong tipan na bumubuo ng Biblia na nagsasaysay ng buong katotohanan. Si Kristo Jesus ay mahahayag sapagkat siya lamang ang kailangan natin sa bawat sandali sa ating buhay. Kung kaya dahil dyan, ano ang aking masasabi? Amen, amen, amen. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow.
5: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-usapan natin how to keep your eyes healthy. Bakit? Kasi nga sabi, half of the eyesight issues and vision loss, maaari pa yung ma-prevent. Totoo po yan. So, first week of August rather, is Sight Conservation Week. Month of August is Sight Saving Month. So, ito yung ating pinag-uusapan. So, recap lang tayo. Nung Lunes, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pagkain ng mga masusustansyang mga gulay at isda na nagbibigay ng nutrients sa ating katawan at sa ating mga mata. Nakita natin ang kahalagahan ng exercise na nagpapadami rin ng daloy ng dugo sa ating mga mata. Dahil yun yung may dala ng mga nutrients, kaya nga gawin itong bahagi ng ating buhay. Nung Martes naman, bida uli ang smoking, no? Dahil number one sa sumisira yan sa ating mga mata. Hindi lang naman mata, marami pa. Talaga pong may kaakibat na sumpa ang paninigarilyo. So napag-usapan din natin ang kahalagahan ng paggamit ng sunglasses para sa UV protection ng mga mata. Kahapon naman, gamitin ang safety goggles na required sa inyong trabaho para maiwasan ang mga aksidente at make sure na may blue at UV protect ang inyong mga eyeglasses. O ngayon naman, eto, practice good eye hygiene. So upang maproteksyonan ng ating eye health sa araw-araw, eto, maghugas ng kamay. Lagi nating hinihipo ang ating mukha palagi sa isa pong pag-aaral, 23 times daw yun kada oras. So ang palagiang paghuhugas ng mga kamay, makakatulong po yan upang mapababa ang bilang o risk ng mga germs, bilang rather, na maaaring makakontak sa ating mga mata. Tama po yan. Also, huwag pong mag-share ng towels, kahit nga handkerchief, no? Ang paggamit ng sariling towels at washcloth. O yun, ang tama yan? Ang tawag ba natin sa washcloth? Basta yun. Bimpo, yan. Ay makakatulong upang ma-prevent ang dami ng dumi at bakterya na mapunta po sa ating mga mata. Iwasan ding mag-share ng eye mask, yung ginagamit sa pagtulog, mag-share ng unan, bed sheets, at syempre eye makeup. So isa pa, for the ladies, alisin ang makeup bago matulog. Ang pagtulog na may eye makeup makaka-irritate sa ating eyelids at lashes. So gumamit ng mga makeup remover upang maalis ang sobra. At tandaan, itapon ng mga luma at expired na makeup. Naku, mahilig pa po ba ako siya sa ganyan. At kahit mukhang maayos pa, maaaring naglalaman na ito ng mga germs na maaaring mapunta sa ating mga mata. Lalo na po yung mga makeups na hindi ko pa po talaga din nabubuksan ng matagal na. So take care then of your contact lenses. Laging hugasan ng kamay bago hawakan ng contacts. Gumamit ng fresh contact lens solution sa araw-araw. Palitan ng iyong storage care, yung lagayan mo ng contacts kada 3 months para bago. At i-calendar kung kailan kailangan mag-replace ng contacts. Ang paggamit ng lumang contacts ay maaaring mag-infect o mag-scratch ng surface ng iyong mata. In fact, nagkapasyente ako doon, may infection yung mata. Tapos nung tinignan ko yung kanyang contacts na lagayan, super itim na, hindi hinuhugasan. Eh ba, no? Magkaka-infection ka talaga. So ano pa, and last but not the least, stay on top of your eye health. Ang lahat ay nangangailangan ng regular eye exam. Kahit po ang mga bata, totoo yan dahil nga po sa digital devices. Kaya po yun ang field namin, pediatrics and adult optometry. Nakakasiguro ito na nakakakita ka ng mas mabuti at malalaman din kung may disease or may errors of refraction tulad ng at diseases tulad ng glaucoma na wala namang noticeable symptoms. So, mas mabuti na makita agad ng isang issue habang maaga pa para madali na itong magamot. So, depende po yan sa iyong eye health needs. Maaari kang pumunta sa dalawang doktor na nababanggit. Optometrist, kung errors of refraction, di ba, malabo, hindi mo nakikita, kailangan mo ng prescription glasses o contact lenses para makakita ka ng maliwanag. Take note, it's the brain that sees, it's not the eye. So, yun yung dapat na ina-address natin. Ngayon, ang ophthalmologist naman, sila po yung mga medical doctor na specialization nila, mga eye diseases, tumutulong sa mga mata na may sakit o diseases, at sila po yung nag-o-opera sa ating mga mata. So, ang isang complete eye examination, binubuo yan ng mga sumusunod. Diba? Personal and family medical history, vision test, kung malaman kung ikaw ay may errors of refraction, test upang malaman kung gaano kahusay ang dalawang mata mo na nagtutulungan, yun yung tinatawag nating binocular vision test, eye pressure at optic nerve test upang ma-check ang glaucoma na ginagawa ng ating ophthalmologist, naglalagay ng special eye drop, ito rin, kung gustong makita ng ophtha yung loob ng mata mo, at syempre, magre-refer ng ibang pang-doctors o test kung kinakailangan. So, kaagapay, huwag hintayin na magkaroon pa ng problema sa paningin upang ingatan ang mga mata. Ang mga simpleng pamamaraan tulad ng pagkain, ng masustansyang pagkain, regular exercise at ang eye exam ay nakakatulong upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga mata. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ibinalik niya uli ako sa optometry na kasama ngayon yung mga ophthalmologists namin na mahuhusay. Kitang-kita ko sa clinic ang mga pasyenteng light movement na lang ang nakikita. Ilaw na lang ang nakikita niya. Wala na yung mga letters. Subalit, nung unang dumating yun sa clinic, light perception ang tawag namin. Subalit, nung natapos ang gamutan for a period of time, balik siya sa 2020. Diba? Ang mga cases na ito, nagpapatunay, patuloy po na kumikilos ang Diyos sa pagpapagaling sa kanyang mga anak. So mga kaagapay, sabi niya, again, take care of your eyes. Sabi niya, andyan lang po ang mga eye care practitioners para po kayo tulungan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
4: Thank you, anak. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Suppressing the truth. Don't you dare do it. For the enemy of the truth, God will judge you completely. Wow, wow, wow. Amen, amen. Mag-aral na po tayo. Opo, huwag pagtakpan ang totoo, ang katotohanan. Romans 1:18-25, pinakita ng Diyos ang tindi ng galit niya galing sa langit laban sa lahat ng kasalanan at kasamaan ng mga taong kumipigil sa katotohanan. Dahil sa kasamaan nila, pinagpalit nila sa hindi totoo ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga ginawa ng Diyos. Imbes ang mismong Creator ang sambahin nila at dapat purihin at paglingkuran magpakailanman. The word is truth. Ang salita na si Jesus ay totoo. Ephesians 1:13, kayo rin na kasama kayo sa mga pinili ng Diyos nang narinig ninyo ang message ng gospel. na nagligtas sa inyo. Naniwala kayo kay Christ, kaya nilagyan kayo ng tatak. Yung Holy Spirit na pangako niya. Yon ang katunayan na ang Diyos ang may-ari sa inyo. Wow, wow, wow. Amen, amen. Sa James 1:15, at pag nabuo na ang pagnanasa, mga nganak yon ang kasalanan. Pag malaki na ang kasalanan, tuloy-tuloy na yon sa kamatayan. But listen, the truth will set you free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. John 8:32, at malalaman ninyo ang katotohanan at ito ang magpapalaya sa inyo. The great command in the Bible, worship God in spirit and in truth. Sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. John 4:23, 24, pero darating ang time and actually dumating na nga. Sa tulong ng Espiritu, sasambahin ng mga tao ang Ama kung sino talaga siya. Ibibigay nila sa Kanya ang pagsambahal na talagang gusto niya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya masasamba lang siya kung ano talaga siya. Sa tulong at kapangyarihan ng Espiritu. Wow, wow, wow, amen, amen, siya talaga ang dapat pag-ukulan ng puspusang pagsamba. Wala nang iba pa, talagang, amen, amen, wow, di ba anak?
5: Opo, Ama. Totoo po yun. Kailangan kasi hindi natin tatakpan ang katotohanan.
4: Uh-huh.
5: Yun yung truth doon. Na dapat hindi natin itakaila ang katotohanan. We have to say what is the truth. Di ba po? Halimbawa, dito sa mundong ginagalawan natin, we live in a sinful world. And people are longing to hear, what is the solution for this? Diba? Ano ang solution dito sa mundong ito? Depressed na, discouraged na, ang Panginoong Jesus. So, kung tayo mga mananampalataya, hindi tayo magsisimulang magsalita patungkol sa kabutihan ng Diyos sa ating workplace, how will they know? Diba po? So parang we are suppressing the truth sa kanila, yung naranasan natin na dakilang Diyos, hindi natin ibinabahagi sa kanila. So that's one. Di ba nga sa nakita natin na kailangan, sabi nga, ang merong tinatawag na sin of commission, ginawa. Pero there's also called sin of omission. Hindi natin ginawa. So mga kaagapay, bilang mga mananampalataya, kailangan, sabi nga, let us go into the world, di ba? And preach the gospel. Telling them. Kaya sa mga churches na patuloy na nagde-disciple, disciple making through your D group, your V group, your E group, pagpalain kayo ng Panginoon. Sa mga kaagapay na you're doing Bible study in your workplace, pagpalain kayo ng Panginoon. You're planting the seed of the gospel sa kanilang mga buhay. Hindi man sila makakilala sa Panginoon at your time, but the Holy Spirit will continue to make that seed grow until such time na i-convict yung person na yon, they will come to know the Lord. So it's not a matter of, ay, ang dami kong nadala sa Panginoon, hindi yun eh. Ang point doon, hindi natin sinupress ang gospel. Binahagi natin sa kanila. So sa mga kaagapay na you have your own devotion in your workplace, sa mga Christian companies na you're sharing the gospel, you're airing, kumbaga gospel music ang naririnig sa kumpanya, di ba? Mga ano yan eh, gospel seeds na being planted in the lives of your employees. Kaya nga, mga kaagapay, ginagawa dapat natin yon. Kasi alam natin, ang solusyon lamang sa gulong ito, sa karanasan, sa death, sa eternal death, ay ang Panginoong Jesus. So dapat we value the truth at sinishare natin ang katotohanan ng yan. Kaya nga, hindi tayo nagsasayang ng oras. Nako, mga kaagapay. We do it. We do it. Pero syempre, we do it according sa guidance ng banal na Espiritu sa atin. So kung halimbawa, nag-share ka, tapos sa pag-share mo, hindi siya nag-respond sa pagtanggap sa Panginoon, okay lang yun. Tandaan mo, ang Panginoon, merong sinasabi, oh, magtanim ka, ang merong Panginoon sinasabi, oh, diligan mo yan, oh, palakihin mo yan, o yan, pag-grow niyan, akong bahala dyan. Ang Panginoon naman pa rin ang nagpapatubo, di ba, ang Panginoon pa rin yun. So, mga kagapay, let us just do our task in sharing God's word. Di ba po? Let us not suppress the truth of the gospel. So, pray na po tayo. Panginoon, marami pong salamat. Thank you, Lord, sa patuloy na paggawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, Lord, na encourage po talaga kami. Kasi throughout this week, pinag-usapan namin yung truth, yung katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa mga engineer ni Daddy Paul na lalong nag-steer ng aming puso, Panginoon, to think, to look, and to what you want us to do. Lord, salamat po dahil ikaw po ang at work sa buhay ng bawat isa sa amin at patuloy kang kumikilos, Panginoon, sa bawat isa sa amin. So Lord, today, salamat po sa buhay ng mga taong aniligay mo sa aming listahan. Unahin ko na po, Panginoon, si Tita Mortis. Salamat po sa aking sister-in-law, sa kanila po ni Kuya Jojo. Dalangin ko po patuloy na pagpapala sa kanilang mga buhay. Patuloy, Panginoon, na pag-open ng opportunities of ministry for them. Ganon din po, Lord, kay Nida Francisco. Thank you, Lord, for her life. Ganon din kay Catherine Rivera. Salamat po sa kanyang buhay, Lord. Thank you rin po sa buhay ni Pastor Manny Gokon. Salamat po sa ministry na ginagalawan niya sa pagtulong, Panginoon, pag-educate ng mga lingkod mo para po lalo maging effective in sharing the gospel, in pastoring the local churches. Marami pong salamat. Ganon din po, Panginoon, kay Remar Wong. Salamat po. Ganon na din po, Panginoon, thank you sa buhay ng aming inaanak. Si Barb's Cahigas, thank you, Lord, for her life. At sila sa kanila po ni Mark, dalangin namin patuloy din pong pagpapala sa kanila. Sinasama ko na rin po sa dalangin, sila Kuya Lemmy, at ganun din po si Ate Molen, pagpalain mo rin po sila. Lord, ilan lang po ito sa nakalista sa akin, pero Lord, nakikita mo ang bawat isa sa iyong mga anak. Lalo na po yung mga may special celebration for today. Pag ito'y birthday or anniversary, Lord, I pray na you bless them. Ganon din po, Panginoon, may mga kaagapay kami na dumadaan sa challenges ng buhay. I always remember to pray for my dear friend, si Sharon, Panginoon, Gusto Dagson. And I pray, Lord, for your strength upon her and your provision. Lord, naalala ko rin po si Ate Debbie Toribio. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-bless mo sa kanya, pag-guide mo sa kanya, pag-strengthen sa kanya. Lord, naalala ko rin po aking classmate, si Jane Santos. Continue to bless her and her generosity of helping others. Lord, nakikita po namin yan. Nakikita mo yan, Panginoon. So Lord, kagaya po ng aming dalangin, may we learn not to suppress the truth, but continue to be a light sa lugar na pinagkalagyan mo sa amin. Dahil sabi mo, Lord, sa amin, let your light shine so they may glorify you. So Lord, maraming pong salamat.
4: Panginoon, marami pong salamat. Amen, amen. Siya lamang pong talaga ang dapat pag-upulan ng puspusang pagsamba at wala ng iba. Ang Panginoong Jesus lamang, ang Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Jesus at ng Holy Spirit, wala ng iba pa. Amen. Kung kaya talagang, amen, amen. Kung kaya't alam namin hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
5: So mga kaagapay, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, hindi talaga tayo lalampasan ni Lord, tandaan nyo yan. Hindi lang yun, nakikita talaga ni Lord ang ating ginagawa 24/7. Hindi lang yun, nakikita at nababasa ni Lord ang ating nasa isip. Si Satan, hindi niya yung kaya. Wala siyang capacity to do that. Si ang Lord lang omniscient, nakikita niya pati yung mga desires ng ating puso. So, piliin natin ang Panginoon lagi. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
4: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
5: At ni Lourdes Magtunaw, kasama ko si Kuya Benji Masura, at ang ating pong gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa ProTech, sa Mukawi Transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po kasama namin dito.
4: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, na sabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na naman, gabay.
3: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

0: Higit na mapalad. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Gawa 20:35, Tagalog Popular Version. Ang pagkakaloob sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa ating kapanahunan ngayon sa pamamagitan ng ating mga kaloob sa Kanya. Dahil dito, tayo ay nagiging mga kamay ng pagmamalasakit ng Diyos upang abutin ang ating kapwa-tao. Dahil sa ating mga taus-pusong kaloob sa Diyos, ang mga gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita ay maitataguyod ng simbahan. Ang bawat taong mailalapit sa Diyos sa pamamagitan ng misyon at mga gawain ng simbahan ay hindi lamang ikagagalak ng Panginoon, kundi dagdag din sa bilang ng mga taong tunay na magiging kawal ng kabutihan at magiging mga lingkod ng Panginoon. Nawa ay lalo mong maranasan ang pagpapasagana ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Nawa ay pagpalain kang higit ng Panginoon. Tugunin mo ito ng pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya. Ngayon, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Jueves.
1: Yes, happy happy Webes, mga kaagapay, at kayo'y naka-tune in na dito sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At samahan mo nga kami sa panibagong episode ng programang
2: Inspirations Unlimited!
1: At ito po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua.
3: And ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. Abs, isang maulang Webes.
1: Oo.
3: Grabe no.
1: Malamig nga eh.
3: Malamig ang panahon. Talaga namang nitong mga nakakarang araw, matindi ang bugso ng pag-ulan, di ba nga? And madami na rin nag-declare na ilang lugar na suspendido ang klase.
1: Oo. Kaya patuloy din ang paalala natin sa mga kaagapay natin. Stay safe and dry po, kaagapay, nasan ka man, ano man po ang inyong pinagkakaabalahan or ginagawa sa mga oras na ito. Dalangin po namin na nasa mabuti po kayong kalagayan.
3: Correct ka dyan, Abs. At sasamahan po namin kayo, pero dapat samahan nyo rin kami, ha. Sa loob po ng isang oras, tara na po, magkwentuhan po tayo. And shoutout muna tayo, Abs, sa mga kaagapay natin na patuloy na nakikinig sa kanilang mga radio. Ano ba yung gamit ng mga yun, kaagapay? Is it PM Radio, Transistor Radio, or Car Stereo? Ha? Sana po ay maganda ang signal kahit na bumabagyo. Eh, nandyan si Bagyong Maymay kasi, di ba? Kung Maymay ang pangalan mo, hello sa'yo.
1: Shoutout mo na, no? Pero syempre, binati mo na yung mga kaagapay nating naka-tune in sa radio. Hindi rin natin kinakalimutan yung mga kaagapay nating present na sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yes, yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At gaya po na lagi naming request or

0: lambing sa inyo mga kaagapay, i-like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabate, ang inyong mga pa-shoutout dyan sa ating comment section at gaya din ang lagi naming sinasabi kaagapay, update mo kami kung ano ang inyong ginagawa ngayong hapon, ano po ang inyong pangmalakasang merienda.
1: Ayan na nga.
0: Lalo na't ganto ang weather, di ba? Masarap kumain ng sabaw.
1: Oh, actually craving nga ako nitong mga dahil nga maulan abs. Craving ako ng sopas. Gusto kong magluto. Talagang hopefully one of these days kapag available na rin ang mga ingredients makapagluto rin tayo.
0: Oo, 'di ba? Masarap talaga ang sopas lalo na kapag ganito ang panahon.
1: Correct. Diba? Tapos mo daming sahog, no? Si higupin mo habang malamig ang panahon.
0: Oo.
1: 'Di ba? Ikaw baka
0: agapay. 'Di
1: ba mamaya yung kaagapay natin 'yun ang ano ha, merienda. Madaming sumagot kanina sa entrepreneur sa pananghalian nila. Sinasabay nila ang sopas.
0: Talaga? Tanghalian, sopas. Yes. Sa galing naman. Usually kasi, di ba, ang sopas parang pang-almusal.
1: Almusal, merienda.
0: Oo. Pero syempre, wala naman yung ano. Kanya-kanyang ano, trip yan.
1: walang ano to, talagang walang time zone. kung anong maisipan. Pero salamat na kaagapay dahil ano pa man ang iyong ganap sa oras na ito, pinipili mong maging kasama kami.
0: Yes, di ba? Tuwing Webes ng linggo, kasama nila tayo. Mm-hmm. Yun na nga, no? Malapit na naman matapos ang week na to. Pero yung feeling natin, no?
1: Parang ang dami nang dumaan na.
0: Oo, di ba? Kaliwat ka ng mga bagay-bagay ang nagaganap. Pero praise God, di ba? Patuloy ang kanyang sustenance.
1: Correct.
0: No? Kanyang strength na iginagawad sa bawat isa for us to magpatuloy, di ba, sa kanyang lakas.
1: Correct. At dahil nga Webes na naman, another opportunity para po pag-usapan lahat po ng best, pinaka, most, greatest, lahat ng mga superlative, pag-uusapan po natin. Kaya itodo na natin, Abs, today.
0: Oo. At talaga napakaganda rin ang pag-uusapan natin ngayon. Di ba, Kael, merong kasabihan na change is the only constant in life.
1: Sabi
0: narinig mo na ba yun?
1: Oo.
0: Diba? Madalas nating na.
1: Ngayon nga lang, kakarinig ko lang sa'yo.
0: Pero di ba ang ironic, di ba? Pero yun talagang katotohanan na parte talaga ng buhay ang mga pagbabago. Pero kung tutuusin naman, hindi naman lahat ng pagbabago madaling tanggapin.
1: Mm-hmm.
0: Diba? May mga changes sa buhay natin na hirap tayong tanggapin, may hirap tayong mag-adjust.
1: Correct.
0: And minsan naman, on the other side of the coin, excited tayo sa change ng buhay natin. Like, kunwari, meron kang bagong trabaho.
1: Ayan.
0: Or may bago kang opportunity.
1: Mm-hmm.
0: Or may bago kang, gadget.
1: Ikaw lang sabi niya, hindi na ako.
0: Or kaya, bagong season.
1: Ayan.
0: Pero may mga pagbabago rin na hindi natin pinili. Diba? Mm. Yung hindi natin inaasahan, yung bigla-bigla na lang.
1: Yan.
0: Relate, no? Diba? Or kaya mga pagkakataon na kailangan nating mag-let go, diba? Mm. Or relationship na biglang natapos, or opportunity, or pintong nagsara sa buhay mo suddenly.
1: Mm-hmm.
0: Or kaya naman, yung version ng sarili mo na kailangan mong iwan.
1: Oo.
0: Baga kailangan mo maging 2.0. KL 2.0. Mga ganon. Update ba?
1: Mm-hmm.
0: So, yun.
1: Yan. At alam mo, madami talaga makakarelate dyan. Kasi nga sabi, diba, talaga namang change is inevitable.
0: Oh.
1: Unavoidable siya.
0: Totoo.
1: Always and always natin siyang mararanasan. At kadalasan, Abs, hindi yung pagbabago mismo yung pinakamahirap dun sa proseso, kundi yung pag-a-adjust, di ba? Mag-a-adjust ka. For example, mga transitions in life, di ba?
0: Sample.
1: Yan. Elementary ka, high school ka agad.
0: Okay.
1: Di ba? Mga ganyan.
0: Oh, oh.
1: Dati ang gusto mo lang, gatas. Ngayong kape na.
0: Oh.
1: Di ba? May mga ganyan tayong moment. Siyempre, hirap din tayo sa pagtanggap, yung acceptance na yan.
0: Mm-hmm.
1: Kapag may mga pagbabago, kasi ang nature nga natin, para ba tayong reluctant tayo to change, to accept things, di ba?
0: Totoo.
1: At yung pagtitiwala na may magandang gagawin si Lord kahit hindi pa natin nakikita kaagapay yung buong picture.
0: Mm-hmm. So ngayon kaagapay, usapang obvious naman kung ano pag-uusapan natin about change. Ayan. So, inaanyayahan namin kayo na sumagot sa ating question of the day na ano ang pinakamahirap i-embrace na pagbabago sa buhay mo?
1: Yan.
0: Napaka-deep ng ating pag-uusapan.
1: Siyempre, ay makaagapin natin mga deep yan. Malalalim, at saka madaming sharing in life.
0: Yes, kaya excited kami ni Kael sa inyo magiging sagot. Iwan nyo lang po ha, dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. Mm-hmm. So, pwede mong ikwento kahit ano kaagapay, anong aspekto ng buhay mo. Pwedeng about family, about career, relationship, faith, o kahit saan. Sa aspect ng buhay mo, share mo na sa ating comment section.
1: Yan, very excited po kami na mabasa yan. Pero unahin muna natin yung mga first honor na sumagot sa ating poster kaninang umaga. Kaya kaagapay, comment na para mabasa po namin yan. Unahin ko na kaagad, Abs, suki to. Si Ate Guy Santos.
0: Ayun.
1: Ito sabi ni Ate Guy, mahirap na i-embrace yung nawala si nanay ko at di na mababalik pa ang dati. At pagiging senior na di gaya na dati malakas pa daw, marami na rin daw nararamdaman sa katawan, nababawasan na daw ang lakas. Ayan. Ito yung abs, yung mahirap talaga yung may loved one ka na lumisan, di ba?
0: Oo,
1: na either pumanaw or di kaya pumunta sa ibang lugar.
0: Isa yan sa mga changes talaga na mahirap tanggapin.
1: Yes.
0: Pero hugs para kay Ate Guy Santos, no? Thank you for sharing that.
1: Yes.
0: At si, ito naman, sa ating poster, unahin ko na, si, sumagot ang ating kaagapay, na si Shaira Gaborne.
1: Ayan.
0: Minention niya rin, yung kaagapay natin si Lourdes Magtuno.
1: Ayan na nga.
0: Sabi niya, ate, or yung para kay Des daw, is yung hindi na daw sila madalas magkita ni Shekinah. Abalon. Ayan. Kasi hindi daw nag-meet yung
1: schedule.
0: Ang ironic lang, no? Parang same company.
1: Tapos
0: hindi tayo nagkikita.
1: Siguro bigyan natin ng context yung mga kaagapay natin. Ano po kasi kami may kanya-kanyang schedule.
0: Yes. Dahil sa hybrid setup dito sa ating office. Pero alam mo yun.
1: Pwede naman sila mag-meet, diba? Malay mo, Desa, diba? You can catch up with her over the weekend.
0: Oh.
1: Diba? Kung hindi kayo magtagpo sa opisina, set an appointment. Wow, appointment.
0: I-Google calendar mo muna. Kasi ngayon, no, yung mga edad natin ngayon, kailangan talagang i-advance mo yung pagbubok. Kung meron kayo lakad.
1: Alam mo ba, kaagapay, kanina umaga, ang dami namin pag-uusap ni Abs. Tatlong kalendaryo na yung tinitignan namin. Just to make sure na talaga namang smooth ang mga pangyari.
0: Yes. Na magtugma po ang aming mga schedule. Kaya yun, alam na this.
1: Correct.
0: At isunod ko na rin yung sagot na ating kaagapay na si Jonathan Clerigo. Sabi niya, happy Thursday. Ang naging pinakamahirap na pagbabago sa akin was the first time daw niya mag-work ng gabi. Ayun. Honestly, sobrang laki ng changes pagdating sa routines daw niya sa araw-araw. Ay, oo. Isa yan sa mga bagay na hirap din tayo, no? Kapag nagbago talaga yung oras ng ating trabaho. Kasi maraming maapektuhan. Especially kapag ang trabaho mo ay gabi. Kasi usually, di ba, pag gabi, yan yung time natin to rest.
1: Correct.
0: Di ba, yan yung, kumbaga, pahinga na, and all, patulog na. Pero kapag ang pasok mo ay panggabi, syempre, parang mag-iiba din talaga yung sistema mo.
1: Oo.
0: At usually din, yan din yung mahirap katagpuin.
1: Lalo na kapag may mga ano kayo, catch up.
0: Oo, kumbaga, ang hirap din. Agree ang kaagapay natin sa control na si Kuya Benjo.
1: Kaya
0: diba? Parang kanyang pinagdadaanan yan.
1: Talaga yung pag may graveyard shift ka, tapos yung barkada mo, day shift.
0: Oo.
1: So you will find a way. Wow, find a way. Talaga yung in between.
0: Muntik na. Alright,
1: so,
0: sige, ayun. Sino pa next?
1: Next natin kaya agad si Simonette Ocampo. Ito yung ano niya, yung pinakamahirap na i-embrace na pagbabago is to forgive the sin and not hate the sinner.
0: Ayun. isa lang din yan sa mga bagay na kaya. Kumbaga challenging. Kasi syempre, di ba, may mga pagkakataon sa buhay natin na mahirap talaga magpatawad.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Kailangan talaga natin ng grace ng Panginoon. Kasi on our own,
1: correct,
0: hindi natin kaya talaga, no, gawin yon on our strength. Pero sa biyaya ng Panginoon, makakaya din naman natin,
1: yeah,
0: na magpatawad. And ito rin lang din yung isa sa challenge, no, mm-hmm, kapag merong taong nakasakit sa atin, mm-hmm, or naka-offend sa atin.
1: Yeah.
0: Yes, kaya natin patawarin. Uh-huh. Pero there are times na mahirap kalimutan
1: yun
0: yung
1: nangyari.
0: Yun nga
1: yung forget, eh. Diba? At saka depende rin kasi sa gravity,
0: mm-hmm,
1: ng ginawa. Pero kagapay, yung pagpapatawad po kasi hindi siya ni in a just one snap,
0: mm-hmm,
1: makakaya mo, eh. Talagang it takes a process, diba?
0: Totoo.
1: Para mag-heal ang puso, mag-heal din nung relationship.
0: Mm-hmm.
1: Huwag natin biglain kasi pag binigla natin, baka mamaya very vague lang ng reconciliation natin.
0: Totoo.
1: So, pagkatiwala kay Lord, isurrender lahat. Kasi sabi mo nga, Abs, on our own, hindi natin kaya,
0: mm-hmm,
1: di ba? Pero sa tulong at biyaya po ng Lord, we can.
0: Yes. Hashtag. Dahil pang Tuesday lang pala yun. Okay. Pag kami ni Kayla pala yung hashtag. Sorry. Ito naman. Si Ate Mercy Alagad Guerra.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya, pinakamahirap daw i-embrace na pagbabago sa buhay niya ay yung pag-edad.
1: Yeah.
0: Ayan. At syempre, kalakip ng pag-edad ay yung madali na tayong mapagod.
1: Ayan nga.
0: Sino nakaka-relate?
1: Nakakailang steps pa lang.
0: Oo. Ayan. Grabe na yung hingal.
1: Grabe ang hingal. And yung madalas na sumakit ang balakang,
0: oo,
1: tuhod.
0: Oo, diba? Balikat, ayan, ulo. Lahatin mo
1: na. Parang kakanta na.
0: Oo, lahatin mo na, diba? Pero oo, totoo yan. Isa yan sa mga bagay. Ano nga, eh, dati, nung bata-bata pa tayo. Parang hindi ko na-appreciate yung massage.
1: Mm-hmm.
0: Yung parang hindi ako nakaka-relate sa bakit kaya sumasakit yung mga likod nila.
1: Uh-oh.
0: Pag matagal na nakaupo, nakaupo ka naman, diba? Kumbaga, relaxed ka and all, wala ka naman ginagawa, nakaupo ka lang. Pero neto nung pagtungtong natin ng ganitong edad, trentahin.
1: Wala. Akala ko yun.
0: Doon ko lang naunawaan, na totoo pala, kapag talagang ang tagal mong nakaupo,
1: yes,
0: na hindi ka talaga nagbigay ng time for yourself to roam around.
1: Correct.
0: Para at least, alam mo yun, active, uh-oh, ka kahit papano. Eh talaga sasakit yung likod mo.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? At doon ko lang talaga na-appreciate yung massage.
1: Massage.
0: Diba?
1: Yes.
0: Yun lang. Isa 'yan sa mga therapeutic na bagay, mm-hmm, na nilo-look forward ko. Massage.
1: Saka ikaw, buti ka may massage ka na.
0: Oh.
1: 'Di ba? May pang-massage ka na.
0: Oo, bumili talaga. Ay, hindi.
1: Hindi.
0: Oo, binigay ng nakuha ko
1: ng rakol.
0: Ayun. Napalalunan.
1: Correct.
0: Yan talaga
1: yung
0: naalala,
1: ano, 'di ba? Meron sa mga malls, yung mga massage chair.
0: Di ba may binili ka dati?
1: Na alin?
0: Umiinit pa nga.
1: Ay, oo. Tapos may umiikot-ikot.
0: Oh, kamusta naman?
1: Ano siya? Na isang tabi na.
0: Kala ko gumagada.
1: It serves its purpose.
0: Okay,
1: na.
0: Tapos na. Okay.
1: Ngayon, ano na talaga. Misa sa tao na, ay may magkapamassage ka.
0: Sa mga spa.
1: Spa, ganyan.
0: Oh, wow naman. Ang shala naman nun. Okay, sino
1: pero
0: pa next?
1: Pero isa lang yun.
0: Kapag... anyway, explain.
1: Eto, next.
0: Sino pa next?
1: Si Ate Loreline Algario.
0: Mm-hmm.
1: Eto sa kanya, a picture that can never be completed. Kulang na kasi.
0: Oh.
1: Yun nga, Abs. Diba, pag-aalalahanin mo yung mga nasa, ay, ito yung mga nasa picture frame, yung mga, mm-hmm, tao dito. And some of them are gone. Some of them went away, diba? So,
0: mm-hmm,
1: ayun, diba? Nakakamisin yung mga moments na gano'n na yung mga dati mo nakakasama,
0: mm-hmm,
1: wala na. Nasa malayong lugar o di kaya na mayapa na, talagang mamimiss mo, lalo na kapag tinignan mo yung memories na ginawa nyo sa situation na yun or sa lugar na yun.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: Totoo yan. Kaya isa sa mga bagay, no, na pwede natin gawin is or paalala,
1: mm-hmm,
0: sa bawat isa na i-cherish natin.
1: Yeah.
0: Yung bawat minuto, segundo, oras na kasama natin yung ating mga loved ones,
1: yes,
0: yung mga kaibigan natin. Diba? Kahit hirap na hirap tayo ipag-meet ang ating mga schedule.
1: Correct.
0: Kaya natin maging intentional.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: At kaya ito, ano, sa mga kaagapay natin, kung may mga ganyang moments kayo, syempre maganda rin na yung i-capture nyo yung moments.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Para may makaalala kayo kapag tumanda din kayo.
0: Oo. Oo. Tapos may ipopost ka kapag,
1: oo,
0: birthday
1: throwback
0: niya.
1: Throwback din, diba? O lalo lang throwback Thursday. Ano ba gusto nyo ipost? Diba?
0: Ayun. Oo. At ito, galing sa kaagapay nating si Ate Maricar Loriaga. Sabi niya, pinakamahirap daw is we're not getting any younger. Kailangan natin mas alagaan ang sariling katawan,
1: ayan,
0: isipan, at emotions. Mm-hmm. Ayan, para magamit pa tayo ni God,
1: yes,
0: sa mga gawain niya. Oo, totoo, mm-hmm, dahil stewards tayo ng ating yes, lupang katawan.
1: Even our body talagang mm-hmm, biyaya to ng Panginoon. So, sabi nga, huwag natin i-abuse.
0: Oo, diba? As much as we value hard work, mm-hmm, diba? Kailangan magpursige tayo, kailangan natin mag-strive, magsunog ng kilay, ano pa, magpapagal.
1: Oo.
0: Lahat na ng word, no?
1: Yes.
0: Pero kailangan din nating i-value yung katawan that does the work.
1: Yes.
0: Diba?
1: I always remind myself of this. Do not ask your body na mag-rest. Kasi pag hindi, talagang yung sakit na dadapo.
0: Oo.
1: Parang tatawagin ka na talaga ng sakit.
0: Kumbaga yung katawan na yung hahanap ng rest. Yes. Diba? Huwag natin hintayin na dumating tayo,
1: correct,
0: sa ganong punto.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Thank you, Ate Maricar.
1: Ito naman, nag-comment din si Barge C. Ang magpatawa daw sa mga taong sinira ang pagkatao at sobrang paninira daw sa kanya.
0: Mm.
1: Medyo may hugot, medyo may lalim itong sinabi ng ating kaagapay na si Barge. Pero ano man yan, kaagapay, we are praying for you for complete healing, for complete recovery, and of course, to move forward din. Mahirap din kasing mag-dwell doon sa situation na okay, 'di ba, na hindi ka pinatawad or nakasakit ka tapos hindi ka mag-move forward. Mahirap maging stagnant kasi para kang hinahunt ng ano ng pain, ng hurt, 'di ba?
0: Totoo 'yan. And speaking of doon sa sinabi mo no, yung hunt. Oo, isa 'yan sa mga bagay na ano dala-dala natin yung burden kapag hindi tayo nagpapatawad.
1: Uh-huh.
0: Kasi una sa lahat, ang hindi mo pinapalaya is yung sarili mo.
1: Yes.
0: 'Di ba? So, yun lang din.
1: Correct.
0: Reminder lang din para sa bawat isa. At ito, last sa poster natin, basahin natin mula kay Ate Mary Grace Kisinamal. Sabi niya, happy Webes, mga kaagapay, watching and listening from San Jose del Monte, Bulacan.
1: Ayan.
0: Hello po sa inyo. Kumusta po ang weather dyan? Sabi niya, shout out daw, no? Pa-shout out daw sa kanyang kapatid na si Joe Naparolan na barangay health worker. Ayan, ingat daw sa pagbabakuna. At para daw sa kanyang anak na si Charleston, si Chiel Andrew, ayan, inaabangan po nila na marinig ang pagbati daw sa kanila dito.
1: Uy,
0: sa ating
1: hello
0: program.
1: Po.
0: Hello po, happy listening po. At sumagot din siya sa ating question of the day. Sabi niya, ang pinakamahirap po na yakapin sa pagbabago ay yung wala na po ang nanay ko habang ako ay nagbabago. Matagal na po niyang inaantay na makita na magtuloy-tuloy ako sa matuwid na landas, pero hindi niya na naantay dahil wala na po siya.
1: Uh-huh.
0: Isa pa po ay nasanay ako ng may pera noon dahil ayun. So ito, isa sa mga bagay na natutunan niya no, na magtiyaga talaga at sa tulong ng Diyos, 'di ba? Patuloy siyang sinusustain kaya kinakaya niya ang mga bawat pagsubok sa araw-araw. So thank you so much po for sharing that, Ate Mary Grace. At ang prayer po namin ay patuloy po kayong isustain,
1: correct,
0: ng Panginoon anuman pong season ng buhay na nilalakaran nyo,
1: yes,
0: sa panahon ngayon. At yun nga kaagapay, patuloy ang aming encouragement sa pagsagot no, sa aming question of the day. Sagot ka na kaagapay, ano ang pinaka mahirap i-embrace na pagbabago sa buhay mo? Iwan nyo lang kaagapay ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
1: Yan mga kaagapay, haantayin po namin ang inyong kasagutan. Huwag po kayong maglilipat ng istasyon at syempre huwag kayong mag-i-scroll up. Patutok lamang po kayo dito po sa Webes edition ng
0: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Weathers.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
3: At ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. At maraming salamat sa iyo kagapay dahil nariyan ka pa rin, nakatutok sa inyo mga radio and events sa ating social media streaming. And samahan niyo po kami hanggang alas 4 po tayo ng hapon.
1: Yes, at meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ang ating mga kaagapay. At ito ang, ano ang pinakamahirap i-embrace na pagbabago sa buhay mo? So patuloy ang encouragement namin sa inyo mga kaagapay. Share nyo na ang inyong answer dito sa ating ongoing streaming sa Facebook man or YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
3: Mm-hmm.
1: So yun, batiin na muna natin yung mga nagpapa-shoutout na at napadaan na dito sa ating ongoing streaming. Unahin ko na si Ate Rosalinda Gomez Buiko, watching siya from UAE. God bless you po. Maging kay Esperame Maria Loreta Perez. Sabi niya, happy listening po mga kaagapay. Pa-shoutout kay Pastor Jim Esperame ng Olongapo. Ganon din kay Jaja, kay Anna, at Faith. Sila po ay naglilinis daw ng bakuran.
3: Oo.
1: Nag-aalis ng mga damo. At, excuse me, nag-aantay ng magpapasnack. Ayan, bago daw mag-busking.
3: Para nagpaparinig. Sila po ay magpapasnack dyan, diba?
1: May pamerienda. Abang-abang.
3: Bago mag-busking. So, tumutugtog.
1: Yes. Kakatuwa naman. Hello po sa inyo.
3: Ito naman, mula kay Ate Len Agdon Reyes. Happy listening daw. Blessed Thursday afternoon. At mula yan sa Palayan, Nueva Ecija.
1: Mm-hmm. At ito si Ate Guy Santos, nag-update din pala sa atin ng kanyang merienda, baked macaroni.
3: Ay, grabe naman.
1: At itong parang oat drink.
3: Yes.
1: Ayun. Hello po sa inyo. Ang sarap naman ng merienda nyo, baked mac.
3: Baked mac, pang malakasan yan, Ate Guy.
1: Oo, luto nyo po ba yan? Luto nyo po yan. Nice. Ano ang paparinig?
3: Alright.
1: Hello po Ate Guy.
3: Si Ate Sonia Eusebio Casera, watching daw sa atin. Hello daw. Mula yan sa North Sagaray, Unchangeable God Commission Church. Hello daw kay Reverend Pastor Dio Medes and Pastora Tess Jose.
1: Ayun. At si Ate Candice Journey. Ayan, sumagot na sa ating question of the day. Ang pinakamasarap daw at mahirap ay ang magpatawad. Mm-hmm. Pero sa huli, ikaw ang panalo. Diba? Marami daw ang mapagpapala. Ayun. At sabi niya rin, dahil sa pagpapatawad, nakita ko ang malaking pagbabago sa buhay ko kasama si Jesus.
3: Amen.
1: Amen. Thank you so much po. At ito, basa din tayo sa ilan sa PM. Ito naman, galing kay Maria Santos. Sabi niya, ang pinakamahirap para sa akin ay ang paglipat ng trabaho. Mahigit 5 taon din akong nagtrabaho sa dati kong kumpanya, kaya naging comfort zone ko na talaga siya. Kilala ko, dahil kilala ko na yung mga tao, kabisado ko na yung sistema, at parang pamilya na rin ang turingan namin. Pero dumating daw yung panahon na kailangan niyang umalis para daw sa mas magandang opportunity. At noong una, ayan, sabi niya, takot ako at lagi kong kinukumpara ang bago sa dati. Pero habang tumatagal, nare-realize ko na minsan kailangan mong bitawan ang comfortable. Ayan, para maging or para marating ang mas magandang plano sa'yo.
3: Yes, napakaganda.
1: Comfort zone, isa yan sa mga bagay na mahirap talagang iwan.
3: Mm-hmm.
1: Oo, kasi nandyan yung mga nakasanayan, nandyan yung mga familiar na bagay. Pero isa yan sa mga bagay na kailangan din natin matutunan na i-let go dahil walang growth sa comfort, 'di ba? Hindi tayo mag-grow kasi hindi tayo nang-stretch eh. 'Di ba, may mga bagay na parang sa una mahirap kasi hindi pa tayo familiar, correct, hindi pa natin alam. Pero as we go dun sa pinapatahak ng Lord sa iyo na bagong daan or bagong opportunity, gagamitin din 'yun ng Lord eh as an avenue para sa para tayo ay mag-grow.
3: Correct. Diba? At yung in-example nga ni Ate Maria is yung sa trabaho. Lalo na no, Abs, kung invested ka na sa mga colleagues mo, diba? May mga pinagsamahan kayo. Para bang yung trabaho, hindi lang siya nag-i-stay inside the office. But of course, may extension. May mga ganyan eh. So, salamat po Ate Maria. Ito naman, nag-message din si Joshua Reyes. Sabi niya, para sa kanya, ang pagtanggap na tumatanda na ang mga magulang ko, ang pinakamahirap daw i-embrace. Kasi nga, diba, as we grow older, our parents, diba, grow older too.
1: Oo.
3: Dati kasi sila ang laging malakas at maasahan namin. Ngayon, napansin kong sila na ang madaling mapagod at kailangan na rin ng mas maraming alaga. Nakakalungkot isipin, pero mas lalo daw siya na-inspire na sulitin ang oras kasama sila habang nandito pa sila. Grabe naman, napaka heartfelt ng message ni Joshua. And thank you for that reminder na ayun nga, mas i-treasure pa natin yung moments with them. Invest time with them. Kung may mga pagkakataon, eat together, diba?
1: Oo, ipasyal mo sila kung kaya, no? Kumbaga dati, ikaw yung pinapasyal nila.
3: Yes.
1: This time, parang, ma, itabi mo, ako na.
3: Oo, ayan, mga ganyang linyahan.
1: Mga ganyang linyahan, hindi ba? So this time, ikaw naman. Ito galing naman kay Angela Cruz. Ang pinakamahirap sa akin ay ang pagkawala ng isang malapit na kaibigan. Hindi naman dahil nag-away kami, pero dahil nagkaroon kami ng magkaibang priorities sa buhay. Nakakalungkot tanggapin na hindi lahat ng friendship ay habang buhay. Pero natutunan kong minsan kahit hindi na kayo madalas mag-usap, pwede pa rin ipagpasalamat yung mga memories at lessons na iniwan nila.
3: Yes.
1: Isa yan sa ano, no? Hard truth, diba? We outgrow people din talaga. Kasi nag-iiba-iba yung seasons natin. Nag-iiba-iba yung, kumbaga, iba-iba tayo ng facing. Oo. Diba? May mga...
3: Pero ano eh, nakaka-miss din kasi, diba? May mga pagkakataon na, pero ay, totoo yung sinabi mo, talagang may mga seasonal friends din.
1: Diba? Kumbaga, nandyan sila for a reason, for a purpose. Then, kapag tapos na, yung chapter na yon nakasama sila. Iba naman. Kumbaga,
3: correct.
1: Move forward ka na. Diba? Pero baunin mo
3: yung... Ang lagi kong reminder, if ever na may new friends ka na, do not ever, ever burn the bridges. Dapat may connection pa rin. Kahit hindi kayo madalas mag-usap, kahit hindi kayo madalas magkita, nandun pa rin kumbaga yung connection, nandun pa rin yung communication.
1: Yung hindi mo sila ikakot.
3: Kasi diba, parang ano din naman yan, parang relationship na kung walang communication, edi parang masisira din, madi-destroy yung relationship.
1: Totoo. Grabe diba? Naman. Napaka-deep naman ang usapan. Parang hugot na hugot tayo ngayong Webes ha. Sino alright pa next?
3: Sige. Ito yung sabi ni Mark Villanueva. Para sa kanya, ang pagiging independent.
1: Ayun.
3: Noong nakabukod ako sa pamilya dahil sa trabaho, doon ko na-realize kung gaano kasarap umuwi sa bahay na may naghihintay na pagkain at may kasama kang kumain. Nakakamiss ang dating setup, pero natutunan kong mas maging responsible at mas pahalagahan ang pamilya. Lalo na siguro kung ano ha, kunwari malayo yung, kunwari work or school, tapos nagdo-dorm ka. Diba, minsan ka lang umuwi, diba? Tapos pag-uwi ka sa inyo, uuwi na yung main character.
1: Lalo na kapag ano, diba? Taga-probinsya ka.
3: Correct.
1: Talagang mas damang-dama mo
3: yung
1: pag-uwi sa inyong tahanan. Pero yun nga, you know, doon mo talaga marirealize yung value na kasama mo yung loved ones mo.
3: Yes.
1: Once na namumuhay ka na independently. Mm-hmm. Diba? Mas ramdam mo na yung ano eh, yung ikaw na lang talaga mag-isa.
3: Yes.
1: Diba? On your own. Pero ito nga, no, last muna natin babasahin. Dito sa ating ongoing streaming, bumabati si Ate Sol Lazo, watching siya from Anabu. Imus, gayon din si Ate Jajema San Jose. Sabi niya, good afternoon, Inspirations Unlimited. ang pinakamahirap po i-embrace para sa akin ay yung pagpasok ng college ng anak ko. Since dati, lagi kami magkasama.
3: Ayan.
1: Ayun. Ngayon, sa malayo siya nag-aaral. Pero I know, di man kami magkasama, pero kasama, kumbaga, ang Lord ang mag-iingat sa kanya.
3: Correct.
1: Ayun. At listening siya, Kael, sa Orani, Bataan.
3: Yes.
1: Thank you so much po sa inyong pagdaan sa aming ongoing streaming. At yun nga, Kael, no, napapag-usapan natin yung mga changes na hirap i-embrace ng ating mga kaagapay. Pero, syempre, no, mahalaga pa rin na pag-usapan kung paano natin ba hinaharap itong mga changes na to, itong mga pagbabago to. Kasi sa totoo lang, diba, hindi naman natin kontrolado yung mga bagay-bagay sa buhay natin, yung mga nangyayari, especially sa ating mga buhay. Pero, the good news is, may choice naman tayo,
3: yes,
1: diba? Kung paano tayo magre-respond,
3: correct,
1: sa mga bagay na yon. Kaya meron tayong ilan na i-share sa ating mga kaagapay,
3: uh-huh,
1: kung paano ba natin naharapin yung mga changes na na-experience natin sa ating buhay. Unahin na natin ang ating point number one. Ang sabi dito, accept that change is a normal part of life.
3: Mm-hmm.
1: Diba? May mga kasabihan tayo. That's life.
3: That's life.
1: It's part of life.
3: Yes.
1: Yun na lang, diba, ang nasasabi natin or nasasambit natin minsan kapag may mga unexpected na nangyayari or mga hindi natin inaasahan. And isa sa pinakamahirap talagang tanggapin ay yung katotohanan na wala talagang permanente, no? Walang permanenteng sitwasyon. Ang permanente lang yung pag-ibig.
3: Yes.
1: Kakantahin yun. Yung song kanina. Eh, no? Pero yun nga, walang permanenteng situation. At nagbabago talaga yung iba't ibang aspekto ng buhay natin.
3: Correct.
1: Like trabaho, yung relationship, yung kalusugan, di ba? Mm. Nakikita na natin yung paunti-unting pagbabago na ating ng ating health,
3: di ba?
1: Kung ano-ano na sumasakit, nakasukasuan. Or kaya naman, may mga pagbabago sa priorities mo, sa mga pangarap mo.
3: Ayan.
1: At kahit tayo mismo, sarili natin, nakikita natin yung mga changes na yon. And hindi madaling mag-let go, especially sa mga bagay na nakasanayan na natin. Pero minsan, yung pagbabago pa lang yun, is paraan din ng Lord para ihanda tayo doon sa mas maganda niyang plano or sa bago niyang bubuksang pinto sa buhay natin.
3: Ayun. Naalala ko doon sa sinabi mo, in example mo yung when it comes sa pagbabago sa pangarap. Di ba, nung mga bata pa tayo, ang dami nating pangarap. I want to be like this, I want to be like that. Pero as the times goes by, para bang nababago yung pangarap mo.
1: Oo.
3: Na may mga bagay ka ng bagong gusto, di ba? So yun, ikaw baka agapay ganun ka na dati may mga pangarap ka. Tapos ngayon, habang nagkakaedad ka, sabi nga eh, mas nagiging iba din yung priority ng pangarap mo.
1: Oo.
3: Di ba?
1: Totoo.
3: Ito, i-next na natin kaagapay. Number two, it's okay to grieve what you lost. Ayan, alam mo kaagapay, hindi porke kailangan mong tanggapin yung pagbabago, ibig sabihin bawal ka ng malungkot. Talo na when you are grieving for the loss of someone, diba? Normal lang na ma-miss yung dating routine dahil itong bagay or tao na to ay lagi mong kasama, nakapag-invest ka ng time, resources for that, diba? Maybe yung sa dati mong trabaho, diba? Todo effort ka. Nag-celebrate ka dyan ng mga milestone anniversary mo, diba? And siguro yung, ito yung dating bahay, diba? Yung mga members, doon nyo binuo ang pamilya, doon nyo binuo ang pangarap.
1: Humble diba? Beginnings.
3: Yung humble beginnings yung nandun, diba? And even yung dating version ng sarili mo. Wow, di ba? So yung pag-iyak po o pagdadalamhati ay hindi po tanda ng kahinaan o yung weakness na meron ka. Pero tandaan mo, it is a reminder po na parte po ito ng proseso ng ating pag-heal, yan, yung mga paghilom ng mga sugat. At syempre, nandun na rin kaagapa yung pag-move forward natin. Na dapat, hindi tayo nag-dwell doon kasi sabi nga ng Lord, diba, kailangan natin, diba, na umusa din sa buhay. Hindi yung pwedeng nagiging stagnant tayo. Sabi nga natin, if there's a stagnant water over there, ano mangyayari sa kanya? Pamamahay ng lamok, diba? It can cause sickness.
1: Totoo.
3: Ikaw ba gusto mong magkaroon ka ng health issues? Gusto mong magkaroon ka ng pain or hurt? If you're gonna stay on that situation, if it is time to move forward, then move forward. Diba?
1: Tama. Definitely agree. Hindi, totoo. Diba? At ito naman, ang ating pangatlo.
3: Oh,
1: ito, isa to sa mga bagay na ang hirap ang tawag dito, gawin. Focus on what you can control. Ayan. Kasi kapag may malaking changes sa buhay natin, eh, madalas napupuno tayo ng what if, diba? At yung andami natin tanong at the back of our minds.
3: Yes.
1: Na, bakit nangyari to? Lord, bakit po ganito? Bakit po ako nadaan sa ganitong situation? Pero, mas makakatulong kung ilalaan natin yung energy natin sa mga bagay na kaya nating gawin ngayon. Diba? May mga bagay kasi talaga na hindi natin talaga kontrolado.
3: Mm-hmm.
1: At ang tanging pwede lang natin gawin is i-lift to sa Panginoon.
3: Yes.
1: Diba? Kasi He controls everything. Halimbawa, no, hindi mo na kontrolado yung pagkawala ng trabaho. Pero syempre, ang kontrolado mo is kung paano ka maghahanda.
3: Yes.
1: Diba? Mag-a-apply ka ulit. Prepare mo ulit yung sarili mo sa panibagong opportunity na papasukin mo, di ba? Or matuto ka ng bagong skills.
3: Mm-hmm.
1: So yun ang ating pangatlo, focus on what you can control.
3: Ito na kaagapay, ilista mo yung pang-apat natin. Every change has something to teach you.
1: Wow.
3: May tuturo pala.
1: Mm-hmm.
3: So, hindi lahat po ng pagbabago ay blessing sa simula. Minsan, no, Abs, dumadating ito bilang disappointment or setback.
1: Mm-hmm.
3: May mga pagbabago na it can really cause you, di ba, na makaranas ng pain, ng hurt, ng disappointment, ng discouragement. Pero kapag lumingon tayo kaagapay, paglipas po ng panahon, di ba, doon po natin nakikita na may itinuro po yung tapang, yung pasensya, and resilience o para magkaroon tayo ng mas malinaw po na direksyon sa buhay. Di ba? May mga pagkakataon ba sa buhay mo na nakaranas ka ng ganitong failure sa life? For example, na bumagsak ka sa isang exam. Di ba? Ano ba yung lesson matututunan mo doon? Eh, di mag-aral ng mabuti. Di ba? Kung nagkamali, ano kailangan gawin? Ituwid yung pagkakamali.
1: Yeah.
3: And it's part of taking also the responsibility and accountability for you to grow. Di ba?
1: Totoo. Definitely agree. Pero di ba, napakagandang diba? Paalala no, na, at maganda rin kung magiging perspective natin to na every situation na kinakaharap natin, ang tanong natin, Lord, may itinuturo po ba kayo sa akin dito sa season na to?
3: Yes.
1: Diba? Isa yun sa magandang i-embrace natin, no? Kapag tayo'y nahaharap
3: Correct.
1: Sa mga pagbabago.
3: At saka ang ganda nung sinabi mo, Abs, that's the right question to ask.
1: Mm-hmm.
3: You never question God, but you are asking God on the right response na gusto mong iparanas niya sa'yo. Kasi kung lagi mong kukwestiyonin yung situation or even God, diba? Parang hindi ka na dumedepende sa kanya. It's about asking, parang self-evaluation din siya. Ano ba yung gustong turo ni God sa akin doon sa moment na yun? Diba?
1: Totoo. And lastly, nandito na tayo sa ating pang-last na point. Ang last ay, don't compare your timeline with others.
3: Uh-huh.
1: Ayan. Dahil ang buhay ay hindi karera. Yan na naman yung naalala. No?
3: Uh-huh.
1: Pero yun nga, kaagapay, isa sa nagpapahirap no, tanggapin ang pagbabago ay kapag ikinocompare natin yung sarili natin sa iba.
3: Yes.
1: Ayan, nakikita natin na parang ang bilis nila makamove forward. Mm-hmm. Diba? Ang bilis nila maka-move on, makapag-adjust, diba? Pero iba-iba kasi yung journey ng bawat tao eh. At iba-iba rin yung pagtanggap natin eh when it comes to change, diba? At yun nga, gaya ng sabi kanina, no, hindi race, hindi marathon ang buhay. At okay lang kung kailangan mo ng mas mahabang panahon para mag-adjust.
3: Diba?
1: Hindi mo kailangan madaliin yung proseso. Kasi usually kapag nagmamadali tayo sa proseso, hindi natin nakukuha talaga yung main lesson na dala nung proseso. Eh. Diba?
3: So, kaya nga sabi nga din nila, ang nagmamadali madalas, nagkakamali.
1: Yes.
3: Diba?
1: So yun, yan ang ating limang points no, kung paano natin naharapin kaagapay yung mga pagbabago sa ating buhay. So ating number one, accept that change is a normal part of life.
3: Number two, it's okay to grieve what you lost.
1: Pangatlo, focus on what you can control.
3: Number four, every change has something to teach you.
1: And lastly, don't compare your timeline with others. So yun, kaagapay nawa may na-notes ka sa ating napag-usapan ngayong hapon. At syempre, ito, basa tayo ng ilan pang sumagot sa ating question of the day. Ang pinakamahirap, galing to kay Ate Trina Ramos. Sabi niya, ang pinakamahirap i-embrace sa buhay ko ay ang pagtanggap na hindi lahat ng plano ko ay matutupad sa timeline na gusto ko.
3: Ayan.
1: Ayun. Dati gusto kong kontrolado ang lahat. Pero habang tumatanda ako, natutunan kong may mga bagay talagang kailangan mong hintayin. Ayun, waiting, no? Minsan sa umpisa, no, mahirap pala. Mahirap sa umpisa, pero mas natutunan kong magtiwala sa tamang panahon. Ayun. Mm.
3: Sabi nga sa kanta, sa tamang panahon, darating din yun.
1: Mm. Diba? Sana kinanta mo. Yung may tono.
3: Hindi playlist eh. Anyway, nag-comment din si Candice Journey. Sabi niya, diyan ko nakita ang kabutihan ng ama kapag binigay mo sa kanya at bitawan na ito sa kaniyang kamay. Salamat po, Ate Candice. Diba? Talagang total surrender.
1: Yeah. Totoo. At ito si Ate Joanna Berha Regani. At sabi niya, hello, good afternoon, watching from Singapore.
3: Yan.
1: I'm so blessed every time na nakikinig po ko sa DZAS. God bless you all po. Thank you so much po and praise God po. Salamat po sa inyong palaging pag-tune in dito sa ating himpilan.
3: Correct. Ito naman, may pahabol pa si Ate Candice. Nothing is permanent except those sa changes. Sabi pa niya, ako sumisigaw at umiiyak kay Yahweh at sinasabi ko sa kanya, alisin ang sakit na nararamdaman ko. Ayoko ito, tulungan niya ako tuwing gabi. Yan, then kapag kaya ko pa. Yan, magbabasa daw siya ng Bible. Sobrang peaceful ng mind niya. Mm-hmm. Promise. Then gabi, iiyak na naman ako. Pero umaga, nakakapag-work siya ng maayos. So, talagang kay Lord lang natin masusumpungan ng tunay na peace, yung rest. Yan. Mm-hmm.
1: Totoo. At ito, galing kay Kevin De La Cruz. Sabi niya, pinakamahirap para sa akin ang pagiging adult. Ayun. Dati, excited ako magkaroon ng sariling pera.
3: Ayan.
1: At kalayaan. Ay, oo, diba? Nung bata pa tayo, minsan parang sinasabihan pa natin yung mga parents natin ng KJ kapag feeling natin kinokontrol tayo. Pero nung tayo'y dumating na sa puntong to, diba? Parang ayaw na natin, no? Ayaw na natin yung responsibility. Grabe, grabe pala, no? Maging adult.
3: Totoo.
1: Oo. Tapos ito nga, sabi ni Kevin, pero hindi ko alam, nakasama pala roon yung bills, yung responsibilities, at mga desisyong kailangan mong gawin mag-isa. Ayun, nakakapagod minsan, pero marami akong natututunan. Yun naman yung mahalaga, no? Meron tayong matututunan sa ating mga pinagdadaanan.
3: Yes, eto may pahabol si Joy Alonzo. Sabi niya, sa kanya, ang paglipat ng bahay ang pinakamahirap. Ang dami kong memories sa lumang bahay namin. Doon ako lumaki at halos lahat ng childhood memories ko nandoon. Noong una, parang hindi ko kaya yung makapag-adjust, pero kalaunan daw, natutunan niyang yung home ay hindi pala lugar, kundi ang mga taong kasama mo.
1: Oh.
3: Diba?
1: Kaka-touch naman. Yun
3: ang tunay na tahanan.
1: Mm-mm.
3: Tahana.
1: Oh, diba? Kala ko kakanta ka na naman eh. Lagi ko may pa-reference na kanta.
3: Yes.
1: Pero yun nga, grabe ang bilis ng oras, Kyle. Pero nagpapasalamat tayo sa mga kaagapay nating nakapagkwentuhan.
3: Yes.
1: At sumagot sa ating question of the day. At yun nga, no, paalala sa atin na yes, lahat talaga tayo ay dumadaan sa mga pagbabago ng buhay natin. At kung minsan, yung mga pagbabago na pinaka-ayaw pa natin, yung hirap tayong tanggapin at yung pinakamahirap kalimutan, diba? Pero habang tumatagal, no, doon din natin nakikita na may purpose pala.
3: Mm-hmm.
1: May layunin pala ang Lord sa bawat season na pinagdadaanan natin, 'di ba? At hindi lahat ng pagbabago ay madali.
3: Mm-hmm.
1: No, pero bawat pagbabago ay may pagkakataong i-hone or i-mold tayo, no? I-mold yung character natin,
3: correct,
1: yung pananampalataya natin at yung pagtitiwala natin sa Lord.
3: Yes, tama ka dyan, Abs. At kaagapay, kung may mga pagbabago sa buhay mo na nahihirapan ka pa rin i-embrace ngayon, tandaan mo yung ito na yung kabutihan po ng ating Panginoon ay never po siyang nagbabago, lalo na yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagpapatawad. Siya po yung constant sa gitna po ng lahat ng transition po ng ating buhay. At sana, no, patuloy kang magtiwala at maniwala po sa kayang gawin ng ating Panginoon in whatever changes ng buhay mo.
1: Amen. At ito'y habol ko lang si Pastor John Singwa.
3: Mm-hmm.
1: Hello po sa inyo. Sumagot din siya sa ating question of the day. Sabi niya, ang pinakamahirap daw i-embrace na pagbabago sa buhay niya ay yung mag-stop sa pag-pursue ng career to be with my family habang lumalaki ang mga anak. Nagsiman na kasi ako noon, but God is faithful. di siya nagkulang.
3: Amen.
1: Ayan. Thank you so much po, Pastor John. At maraming maraming salamat, mga kaagapay, sa pagsama sa amin. Gayun din sa mga sumama sa amin at nag-agapay sa broadcast. Kay Kuya Benjo Morano, gayun din sa ating RTV team. Kay Ate Aileen Valdez, kay Angelica Calayag, gayun din kay Javes Mancho, maging sa ating Bukawi Transmitter Side team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Abcidi Ferrer Tabua.
3: At ako naman po ang inyong companion, kay Elgar Garcia. Kagapaya, maraming maraming salamat po sa pagsama sa amin. Tandaan nila, Abs, no? Anumang maging panahon, anumang maging pagkakataon, tandaan mo, si Lord never kang iiwan sa anumang pagkakataon. Ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia, at maraming salamat for tuning in sa Webes edition ng
2: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited.
1: Ano nga ba ang impeachment? Marami ang nag-iisip na ito ay simpleng kaso sa korte, pero hindi ganon. Ang impeachment ay isang kapangyarihan ng Kongreso na alisin sa puwesto ang isang mataas na opisyal ng gobyerno kapag mayroong mabibigat na paglabag tulad ng mga nakasaad sa ating konstitusyon. Pero ito yung mas interesting. Hindi ito ordinaryong civil o criminal case. Sa halip, isa itong special constitutional process o sui generis. Ibig sabihin, kakaiba at sariling uri ng proseso. Hindi lang para magparusa ang layunin nito, kundi para malaman kung ang isang opisyal ay karapat-dapat pa bang manatili sa kanyang posisyon. Kaya tandaan kaagapay, ang impeachment ay hindi lang tungkol sa politika. Ito rin ay tungkol sa accountability, public trust at pananagutan sa taong bayan.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
3: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702DZAS@febc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

Marami ka bang what ifs sa buhay? Mga sana'y nagawa ko, sana'y natapos ko, o kaya paano kung hindi nangyari ito, paano kung walang mga ganitong pangyayari? Mga ganyang tanong, marami ba? Aba, kung relate ka, let's reflect on that. Kung nakakakuha ng gold medal ang taong maraming what ifs, o paano kung alam nyo, panalong-panalo na si Joe dyan. Winner ka rin ba? Ang dami mo rin bang what ifs? Balikan natin itong natapos lang na Olympics, no? Ang daming mga what if encounter ng maraming mga Olympian. Unahin na natin yung rank 4 na si EJ Obiena sa pole vault. Napanood niyo po ba siya? Talagang napakahusay ng batang ito, no? Dahil umabot siya sa finals at ang daming niyang mga hanging

moments na feeling natin hindi lalampas, pero nalampasan niya. At sa kahuli-hulihan, natapos naman siya ng maganda ang kanyang ranking. Nasa rank 4 siya. Pero sa kanyang interview, sa panayam sa kanya, sabi niya, "I came in short." At yun daw ang pinakamasakit. Sabi niya, gaya ng maraming Olympian, ang daming ganap sa buong taon. But he was thankful to have reached the finals, pero he missed it by one attempt. He missed the podium by just one attempt. Na-miss niya ang bronze medal ng isang talon. Nasa 5.95 meters na siya toward 6 meters. So, one last jump, makakasali na siya sa final 3. But he was not able to pass through the 5.95 meters na ubos niya na yung kanyang attempts. Pero sa kanyang record as an Olympian, natatawid niya yung 6 meters. Alam niyang kayang-kaya niyang gawin yun. But he wasn't able at that time. Kaya ganun na lang yung kanyang disappointment at paghingi ng apology sa atin, sa mga Pilipino. Dapat nga hindi siya magsasorry, di ba? Pero actually, apologetic siya kasi feeling niya meron pa siya dapat na ibubuga, kaya lang ay hindi niya nakinaya. At isa ring muntik nang makasungkit ng bronze medal ay si Bianca Pagdanganan. Nung siya ay i-interviewin naman, hindi rin siya halos nakaharap agad sa interview ng few minutes dahil sa taas ng kanyang emotion. At ramdam yung tono ng panghihinayang kasi siya rin, gaya ni EJ Obuena, isang step na lang sana bago ang finals ay makakasali rin siya sa podium. And she has sacrificed so much for this career, just like EJ. And she wanted the world to know how great Filipino athletes are by achieving a flag doon nga sa podium. Pero sa dulo, sinabi naman niya na she also felt proud of how she performed. Pero yun nga, malapit na eh, konti na lang, sabi nga ng nakararami. But we say kudos to all of our Filipino Olympians. Ang daming sacrifices para dalhin ang watawat ng bansa. So much pressure on their back. Pwera pa yung dadalhin mo yung pangalan ng Pilipinas, ano? Yun nga lang, upkat eh, sobrang pressure na sa mga nag-take nito. What more dun sa mga Olympian natin na dala-dala ay ang buong pangalan ng bansa and the pressure of Filipino people cheering for them. The pressure, the chaos, the anxiety of what if? What if natalon ko yung 5.95 at nakarating ako sa 6 meter na scale ng pole vault? What if naitawid ko yung isa pang obstacle para makapasok ako sa women's individual sa golf? What if? Lahat naman tayo maraming ganyan, hindi lang itong ating mga Olympian. Kaya paalala sa atin sa Psalm 116 verse 7, very simple words, "Return to your rest, my soul, for the Lord has been good to you." Return to your rest, my soul, for the Lord has been good to you. Bumalik ka sa Panginoon. Kung hindi mo makita ang sagot sa panahon ngayon na ang dami-dami mong paano kung, lumingon ka sa kahapon. Tingnan mo kung gaano naging tapat ang Panginoon. Sino ka na ngayon? Yung mga daang nilakaran mo, mga pagsubok na napagtagumpayan. Yung maayos ang iyong pangangatawan, nakakahinga ka, nakakapakinig ka ng programang ito. Rest on the promises of God. For the Lord has been good to you. He has been so good. Kaya lang, madalas na overpower tayo ng anxiety.

0: anxiety kapag lalo na nararanasan natin yung ganitong panahon, ano, when things go out of our hands, well, ang tendency naman talaga ay manghinayang, magsisi, sana ginalingan ko pa, sana kumain pa ako ng maraming gulay, o kaya manisi. Manisi ng sistema, manisi ng pananaw ng iba, hanapin ang mga kulang, at higit sa lahat ay ma-disappoint. Why do we resist this so much? Ano nga ba yung reason? Bakit tanong tayo ng tanong? Paano kung iba yung ginawa ko? Paano kung ibang strategy naman ang sinubukan ko? Ang root cause ng marami nating what if ay ang kagustuhan pala natin na magkaroon ng control sa buhay. Because that's our natural tendency. To be in control. To take things in our hands. Our future, our destiny, our children, the people around us. So we plan, we plot, bumibili tayo ng insurance to assure our families or us to have a sense ng preparation na anumang mangyari, may sasagot sa buhay natin o may sasalo sa mga anak o merong maipamamana. Maganda naman yan, fair enough. In times of something unexpected, merong backup. Kaya lang kapag ang pananaw mo sa buhay ay kaya mong gawin ang lahat ng bagay, nagkakamali ka, kaibigan. Minsan nang may nakapagsabi ng opposite ng pananampalataya o ng faith ay hindi doubt, kundi the opposite of faith is the desire to be in control. The lack of dependence upon God. Yan yung pinakamalaking factor. Bakit ang dami nating paano kung? Nung araw, naalala ko may libro na uso, ang format ay Choose Your Own Adventure. It's a book na parang interactive. Ikaw yung papipiliin ng page and then each pages have different adventures to choose. Para itong series of children's game books. Tapos yung story ay intentionally sinulat from a second person's point of view. Parang ikaw mismo yung sumulat and you are assuming the lead role. And you have the power to choose kung ano yung mangyayari sa main character. Tapos ano yung next na plot. And somehow, this book will give you the power to be in control. Kaya gustong-gusto ko yung libro na ito nabasahin eh. Para bang pinaglalaroan yung natural tendency ng tao to be in control. Minsan kapag napili ko yung hindi magandang adventure, ang ginagawa ko, bumabalik ako dun sa huling page kung saan na pinapili ako ng gagawin. So, syempre, hindi ko napipiliin yung una kong naranasan. So, hanap na naman ako ng panibagong adventure. And yung mga what if, nasasagot ng isa pang option and another option. Kaya lang hindi ganun ang buhay. Sa decision making, sa plano natin sa buhay, walang undo. At yung mga paano kung, madalas na nagiging cause ng stress o ng anxiety. Paano kung hindi na lang ako dumaan sa kalye na yon, di hindi na sana ako nabangga. O paano kung ibang course ang kinuha ko nung college? Baka ibang tao ang na-meet ko at napangasawa ko ngayon. O baka nakapag-asawa na ako ngayon. O paano kung hindi ko tinuloy yung pag-a-apply sa current work ko? O hindi ko tinuloy ang pagnenegosyo? Paano kung dinala agad sa ospital? Paano kung hindi agad dinala sa ospital? Meron pang ang sana raw. O paano kung nung bata pa yung mga anak ay hindi na sinaway-saway sa pagtumbling-tumbling. Baka ngayon ay gold medalist na rin kagaya ni Carlos Yulo. Mga tanong na hindi naman natin kayang sagutin, no? Sa pag-aalala o maging ng pagpupuyat. Sabi ng iba, it's a way of chaotic thinking. tinatorture mo yung isip mo. Paano kung hindi nga talaga masasagot yung tanong ng paano kung mananatili ka bang mananampalataya sa Diyos? Psalm 116 verse 7, "Return to your rest, my soul, for the Lord has been good to you. In good times and not so good times, the Lord will remain to be good." Think back. Look back on the things and on the instances that God was good to you. He was faithful. Alam niyo po, si Job sa Bible, noong panahong kinuha na ang lahat sa kanya, mga ari-arian, mga lupain, kayamanan, maging ang lahat ng kanyang anak. At nung binabalita po ito, one after the other ang blow ng balita sa kanya. He wasn't even given a chance to digest what's going on, to process what's happening. Pero ang kanyang nasabi ay notable sa Job 1 verse 21. And he said, "Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord." Para niya ma-realize na wala naman siyang dala-dala nung siya ay isilang. He was naked when he went out from his mother's womb, and when he will return, he will also be naked. Napakagandang realization. Kaya siya po ay na-enable pa ni God na magsalita na "The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord." Napakahirap po nito sa sitwasyon na ikaw ay stressed at disastrous yung environment na meron ka. How can you say that? Only a man with faith can declare that the Lord's name be blessed despite of the many things that has happened. Si King Saul, sa dulo ng kanyang panunungkulan, bilang pinakamatalino ring tao sa kanyang panahon, sa kanyang pag-edad, ito naman yung payo niya sa Ecclesiastes 7:14. "In the day of prosperity, be joyful. But in the day of adversity, consider. Surely, God has appointed the one as well as the other, so that man can find out nothing that will come after him. In the day of prosperity, be joyful. But in the day of adversity, consider this. God has made the one as well as the other." Parehas na likha ng Panginoon ang parehas na araw. Maging si King David, ang kanyang ama, after a traumatic encounter with the Philistines. Ito naman yung panahon na siya ay tumakbo sa city ng Gath, sa teritoryo ng kanyang mga kaaway sa Philistine. By this point, alam na ng mga kalaban niya that he had killed many of them in the battle. Pero dun siya nagtago sa kuta ng kalaban. This shows how entirely desperate he was. And he was trying to hide among his enemies. And when he was hiding at that time, wala siyang pagkain, wala siyang sandata, wala siyang masasandigan. Tapos nahuli siya at dinala siya sa leader na si Abimelech. Of course, sure death na yun kasi hari, kumbaga sa chess, checkmate, no? Nakaligtas ka nga sa isang grupo ng mga kalaban, tapos nagtago ka sa kuta ng mga kalaban para makuha ng panibagong kaaway, no? Dito na siya nagpretend that he was out of his mind. Otherwise, mamamatay siya. That was his last resort. Kaya si David ay pinakawalan and eventually nakaligtas siya. Siyempre, kung manggagaling ka sa ganun kahirap na state, ano, ang dami mo ring what ifs. Ang dami mo ring paano kung it was painful encounter. So difficult for him after. Pero sinulat pa rin niya. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Continually, tuloy-tuloy. Ibig sabihin, sa hirap o sa saya, sa pagtsatsaga o sa ginhawa, ang papuri sa Diyos ay magtutuloy-tuloy. Yan po ang paalala po sa atin. Sa totoong buhay, kasi hindi naman natin hawak ang ikot ng mundo, ang kilos ng lahat ng tao. Ang Diyos ang may hawak ng mga bagay na ito. Kaya sa ating pong pagtatapos, why don't we surrender our everything to God? Psalm 116 verse 7, return to your rest, my soul, for the Lord has been good to you. Sign of a matured person, that even in good and not so good times, you will learn how to appreciate life, and that everything is in accordance to the will of God, and ultimately, ang kapangyarihan, ang soberenya ng Diyos ang maghahari sa ating buhay. Our dear Heavenly Father, we thank you for taking good care of us. Despite of the many doubts, Lord, and the many attempts na gusto namin kontrolin ang aming mga buhay, we ask, Lord, for forgiveness for the pride na meron po kami sa aming mga puso. We surrender to your will and teach us to appreciate the beauty of your goodness and your sovereignty. In Christ's name, amen. In victories and even in failures, the Lord has been good and will always be good in our lives. Sabi nga ng isang quote, our greatest glory is not in never failing, but in rising every time we fail. Hindi nagtatapos ang buhay sa isang pagkatalo. Ang pagkatalo ay pwedeng maipanalo, lalo na kung ang iuuwi mo ay pagkatuto. Maraming salamat sa iyong pakikinig, Agapay. Salamat din sa mga comment at sa inyong mga prayer request. Please take note that we are also praying for that. And may the Lord bless you, may the Lord keep you and make His face shine upon you until we meet again. Ako po si Jo.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod. Pinoy Connection, 1197 DXFE, Davao City. FEBC Radio TV YouTube Channel. FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS. FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
4: Happy Thursday, mga kaagapay. Naku, maulan, diba? Pero ang Lola Merlin ay nandito sa main studio ng Far East Broadcasting Company, o diba? Ang tiyaga, aktiis, kasi gusto ko talagang makalabas ng bahay, diba? Kasi lagi ako nasa loob ng bahay during the week. Kaya sabi ko, I have to go out kahit once a week. Makalabas man ako sa Quezon City at makapunta sa Pasig City. Ayan, mga kaagapay. Kayo po ay naka-tune in sa atin pong program Family Matters. At alam niyo po ba, ang ating program ngayon ay, ang ating pag-uusapan ay maaring bago po sa karamihan. In fact, bago rin po sa akin ito. Pero pag-uusapan po natin yan mamaya tungkol po sa sandwich generation. Ano ba yung generation na yan, di ba? Merong ako kasi baby boomer generation ako. So ngayon naman ay may sandwich generation. Anyway, sa mga kaagapay natin, maraming salamat sa inyong pagbukas ng inyong cellphone, yung laptop, at yung iba ay sa radio nakikinig sa atin, at yung iba naman sa YouTube at sa Facebook live streaming. Pwede kayong mag-message sa atin sa Facebook comment section at babasahin po natin yan. Ano po ba ang reaction nyo sa ating lesson, I mean topic ngayong araw na to, patungkol po sa sandwich generation, celebrating Sandwich Generation Month of August. Alam nyo ba yon? Ang Sandwich Generation ay nagse-celebrate ng kanilang, ano ba ito? It's a celebration month of August ay ang Sandwich Generation. Ayan. So mga kaagapay, meron po tayong guest. Ibang, kita nyo sa screen. Ang sandwich yan po. Kita nyo na ang ibig sabihin ng Sandwich Generation. Ayan po, ay napakaganda pong pag-uusapan. Hindi ko alam kung sino sa atin ang nasa generation na ito. And I hope you can tune in and listen and share nyo po ang link sa ibang mga kaibigan na share ko na sa aming group chat ng Widow's Might, ng Lord Hill Arlan. Nag-send ko na rin sa aking mga kapatid, mga kaibigan, o diba, para maraming makarinig po sa ating pag-uusapan. Mga kaagapay, ang Far East Broadcasting Company, of course, ang 702 DZAS ay proud and active member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako po ang Ate Berlin Guillermo, kasama ko gayon hanggang 11 o'clock ang ating pong guest na si Jude Agbayani. Siya po ay stewardship coach, financial planner, host of Mom in the Middle podcast. Good morning, Jude.
5: Good morning, Miss Berlin. Good morning. Thank you for having me sa Family Matters. Yan. Matagal na ako nakikinig ng Family Matters, bata pa ako. Kasi yung mami ko talaga siya ang original. So hanggang ngayon, nasa US na siya, ano pa rin siya, fan pa rin siya ng FEBC and Family Matters.
4: O send mo ang link sa kanya.
5: Apo, na-send na.
4: Para makapakinig siya sa atin. Yes, so yes. Yan po ang boses ni Jude Agbayani. Pag-usapan po natin kung siya ba ay, does he belong to this sandwich generation? At isa po siyang, ano, ang tawag ko sa kanya ay podcaster. Kanina nandito si Kael, ano, at saka si Des, sila ka, yung mga taga dito sa studio, sa Far East Broadcasting Company, sila ay mga broadcaster.
5: Yes.
4: So ang guest po natin ay podcaster.
5: Podcaster.
4: O diba? So, kaagapay, nais ko lang batiin muna ang mga listeners natin. Happy birthday kay Ruby Vinos Asio, belated, no? Augusto Alfonso Kitain at Thelma Diaz, August 3, mga belated na. Agnes Kirubin, sa August 9 naman. At sa araw na to, happy birthday kay David Cipriano, member po namin sa church. Yan po ay, at lahat po na mag-celebrate ng kanilang kaarawan, nais naming batiin ngayong first week ng August. Grabe, bilis ng panahon, di ba, Jude?
5: Opo.
4: August na kaagad.
5: Magbaburn na.
4: Ah, di ba? Maya-maya, pag-ising natin, bear na. Naku, huwag muna pakakantahin si
5: Marichan.
4: Kasi iba-ibang feeling natin pagka marinig natin ang Christmas song, di ba? Anyways, August 15, mga kaagapay, kita-kita tayo sa Life Connect, Break the Cycle, Ito po ay Mental Wellness Forum on Bullying and Depression with Dr. Joyce Piapgo sa August 15, Saturday from 8 to 12. Gaganapin po ito sa Philippine Bible Society Tower Hotel and Events Place sa United Nations Avenue, Ermita, Manila. So mga kaagapay, libre po ito. Diba? Panawagan po ng FEBC, napakagandang program, Life Connect with the Listeners sa August 15, 8 to 12. So yan po ay napakagandang topic, Breakthrough the Cycle, Mental Wellness Forum on Bullying and Depression. Kasi last Thursday may nagsabi sa akin, mga listeners, sana po itopic nyo naman po yung bullying and depression. Sabi ko, umaten ka sa ano, umaten ka sa August 15. Yeah. Ayan, sa ano na po yan, next week, hindi pa next week, ano, kasi sa... Yan, isa bang diba? So, kita-kita po tayo sa August 15. So, yan po. At isa pang announcement para po sa mga kababaihan. Women of Blessings Grand Rally, August 29. Saturday din po, 8 to 12. Ito naman po ay gaganapin sa Green Hills Christian Fellowship. At ang mga speakers po ay si Angelie Pangilinan Valenciano, was kilala natin, di ba? Si Angelie Pangilinan. Si Reverend Jerica Ejercito. Ejercito is so familiar sa atin, di ba? Siya po ay apo ng dating President ng Pilipinas. Kasama din natin si Elena Mendoza. Yan po ay sa August 29, last Saturday naman po ng August. At ang sunod yun, ako September na, di ba? So yan po mga kagapay, ang ating mga announcement. So ngayon naman, nais kong... tanungin si Jude, mayroon ka bang babatiin, Jude?
5: Babatiin ko lang, syempre. Hindi pwede. Ang nag-influence sa akin sa FEBC, ang mami ko.
4: Wow.
5: Na si Tess, nasa US. And yung dalawang brothers ko din, na nasa abroad. Nakasama sa kwento ko siguro later. And then my family, of course. My husband and my two children. Yan. Thank you, Miss Berlin.
4: Yan. So, yun po ang binati ni Jude. Ang dami-dami.
5: Sorry.
4: Hindi, okay. Sabi ko nga, ang ikli-ikli yun, baliktad.
5: Ikli ba?
4: Oh, kung baka may babatiin ka pa.
5: Ay, mga kadigroup ko sa CCF Alabang. Hello. Oh, yeah.
4: Ako din, batiin ko pala last Saturday. Nag-speak ako sa CCF Baliwag. Ano yun? Ang topic ko po ay aging... gracefully.
5: Nice.
4: Wow, mga 300 na mga senior adults, adult mga adults na umaten.
5: Nice.
4: Natutuwa ako. Hello kay Vicky Lee at syempre kay Alice Romualdez at sa lahat po ng organizer last Saturday doon po sa kanilang foundation na Deborah Women of parang ganun, no, foundation. Si Vicky Lee ang founder. So naisip niya po, Deborah, di ba, strong women, na talagang kailangan po natin ng kababaihan maging matatag.
5: Yes.
4: Katulad ni Sister Vicky Lee, she founded the SAGIP. Ang kanya pong target ay mga alam mo yon, mga less fortunate na mga kababayan, lalo na mga kababaihan, mga senior citizens.
5: Yeah.
4: So yun, hello po sa inyo dyan, CCF Baliwag at sa lahat po ng umaten last Saturday galing sa iba't ibang churches, no? Mayroong galing sa BCF, mayroong galing sa Baptist, Foursquare, Assemblies of God, yung mga nag-attend last Saturday. So nakakatuwa naman sila. Marami nagpa-picture-picture, matagal na daw silang listener.
5: Yung
4: buhay pa si Kuya Clem,
5: yes.
4: Listener po sila sa Far East Broadcasting Company. Thank you po sa inyong lahat. I hope to see you again. Promise. O diba? Attitude.
5: More pa more.
4: Yan. So mga kaagapay, pag-uusapan natin, Sandwich Generation, ano ba ito? Pero bago yan, mayroon po tayong Bible verse na nais nating i-share sa ating mga kaagapay. Dito po sa Galatians 6:9, basahin ko lang po sa English, sa NIV, ang sabi po, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap harvest if we do not give up." Ayan. Ano kayong kinalaman nito sa ating topic na Sandwich Generation Month? Explain po namin yan mamaya. Ate Jude, ano
5: yes,
4: ba? Pakibasa nga sa Tagalog, magandang balita, at saka sa ang dating balita, Biblia.
5: Okay
4: po.
5: Sige. Sa Galatians 6:9, magandang balita, Biblia, "Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko." Doon sa dating Biblia naman, "At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo Mahirap
4: mga,
5: pa.
4: Mga hihimagod. Alalim ng Tagalog, di ba? Mga hihimagod. So, kaagapay, ano kayong kinalaman nitong verse ito sa atin pong pag-usapan na sandwich generation? So, mahalagang leksyon na gusto kong i-share sa ating mga kaagapay. Dito po sa verse, sabi nga dito ay ang una po na gusto kong i-share sa inyo, kaagapay, normal ang makaramdam ng pagod. Di ba? Mamaya, sabihin po namin kung ano yung content ng ating yung sandwich generation. So, sabi nga dito, normal na makaramdam ng pagod. Pagod, yeah. Attitude, yes, ano ang take away mo dito sa ating

0: First lesson.
1: Kasi sa dami po ng kailangan natin gawin araw-araw, natural, hindi naman tayo perfecto na tao. Mm-hmm. Natural na papagod, natural na i-stress. So, ang ganda lang dun sa verse na, pagpatuloy lang, huwag tayo mapapagod. Kumbaga, ang kapaguran na naramdaman natin, normal, hindi tayo nag-iisa o hindi tayo mali kung napapagod tayo.
0: So, siyempre, di ba, napapagod sabi nga ni Ate Jude, no? May talagang time na kapaguran, pero kasi dito, in doing good, di ba? Pag gumawa ka ng mabuti, siyempre mapapagod ka rin. Eh di lalo na kung masama ang ginawa mo. Sobrang pagod yun, ate,
1: mas
0: diba?
1: Nakakapagod din po, ata, kasi pag gumagawa ka ng mabuti, tapos parang wala ka nakikitang fruit. Parang mawawalan ka ng, wag na lang, di ko na lang itutuloy. Yun.
0: So, ang pangalawa pong lesson na gusto kong i-share sa ating mga kaagapay, huwag sumuko. Sabi nga, perseverance, diba? So, yung una ay, kapag normal lang po, napapagod kayo. Pero, pag napapagod, ay magpahinga, syempre, diba? At huwag susuko. Kasi, ang susi ay hindi ang pagtigil, kundi ang pagpapatuloy. Yan. Ang tagumpay o ang sagot sa iyong mga panalangin ay dumarating sa tamang panahon ng Diyos, diba? Ang tasatak ng panahon ng Panginoon. Kapag mayroon kang ginawa na mabuti, nakikita ng Diyos yun, eh napapagod ka na. Siyempre, di ba, Ate Jude, marami sa ating mga listeners, maaari, they take care of their parents mamaya.
1: Yeah.
0: Apa. May kapaguran, pero just persevere. Kasi ang pangatlo po ay may tiyak na ani o gantimpala. Di ba, Jude? Yan.
1: Yes, yung blessing na hindi man natin makita sa ngayon, pero habang nagpapatuloy tayo, medyo sumegwe na si Miss Merlin, sa pag-care for our parents, there is a reward. The Lord naman is not blind. Nakikita niya lahat ng ginagawa natin, especially yung kabutihan. So at the proper time, sabi nga, we will reap a harvest.
0: Yes.
1: So, wag natin gawing goal yung harvest.
0: Ang
1: gawing goal natin is yung araw-araw lang. Kung ano lang yung assigned sa akin today, yun yung gagawin ko. Yun. And sa Lord, si Lord na ang bahala sa harvest na yun.
0: Grabe, di ba? Ang sabi ng salita ng Diyos ay meron talagang gantimpala. Anything that you do that pleases the Lord. At sabi niya nga, in doing good talaga, in-emphasize talaga yung gagawa ka ng mabuting. Sapagat yan po ay talagang may gantimpala.
1: Correct.
0: Sabi nga sa yung number 4 na lesson doon sa verse na, ang batas ng pagtanim, tama ba? Ang batas ng pagtanim at pag-ani, Ate Jude,
1: apo,
0: anong sinasabi dito?
1: Sa
0: the law of planting and harvesting.
1: Sowing and reaping, yes. Kung ano yung tinanim mo, yun din yung aanihin mo. So kung gumawa ka ng mabuti, tiyak naman na kabutihan din ang aanihin mo. In the same way, kung gumawa ka ng masama sa kapwa mo, babalik din yun sa'yo. At yun ang nakakatakot. Kung ano yung balik hindi maganda. Apo.
0: Yun ang maganda dahil dito po sa promise ng Lord sa atin na what you sow, you reap.
1: Yes.
0: Grabe. So, kung gusto natin mag-ani ng maganda, eh, gagawa na tayong mabuti.
1: Oo.
0: No?
1: Yun na lang.
0: Oo.
1: Huwag na yung masama.
0: Huwag na masama. Kaya lang, may tendency tayong gumanti sa pagka may gumawa sa atin ng hindi maganda. Mm-mm. Ang tendency natin ay magre-react tayo, di ba?
1: Yes.
0: Kasi hindi tayo nagpapatalo. Mm-hmm. Yun ang normal talagang reaction ng isang tao. Mm-hmm. Ng kapag ginawaan ng hindi maganda, ay ang hirap gumanti ng mabuti, di ba? Mm-hmm. Pero ang sabi nga, pagka binato ka ng tinapay, ano ba yun?
1: Binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay.
0: Batuhin mo ng pandesal.
1: Siguro doon mo daw napustado para pasakit.
0: Tapos may palaman, di ba? Grabe talaga ang salita ng Diyos, di ba? Parang minsan ang hirap gawin. Pero pagka sabi nga niya, mayroon laging magandang ani, no?
1: Yes.
0: So mga kaagapay, dito sa Sandwich Generation, sa totoo lang po, isang tip bago tayo mag-break is refers to adults who are sandwiched between two caregiving responsibilities. They are caring for their aging parents while also supporting their children or even grandchildren at the same time.
1: Mm-hmm.
0: Ate Jude, ayan, this can involve ano yung mga roles ng Sandwich Generation.
1: So, kung ikaw po ay nasa Sandwich Generation, sa ngayon, kami mga Gen X and some millennials. Kasi
0: millennials at saka Gen.
1: Oo, okay. Gen X. Kasi kami, may mga anak na kami.
0: Okay.
1: Tapos, meron kaming aging parents. So, kami yung nasa gitna. Sandwich Generation. So, anong role namin? So, andyan yung financial support. sa magulang. Siyempre, hindi na rin nagtatrabaho. Some mm-hmm. of them are retired. So, susuportahan mo yung magulang mo at saka yung anak mo kung nagpapaaral mm-hmm. ka. Pangalawa, yung siyempre po, pag elderly na, kailangan ng doktor, check up, mga med, everything na related to health. Kami rin ang in charge. Mm-hmm. Diba? Kasi, who will take charge? Kasi lalo na kung mahina na sila. Mm-hmm. Tapos at the same time, inaaruga mo yung magulang mo, inaaruga mo rin yung anak mo.
0: Mm-hmm.
1: Iipon ka din para sa tuition, pang-college tuition, and at the same time, iniisip mo din yung paano yung pagpagamot ni mama at saka ni papa, mm-hmm. hospitalization. So mahirap siya talagang pagsabay-sabayin. Lalo na kung if you're a person who is active in ministry, so nakakadagdag yun right. sa Oo. Roles na ginagawa mo. Mm-hmm. So somehow, hindi, sa totoo lang, hindi mm-hmm. natin mapaperfect mm-hmm. na magagawa lahat. Magkakaroon din talaga ng, merong isang masasakripisyo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya,
0: so doon, kay, mamaya, mm-hmm. ma-advise natin paano ma-ibalanse, no?
1: Apo.
0: Pero kaya nga, yung verse na na-share natin today, Ate Jude, diba, talagang, it talks about how you can do good to mm-hmm. your parents. Mm-hmm. Sabi nga ni Jude, ano, kasi siya po ang in-invite ko dahil siya mismo yung nasa sandwich. Siya po ang sandwich. Sa dalawang generasyon. Mm-hmm. Kanyang mga magulang, ang kanyang anak, syempre, ang dami po. At maaaring sa ating mga listeners, marami po diyan ay they belong to this. They are in between. Sila po yung palaman ng tinapay, yes. diba?
1: Mm-hmm.
0: So, pagka may ang sandwich, pag may palaman, ang sarap kainin, diba? Pag walang palaman. So, kayo po yun, mga generation, ang sabi nga ni Jude ay mga millennials or
1: Gen X.
0: Gen X mm-hmm. ang mga karamihan sa kanila sandwich. Mm-hmm. Pero mamaya, Ma'am Jude, sabihin ko sa'yo, mayroon kaming Bible study, no? Mm-hmm. Ng mga, ano na sila, senior citizens.
1: Mm-hmm.
0: Early 60s.
1: Aba.
0: But they belong to this, ano, sandwich generation.
1: Mm, hanggang ngayon?
0: Oo, mm-hmm. kasi yung kanilang, marami sa kanila, dahil ang mga pangulang nila ay buhay pa, mga Oo. Nasa 90s.
1: Oo.
0: Diba? So sila ngayon ay 60s.
1: Mm.
0: May anak sila. May apo na rin sila, di ba? May grandkids na rin sila. At the same time, grabe yung mga responsibilities na kinakaharap ng kapag ka ang parents mo ay nasa 90s, mm. ay sila ay buhay pa, di ba?
1: Yeah.
0: So yun po ang sinasabi natin na mga sandwich generation.
1: Mm-hmm.
0: So Jude, sabi nga dito, di ba, sa isang sabi natin ang mga issues or mga problems,
1: mm-hmm.
0: na kinakaharap ninyo is providing financial support mm-hmm. for both, diba?
1: Dalawa kasi.
0: Dalawa, no? Hindi natin pwedeng talikuran din yung isa, diba? And then, hindi rin natin pwedeng mabawasan yung attention natin or mabawasan yung panggastos natin sa ating mga sa inyong pamilya, sa mga anak ninyo.
1: Totoo po.
0: So, yan po ang mga ano natin, mga pag-uusapan ngayon. Kasi, balancing work, marriage, ministry, and personal health while caring for everyone else ay ito po ay struggle.
1: Mm.
0: Diba? Nabanggit mo nga kanina yung you're also involved sa ministry.
1: Mm-mm.
0: No? So, sa personal life mo, talagang ang hirap i-balance.
1: Mahirap po. Meron talagang maiiwan. Kahit hindi natin gusto, meron talagang isang maiiwan. Pero saglit lang yun.
0: Mm-hmm.
1: Para lang makafunction talaga tayo ng maayos. Mm-hmm. Kasi if we carry all of those roles all at the same time, hindi po kakayanin. Bibigay mm-hmm. ang katawang lupa. Yeah. Bibigay tayo.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. So, mga kaagapay, yan po ang mga ang ibig sabihin po ang sandwich generation. So why is it called the sandwich generation? Ito naman, ano? Mm-hmm. They are sandwiched because they are caught in the middle of two generations, sabi na nga natin kanina, mm-hmm. who depend on them. This often leads to ano ang nangyayari, Jude, sa pagka ikaw ay sandwich, no?
1: Siyempre,
0: ikaw ay palaman sa sandwich.
1: Ikaw
0: Siyempre.
1: Yung pandikit kasi hindi mag-hold yung dalawang tinapay kung walang palaman sa gitna.
0: Okay.
1: So, kailangan ikaw yung parang glue. So, stressful yun.
0: Mm,
1: kasi lahat mm-hmm. ng responsibility nasa shoulders mo.
0: Mm-hmm.
1: So, you have emotional stress. Financial stress din. Financial pressure. Mm-hmm. Kasi nagbubuhay ka ng pamilya mo. Tapos at the same time, kinukonsider mo din yung mga medical needs ng parents. Sabihin natin yung healthy ang parents mo, kakain din yan.
0: Yeah, correct.
1: Diba? Mm-hmm. May mga pangangailangan din yan. So, kailangan mo rin mag-provide for that.
0: Mm-hmm.
1: Yun.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung physical exhaustion na kung bata ka pa, kaya-kaya pa.
0: Kaya-kaya pa.
1: Pag may, yung nabanggit nyo kanina na 60 na sila.
0: 60 na sila, yes.
1: May limitation na rin kasi yung with regards to caring eh. So, ganun din, nakakapagod. Tapos yung nasabi ko nga kanina, since marami tayong role, merong isa na may iwan.
0: Mm-hmm.
1: And doon pumapasok yung guilt.
0: Mm-hmm. Okay, okay.
1: Ngayon parang, kunwari, nag-focus ka ngayon sa magulang mo, isang buong araw ka. Yung anak mo, meron palang pangangailangan. So, it's either message mo na lang siya, o anak, kamusta ka ba? Pasensya na, kasama ko si Lola, ganyan-ganyan. So, may ganun na konting guilt feeling pa rin dun sa mga nasa sandwich generation. Tapos, less time for self-care because you're always moving.
0: Mm-hmm.
1: Lagi kang may schedule, punong-puno ang schedule mo. So, hindi ka na nakakapagpahinga.
0: Mm-hmm.
1: Minsan, nakakalimutan mo na rin magbasa ng Bible, hindi ka na rin ka-quiet time. So, pagod ka na talaga.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan na ng retreat, self-retreat ba?
0: Self-retreat, yeah. At saka, diba, ingatan mo rin ang kalusugan mo.
1: Mm-mm.
0: Ay, sabi ni Ate Maloy sa Lumbides, good morning, Ate Merlin and Jude, sabi niya, welcome to the sandwich generation. Ako na wala na yung message.
1: Ande, hello sa mga ka-generation na Gen X daw. Oo, Miss Maloy.
0: You know her? Okay.
1: Fina-follow ko rin si Miss Maloy.
0: Si Miss Maloy, grabe. Ang daming fans niyan.
1: Oo, the Menudo generation daw ang
0: naging
1: Gen
0: guest
1: X.
0: Ko siya the other week, ano, ay siya, ako yung ano, nahirapan ako mag-interview sa, magaling na ba, magaling mag-interview yan si Ate Maloy. Ate
1: yes.
0: Maloy, hello. Thank you for listening
1: Maloy.
0: To us. Yan, sabi nga, I welcome to the, ano daw, sandwich generation.
1: Mm-mm.
0: Marlene Jaka is tuning in sa atin. Thank you so much. Mamaya yung ibang mga messages ay atin pong basahin, ano?
1: Mm-mm.
0: Arlene Cruz Bonifacio, relate na relate. How can you do good to your parents? Pag-usapan natin yan mamaya. How can you do good to your parents? Dahil ang bilis ng time,
1: yes.
0: Magbe-break muna tayo. At ang ating pong feature for today, Happy Bahay, Happy Buhay with Bong and Claire Pineda. At ang music po natin, napakaganda. Kapahingahan. Hirap pagbasa ng tagal. Kapahingahan po from Papuri album yan. Pakinggan natin si Kuya Bong at Ate Claire and then ang awitin natin. Magbabalik po kami.
2: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
3: Good morning mga ka-HBHB! Today po, pag-usapan natin about parenting young adults.
4: Tayo yan!
3: Yes, iba kasi yung parang you parent your toddlers or yung mga teenagers mo, di ba? Medyo madali-dali pa yon. Pero when you parent young adults, yung talagang feeling mo independent na sila. They already have their own work. Kaya na nilang gumawa ng mga decisions nila.
4: They can decide on their own.
3: Medyo challenging season. When you know your kids are no longer little and they start to make their own decisions, may mga sarili na silang preference. And bilang magulang, you still want to protect them kasi you want to tell them, been there, done that, mas may wisdom ako sa'yo. Pero syempre, we also have to let go wisely. We also have to give them their own wings to fly. So today, we'll share some tips lang po or guide. How can you help your children mature without controlling them? Okay, so una-una na nga po, we have to shift from control to influence. Nung bata kasi sila, maligo ka na, mag-aral ka na, gawin mo to, control yon. Pero now that they're already young adults, kailangan mag-shift na tayo to influencing them, making a positive influence, hindi na sila bata. So instead na i-control mo every move, focus on building trust and guiding them through conversations. You have to build relationships with your children para mag-establish yung trust nila sa inyo. You still voice small matters kapag may pinuna ka sa kanila, di ba? Pero kailangan, it should come from the vantage point of wisdom and respect.
4: Tama, honey, no? Ako naman, Claire, ang take ko dito, tayo po mga magulang, i-enjoy natin whatever season we are sa buhay ng ating mga anak. Kung yan
3: bilis
4: ay mga
3: kasi
4: toddlers at humahabol-habol si inyo, naku po, i-maximize nyo po yung mga oras at panahon na yan. Kasi when they are grown up, naku, medyo iba naman din ng challenge at iba rin naman ng joy, hindi ba? Second, allow them to learn from experience. Naku, ito magandang paalala
3: let
4: para sa mga magulang.
3: Mistakes. mistakes.
4: Let them learn and stand up and learn from their mistake. Kumbaga, in simple explanation, hayaan po natin silang matuto dun sa kanilang mga kamalian. Minsan kasi, ang tendency, pag nagkamali sila, parang pumapasok tayo mga magulang gumagawa ng solusyon para sa kanila. And by doing so, medyo nalilimit natin yung kakayahan nila to solve their own problem or to learn from their mistake. Alam po ninyo, growth comes from experience. Tama. Kumbaga, be there to support them and not to say, sabi ko na sa'yo I told you so. But instead, help them to stand up again. Tulungan natin silang bumangon, but allow them na sila yung matuto dun sa kanilang pagkakamali.
3: Minsan kasi, Bong, instinct natin yung mga na magulang na maging savior ng mga anak natin. Dahil nga, nasanay tayo that we do everything for them. Kapag pumapalpak sila, they make mistakes, nandyan tayo to the rescue. We want to help them right away, na syempre nothing wrong with that. Pero sabi mo nga, by so doing, you're not teaching them na pala to develop resilience. Tama. Kailangan matuto sila sa pagkakamali nila, kasi that is how they will grow when they have their own families. Okay, ikatlo, keep praying and trusting God with them. Diba? Maganda yung with them. Instead na sabihin mo na, anak, ipagdarasal kita. Na, anak, let's pray together. Let's pray together concerning this issue, concerning this struggle of yours. Right. Diba? Kasi hindi mo naman talaga sila mababantayan all the time. Lalo na mga young adults na yan. They have their own friends. They have their own schedule. So, hindi ka pa pwede na 24/7 na nakatutok pa rin sa kanila. So, talaga i-release mo sila sa Panginoon. Ipagkakatiwala mo sila sa Panginoon. You just cover them in prayer and trust the Lord that they will that the Lord will guide them sa bawat decision na gagawin nila. Ang maganda lang doon, you establish relationship with your children, you help pray together. Andiyan yung magde-develop pa rin yung faith nila, pero with you na, anak, let's pray together concerning this.
4: Tama, Hanino, maganda yan halimbawang sinabi mo na matuto tayo, naturuan yung ating mga anak na to be completely surrendered to the Lord. Kung ano man yung kanilang pinagdadaanan, kung ano man yung pagkakamali nila, yung matuto na magdasal and completely learn and trust the Lord dun sa process at matuto higit sa lahat dun sa pagkakamali na yan. Because parenting doesn't stop, di ba? Kahit mga adults na yung ating mga anak, it just changes our kids as they grow older.
3: Kaya naman, letting go is not losing them. Hindi naman talaga, di ba? When you release them, you just surrender them to the Lord. It's trusting God with the future you helped prepare.
4: Lagi po nating tandaan ng mag-asawang sabay manalangin
3: na pagtatagumpayan lahat ng suliranin.
4: Ako po si Bong Pineda.
3: At ako naman po si Claire para sa Happy Bahay, Happy Buhay!
2: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asawang

0: Tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Nagbabalik po ang Family Matters Thursday edition. Ako po ang inyong Ate Merlin Guillermo. At para po sa ating mga kaagapay, maraming nagtatanong nasaan si Ate Marie. Si Ate Marie po ay hindi na po siya nag-renew ng kanyang contract kasi sabi niya pinag-pray niya just to let the listeners know they're looking for Ate Marie. Alam mo yun, si Ate Marie na miss ko kasi ang ano namin, ang chemistry namin ni Ate Marie pag nagtawanan kami, ang saya-saya namin kahit na kami ay senior citizens na. Pero we just enjoy. Na-miss ko po ang chemistry namin ni Ate Marie. But Ate Marie, she prayed about it, no? Nung birthday niya nung Mars, ay pinag-pray niya sa Panginoon or from the start of this year, magtutuloy ba siya daw mag-host sa Family Matters. So, parang inano sa kanya ng Panginoon na other ministries na lang ang kanya ginagawa sa church, of course, no? So, Ate Marie, I know she is listening right now. Na-miss kita. Classmate ko yun, eh. At kapag kami on the air dati, ay grabe ang tawanan namin. Masaya kami talaga. Na-miss ko yung ganda ng chemistry namin. So, Ate Marie, thank you so much sa buhay mo. Ang dami naghahanap sa'yo, mga listeners. Na-miss ka nila. Maging yung listener natin sa nasa Texas, nag-message daw siya kay Ate Marie at hindi nasasagot ni Ate Marie. So, Ate Marie, check mo yung iyong messenger. Baka nakaka-message siya doon na taga Texas na listener natin. Happy birthday muna kay Pastor Job G-Boy Aludia from Paraiso Baptist Church ng Marikina. Ang pagbati galing po kay Faustino Habla, Frankie Habla. At isa din message galing sa ating listener, sabi niya ay si Nolram. Guanzon, good morning. At sa kasama ko daw si Ate Jude. Ako po sa prayer at spiritual strength mula sa Lord. Pakibati rin po ako na naka-watch from television. Oh, wow. Nasa ano siya, Ate Marie? Ay, Ate Jude sa apa? Signal TV 185. Nanonood sa TV at saka sa YouTube live. Galing kay Marlon Kapili ng Guanzon, Barangay Pinalagdan, Paumbong, Bulacan. Ayan. Thank you po sa inyong pag-tune in at nakikinig. Mamaya po, sabi ni maraming messages. Babasahin natin mamaya. Pero sabi ni Ate Maloy, welcome daw sa Menudo Generation.
2: Generation ko si Miss Maloy.
1: Sing palaman niya, Menudo, o diba? Ikaw, Ate Jude, anong palaman ng sandwich mo?
2: Gusto ko po peanut butter.
1: Ay, pareho tayo.
2: Yung local, ha? Yung local.
1: Hindi yung Skippy. Chunky. Sarap noon, di ba? So, mga kaagapay, marami na pong nag-message sa atin. Yung nakikinig sila sa abin ng isa, si Arlene, sana yung hindi yung Arlene, sana yung hindi yung tinapay, wag daw nasa garapon, iba to.

0: Absolutely, or yes, whatever is the term, or mm-mm, wala talaga sa Bible yun, ano? Mm-mm. Pero ang sinasabi dito, Ate Jude, ano, kasi sa 1 Timothy 5:8, it reminds us believers to provide for the household.
1: Yes.
0: At saka ang sabi din sa Exodus 20:12, ay nasa 10 commandments, no, na to honor our father and mother.
1: Yes.
0: And then sa Galatians 6:2 nga kanina, binanggit din na encourages believers to carry each other's burdens.
1: Mm-hmm.
0: And then sa Isaiah 40:31 promises renewed strength for those who hope in the Lord.
1: Yes.
0: So ito, Ate Jude, ano, sa binasa ko mga Bible verses,
1: mm-mm,
0: it doesn't mention about sandwich generation.
1: Mm-mm.
0: Pero ano ang take mo dito? Bakit ito ang verses na nailagay ko sa ating script?
1: Kasi yun naman po talaga ang role ng those who are in the sandwich generation. Una yung sa financial, ikaw yung nagpo-provide sa parents mo because they're no longer actively working. So sino nga asahan nila? Mm-hmm. Di kayo, di ba? Kung marami kayong magkakapatid, pwedeng hati-hati kayo.
0: Yeah.
1: Tapos, kasama din dun, syempre, that's also our way of honoring our parents.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na tayo nag-obey kasi hindi na tayo bata. But pag nag-adult na tayo, iba na kasi yung command na to. Nagiging honoring na.
0: Honor.
1: In-honor mo na sila. So, when we take care of them, that's our way of honoring them.
0: Mm-hmm.
1: Kung paano tayo, I think regardless po kung anong klaseng magulang meron tayo, andun pa rin kailangan yung paggalang at yung pag-honor sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yun, yung sa Galatians, yung dadali natin sila kasi wala na silang ibang aasahan kundi tayo na lang. So kung ine-neglect natin sila, paano naman sila?
0: Yeah.
1: Yun, yung sinabi natin kanina na sa simula po sabi, di ba, pag okay lang na napapagod. Okay lang na magpahinga kasi the Lord naman renews our strength every
0: day.
1: Yeah,
0: correct. Oo.
1: And there's every day, 'di ba? Sabi niya, new grace every morning. So kung ano lang yung grace niya for the day, today August 6 Thursday hanggang mamayang gabi lang ngayon. Bukas pagising natin, panibagong grasya na naman ng Diyos 'yon. Na para harapin natin kung ano man task ang iharap natin sa araw na 'yon.
0: Yan. So parang ano, talagang kinokonek pa rin ang ating responsibilities, lalo na kayo, no? Yung sabi nga, millennials,
1: Gen X.
0: Kayo po yung talagang nasa, kayo yung sandwich talaga, diba? Kayong palaman pala sa sandwich.
1: Mm-mm.
0: So, sabi nga dito ay pinaliwanag naman talaga sa salita ng Diyos, mga believers, tayong lahat, we are to provide for the family, di ba? And then, ang sabi nga din ni, grabe si sa Ten Commandments, sa inano ng Panginoon kay Moses, ano, na to honor your father and mother.
1: Mm-mm.
0: Ito, hindi siya conditional, di ba, Jude?
1: Opo, yun nga eh.
0: Yun nga eh. Parang may laban yung ano mo ah.
1: Wala naman.
0: Yun nga eh.
1: Wala naman. Hindi kasi di ba maraming kwento na ba't ko rerespetuhin yung magulang ko, hindi naman karespe-respeto. So, kaya lang sabi ng Bible honor eh. Wala namang if your parents are honorable. Walang ganun eh. Honor your father and your mother period. At may blessing na kasunod, di ba? And all will be well with you.
0: Mm-hmm.
1: So, yun. So, wala namang ano yun. Wala namang hugot yun.
0: Pero kasi sa observation mo, sa ibang families, di ba, attitude na nakakaawa. I mean, marami akong nakakausap, mga counselist na ang parents nila ay naghingi ng advice sa akin kasi halos kasing dead ko din yung karamihan na mga anak nila ay tinalikuran na talaga sila. I mean, yung isa kong friend ay nakikitira sa kanyang anak.
1: Mm.
0: Eh, anak niya lalaki, di ba? Tapos, siyempre, issue dun sa manugang.
1: Opo,
0: sa daughter-in-law.
1: Mm-mm.
0: So, minsan, sabi ko, nag-uusap kami or minsan, ini-invite ko siya.
1: Mm-mm.
0: Kasama sa, minsan, sinama ko siya sa, ano ba yun? Speaking engagement ko sa Malanday, yun. So, nag-uusap kami tungkol dun sa struggles niya with her daughter-in-law. Siyempre not to offend anyone, ano. Mm-hmm. Hindi pa kasi believers yung mga anak. Ito lang si mother ay bagong dinidisciple namin, dinidisciple namin sa church.
1: Mm-hmm.
0: So ito po yung mga frustrations niya na mas gusto niya lagi nasa church. Gusto niya lagi kung malapit lang or may kakayahan lang siya sa kanyang expenses sa pamasahe, whatever. Uh-oh.

0: She would really want to even attend sa midweek service ng prayer meeting. Mm-hmm. O pag Sunday, nandun siya the whole day talaga kasi feeling niya sa bahay parang, alam mo yon, mapabigat siya.
1: Opo.
0: Yan attitude ang nakakalungkot, no? Na sana po, sabi, na sana po itong mga, sabi nga natin na minudo generations, kung huwag kayong mapagod, no? Alam mo,
1: minudo. At saka ano po kasi, mahalaga na, kunwari, yung sitwasyon ng friend ninyo, nakatira siya sa anak niyang lalaki, mahalaga talaga na nag-usap yung mag-asawa.
0: Yeah.
1: Yung anak niya tsaka yung ano. Marami naman din ganun na nakapisan yung magulang or baliktad, nakapisan ka sa magulang mo.
0: Okay, oo.
1: Mag-asawa kayo na parang culturally acceptable sa Pilipinas.
0: Right,
1: kaya,
0: right.
1: Pero yung instance mo na ganun, importante talaga na nag-uusap yung mag-asawa na dito muna si mama kasi wala siyang kasama, wala siyang titirahan. Yun nga eh. Kaya, as my role, I always teach clients na, katulad yan, kami yung nasa gitna, kami yung nagki-care for the parents. Maganda kung yung magulang nakapag-prepara ng para sa kanya. Kunwari, may bahay siyang sarili, dinadalaw-dalaw siya ng mga anak niya, or meron siyang naipon na retirement fund niya, di ba po? Pero kami na nandun sa generation ngayon, paano pag dumating yung time na kami naman, kami naman yung aalagaan ng mga anak namin, meron ba kaming titirhan? Meron ba kaming sapat na pondo to para sa sarili din namin?
0: Yes, kasi correct.
1: I'm sure the parents who are being cared for their children, I'm sure naiilang din sila na ikaw nang papakain sa akin, di ba? I'm sure may parang kagat sa puso, may konting pride, di ba? Pero what can they do?
0: Yeah, correct. Mm-hmm.
1: So ako, when I speak to my generation or those younger than me, yun ang ipe-prepare natin, yung future na yun.
0: Yes.
1: Kasi pagdating mo ng 65, wala ka ng trabaho, wala ka ng income, so kanino ka aasa? Di ba po? So, as early as now, you start preparing for that, especially when it comes to finances, para hindi tayo maging burden. Not that I'm saying that the parents were caring for our burden, pero para mag-partner na lang tayo with our children. No? Anak, meron akong naipon na ganito. Mm-hmm. Pwede mo itong gamitin pag nagpapa-doctor ako, ganyan-ganyan. So, preparation is key. Sabi nga nila, preparation is key. So, yun. So, yung sa friend nyo, maganda talaga na nag-uusap mag-asawa. Kasi, isang bagong entity sila, tapos papasok yung in-law. So, it can be a very complicated situation.
0: Correct, oo. So very unfortunate, no, buon doon sa mga katulad nung sinabi kong example, ano, malakas pa siya eh. Kaya lang nag early retirement siya kasi nag-bankrupt yung business or whatever, so napilitan siyang mag-retire. Malakas pa siya, but marami siyang alam na gawin. Yun na nga, limited talaga ang kanyang finances. So yun po ang sabi nga ni Ate Jude, for those who are in the minudo generation, di ba?
1: May bago na siyang term.
0: Oh, may bagong term si Ate Maloy eh, minudo generation. Sabi nga ni Linda, talaga mayroong ganon. Meron pong ganun, Ate Linda. Ako nga din, nagulat ako eh. Yung pala, anniversary, ano pa, ngayong month pa ng August pala ang Sandwich Generation. Minudo Generation. Kaya dapat ang ulam natin ngayon ay, minudo.
1: Minudo.
0: Palaman sa tinapay.
1: Minudo ang lunch.
0: Ayan, so, mga kaagapay, ay salamat pala kay Ate Marie nakikinig ngayon. Namimiss ko si Ate Marie, yung classmate ko. Nagpapahinga na siya sa kanyang bahay. So anyway, maliwanag po mga kaagapay, no, sabi nga niya ng ating sa salita ng Diyos ay you are rewarded when you take care of your inyong mga magulang na talagang walang kakayahan. Pero ang ganda ng advice si Ate Jude sa atin, kayong mga palaman sa tinapay ngayon, kayo na mga minudo. Kasi dati may minudo, ano ba yun, singing group, tama ba yun? So kayong mga minudo, ang ine-emphasize si Ate Jude, kayo din po ay paghandaan nyo din po ang sunod nyong stage, di ba? Kasi kung nakita nyo sa magulang ninyo ngayon, parang helpless sila, wala silang napag-ipunan, walang matitirhan, o kaya, yun naman, mayroon namang ano, anyway, ang sabi ni Jude ay, kayo naman sa generation ninyo ay mag-ipon, tipid-tipid, di ba? Huwag masyadong magastos, huwag masyadong, alam mo yun, pasyal dito, pasyal doon, bili-bili-bili. Naku, kailangan po na ninyo na mag-ipon din kayo. You have to save, di ba? Kasi nga, kung nakikita niyo sa magulang ninyo ngayon na nakakaawa, burden sa inyo ngayon, ay baka in the future, pag wala kayong naipon, kayo din ay maging burden sa inyong anak.
2: So, ayaw natin yun.
0: Sinasabi ni Jude, no?
2: Ayaw natin nung ganon. Kasi ayaw natin bigyan ng stress yung mga anak natin pagdating ng panahon. Although, I know naman our parents, they were really probably not educated noon, paano correct. Ba maghanda. So, andyan na yan eh. So, that's just, sabi nga, let's carry each other's burden. Ano na natin sila, wag natin masamain na inaalagaan natin sila. Kasi nung maliliit naman tayo, tayo naman nang inaalagaan nila eh. So, sabihin mo nang, this is your way of honoring or giving back to them. Pero yun nga, nakakapagod. Nakakapagod siya.
0: Ako naman, Jude, I praise the Lord, no? I told my children when my husband died, nung kinuha ng Lord si Kuya Clem nung July 25, 2018, 8 years ago. So parang sabi ko sa mga anak ko, huwag kayong mag-alala sa akin. The Lord will take care of me. Kasi napaka-special talaga ang widow sa Panginoon, di ba? So sabi ko sa kanila, huwag kayong mag-burden. Halimbawa sa Monday po, ay para sa ating mga listeners, magkakaroon, pag-pray nyo po ako, magkaroon po ako ng cataract surgery sa Monday.
2: Ah, okay.
0: So syempre, malaking gastos yun, ano? But you know what? Sabi ko sa mga anak ko, huwag kayong mag-alala. The Lord will provide. Grabe ka, Lord, di ba? Sabi ko nga, ang tawag ko sarili ko, Jude, ay ubigay ni, no? Ubigay ni Lord.
2: Ay, gusto ko yan.
0: O diba, mga kapatid, mga widows dyan. Dami nakikinig sa atin, mga widows. Kasi I organize sa widow support group, diba,
2: okay,
0: Jude?
2: Okay.
0: And marami na kami. Pero ayaw namin namang dumami kami, diba? Ayaw namin dumami ang widowers.
2: Yes, yes.
0: At syempre, hindi namin goal na dadami kami sa aming support group, ano? But the fact that we are really widows, you know, parang, talagang ine-emphasize ko sa mga widows, huwag kayong mag-alala. Grabe si Lord. Grabe yung binanggit niya sa Bible talaga. Take care of the widows, di ba?
2: Yes,
0: so yun po, sabi ko sa mga anak ko, huwag kayong mag-alala sa akin, nag-iisa ako sa bahay. Just go on with your life, go on with your ministry, go on with your work, ganun. So, I want to thank my daughter, my eldest daughter, my daughter pala, kasi dalawa lang sila. Yung daughter ko, si Kathy Guillermo Dumo. Siya po ay senior HR manager ng ProLife UK. And I praise God for her life. Silang mag-asawa din that they are so concerned sa akin. Alam mo, na-appreciate ko yun na alalayan ako. Lakas-lakas ko pa. Lalayan ako, ma, ganun, sigurado ka, ma, na-appreciate ko yun. Ganun din si Ken, no, yung aking anak, si Pastor Ken Guillermo, sa kasalukuyan ay managing director ng Back to the Bible. He literally took everything that his father, you know, passed on sa kanya. And he's even doing it better. Better version of his papa. So anyway, thank you. I want to thank my children for, and even my in-laws, alam mo yun, my daughter-in-law, si Dr. Benny, my son-in-law, si Topher, they are so concerned din sa akin. Na-appreciate ko yan. So siguro sa atin pong mga ano, Judah, no, sa mga elderly,
2: yes,
0: na baka naman kasi yung palaman, yung minudo ay napapagod kasi yung sandwich, ano, yung adult sandwich ay mareklamo.
2: Makulit na.
0: Diba, ate? Diba? So yun ang gusto natin ipaliwanag din sa mga senior citizens, mga elderly, older adults ay yun pong para hindi po mahirapan yung ating mga minudo, yung mga sandwich na yan, kung palaman, wag hindi sila mahirapan. Sana hindi tayo masyadong mareklamo. Diba, Jude?
2: Gusto ko lang dun po kayong i-upload kasi for you, you're a widow, but you're very independent.
0: Yeah,
2: diba?
0: Yeah.
2: Na, kumbaga, sabi nyo nga kanina, yung mga anak nyo, chinecheck kayo, ganyan. Ay, normal yun eh. Pero, parang I'm sure at the back of their mind, okay si mommy, okay si mama.
0: Yeah.
2: So, maganda din na, yun nga, yung sinasabi ko kanina na, hindi na tayo po problemahin ng anak natin. And there are still senior citizens ngayon na
1: very active sila, yeah, physically, right. 'Di ba? Very active sila. Mm-mm. Na ano tawag dito? Hindi nga talaga sila problema masyado. Mm-mm. Yung pagtingin-tingin lang, yung pag-check-check lang. And probably yung sinasabi niyo po na mareklamo. There are some also na I experience na mga older generation na meron na sila kasing konting signs ng dementia. Mm-hmm. So, pag yun, talagang it's going to be very complicated. Mm-hmm. Kasi, hindi na naaalala, mm-hmm. nakakalimutan na. Tapos, it may also lead to Alzheimer's eventually. So, mas mahirap pag ganun yung sitwasyon.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yung tinatawag na EGR, extra grace required.
0: Extra grace required. Akala ko, encounter God retreat.
1: Extra grace required talaga. Yeah. Kaya important din na meron tayong, if you're in that generation, meron kang kaagapay, may karilyebo ka ba?
0: Yeah, okay.
1: Sa pag-aalaga. If you have the ability to get a caregiver, especially po kung yung, kunwari, sakitin yung magulang or bedridden,
0: wow.
1: Kung kaya, kumuha kasi nakakapagod po talaga. Physically exhausting. Mm. Tsaka, yun nga sabi nyo, nagde-demand sila more eh.
0: Because sino yung mga binabantayan?
1: Opo, nagde-demand more. Maybe because hindi na rin nila siguro alam kung anong nangyayari sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: And they want to feel comfortable. Alam, hindi nila alam na yung pagre-reklamo nila, so-called pagre-reklamo, nahuhurt na, napapagod na yung nag-aalaga. Mm-hmm. So maganda din na may karilyebo. O ikaw naman ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Yun. Lalo na kung magkakapatid. Toka-toka.
0: Uh-huh.
1: If I may share my experience. Although, hindi naman, paano ba? Kasi so ako na lang ang anak dito.
0: Sa Philippines.
1: Oo. Okay. Yung dalawang brothers ko po, nasa Canada, nasa US. My mother is also in the US. Yung father ko nandito sa Bulacan. Cavite ako.
0: Mm-hmm.
1: So, malayo kami. So, nung nagkasakit siya, so, travel ako doon, pupunta ako doon. Minsan sasamahan ako ng asawa ko, minsan ako lang. But yung it was physically exhausting and also napag-usapan namin magkakapatid na yung with regards to the financial aspect, they will take care of it. Kasi ako na yung legwork eh.
0: Oh,
1: ako na lahat
0: okay,
1: eh.
0: Okay, okay. Oh.
1: So, hindi ko na rin yun iniisip hanggang sa, yun nga, it was a short, time lang kasi he passed away na rin eventually.
0: Si father?
1: Opo.
0: Okay.
1: Parang March na hospital and then passed away June. So, yung crucial months na yun yung sobrang nakakapagod.
0: Mm-hmm.
1: And then kasabay pa nun, mother-in-law ko din na hospital.
0: Father-in-law?
1: Mother-in-law.
0: Ah, mother-in-law.
1: So,
0: okay.
1: Halos sabay sila. Meron time na nasa Bulacan ako.
0: Yeah.
1: Yung husband ko naman nasa Quezon City. So, So, madaming naging problema.
0: Wow.
1: But, yun nga, yung grace araw-araw na binibigay na.
0: So, EGR talaga, everyday, hiningi mo sa record. Panginoon, di ba?
1: Basta pagod na ako, pwede ba magpahinga muna ako? Ganon. And yun, na-experience ko yun kasi tutulog ako sa ospital, minsan nagbabantay din ako sa mother-in-law ko. Yung mga anak ko, kahit malalaki na sila, parang nagtataka sila, parang nag-iba na.
0: Mm-hmm.
1: Parang wala na kayo dito. Hindi na namin kayo nakakasama. Yun yung sabi natin kayo na, it's just temporary. Yung whatever is happening now. It's just a season.
0: It's just a season. Oh, tama. A temporary season. Lang po yun.
1: Temporary lang.
0: Oo.
1: So, daanan lang natin to.
0: Yeah.
1: Daanan lang natin to. Yun. So, naalala ko yung mother ko sa inyo. Kasi she's also very independent.
0: Si
1: mommy.
0: Okay.
1: Na nasa US. She lives alone sa US.
0: Oh, okay.
1: Oo. Araw-araw nag-zumba yun.
0: Wow.
1: So, parang naalala ko siya sa inyo kasi yun nga, parang mag-isa siya pero andun yung brother ko na hindi...
0: Ano edad ng mother mo ngayon?
1: 72 ata siya.
0: 72. Mas matanda ako.
1: Pero fit na fit pa rin kayo. So, siya kasi, she invested her time taking care of herself. Uh-huh. So, hindi namin siya naging problema health-wise. Yun. So, kakaibang ang experience naman sa mami ko. Hindi masyadong yeah. Pero, the emotional support is still there.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: So, katulad po ng pinagdaanan ni Judah, na imagine mo yung dalawa, father niya tapos mother-in-law na going through the same challenges sa kanila, pero nakaramdam din naman ng pagod. Pero sabi nga, gusto ko yung sabi mo, Jude, na ano, lilipas din yon, di ba? I mean, hindi naman sila natuwa na nawala na yung father niya yung time na yon, it was really very challenging sa iyo at saka sa husband mo. Pero yung pag-serve nyo sa kanila, looking back, you are not guilty because you did well, di ba? You did you serve your father at saka yung mother-in-law at hindi kayo mahiya magsabi na you did well.
2: Yeah.
0: So, I just want to thank din sa mga sandwich, I mean, yung mga ano dyan, mga palaman sa tinapay. I just want to acknowledge you sa inyo pong effort. Alam nyo po, ay para din naman doon sa generation ng mga senior citizen, you appreciate kung sino po yung caregiver nyo.
2: Mm-hmm.
0: O, diba? Minsan ay nagkakaroon ng demands na hindi nila, kasi parang karapatan yung bantayan ako, karapatan nyo yung, I mean, yung entitlement, diba?
2: Opo, opo.
0: So, sana po kasi natapos na rin yung generation natin, ay hayaan po natin na pagaanin natin ang mga palaman, ang mga minudo, mga palaman sa tinapay, pagaanin natin ng kanila pong kalagayan.
2: Mm-hmm.
0: Kasi ang sabi nga dito is practical ways to cope, diba?
2: Yes.
0: Ate Jude, ay ang sabi dito, I'm sure lahat ng ang tagapakinig natin, alam nila kung paano mag-cope sa ganitong mga sitwasyon, no? Pray daily for wisdom and strength.
2: Yes.
0: Sabi mo nga, di ba, every day ang prayer mo that during that time, EGR, extra grace required. Talaga. And you experience that, right? Yung hiningi mo sa Lord yun.
2: Kasi yung una kasing bibigay sa'yo yung physical exhaustion eh. Yun talaga eh.
0: Okay.
2: Saktan likod mo, hindi naman na ako bata, di ba? Yeah. So, nararamdaman mo yung, ano, so kailangan talaga, Lord, hindi ko na kaya, yung mga ganyan. Yung, sa akin, what helps is pockets of prayer. Kung nagbabiyahe ka, pray ka doon saglit, Lord, papunta na naman ako, sana walang traffic, mga ganyan-ganyan, or give me the grace, ano na naman ang haharapin ko pag nakaharap ko yung father ko, di ba? So, pray for wisdom. Then, ano sasabihin sa doktor? Paano kakausapin yung doktor? Yung mga ganun. Kasi even those decisions, we have to make them for our parents. Kasi hindi na rin nila kaya mag-decide o operahan ba? Hindi na. O, in our case kasi, we decided for palliative care.
0: Okay,
2: if you're familiar with palliative care, kasi nga, hindi kasi maganda yung status niya, health. So, slowly nag-de-decline na.
0: Deteriorating.
2: Oo. So, why prolong the agony sa ospital? On a practical sense, gagaling ba siya if we let him stay in the hospital? Hindi naman eh. So, inuwi na lang namin siya. So, even yung discussion na we'll opt for palliative care, pinag-usapan din namin magkakapatid. Kasi ayokong ako lang, tapos sila ayaw.
0: Yeah, correct.
2: Oo. So, kailangan lahat kami in agreement kung anong gagawin kay Papa. And thank God, pare-pareho naman kami, pati mother ko, we're all one in making the decision na palliative care na.
0: Mm-hmm.
2: Kasi, pag tinignan mo din siya, hirap na rin siya eh. So, ba't mo pa pahihirapan ng mas matagal? So, yun. So, that's wisdom din from the Lord.
0: Tapos yung sabi mo nga kanina, Jude, no, share responsibilities with siblings, your spouse, or other members of the family.
2: Yes.
0: Possible yun ang ginagawa mo, no? Para ma-cope mo yung mga burdens. And then, of course, set healthy boundaries.
2: Yes.
0: And recognize that you cannot do everything. You know.
2: Hindi ka hero.
0: Hindi ka hero.
2: Hindi ka hero.
0: Tinatawag nating savior, ano?
2: Savior mentality.
0: Mayroon pang ibang word doon eh. Basta savior syndrome or whatever. Paki-message nyo sa akin.
2: Paki-google na lang.
0: Nakakalimutan. Basta yung parang ikaw yung tagapagligtas,
2: yes,
0: diba? So, wag mong laging akuin.
2: Hero complex. saving
0: savior complex.
2: Savior complex.
0: Oh, yeah, yun, tama-tama na mm-hmm. anong mo rin ano. So set boundaries, healthy boundaries. Kapag ka ikaw ay mga palaman sa tinapay kayo, mm-hmm. pag napagod na kayo, sabihin niyo po. Mm-hmm. Pero in a gentle way syempre, mm-hmm. hindi po yung nagdadabog din kayo. Hindi wala nang gantimpala 'yon. Wala nang reward kung nagdadabog, 'di ba?
2: Yeah.
0: And then accept help from church or community. 'Yun po, na-appreciate mm-hmm. ko yung si Kuya Clem ay na palliative care din. But we were not the ones who decided
2: uh-huh.
0: the doctors
2: okay.
0: advised us na mm-hmm. ganun, palliative care. So, hindi naging burden sa amin yon. Kaya lang, ni-require kami ng hospital, ni-require kami ng mga doctors that we have to get a caregiver, na nurse.
2: Mm, yeah.
0: Oo, nurse uh-huh. talaga. So, extra pain na naman yun.
2: Yes.
0: 2,000 a day.
2: Yeah.
0: Imagine mo, 12 hours ha.
2: Uh-huh.
0: Hindi naman 24 hours. Uh-huh. 12 hours lang yung caregiver, yung nurse. Na,
2: correct,
0: ano.
2: Correct.
0: So anyway, sabi nga natin dito, accept help from, sabi ko, accept help from the church. I thank God for our church, yung Proclaiming Same Christian Fellowship.
2: Yeah.
0: Talagang hindi pa ako na-burden ng husto kasi sila po nag-asikaso lahat, yung kinuha na si Kuya Clem.
2: Mm-mm.
0: And then, of course, make time to rest and your own spiritual growth. Kasi nga, kailangan din yun na magpahinga ka din physically, emotionally, and spiritually, di ba?
2: Kasi recharge.
0: Nga, recharge. Mm-hmm. Kailangan mo recharge. Mm-hmm. Makinig ka sa podcast. Ako nakikinig, marami akong pinapakinggan.
2: Mm-hmm.
0: Si Rick Warren, si
2: yes.
0: David Jeremiah,
2: yeah.
0: Tapos si Chuck Swindoll, yung Latin niya, mga messages si Chuck Swindoll, ay pinapanood ko yan sa podcast.
2: Mm-hmm.
0: So, dun po nakakabigay sa akin ng lakas. And then, communicate openly with family members about needs. Ayun, sabi mo, di ba? And expectations. You
2: yeah.
0: were able to share with your siblings mm-hmm. kung ano ang decision.
2: Yeah.
0: No?
2: Kasi, ano eh, they don't have the mental capacity to decide anymore for mm-hmm. themselves. Kaya lang minsan, nag-aaway-aaway din yung magkakapatid. Mm-hmm. Yung isang kapatid, gustong pahabain yung buhay. Yung isang kapatid,
0: okay.
2: gustong ano. So, kailangan mag-meet kayo halfway.
0: Okay.
2: So, doon minsan, nagkaka-conflict din with siblings.
0: Okay.
2: Or ikaw, ang daya mo, lagi kang wala. Ako lagi nag-aalaga. Ah. Yung mga ganyan. Or yung iba naman na nasa abroad, magpapadala na lang, yun na lang yung kanilang parang service, financial, ano. Kasi they cannot physically
0: yeah,
2: be
0: correct,
2: here.
0: Yeah, correct, correct.
2: Oh. Diba? Mm-mm. So may toka-toka.
0: Mm-hmm.
2: Toka-toka.
0: Mm-hmm.
2: Yan.
0: So, sabi nga ni, ano, basahin ko muna yung kay Grace Agsalud. Good morning, Ate Merlin. At sa co-host nyo, si Jude,
2: mm-mm.
0: God bless you always and forever listener po ng Family Matters and FEBC Radio from Cabanatuan City. Cory
2: wow.
0: Alejandro, blessed morning. At sa guest nyo na si Jude Agbayani, sa Diyos ang papuri. Salamat din kay Maribik Dichoso, Faustino Habla, nabasa ko yung message niya kanina. Si Finn Madrid, sa Molde. Thank you for listening, Nora, Nona Docor, and Telma Manjares. Tama kayo, sabi niya, lagi magtanim ng kabutihan at marami ka maaanihin pagdating sa araw. Huwag bibitaw at huwag magsasawa. Ayan. Tapos sabi niya ni ayan, nabasa ko na rin kanina, no? Salamat po sa inyong mga messages. Leonida Rubio sa radio, nakikinig habang nagluluto ng lunch. Ako ang aga niya magluto. Then sharing, Leonida Rubio, thank you for sharing sa inyong mga kaibigan. Ayan. Rinaldo Regtigrado, shout out, ma'am. Maulan,
2: out.
0: Umaga, mm-hmm. ingit. Ayan, sabi niya. Froilan Gabiola, thank you din sa inyo pong, Elvi Malyari, thank you din for tuning in. Ana Garcia, and Discoro Arcos, watching po sa FB page ng Family Matters. And then si Luz Aguilar, kaagapay, nakakamiss po si Ate Maria. Yan, Ate Maria, nakikinig ngayon si Ate Maria. Shout out po sa mga kapatid ko sa Bataan, Len and Nora. At nakikinig from Munting Lupa. Ayan. Si Baby Varias, nakikinig daw ngayon kasama si Amy Chavez, Mabel Chavez, Leonora Manalo, Leonida Chavez, Rosemary Chavez, Ana Tinedero. And Salamat din kay Leonora Pakingan. Blessed morning, Tess Maduro. Salamat din kay Melanie Laksa. Sobrang relate po ako sa topic. I am torn between my mom and 77 years old and my kids who are 7 and 12 years old. Ang hirap po mag-balance and care ng attention, ate.
2: Correct. At saka maliliit pa yung anak niya. Mas kailangan pa talaga ng attention. Kailangan mo din ng EGR,
0: oo,
2: ma'am.
0: Oo nga, naku, diba? So, late na siya nag-asawa. Kumbaga, kasi 77 years old ang nanay niya.
2: Probably, yeah.
0: Mga anak niya, 7 and 12. Mm-hmm. So, kailangan mo, sabi ni Melanie, sabi ni Jude ay EGR everyday.
2: Extra grace.
0: Extra grace talaga. At saka, siyempre, ipag-pray mo rin yung Galatians 5:22-23 yung fruit of the spirit, kailangan mo rin i-claim yun every day.
2: Correct.
0: Si Erlinda Pauhay, ang sabi niya, live one day at a time. Tama ba yun? Okay. Si Ellen Buensalida, good morning po, listening while having my devotion. Thank you, Epifanio Salvador. Thank you din, Teresita Reyes. Hello, Tess. Uy, nakikinig si Tess. Thank you, Tess. Erlinda Pau. Hi, talaga, may minudo generation din. Ayan, I miss you, Ate Marie. Erlinda Pau. Hi. Yan yung sinasabi ng iba, kapag hindi nakapag-prepare ang mga magulang financially, yun dapat na ilaan para sa future nila at napupunta pa sa paggastos sa pangangailangan ng mga magulang. O nga, So, anyway, sabi ni Nelia Palma, hello po. Anong panahon po ng alaga kaming mag-asawa sa parents namin, pagod at puyat po talaga, pero looking back po, dahil wala na sila pareho, talagang nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na naalagaan sila kasi yun po ang di maranasan ng mga kapatid ko at lagi nilang sinasabi, buti pa daw ako nakaranas mag-alaga sa parents namin. Busy po kasi sila lahat sa work nila. Yan, attitude.
2: Yeah, oo nga po.
0: What a privilege for you to have taken care of your father and your mother-in-law, diba?
2: Pero when you're in that situation, you don't realize that that it's a privilege.
0: At that time?
2: Oo, at that time. Because you're focused on pagod ka na.
0: Oh, wow.
2: But later on, yun nga, when he passed, dun lang din sinasabi ng kapatid ko tsaka ng mother ko na, naalagaan mo, okay na yun. Okay ka na. You're good, parang sinasabi nila.
0: So, sabi ni Chloe, nakita mo dyan, Ramirez?
2: Chloe
0: Ramirez.
2: Ah, yeah.
0: Can you read it?
2: Ako po, very thankful nung time na nalagaan ko ang parents ko. Una yung papa, then mother ko na widow, till nagkasakit siya ng cancer. Dumating yung time na pinapalitan ko na siya ng diaper. I keep asking kung nahihirapan na ako kasi I still have 2 sons inaalagaan na 4 and 5. Ay, nako. At the time, but I always told her na it's my honor na maalagaan ka. Ba't ako naiiyak? It's my honor na maalagaan ka. Now it's my time to take good care of you, mom. Ganda naman ng sinabi ni Miss Chloe.
0: Grabe, no?
2: Yeah.
0: Tapos mayroon pa rin nakakatuwa kasi marami sa ating mga tagapakinig maaring nakaka-encourage yung kanyang testimony, no? Tapos ito pa, ate, si Grace Agsalud.
2: Sabi niya, nawala ang pagod ko sa pag-aalaga sa nanay ko. Nung panahon siya ay may karamdaman, pero mas nakakapagod palang malungkot kasi wala na sila.
0: Talaga?
2: Feelings ko lang po yan sa araw-araw kasi alam ko, kulang na kami, walang ilaw ng tahanan, wala pang haligi. Pero palagian namin pong andyan ang Diyos para pawiin ang lungkot na palaging nadarama. Salamat, Grace. Ang ganda ng sinabi mo. Salamat. Sana ganun lahat ng mga anak, no? Na ganun yung nararamdaman. Kasi sa totoo lang, kapag nandun ka, while you're in the midst of all the stress, minsan di mo naiisip yun. It becomes parang obligasyon ko to na nagiging obligasyon na nagkakaroon ka na ng bitterness sa puso mo. But pag nakakakita ka ng ganito, nakakausap ka ng ibang tao na hindi, magpasalamat ka kasi naaalagaan mo. So it changes the way you see your situation. Importante din na marami kang nakakausap.
0: sabi nga ni Grace dito, Jude, no? Sabi niya, kaya malaking tulong po sa akin ang DZAS Family yan. Matters dahil kahit ako lumuluha sa palagi ang topic nila. Mm-hmm. Tama ba yun? Lumuluha sa palagi ang topic nila na napapakinggan ko, damdam kong palagian akong may kasama kahit ako nag-iisa. Ayan. Thank you, Grace, for your testimony. Mm-mm. Ayan pa, ate, kay Chloe Ramirez, may dugtong pa yung message niya.
2: Mm-mm. Siguro po sa mga caregiver naman, mas maging patient lang po tayo at maging considerate sa pananalita at ways natin towards sa mga magulang natin na inaalagaan. Kasi kung mas nahihirapan tayo na caregiver, much more silang inaalagaan natin. For sure, kung kaya nila, ayaw din nilang inaalalayan sila. Tama naman. Aasa sa iba, especially sa mga anak, kasi mas gusto nilang magulang na sila ang nag-aalaga kesa sila ang alagaan. Tama.
0: Tama, di ba?
2: Tama po. Oo.
0: So,
2: tama po
0: yun. Maganda po yung testimony ni Chloe, no? Napakaganda. Mm-mm. Si Thelma Manjares, blessed morning. Mapalad po ang anak na nag-aalaga ng magulang. Mm-hmm. Huwag po panghinawa. Naranasan ko rin po mag-alaga ng ina, kinuha po siya ng Panginoon at the age of 88 bigla po nasambid lang po siya. Grabe, no?
2: Okay.
0: Wow. What a blessing na ganun lang ang hindi na siya hospitalized, di ba? Masaya ako na nakasama ko po ang aking ina ng matagal na panahon. Ayan, thank you din, no? Blessed din si Thelma Manjares sa kanyang sabi niya, yung topic, relate po ako sa topic kasi ako ay nag-alaga sa mother ko, 86 years old na po siya. Ako po lahat, walang suporta sa mga kapatid. Mm-hmm. Pinagpipray ko na lang. Palagi po ka akong nagpagkalooban ng lakas ng Panginoon. Yung family ko na sa mga sa GMA Cavite. Minsan mahirap pero kailangan
2: kalingain ang magulang.
0: Yan. Jen Pasan, good morning, Jen. Elvi Malyari and Mila Pascual. Pasqua, thank you din. Mm-hmm. Tapos sabi ni Imelda Madilag Diante, sabi niya, from Batangas, Maribeles, Bataan po. Shout out po, buong mundo nakikinig sa inyo. Oh, diba? Buong mundo talaga.
2: Kasi online. Yeah.
0: Si Evelina De La Rosa, ang ganda po ng topic niyo. Relate po ako. Alagaan kong nanay namin with all support and ng mga kapatid. Wow, lahat sila kasama, diba?
2: Correct, very correct.
0: Fortunate ka na kasama ang mga kapatid mo.
2: Yes.
0: So, yun po.
2: Meron po tayo na-miss na isa, si Miss Lisa Bulos, kasi kilala ko to eh. Sabi niya, let us not grow weary. Let us persevere. Diba po? Yeah. Sabi nga dun sa Galatians kanina.
0: Correct. Tama yun, diba ate, na hindi tayo, tapos yung message, nabasa mo kay Vicky?
2: Vicky, ang dami na kasing nagme-message, nakakatuwa. Sana makita ko.
0: Okay, sige. Si Vicky Gabornes, ako po nagpapasalamat sa Diyos kasi I was able mag-alaga ng lola ko na na-stroke. Masaya ako at naranasan ko yung hanggat kinuha na siya ng Lord. Mm-hmm. And then, Nelma Dakis, sabi naman, hello po, until now, hurting pa din ang heart ko sa pagpano ng dearest mama ko. Mm. I remember not even once na nakaramdam ako ng pagod noong, wow, ang galing naman, nakaramdam ako ng pagod noong nag-aalaga ako sa kanya.
2: Wow.
0: Pag umiiyak siya dahil sa pain, umiiyak din po ako.
2: Mm.
0: Nag-iiyakan na lang kami. 30 years ago po, siya kinuha ng Lord. Wow, thank you, Nelma, for sharing your testimony, di ba? Napakagandang mga karanasan ng ating mga listeners na sila po ay matagal doon sa as a palaman sa sandwich. And yet, looking back, sabi nila ay they were rewarded, no? So, ito Ate Jude.
2: Yes.
0: Ito naman, word of encouragement para po sa ating mga sandwich, no? Palaman sa sandwich, mga kaagabay. Sabi dito,
2: being caught between aging parents and growing children is an incredibly demanding role. You are acting as the vital bridge between holding your family together, but it is entirely normal to feel exhausted. Normal yun na pag-usapan natin kanina.
0: Yes, yeah.
2: Pero yung love mo, yung resilience, and araw-araw na sacrifice, they don't go unnoticed. Even mm-hmm. when you feel stretched to your limits, parang ayaw mo na.
0: Mm-hmm.
2: So take comfort in knowing that you are never alone in this experience. Diba yung isang nag-comment kanina, feeling niya mag-isa siya.
0: Mm-hmm.
2: So you're mm-hmm. never alone in this experience.
0: Yeah.
2: So consider these reminders to help you navigate this heavy yet meaningful season.
0: Mm-hmm.
2: Okay, so
0: ito po mga kagapay na gusto nating encourage sa ating mga palaman sa tinapay. Sabi nga ni Maloy pala, yung Minodo generation, yung palang panahon nila noon, ninyo,
2: yun ang sikat nun eh, Minodo.
0: Oh, okay. Oh. Tapos, ito pang message ni Joey Arlene Manalo. Ako po, nag-alaga sa mother ko na 96.
2: Wow.
0: At ako po lahat ang nag-aalam, tama ba?
2: Mm-mm.
0: Nag-aalam, nagpapaligo, nagpupuyat dahil makulit po minsan. Salamat na lang sa Lord. Binibigyan pa ako ng malakas sa katawan. Ako ay 66 years old.
2: Wow.
0: Na sabi nga, sacrifices at meron love sa heart. Wow.
2: 66 na siya.
0: Grabe, ate, no?
2: Lakas pa niya.
0: Kasi 96 yung mother niya.
2: Wow.
0: Wow, God bless you,
2: God
0: dear.
2: God bless
0: ha?
2: You po, Miss Arlene. Joey Arlene Manalo.
0: Arlene Manalo. Si Tess Maduro naman, ate.
2: Hindi ko siya nakikita.
0: Salamat po sa inyo sa napakagandang topic na ito na pinag-usapan ngayon, araw na ito. At maraming salamat sa mga programang ito. Thank you, dear, ha? Si Tess Maduro at saka si Lynn Mandap. Isipin po natin na we are so blessed kasi kasama po natin sila.
2: Mm-mm.
0: They deserve to be loved for all their sacrifices. Okay. Geneva Marie Anadeso watching. Yan mga kaagapay, tandaan po natin that you are not alone.
2: Mm-hmm.
0: It is easy to feel guilty for not being everywhere at once, but you are giving your all and that is more than enough.
2: Yes.
0: Diba? Tama mm-hmm. Ate Judy.
2: Yes. Yes,
0: and
2: po.
0: Then, ang sabi po dito ay kapag kayo ay nag-go through this mga challenges, no? We want to encourage you that your well-being is not a luxury. Ano ibig sabihin, Jude?
2: Sabi nga po, di ba, you cannot pour from an empty cup.
0: Mm-hmm.
2: So, ipoprotektahan din natin yung ating physical, mental, and emotional health.
0: Mm-hmm.
2: So, kapag puno tayo, mas magaan mag-alaga ng magulang.
0: Mm-hmm.
2: Kumbaga, parang naka-recharge tayo.
0: Mm-hmm.
2: At importante din na i-delegate natin yung mga maliliit na task
0: mm-hmm.
2: sa ibang tao. And mm-hmm. setting strict boundaries is not selfish,
0: mm-hmm.
2: but it's necessary para mm-hmm. po for our survival.
0: Mm-hmm.
2: Yan.
0: Sabi nga natin, di ba, Ate Jude, it's okay to ask help.
2: Yes.
0: No? Do not shy away from accepting support from friends,
2: mm-hmm.
0: community groups, or local care services.
2: Mm-hmm. Yes.
0: And then the season, sabi natin kanina, di ba, the season is temporary.
2: Yes.
0: Di ba?
2: Mm-hmm.
0: Sabi nga dito, the chaos of this double duty will eventually shift.
2: Mm-hmm.
0: The grace, love, and compassion you are modeling will leave a lasting legacy for both generations.
2: Yes.
0: Oh, wow.
2: Yun yung maganda kasi nakikita ng mga anak natin mm-hmm. eh. Mm-hmm. Ah, si mama, si papa ay naalagaan si lolo, lola.
0: Mm-hmm.
2: So, nagkakaroon sila ng namumodel natin yung ganung care
0: mm-hmm.
2: and honor. So, hopefully, they will also do that to us.
0: Yeah, yeah.
2: Pag matanda mm-hmm. na tayo.
0: Mm-hmm.
2: Yeah.
0: So sabi nga, if you are part of the sandwich generation, kaagapay, kung ikaw ay palaman na Minodo, remember that your caregiving is a meaningful expression of love and faith. God sees the sacrifices you make
2: mm-hmm.
0: even when others do not.
2: Yeah.
0: Sino yung hindi nakakakita? Minsan hindi napapansin ng inaalagaan, ano, yung sacrifice.
2: Mm-hmm. Ang importante, nakikita ni Lord lahat.
0: Pero nakikita ng Lord.
2: Lahat yun.
0: Mm-hmm.
2: Sabi nga, nothing is unnoticed sa Lord. So all the good things that we do,
0: mm-hmm.
2: si Lord naman ang audience natin eh.
0: Mm-hmm.
2: Isa lang ang audience natin talaga.
0: Mm-hmm.
2: Yun po.
0: So sa ating mga kaagapay, so alam nyo na po yung sabi nga ni Froylan, super amen po sa inyo. Salamat sa mga messages po ninyo na mahabol. So, sabi nga, if you are part of the sandwich generation, remember that your caregiving is a meaningful expression of love and faith. God mm-hmm. sees, nakikita po ng Panginoon yan, kaagapay. Mm-hmm. Kung may panahon na napapagod kayo, it's okay to rest, di ba?
2: Yes, yes.
0: Ate Jude, ano?
2: Mm-hmm.
0: Kaya ulitin natin yung verse sa Galatians 6:9.
2: Mm-hmm.
0: Pakibasa nga, Jude.
2: Sige, let us not grow weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Galatians 6:9 po.
0: Mm-hmm.
2: Your season may be demanding, But with God's grace, you can serve your family faithfully while also caring for your own physical, emotional, and spiritual well-being.
0: Mm-hmm. So yun po mga kaagapay, ano, ay napakaganda pong napag-usapan natin. Sabi nga ni Linda, talaga may minudo generation. So alam niyo po ba, yung sandwich generation, I hope talaga yung mga kaidaran ni Jude, ano, nila Ate Maloy, kaidaran ng mga anak ko,
2: yes,
0: o sila, kayo po yung palaman, ano. But sa akin, I just praise God for, sabi ko nga sa anak ko, don't worry about me, I'll be good. Ang prayer ko talaga sa Lord, no, pinag-pray ko naman na Lord, kung ako naman ay kunin mo or whatever, na hindi po talagang tatagal sa, ano ba yun, yun ang prayer ko. Ganon din ang prayer ng mother ko, Jude. When my mother was really, ano, sick,
2: okay,
0: ayaw niya magpa-hospital. Never siya nagpa-hospital.
2: Okay.
0: Talaga, sabi niya, hindi, kung ito na ang ano ng Lord sa akin, hayaan niyo na.
2: Oo.
0: Kahit na po in pain siya, but she did really want to be brought to the hospital. Kasi na pagdating sa hospital, tatanungin ka, anong sakit niyo? Eh, kaya nga ako nandito. Tapos ako pang tatanungin. Yun na ang principle ng mother ko.
2: Okay.
0: Kaya sabi niya, wag na.
2: Oo,
0: so, parang yung, may anak naman siyang nurse o dalawa yung apo niya, mga nurses, ano?
2: Okay, okay.
0: Binibigyan lang siya ng mga pain reliever, ganyan-ganyan. So, yun din po ang prayer ko. Kasi ang father ko bigla namang namatay, yung father ko.
2: Okay.
0: So, ang
2: inatake?
0: Prayer ko.
2: Inatake ba siya? Inatake?
0: Hindi, nilason. Nilason yung father ko dahil sa hidwaan ng properties.
2: Alam niya, maintriga, sa maintriga ito.
0: Hidwaan talaga. Dahil po doon sa mga properties na yon. So
2: okay,
0: anyway, yun na talaga ang buhay ng, na pinandog ng Panginoon sa parents ko.
2: Yeah.
0: And my mother died when she was 83 years old.
2: Okay.
0: My father died when he was only 32. Hindi na nag-asawa ulit ang mother ko. Kaming pitong mga anak niya ay, ano siya, very prayerful mother, talagang sumsum sa panalangin. Si, basahin ko lang before tayo mag-close, ano, si Vicky De Leon Tolentino, thanking ko po sa Lord na naalagaan ko yung mother sa hospital hanggang kunin siya na ni Lord, at pati father ko na hospital din, kinuha na ni Lord, pero pasalamat ako kay God, gives me strength yung kapatid ko sa financial, at pinamana na mother yung faith niya sa amin.
2: Holy
0: ba, ate? Parang sa iyo yung, yung mga kapatid mo, no?
2: Tsaka maganda yung faith pinamana nung nanay niya.
0: Yes,
2: napasa
0: yung faith talaga.
2: Yeah. Parang si Lois, di ba? Yung lola ni...
0: Si Eunice.
2: Yeah.
0: Ni Timothy.
2: Yeah, Timothy. Yeah. Napasa.
0: Ayan, sabi ng Geneva Marie Anabeso, favorite ng mga anak ko noon ang minudo.
2: Minudo.
0: Sarap minudo. Favorite ng mga anak ko. At mama ko lagi nagluluto sa nung time na buhay pa siya. Si Chris... ang haba ng kay Chris Latag. Good morning, share ko po. Naulila po ako sa ina, kaya thankful at asawa ko ay may nanay pa na tinuring kong ina. Ang ganda, no? Kaya po sa simula pa ako na laging kasama magpa-check
2: check up.
0: At every hospital ako ang nag-aalaga, lalo sa last days, 11 days sa ICU. Wala pong tumulong na ibang anak. Salamat sa Lord at my work ang asawa ko, at naka-survive kami financially mula sa simula hanggang sa namatay sa hospital. Ang Lord ang kasama ko, and I thank God the Lord for giving me strength. Ayan, praise God, ano?
2: Yeah.
0: Si Reggie Sarausos, ang nanay ko po nung nasa hospital, ako bantay, uwi saglit, tapos ayan, balik naman sa hospital.
2: Uh-huh.
0: So salamat po sa mga testimonies nyo, nakakatuwa dahil ang daming mga messages na hindi nakasya sa ating time.
2: Yes.
0: But nandyan lang po yan sa Facebook. Ate Jude, last takeaway mo, and then I will close in prayer.
2: Yun nga po, if you're in the sandwich generation, caring for both your children and yung mga magulang nyo, season lang po ito. Sabi ko nga kanina, araw-araw magdasal, araw-araw humingi tayo ng strength, kasi hindi po ito madali. Hindi madaling mag-carry ng burden na ito. Kaya naman natin ito ginagawa, not for anything else, dahil mahal natin sila eh. It's our way of honoring them. So, acknowledge din natin na napapagod tayo. Pag napagod, magpahinga.
0: Pahinga.
2: Mag-delegate. So ngayon na tayo yung nandun sa generation, tayo yung malakas, prepare natin yung senior years natin.
0: Yeah. Okay.
2: Habang may time pa tayo. Yun po.
0: Okay, mag-pray po tayo mga kaagapay. Samahan niyo ako sa panalangin. Our God and loving Father, we are so thankful, O Lord, for the discussion we have this morning. Mm-hmm. Salamat po, Panginoon, that you made us aware that there is a sandwich generation. Mm-hmm. And ngayong month nga ng August ay celebrating sandwich generation. Salamat po, Panginoon, na naintindihan po namin, na paliwanag po namin na there are so many of us, many mm-hmm. of the generation ngayon ay sila po yung mga millennials at saka Gen X, O God, na sila po yung sandwich. And I pray, God, that you continue to give them good health and strength mm. and joy in serving, Lord, mm. sa kanilang mga magulang, na at the end, talagang mayroon po pa rin gantimpala.
2: Mm-mm.
0: Gagantihan din sila, Panginoon, na magandang asal pagaling sa kanilang mga anak sa sunod na henerasyon.
2: Mm.
0: So thank you, Lord, for reminding us today. Thank you even for my parents who brought me, yung pinamana din sa amin ang pananampalataya.
2: Mm-hmm.
0: So God, I pray that you bless all the seniors, elderly who are suffering from physical challenges.
2: Mm-hmm.
0: Lord, bigyan mo po sila ng comfortable na buhay, Panginoon. And yung mga nag-aalaga din, huwag po silang magsawa, Panginoon.
2: Mm-hmm.
0: Thank you, Lord, for this time. We just give you back the glory and the honor. Thank you kay Jude, Panginoon, for mm-hmm. just sharing her testimony dito po mm-hmm. sa ating sa program ngayon sa Family Matters. Mm-hmm. Sa iyo lahat ang papuri, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nais ko lang pasalamatan mga kaagapay natin sa broadcast, sa Bukawi Transmitter Site, na sina Nat Peralta, Benjo Murano, Jonathan Reyes, at Reggie Villena, RTB Team, kina Aileen Valdez. Thank you din kay Angelica Kalayag at Jabez Mancho. Salamat din sa assistant si Phil Lagtapon at Shaira Gabornes, sa ating engineer na si JB Tabua. Ito ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ako po ang inyong kaagapay, Ate Berlin Guillermo.
2: At si Jude Agbayani po.
0: Yan. Maraming salamat po.
2: Salamat.
0: See you again next time. God bless. Ingat, bye. Ingat.
3: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
4: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balaguer.

0: Yeah, MTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, MTC number 14-1-PNCR-26670. George Cristobal, MTC number 16-1-PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Biyernes, 7 ng Agosto. Jeremias chapter 4-6.
3: Ganito ang sabi ni Yahweh, mga taga-Israel, kung kayo'y manunumbalik at lalapit kayo sa akin, kung inyong tatalikuran ang mga Diyos-Diyosan at mananatili kayong tapat sa akin, magiging totoo at makatuwiran ang inyong panunumpa sa aking pangalan. Dahil dito'y hihilingin ng lahat ng bansa na sila'y aking pagpalain at pupurihin naman nila ako. Ganito naman ang sabi ni Yahweh sa mga taga-Huda at sa mga naninirahan sa Jerusalem. Bungkalin ninyong muli ang napabayaang lupa. Huwag ninyong ihasik ang binhi sa gitna ng dawagan. Tuparin ninyo ang inyong pangako sa akin at italaga ang inyong buhay sa paglilingkod. Kung hindi, sisiklab ang aking puot dahil sa inyong mga nagawang kasamaan. Hipan ang trompeta sa buong lupain. Isigaw ng malinaw at malakas. Mga taga-Huda at taga-Jerusalem, magsipasok kayo sa inyong mga kublihang lungsod. Ituro ang daang patungo sa Zion. Magtago na kayo at huwag magpaliban. Mula sa hilagay, magpapadala si Yahweh ng lagim at pagkawasak. Parang leyong lumitaw ang magwawasak ng mga bansa. Lumakad na siya upang wasakin ang Huda. Ang mga lungsod nito'y dudurugin lahat at wala nang maninirahan doon. Magsuot kayo ng damit na panluksa. Lumuha kayo at manangis. Sapagkat ang puot ni Yahweh sa Huda'y hindi makakalimutan. Ang sabi ni Yahweh, sa araw na iyon, masisiraan ng loob at matatakot ang mga hari at mga pinuno. Ang mga pari ay masisindak at magugulat ang mga propeta. Pagkatapos ay sinabi ko, Panginoong Yahweh, nilinlang ninyo ang mga taga-Jerusalem. Sinabi ninyong iiral ang kapayapaan, ngunit ngayon, isang tabak ang nakaamba sa kanila. Sa panahong iyon ay sasabihin sa mga taga-Jerusalem, umiihip mula sa disyerto ang nakakapasong hangin patungo sa kaawa-awa kong bayan, hindi upang linisin silang tulad ng trigo kung pinahanginan. Mas malakas ang hanging aking padala upang hampasin ang bayan ko. Ako, si Yahweh, ang nagpaparusa ngayon sa kanila. Masdan ninyo, dumarating na parang mga ulap ang kaaway, parang ipo-ipo ang kanilang mga karwahing pandigma. Mabilis pa sa agila ang kanilang mga kabayo. Matatalo tayo. Ito na ang ating wakas. Talikdan mo na, Jerusalem, ang iyong mga kasalanan upang maligtas ka. Hanggang kailan ka mag-iisip ng masama? Dumating ang mga tagapagbalita mula sa Dan at sa kabundukan ng Ephraim. Dala ang malagim na balita upang bigyang babala ang mga bansa at sabihin sa mga taga-Jerusalem, dumarating na ang mga kaaway mula sa malayong lupain at sumisigaw ng pakikidigma laban sa mga lunsod ng Huda. Paliligiran nila ang Jerusalem parang bukid na ligid ng mga bantay, sapagkat ang mga tagaroon ay naghimagsik laban kay Yahweh. Ikaw na rin, Huda, ang dapat sisihin sa parusang darating sa iyo dahil sa iyong mga kasalanan. Tatagos sa iyong buong katawan ang paghihirap ng iyong puso. Ang hapdi ay hindi ko halos matagalan. Kumakabog ang aking dibdib. Hindi ako mapalagay. Naririnig ko ang tunog ng mga trumpeta at ang sigaw ng digmaan. Sunod-sunod ang mga kapahamakang dumarating sa bayan. Bigla na lamang bumabagsak ang aming mga tolda at napupunit ang mga tabing. Hanggang kailan magtatagal ang paglalaban at maririnig ang tunog ng mga trumpeta? At sinabi ni Yahweh, napakahangal ng aking bayan. Hindi nila ako nakikilala. Tulad nila'y mga batang wala pang pangunawa. Sanay sila sa paggawa ng masama, ngunit bigo sa paggawa ng mabuti. Pagkatapos ay tiningnan ko ang daigdig. Wala itong hugis o anumang kaanyuan. At sa langit ay walang anumang tanglaw. Tumingin ako sa mga bundok at mga burol. Ang mga ito'y naiyayanig dahil sa lindol. Wala akong makitang tao. Wala kahit isa. Pati mga ibon ay nagliparan na. Ang masaganang lupain ay naging desyerto. Wasak ang mga lunsod nito dahil sa matinding puot ng Diyos. Sinabi ni Yahweh, masasalanta ang buong lupain, ngunit hindi ko lubusang wawasakin. Magluluksa ang sanlibutan, magdidilim ang kalangitan. Sinabi ni Yahweh ang ganito, at ang isip niya'y di magbabago. Nakapagpasya na siya at hindi na magbabago pa. Sa yabag ng mga ngabayo at mamamana, magtatakbuhan ng lahat. Ang ilan ay magtatago sa gubat, ang iba namay sa kabatuhan aakyat. Lilisanin ng lahat ang kabayanan at walang matitira isa man. Jerusalem, ikaw ay hinatulan na. Bakit nakadamit ka pa ng matingkad na pula? Ano't nagsusuot ka pa ng mga alahas? At ang mga mata mo'y may pintang pampaganda. Pagpapaganda mo'y wala ng saysay. Itinakwil ka na ng iyong mga kasintahan. At bala ka pa nilang patayin. Narinig ko ang daing, gaya ng babaeng malapit ng manganak. Ito ang taghoy nang naghihingalong, Jerusalem, na nakadipang mga kamay. Ito na ang wakas ko. Hayan na sila upang patayin ako. Mga taga-Jerusalem, magmasid-masid kayo. Ang mga lansangan ay inyong libutin at ang buong paligid ay halughugin. Maghanap kayo sa mga pamilihan. May makikita ba kayong isang taong matuwid at tapat kay Yahweh? Kung mayroon kayong matatagpuan, patawad ni Yahweh sa Jerusalem igagawad. Nanunumpa nga kayo sa pangalan ni Yahweh, ngunit hindi tao sa inyong puso ang inyong sinasabi. Ang hanap ni Yahweh ay katotohanan. Pinarusahan niya kayo, ngunit hindi ninyo pinansin ang sakit. Pinahirapan niya kayo, ngunit hindi pa rin kayo nagbago. Ayaw ninyong talikuran ang inyong mga kasalanan dahil sa katigasan ng inyong ulo. At aking naisip, ang mga taong ito'y mga mahihirap at walang alam. Hindi nila alam ang hinihiling ni Yahweh, ang utos ng kanilang Diyos. Pupuntahan ko ang mga may kapangyarihan at sila ay aking papakiusapan. Natitiyak kong alam nila ang kalooban ni Yahweh. Batid nila ang ipinag-uutos ng Diyos. Ngunit pati silang lahat ay naging suwail at tumangging sumunod sa kanyang mga utos. Dahil dito, sila'y papatayin ng mga leyon mula sa gubat. Sisilain sila ng mga asong gubat mula sa ilang. Maglilibot sa kanilang mga lunsod ang mga leopardo upang lurayin ang sinumang makita. Sapagkat napakarami na ng kanilang pagkakasala at maraming ulit na nilang tinalikuran ang Diyos. Ang tanong nga ni Yahweh, bakit ko kayo patatawarin? Nagtaksil sa akin ang iyong mga anak at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Pinakain ko kayo hanggang sa mabusog, ngunit nangalunya pa rin kayo at ginugol ang panahon sa babaeng bayaran. Tulad nila'y mga lalaking kabayo, nagpupumiglas dahil sa matinding pagnanasa sa asawa ng iba. Hindi ba marapat na sila ay parusahan ko at pagbayari ng bansang tulad nito? Sasabihan ko ang kanilang mga kaaway na sirain ang kanilang ubasan. Subalit huwag naman nilang wawasakin ito ng lubusan. Sasabihin kong putulin ang mga sanga, sapagkat ang mga ito'y hindi naman para sa akin. Kayong mga mamamayan ng Israel at ng Juda, pareho kayong nagtaksil sa akin. Akong si Yahweh ang nagsasalita. Si Yahweh ay itinakwil ng kanyang bayan. Wala naman siyang gagawing anuman, ang sabi nila. Hindi tayo daranas ng kahirapan. Walang darating na digmaan o taggutuman. Ang mga propeta ay walang kabuluhan. Hindi talagang galing kay Yahweh ang ipinapahayag nila. Ganito naman ang sabi sa akin ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil nilapastangan ako ng mga taong iyan, ang aking salitang lalabas sa iyong bibig ay magiging parang apoy. Sila'y parang tuyong kahoy na tutupukin ito. Mga taga-Israel, magpapadala si Yahweh ng isang bansang buhat sa malayo upang salakayin kayo. Ito'y isang malakas at matandang bansa na ang wika'y hindi ninyo alam o nauunawaan man. Ito'y ipinahayag na ni Yahweh. Mababangis ang mga kawal ng kaaway, kamatayan ng dulot ng kanilang mga pana. Uubusin nila ang inyong mga ani at mga pagkain. Papatayin nila ang inyong mga anak. Kakatayin nila ang inyong mga kawan at baka at wawasakin ang inyong mga tanim na igos at ubasan. Dudurugin ng kanilang hukbo ang matitibay na lunsod na pinagkakanlungan ninyo. Gayunman, akong si Yahweh ang nagsasabing, hindi ko lubusang pupuksain ang aking bayan sa panahong iyon. Kung sila'y magtanong sa iyo, Jeremias, kung bakit ko ginawa ang lahat ng ito, sabihin mo. Kung papaanong tinalikuran ninyo si Yahweh at kayo'y naglingkod sa ibang mga Diyos, samantalang nasa sariling lupain, gayon kayo maglilingkod sa mga dayuhan sa isang lupaing hindi inyo. Sabihin mo sa mga anak ni Jacob, gayon din sa mga taga-Huda, makinig kayo, mga hangal. May mga mata kayo, ngunit hindi naman makakita. May mga tainga, ngunit hindi naman makarinig. Ako si Yahweh. Hindi ba kayo natatakot sa akin o nanginginig sa presensya ko? Ako ang naglagay ng buhangin upang maging hangganan ng karagatan. Isang palagi ang hangganan na hindi kayang bagtasin. Kahit magngalit ang dagat at tumaas ang mga alon, hindi sila makakalampas dito. Ngunit kayo'y mapaghimagsik at matitigas ang ulo. Tinalikuran ninyo ako at nilayuan. Hindi man lamang ninyo inisip na parangalan si Yahweh na inyong Diyos, gayong siyang nagbibigay ng ulan sa takdang panahon at nagpapasapit sa panahon ng pag-aani taon-taon. At sa halip, nagiging hadlang ang inyong mga kasalanan upang makamit ang mabubuting bagay na ito. Tumira sa aking bayan ang manggagawa ng kasamaan, mga nanghuhuli ng ibon ng katulad nila, ang pagkakaiba lamang, mga tao ang binibitag nila. Kung paanong pinupuno ng isang nanghuhuli ng ibon ng kanyang hawla, gayon nila pinupuno ng mga ninakaw ang kanilang mga bahay. Kaya naging mayaman sila at naging makapangyarihan. Lagi silang busog at matataba. Sukdulan na ang kanilang kasamaan. Inaapi nila ang mga ulila at hindi makatarungan ng paglilitis na kanilang ginagawa. Hindi nila ipinagtatanggol ang karapatan ng mga kaawa-awa. Dahil dito'y paparusahan ko sila. Maghihiganti ako sa kanilang bansa. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Nakakapangilabot at nakakatakot ang nangyari sa buong lupain. Pawang kasinungalingan ng pahayag ng mga propeta. Ang kanilang utos ang sinusunod ng mga pari at hindi naman tumututol ang aking bayan. Subalit ano ang gagawin ninyo kapag nagwakas na ang lahat? Mga anak ni Benjamin, tumakas na kayo. Lisanin na ninyo ang Jerusalem. Hipa ng trompeta sa buong Tekoa at ibigay ang hudyat sa Beth Hakerem. Sapagkat dumarating na mula sa hilaga ang isang malaking sakuna at pagkawasak. Lunsod ng Zion, katulad ka ng isang magandang pastulan, ngunit pupuntahan ka ng mga hari at magkukuta ang kanilang mga hukbo saan man nilang magustuhan at paliligiran ka ng kanilang mga tolda. Sasabihin nila, humanda kayo at sasalakayin natin ang Jerusalem. Bandang tanghali tayo sasalakay. Ngunit sasabihin nila pagkatapos, huli na tayo, lumulubog ng araw at unti-unti nang dumidilim. Subalit humanda rin kayo. Ngayong gabi tayo lulusob at wawasakin natin ang mga kuta ng lunsod. Inutusan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang mga haring ito na pumutol ng mga punong kahoy at magbunto ng lupa upang maging kublihan nila sa kanilang pagkubkob sa Jerusalem. Ang sabi niya, paparusahan ko ang lunsod na ito sapagkat naghahari dito ang pang-aapi. Patuloy ang paglaganap ng kasamaan sa Jerusalem tulad ng pagbalong ng tubig sa balon. Karahasan at pagkawasak ang nababalita. Karamdaman at mga sugat ang aking nakikita sa paligid. Mga taga-Jerusalem, ang mga ito'y magsilbing babala sa inyo, sapagkat kung hindi, iiwan ko kayo. Ang inyong lungsod ay gagawin kong disyerto, isang lugar na walang maninirahan.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Blessed at happy morning sa iyo, Kaagapay. Tunay na kay buti at kay tapat ng ating Diyos. Kamusta ba ang iyong naging pagtulog? Sana maganda at punong-puno ng pag-asa ang iyong pagising. Kung ikaw man ay nag-aagahan na o naghahanda sa mga gawain mo for today, dalangin ko na masaya ang iyong puso sa kabila ng iba't ibang hamon. At dahil may biyaya ng panibagong umaga, ikaw ay nakikinig sa Unang Salmo, isang programa ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Layunin nating salubungin ang araw ng may encouragement mula sa salita ng Diyos. Kasama mo pa rin ako, ito po si Shekinah Abalon.

Isa ka rin ba sa mga hindi makapaniwala kung gaano ka high-tech ngayon? Yun bang dati kapag may pupuntahan ka ay mapapagod ka na lang kakatanong sa kung sino sa tabi-tabi kung saan nga ba ang daan tungo sa iyong pupuntahan? Pero ngayon, may mga na-develop ng apps o ride-hailing technology na may GPS kung saan malalaman mo ang kabuuang daan tungo sa iyong destinasyon. Eksaktong-eksakto ang directions. May mga shortcut pa nga at traffic detection. Alam mo, may interesting akong kwento sa ganyan. Isang araw, bumabiyahe kami ng mga magulang ko patungo sa bahay ng aking pinsan. Somewhere sa Caloocan ito. Gumamit kami ng isang sikat na app para ituro sa amin ang direksyon. Sa una, sunod-sunod lang kami kung saan kami pinapadaan. Pero kalaunan ay sabi ng app, naroon na raw kami, pero hindi naman yon ang destination na dapat naming puntahan. Confusing kasi sabi niya, arrive na daw, pero bakit parang hindi residential ang lugar at tila may mga damuhan? Then eventually, nagtanong-tanong lang sa paligid hanggang sa itinuro kung saan pala ang tamang place. Hi, sabi namin, buti na lang makakarating din pala. May ganito ka rin bang karanasan kaagapay? Gustong-gusto natin makuha ang eksaktong direksyon to avoid delays, disappointments, and to have it all in our own way. Kapag hindi natin nakukuha ito, masama sa loob at tila ba nagsasayang lang ng oras o paikot-ikot lang. Ganon din minsan sa iba't ibang season ng buhay. Gusto natin ma-figure out lahat ng mga nangyayari at kung natutupad na ba natin ang ating mga plans. Buti sana kung ganoon lang yun kadali, di ba? Hindi kasi ito ang kaso sa lahat ng pagkakataon. Madalas, maraming tanong na naglalaro sa ating isipan tungkol sa ating mga kinakaharap na circumstances. Kaya ang ating key text ngayon ay paniguradong pamilyar sa lahat. Ito ay makikita sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Muli, Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Mula po sa English Standard Version, hayaan mong basahin ko sa iyo. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Sasali naman sa magandang balita Biblia, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Kaagapay kung magiging tapat ka sa iyong sarili ngayon, may sitwasyon ba sa buhay mo na tila naguguluhan ka kung bakit mo pinagdaraanan pa? Bakit ba dapat pa akong maharap sa ganitong sitwasyon? Bakit hindi ko alam kung ano ang kahihinatnan? Bakit ang tagal na makuha ang kasagutan? Bakit parang wala na akong patutunguhan? Kung ikaw man ay nagtatanong ng mga ganyang klaseng inquiries, hayaan mong sabihin ko sa iyo na ganito talaga ang kwento ng ating paglalakbay sa buhay. Hindi kagaya ng mga ride-hailing apps at GPS na makikita mo kung saan papunta, hindi mo mapepredict kung tila magkakaroon ba ng traffic sa iyong destinasyon tungo sa iyong mga plano. Hindi mo alam kung bibigyan ka ng U-turn slot ng Diyos, kung saan babalik ka sa iyong pinanggalingan, o kung may rerouting ba para sa mas better na daan. Hindi mo alam kung mapapabilis ba ang iyong biyahe at magiging maginhawa, o maaabala ka kasi may makakasalubong kang banggaan ng mga problema. Dahil kung minsan, ang ibibigay lang naman sa iyo ni Lord ay hindi ang whole picture o ang buong journey, kundi isang preview lamang ng lakbayin mo at isang next step na iyong gagawin. Gaya ni Abraham sa Good Book, na hindi naman ibinigay ni Lord ang lahat ng detalye, diba, bago siya umalis sa kanyang lupain. O si Noah na wala namang ideya kung ano ba ang baha at bakit nga ba kailangan pang gumawa ng isang pagkalaki-laking arko. O baka yung mga disciples na hindi naman alam noong una kung saan naabot ang kanilang pagsunod kay Jesus. And yet, even though di nila nakikita at alam ang buong detalye, ay sumunod pa rin sila sa pinapagawa ng Diyos. Minsan tatanungin natin si Lord, kung mahal niya nga talaga tayo, bakit hindi agad-agad ang sagot?
Pero alam mo, doon papasok ang pananampalataya. Ang pananalig kahit hindi pa nakikita. Ang pananangan sa pangako ng Diyos dahil naniniwala kang sa buo mong puso na sa dulo ng lakbayin, makikita mo si Lord na naging tapat sa iyong daan. Sabi nga sa kawikaan o sa Proverbs kanina, magtiwala tayo sa Diyos. Hindi half-hearted, kundi buong puso. Hindi dumidepende sa sariling lakas at pangunawa. Dahil minsan o di kaya naman madalas, ang ating own understanding will hurt us because it has limitations. Pwedeng ang paniniwala ko ay hindi pala ang tamang gawin at sa huli ay masasaktan lang ako. Kaya ang imbitasyon sa atin ng Diyos, imbis na sa sarili, ay magtiwala ka sa kung saan kanya dinadala. Kagapay, hindi lamang magtiwala sa kanya, kundi alalahanin siya. Seek His will in all that we do. Yun ang sabi sa verse 6. Magandang application yun, no? Nasa tuwing tayo ay gumagawa ng aksyon o desisyon, ay tanungin muna kung kalooban ba ng Diyos ito sa atin. Ngayon, paano nga ba malalaman kung kalooban yun ni Lord? Alam mo, may isa akong kaibigan na nagsabi sa amin kung kalooban ng Diyos sa atin, naroon palagi ang kanyang katugunan. So if God answers through wisdom from other people o mismong nireveal niya yun sa'yo, o kaya provision niya, at higit sa lahat, kung may kapayapaan at hindi ka ilalayo sa Panginoon, then you will really know that it is His will. Minsan lang masakit, hindi mauunawaan o hindi malinaw sa umpisa. Pero ang kalooban ng Diyos ang safest at best place to be in. At sinabi rin sa verse na binasa natin, kapag lumakad tayo sa kalooban ng Panginoon, ibibigay niya ang tamang daan at direksyon tungo sa kanyang plano. Sa ating pagtatapos ngayon, ang hamon sa ating lahat ay maging panatag at magtiwala sa direksyon ng Diyos sa season nating ito. Nasa ups ka man o downs ng iyong buhay, may you find Jesus loving you still and faithful to you still. Hindi siya nawala kaagapay. In fact, lagi siyang nariyan para iyong pagkatiwalaan at pagsukuan ng iyong buhay. Hayaan mong ipanalangin kita sa pagkakataong ito. Lord, salamat dahil kahit po nagkakagulo-gulo ang aming paligid, ikaw ang nag-iisang tiyak. Tiyak na nagmamahal at gumagabay sa bawat paglalakbay namin. Minsan ang hirap pong magtiwala sa iyong direksyon, kaya humihingi kami ng pagpapatawad mo. Kung may pagkakataon man po na kami ay umasa sa sarili naming diskarte, emosyon at mga plano, bigyan niyo po sana kami ng bagong simula. Turuan na magtiwalang alam mo kung saan ang aming mga landas. Nawa rin ay makinig kami sa iyong kalooban. Minsan man hindi po ito comfortable, ideal o normal sa marami, nawa mag-submit pa rin kami sa iyong will. Hindi dahil madali, pero dahil nakarapat ito tungo po sa iyong plano sa amin. Yakapin mo po ang bawat pusong nanghihina at nahihirapan at laging ipaalala na sila'y iyong iniibig at hinahanda para sa kanilang magandang kinabukasan na naayon po sa iyong mabuting plano para sa amin. Salamat Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen.

0: kaagapay, mahal ka ni Lord, huwag mo sanang makalimutan. Salamat sa pakikinig sa unang salmo na hatid ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Paalam sa ngayon, ito ang inyong nakasama, Shekinah Abalon. At sa lahat ng ating kakaharapin sa buhay, tandaan mong si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay natin sa Kanya lamang ilaan.
1: Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay, at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

0: Ito ang 702 TZAS.
1: 702
0: TZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Angkla. Sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla.
3: Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus.
4: Ang polusyon sa hangin o air pollution ay isa sa pinakamalaki at pinakamalalang suliraning pangkalikasan at pangkapaligiran na kinakaharap ng ating bansa, lalo na sa mga highly urbanized areas at mga lungsod na may mataas na populasyon tulad ng Metro Manila. Ito ay tumutukoy sa pagkakaroon ng mapanganib na mga particle at gas sa atmosfera na maaring makasama sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan. Ito ang tatalakay natin ngayong araw na ito sa programang Angkla. At ako ang inyong mga kasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship. Araw-araw, milyong-milyong tao ang humihinga ng hangin na may halong usok mula sa sasakyan, pabrika, pagsusunog ng basura at iba pang pinagmumula ng polusyon. Ang mabilis na urbanisasyon sa Pilipinas ay nagdulot ng seryosong suliranin sa kalidad ng hangin. Sa Metro Manila, kung saan matatagpuan ng higit 13 milyong residente, ang patuloy na pagdami ng sasakyan, industriya at informal settlements ay nagdudulot ng mataas na antas ng air pollution. Ayon sa World Health Organization, ang air pollution ay isa sa mga pangunahing environmental health risks sa buong mundo na nagdudulot ng milyong-milyong premature deaths kada taon. Sa konteksto ng Pilipinas, partikular sa Metro Manila, ang problema ay pinalalala ng urban congestion at kakulangan sa maayos na waste management systems. Sa nakalipas na mga dekada, unti-unting lumala ang kalidad ng hangin sa mga lungsod ng Pilipinas. Noong 1999, ipinatupad ang Republic Act 8749 o Philippine Clean Air Act na nagnalayong kontrolin ang emisyon ng pollutants mula sa sasakyan at industriya. Gayunpaman, sa kabila ng batas na ito, nanatiling hamon ang pagpapatupad nito. Ayon sa Environmental Management Bureau, ang Metro Manila ay nananatiling isa sa mga rehiyong may mataas na antas ng particulate matter, partikular sa mga oras ng matinding trapiko. Sa mga nakalipas na taon, paulit-ulit nang naiulat ng mga ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Environment and Natural Resources na ang kalidad ng hangin sa National Capital Region ay madalas na nasa antas ng unhealthy o very unhealthy, lalo na sa mga panahong may matinding trapiko, tag-init o mga insidente ng sunog. Patuloy na bumababa ang kalidad ng hangin sa mga urbanized na lugar dahil sa pagsisikip ng populasyon, pagdami ng sasakyan, industrial emissions at maling pamamahala ng basura. Hindi bago ang problema ng maruming hangin sa Metro Manila. Araw-araw, milyong-milyong sasakyan ang bumabiyahe sa NCR, nagbubuga ng usok mula sa diesel at gasolina. Bukod dito, ang mga pabrika at construction sites ay nagdadagdag din sa polusyon. Ang temperature inversion ay isa ring natural na phenomenon na nagpapalala ng sitwasyon, kung saan ang malamig na hangin ay nagkukulong ng polusyon malapit sa lupa kaya hindi ito agad tumataas at kumakalat. Ang Metro Manila ay itinuturing na isa sa pinaka-polluted na urban centers sa Timog Silangang Asya. Ayon sa mga pag-aaral, malaking bahagi ng polusyon ay nagmumula sa mga sasakyan sa kalsada na umaabot sa higit kalahati ng kabuuang air pollution sa rehiyon. Ang Metro Manila ay regular na nakararanas ng pagtaas ng air quality index, lalo na sa mga pangunahing kalsada gaya ng EDSA, C5 at Commonwealth Avenue. Ayon sa ulat ng IQ Air, ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansang may urban air pollution levels na lampas sa rekomendasyon ng WHO guideline values para sa PM2.5 o particulate matter. Ang pangunahing pollutant sa Metro Manila ay kinabibilangan ng PM2.5 at PM10 o fine particulate matter o ang pinong alikabok na nakakalusot sa baga, carbon monoxide mula sa sasakyan, nitrogen dioxide mula sa diesel at gasolina, sulfur dioxide mula sa industriya. Sa araw-araw na sitwasyon, kapansin-pansin na makapal na usok sa EDSA at sa iba pang pangunahing lansangan, ang traffic congestion ay lalo pang nagpapalala sa problema dahil habang nakatigil ang mga sasakyan, patuloy silang naglalabas ng usok. Ang mga pollutants na ito ay pangunahing nagmumula sa transport sector, mahigit kalahati ng emissions, industrial activities, open burning of waste, at construction activities. Hindi lamang Metro Manila ang apektado ng air pollution. Ang Cebu City, Davao City, Baguio City at iba pang urban centers ay nakararanas din ng pagtaas ng air pollutants at paglala ng kalidad ng hangin. Sa Cebu City, ang pagdami ng sasakyan at urban at industrial expansion ay nagdudulot ng pagtaas ng vehicular emissions at gayon din ang hindi maayos na waste disposal system. Sa Baguio City, bagamat malamig at may mas maraming puno, ang tourism influx at traffic congestion ay nagdudulot din ng localized air pollution. Ang ilang lungsod ay nakakaranas din ng smog, lalo na tuwing tag-init kung saan mataas ang temperatura at mababa ang hangin na umiikot. Maraming salik ang nagdudulot ng patuloy na paglala ng air pollution sa Pilipinas. Una, ang sobrang dami ng sasakyan. Ang lumalaking bilang ng sasakyan at patuloy na pagdami ng pribadong sasakyan ay pangunahing pinagmumula ng emissions at isa sa pangunahing sanhi ng polusyon. Maraming lumang sasakyan din ang hindi na naaayon sa modern emission standards. Maraming lumang diesel vehicles na mataas ang pollutant output. Ikalawa, ang traffic sa lungsod. Ang matinding traffic congestion ay nagdudulot ng mas mahabang oras ng pagtakbo ng makina, kaya mas maraming usok ang nailalabas. Ang traffic jams ay nagpapalala ng emissions dahil sa idle engines. Ikatlo, ang pagsusunog ng basura. Sa ilang lugar, lalo na sa informal communities, patuloy ang open burning ng basura. Ang hindi tamang pagtatapo ng basura ay nagdudulot ng toxic smoke. Ikaapat, ang industrial na emisyon. Mga pabrika, power plants at construction sites ay naglalabas din ng sulfur dioxide at nitrogen

ng pagtaas ng particulate matter sa hangin na umabot sa antas na unhealthy hanggang very unhealthy sa Quezon City, Manila at iba pang bahagi ng NCR. Ang apoy ay nagdulot ng makapal na usok na kumalat sa Metro Manila at mga karatig lugar. Dahil sa makapal na usok, naglabas ng health advisories ang mga lokal na pamahalaan upang iwasan ang outdoor activities, lalo na para sa mga vulnerable groups tulad ng bata, matatanda at may respiratory illnesses. Ayon sa Environmental Management Bureau, ang usok ay naglalaman ng mapanganib na particle matter, carbon monoxide at iba pang toxic gases mula sa nasusunog na plastic at organikong basura. Naglabas ng paalala ang Environmental Management Bureau na manatili sa loob ng bahay, magsuot ng face mask at iwasan ang matagal na paglabas, lalo na para sa mga bata, matatanda, buntis at may sakit sa baga. Ang insidente ay nagpakita kung gaano kabilis lumala ang kalidad ng hangin kapag may malakihang sunog sa urban na lugar. At gayon din ang kahinaan ng solid waste management systems at ang agarang epekto nito sa urban air quality. Sa ilang oras lamang, ang dating katamtamang hangin ay naging mapanganib para sa sensitibong grupo. Katunayan, noong nakaraang Lunes lang, April 13, nag-abiso ang pamahalaang lungsod ng Metro Manila sa publiko na magsuot ng face mask kung lalabas ng bahay dahil sa malubhang kalidad ng hangin. Lubhang mapanganib ang hangin kapag nalanghap ng senior citizens, mga buntis, mga bata at mga taong may sakit sa puso at respiratory problems. Babala ng pamahalaang lungsod, iwasang magtagal o magbabad sa labas ng bahay para hindi ma-expose sa nakalalasong hangin. Maraming sakit ang idinudulot ng air pollution gaya ng acute respiratory infections, chronic obstructive pulmonary diseases, cancer at cardiovascular diseases. Ang air pollution ay may malubha at agarang epekto sa kalusugan ng tao, lalo na sa mga lungsod. Kabilang sa mga sintomas ay hirap sa paghinga, hika o asma at chronic respiratory diseases, pangangati ng mata at lalamunan, bronchitis at ubo, sakit sa puso, paglala ng kondisyon sa baga, panghihina ng katawan, pagtaas ng risk sa premature death sa matagal na exposure. Ang air pollution ay hindi lamang isyong pangkalusugan, kundi may ekonomikong epekto rin sa lipunan tulad ng pagliban sa trabaho at paaralan, pagtaas ng gastusin sa healthcare o healthcare costs, pagbaba ng labor productivity, pagkasira ng kalidad ng pamumuhay sa urban areas. Ang mga bata at matatanda, buntis at may sakit sa baga o puso ang pinaka-apektado dahil mas sensitibo ang kanilang respiratory system. Sa Metro Manila, maraming ospital ang naguulat ng pagtaas ng pasyente sa kaso ng respiratory illnesses tuwing may smog episodes o haze event o mataas na AQI readings. Ayon sa World Bank, ang air pollution ay nagdudulot ng bilyong pisong pagkalugi sa ekonomiya ng Pilipinas taon-taon dahil sa lost productivity at healthcare burden. Ilan sa mga pangunahing pulisiya at takbang ng pamahalaan upang labanan ang air pollution ay ang Republic Act 8749 o ang Clean Air Act of 1999, na ang layunin ay mapanatiling malinis at dalisay ang nilalanghap na hangin ng mamamayan. Ang anti-smoke belching operations, Euro 4 fuel standards implementation, public utility vehicle modernization program, monitoring ng air quality ng EMB, paggamit ng modern waste management systems, pagpapatupad ng solid waste management laws o regulations, o ang RA 9003. Sa ilalim ng batas, mahigpit na pinagbabawal ang paggamit ng incinerator sa pagsunog ng basura at ang pagbabawal sa paggamit ng mga lumang sasakyan na nagbubuga ng nakalalasong usok. Pero hindi na ipatutupad ng DENR ang mga tinatadhana ng Clean Air Act. Masakit mang sabihin, tila walang nagawa ang DENR at hindi nagampanan ang tungkulin sa sambayanan at kapaligiran. Napabayaan ang

problema sa air pollution at ngayon ay unti-unting nilalason ang mamamayan. Katunayan, ipinapakita ng insidente sa Navotas na may kakulangan pa rin sa implementasyon, lalo na sa landfill safety at waste segregation. Nananatiling hamon ang mahigpit na implementasyon at enforcement sa lokal na antas. Ang air pollution na kung tawagin ay silent killer ay isa sa mga problema na hindi tinututukan ng pamahalaan. Mas tinutukan ng gobyerno ang korupsyon sa flood control na sadya namang mahalaga, subalit magpahanggang ngayon wala pa rin naikukulong na malaking isda. Ang Department of Environment and Natural Resources ang may responsibilidad sa lumalang problema ng air pollution. Ilang beses nang nagpalit ng kalihim sa DNR pero hanggang ngayon nananatili pa rin marumi at may lason ang hangin sa Metro Manila. Patuloy ang pagsama ng kalidad ng hangin at kung hindi masusolusyonan, maaring magkatotoo ang sinabi ng ilang eksperto na hindi na matitirahan ng tao ang Metro Manila. Sa pag-aaral, ang Maynila ang may pinakamasamang air quality index sa Metro Manila. Sinundan nito ng mga syudad na Makati, Taguig at Paranaque. Sa modernong panahon, ang air pollution ay isa sa pinakamabigat na suliraning pangkapaligiran na kinakaharap ng sangkatauhan. Subalit bago pa man lumitaw ang makabagong agham, ang Biblia ay naglalaman na ng mga prinsipyo tungkol sa relasyon ng tao sa kalikasan at sa pananagutang ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang nilikha. Bagamat hindi direktang binabanggit ang Biblia ang terminong air pollution, malinaw nitong ipinapakita ang konsepto ng stewardship o pagiging katiwala ng tao sa mundo. Sa Genesis chapter 2 verse 15, nakasaad na inilagay ng Diyos ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y kanyang alagaan at pangalagaan. Ipinapahiwatig nito na ang kalikasan, kabilang ang hangin, ay dapat ingatan at hindi sirain. Sa kontekstong ito, ang polusyon sa hangin ay maaring ituring bilang paglabag sa banal na tungkulin ng tao bilang tagapangalaga ng sanlilikha. Ang hangin na ating nilalanghap bilang bahagi ng kalikasan at ang buong ekosistema ay kasama sa nilikha ng Diyos ay napakamahalagang biyaya ng Diyos na nagbibigay buhay at nagpapanatili ng buhay sa lahat ng nilalang. Sa Genesis chapter 2 verse 7, makikita na ang hininga ng buhay ay mula sa Diyos mismo na inilagay sa tao. Dahil dito, ang polusyon sa hangin ay maaring maunawaan bilang pag-abuso sa isang biyayang banal. Kapag ang hangin ay sinisira sa pamamagitan ng usok mula sa sasakyan, pabrika at pagsusunog ng basura, ang tao ay hindi lamang nakakasira sa kalikasan kundi lumalabag din sa layunin ng Diyos sa kanyang nilikha. Sa mga awit, kabanatang 24, talatang 1, nakasaad sa Panginoon ang lupa at ang buong nilalaman nito. Ipinapakita nito na ang mundo ay hindi pag-aari ng tao, kundi ipinagkatiwala lamang sa Kanya. Isa sa pinakamahalagang konsepto sa Biblia ay ang stewardship o pagiging tagapangalaga. Ang tao ay hindi ganap na may-ari ng kalikasan, kundi tagapangalaga lamang nito. Sa Genesis chapter 2 verse 15, iniutos ng Diyos na alagaan at ingatan ang halamanan. Ipinapakita dito na ang tao ay hindi lamang may karapatang gamitin ang kalikasan, kundi may responsibilidad na alagaan ito. Ang prinsipyong ito, kung iuugnay sa modernong issue ng air pollution, malinaw na ang polusyon sa hangin ay bunga ng kapabayaan o maling paggamit ng likas na yaman. Ang Biblia ay nagtuturo na ang tao ay hindi may-ari ng mundo, kundi tagapangalaga lamang nito para sa Diyos. Ang hangin o hininga ay direktang konektado sa buhay na ibinigay ng Diyos. Kung kaya't ang maruming hangin ay maaring ituring na paglapastangan sa mismong biyaya ng buhay. Ang anumang pagkasira ng hangin ay maaring ituring na paglabag sa tungkuling ito. Ang polusyon sa hangin ay maaring ituring bilang bunga ng kasakiman, kapabayaan at kakulangan sa disiplina ng tao. Sa sobrang industrialisasyon, labis na paggamit ng fossil fuels at hindi maayos na pamamahala ng basura ay ilan sa mga modernong anyo ng paglabag sa prinsipyo ng pangangalaga sa kalikasan.

pagkasira ng hangin ay maaring ituring bilang babala na ang tao ay lumalayo sa tamang pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't sa pananaw ng Biblia, ang anumang pagkasira ng hangin o air pollution ay hindi lamang isyong pangkalikasan, kundi maituturing na isyong moral at espiritual din. Sa kabuuan, ang air pollution ay maaring suriin sa liwanag ng Biblia bilang isyong moral at espiritual, hindi lamang siyentipiko o teknikal. Ang kalikasan ay nilikha ng Diyos at ipinagkatiwala sa tao upang pangalagaan. Ang pagkasira ng hangin ay nagpapakita ng paglabag sa prinsipyong ito ng stewardship. Ang air pollution ay hindi lamang isyong pangkapaligiran kundi isang paalaala ng responsibilidad ng tao bilang tagapangalaga ng nilikha. Subalit sa kabila nito, ang Biblia ay nagbibigay ng pag-asa na ang pagbabago ay posible sa pamamagitan ng pagsisisi, disiplina at tamang pangangalaga sa kalikasan. Sa huli, ang pananaw ng Biblia ay malinaw. Ang tao ay tagapangalaga, hindi maninira. Ang pagprotekta sa hangin at kalikasan ay hindi lamang tungkulin sa lipunan, kundi isang espiritual na obligasyon din sa Diyos. Ang hangin ay hindi lamang simpleng bahagi ng kalikasan. Ito ay mahalagang regalo ng Diyos upang mabuhay ang tao at lahat ng may hininga. Sa pananaw ng Biblia, ang Diyos ay hindi walang pakialam sa kalikasan. Ang tao ay haharap sa pananagutan sa kanyang mga gawa, kabilang ang kung paano niya ginamit o inabuso ang mga likas na yaman. Bagamat may babala ang Biblia tungkol sa pananagutan ng tao, may dala rin itong pag-asa at pagbabago. Kung iuugnay sa air pollution, ipinapakita nito na ang solusyon ay hindi lamang teknikal, kundi espiritual at moral din. Ang pagbabago ay nagsisimula sa pagkilala sa kasalanan ng kapabayaan, pagsisisi sa maling paggamit ng kalikasan at pagsasagawa ng tamang pangangalaga sa kapaligiran. Ang air pollution sa Metro Manila at ibang lungsod sa Pilipinas ay isang seryosong suliranin na may direktang epekto sa kalusugan at kalidad ng buhay ng mamamayan. Ang kamakailang Navotas Landfill Fire ay nagsilbing babala kung gaano kabilis lumala ang sitwasyon ng hangin sa NCR kapag may environmental emergency. Kung hindi may sasagawa ang mas mahigpit na pagpapatupad ng batas, maayos na waste management at disiplina ng publiko, patuloy na lalala ang kalidad ng hangin sa bansa. Ang air pollution sa Metro Manila at iba pang lungsod sa Pilipinas ay isang lumalalang suliranin na dulot ng kombinasyon ng urbanization, transport emissions, industrial na aktibidad at hindi tamang waste management. Ang insidente ng landfill fire sa Navotas ay nagsilbing malinaw na halimbawa ng biglaang paglala ng air quality na maaring magdulot ng seryosong panganib sa kalusugan ng publiko. Sa kabuuan, ang air pollution sa Pilipinas ay isang seryosong isyong pangkalikasan at pangkalusugan na nangangailangan ng sama-samang pagkilos ng gobyerno, pribadong sektor at mamamayan. Ang malinis na hangin ay karapatan ng bawat Pilipino. Ang pangangalaga rito ay hindi lamang tungkulin ng gobyerno, kundi ng bawat mamamayan, hindi lamang para sa kasalukuyang henerasyon, kundi para rin sa mga susunod pa. Maraming salamat po sa inyo mga kaagapay sa pagsama nyo sa akin sa araw na ito. Ako ang inyong nakasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship. Kaya anuman ang ating kinakaharap ng mga pagsubok at mga hamon ng buhay, tayo ay may matibay na pag-asang pinangahawakan. Taglay natin ito sa ating buhay bilang tiyak at matatag na ang

Binabati kita ng isang magandang umaga, puno ng pag-asa sa lahat ng mga anak ng Diyos. Good morning, mga kaagapay. Ngayon po ay unang Biyernes ng Agosto. Halina't sama-sama sa isa na namang mabiyayang edisyon ng programang Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong hardinero tuwing Friday to Sunday, Pastor Ronald Llobrera, at ikinagagalak kong makasama ang lahat sa pagkakataon na ito para manalangin sa Diyos. Bahagi ng Hardin ng Panalangin ang ating programang 702 DZS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At kaagapay, kung sakaling kailangan mo pa ng ibang paraan para mapakinggan ng DZS, pwede mo kaming mahanap sa channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV, sa Facebook Live at YouTube ng DZS, at ganun din kaagapay sa ating 702 DZS app. Buksan natin ang umaga sa pamamagitan ng pananalangin. Samahan mo ako, kaagapay. Aming Ama, aming Panginoon, kami po ay patuloy na nagpupuri sa inyo. Dinadakila namin kayo at pinasasalamatan, Panginoon, sa napakalawak ninyong biyaya at pag-ibig sa amin. Maraming salamat sa araw na ito, at muli kami ay makalalapit sa inyo, Panginoon, at ibinababa namin ang aming sarili sa inyo, umaamin sa aming mga pagkukulang. At sa oras na ito, Panginoon, hayaan ninyo na maranasan namin muli ang inyong presensya, Panginoon, lalo na po sa panahon na kami po ay nananalangin, Panginoon, at alam namin na tutugunin ninyo ang bawat panalangin. O Diyos, ipinagpipray namin ang aming mga kaagapay sa oras na ito, lalo na po yung mga naapektuhan ngayon ng kalamidad, Panginoon. Saan man sila naroroon na panig ng bansa, O Diyos, ay patuloy niyo silang ingatan, abutin, at maging sentro kanila, Panginoon, lalo na po sa kanilang tahanan. Panginoon, ipinagpapasalamat namin ang paglilingkod ng bawat isa, Panginoon, dito po sa FEBC. At alam namin na kayo po ang tumawag sa amin sa ministeryong ito. Maraming salamat po sa buhay din ng aking mga kaagapay ngayon na kasama ko dito sa station, Panginoon. Salamat sa buhay ni John B., ni Shekinah, si Jabez, at maging si Ara, Panginoon, na bago naming kasama. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa. At alam namin na sa lahat ng ginagawa namin, pag kayo po ang napapurihan, hayaang ang pagpapala ninyo ay mapasa amin, Panginoon. Lord, ang kapayapaan ay maranasan ng lahat ng mga kaagapay namin sa oras na ito, O Diyos. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po ang inyong napapakinggang hardinero, Pastor Ronald Llobrera. At ito po ang programang Hardin ng Panalangin. Ang ating pag-uusapan ngayon sa ating pananalangin ay kung paano tayo talagang haharap sa mga sitwasyon ng ating buhay. At sa oras na ito, kaagapay, ay ilahad mo na ang iyong mga nais idulog sa panalangin. Ipadala niyo po sa amin sa aming comment section para sama-sama po natin na ipag-prayan maya-maya. At pagkakataon din ito para pasalamatan natin ang ating Panginoon sa mga katugunan niya sa ating mga panalangin. Ipadala mo rin ang mga mensaheng yan sa amin, kaagapay, upang pasalamatan natin ang Diyos at yung iba naman ay ma-encourage na talagang magtiwala at maglingkod sa ating Panginoon. Para sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, sama-sama natin itong pagnilay-nilayan, kaagapay. At ang ating pag-uusapan ay tungkol sa tamang pagsunod sa ating Panginoon. Ang sabi sa mga Hebreo, kabanatang 11, sa mga talatang 8 at 9, dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta
sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya. Gayon din sina Isaac at Jacob na tumanggap ng ganoon ding pangako. Kaagapay, darating ang mga pagkakataon na kakausapin tayo ng Diyos sa isang bagay na minsan ay hindi natin gaanong nauunawaan. Ganito magtrabaho ang pananampalataya. Madaling sumunod dahil alam mo at nauunawaan mo. Maliwanag sa iyo ang mga bagay-bagay, kaya madali para sa iyo ang sumunod. Ipapakita sa iyo ng Diyos ang iyong hinaharap at ang inyong patutunguhan kung may kaseryosohan mula sa atin. Obedience first without questioning His sovereignty. It should not be show me first before I'll decide. Hindi po dapat ganon. Ang taong handang sumunod at handang isuko ang buhay sa Diyos ay ang taong laging handa sa lahat ng pagkakataon anuman ang sitwasyon at kahihinatnan ng mga pangyayari. Sapagkat kung ipapakita muna sa iyo ng Diyos bago ka sumunod at hindi mo na nagustuhan, maaaring hindi ka nasusunod at magbago na ang iyong isip. In obedience, God is what matters most. Kaagapay, kung magsimula kang maniwala sa kanyang mga pangako at sa kanyang mga salita, ano ang unang naiisip mo? Ang Diyos ba mismo o ang kanyang mga kamay? Ang kanyang mga kamay ay nagre-represent ng mga bagay na makukuha mo pagkatapos mong magpasyang sumunod. Kung ang aking pagsunod ay nakabase lamang kung ano ang makukuha ko, ang aking pananampalataya ay nakabase lamang din sa makukuha kong bagay. Subalit kung ako'y susunod base sa katotohanan na siya ay makapangyarihang Diyos, ang aking pananampalataya ay nakabase din sa isang katotohanan na kahit anong mangyari, anuman ang bunga pagkatapos kong sumunod, na ako'y magpapatuloy na sumunod sa Kanya at maglilingkod sa Panginoon. Kaya naman, anumang bunga ay isang hakbang ng pananampalataya sa Diyos na gusto mo siyang parangalan sa mga biyaya o grasyang ipinagkakaloob niya sa iyo. It's spring of faith. Kung titignan po natin kaagapay, sa mga panahon na ibibigay mo ang iyong handog, ang iisipin mo, anong kapalit niyan sa akin? Anong mapapala ko diyan? Napakahirap minsan gawin ang isang bagay na wala sa pananampalataya dahil ang nais mo ay agarang resulta lamang. You want things that might turn out to your favor. Nawa ang ating pananampalataya ay nakabase lamang sa Diyos at hindi sa mga bagay na mapapakinabangan lamang natin. Yan ang tamang pagrespeto at paggalang sa Diyos. At kung siya'y mapaparangalan, ang susunod, pagpapala. Ang sabi sa Aklat ng mga Kawikaan, Kabanatang 3, Talatang 10, sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. When you honor God by your faith and He was pleased, He will make sure that blessings will always come next to you. Tungkol naman kay Abraham, nung binabawi na ng Diyos ang kanyang ipinangakong anak sa kanya, siya ay sumunod pa rin, hindi siya nagreklamo. Genesis, Kabanatang 22, talatang 5, kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, ito yung mga pangyayari, kaagapay na paghahandog niya kay Abraham, bantayan niyo rito ang asno at kami lamang ng bata ang akyat sa bundok, sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Pagkatapos mong madama ang pagpapala, magbabago ang lahat. Na tila bagang nagbago ang isip ng Diyos at babawiin muli ang kanyang binigay? Masasabi mo rin ba
ang sinabi ni Abraham na sasamba kami sa dako roon o magsisimula ka ng magreklamo. Panginoon, sorry, hindi ko na kayang maghandog sa iyo. Bakit binawi mo na ang ipinagkaloob mo sa akin? O parang binabawi mo na ito. Subalit sa tagpong ito kaagapay, dahil ang puso ni Abraham ay nakatuon sa Panginoon, hindi niya pinipersonal ang Diyos, di gaya ng maraming mga tao ngayon. Kasi Abraham ay nagpatuloy na sumunod sa Diyos. Hindi po bawian ang usapan dito, kundi ang puso natin at pananampalataya natin sa Diyos. The obedience of Abraham turned out to become a sweet aroma of worship. Hindi lamang isang awitin, hindi lamang pagtaas ng kamay, ito'y isang pagsamba na may tamang pagsunod. Kaagapay yan ang madalas na dahilan kung bakit ang mga awiting pagsamba ay hindi na gaanong na-appreciate. Ito'y dahil nakakaligtaan natin ang pinakamahalagang sangkap ng pagsamba, ang pagsunod na walang hinihintay na kapalit, unconditional obedience. Pagkatapos sumunod ni Abraham na walang pag-aalinlangan at sa kabila ng malabong utos, hindi siya nagdalawang isip. Yan ang dahilan kaya tinawag itong pagsamba. Kaagapay, ang iyong handog ay isang pagsamba kung gagawin mo itong may tamang pagsunod sa Diyos na walang pag-aalinlangan at maluwag sa kalooban. Ang sabi sa aklat ng Hosea, Kabanatang 2, sa mga talatang 16 at hanggang 20. At sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa at hindi mo na ako tatawaging aking Baal sapagkat ipalilimot ko na sa iyo ang mga pangalan ng mga Baal at hindi na muling ipababanggit ang mga ito. Sa araw na iyon, alang-alang sa iyo, makikipagkasundo ako sa mga hayop sa parang, sa mga ibon sa kalawakan, sa mga nilikha sa lupa'y gumagapang. Aalisin ko sa lupain ang pana, ang espada at ang digmaan upang kayo'y makapagpapahingang matiwasay. Ikaw ay magiging aking asawang magpakailanman, Israel. Mabubuklod tayo sa katwiran at katarungan sa wagas na pag-ibig at sa pagmamalasakit sa isa't isa. Ikaw ay magiging tapat kong asawa at kikilalanin mo ako na ako ay si Yahweh. Purihin ang Panginoon.

0: palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos.
1: Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ako po ay si Pastor Laris Carilla ng Jesus is Lord Church, San Luis Antipolo City. Ngayon po ay dudulog po tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at ating pong ipapanalangin ang bawat pamilya ng ating bansang Pilipinas. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay dumudulog po sa inyo na ang aming puso ay nagpapakumbaba. Humihingi, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming pong nagawang pagkakasala. Linisin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo at paintulutang makalapit, Panginoon, sa iyong banal na trono. Kami po, Diyos, din ay nagpapasalamat sapagkat ikaw ay tapat at buhay na Diyos. Diyos na patuloy na gumagabay sa bawat pamilya ng bansang Pilipinas. Ang dalangin po namin, Panginoon, ang bawat pamilya sa aming bansa, ano man ang kanilang pong pinagdadaanan, gaano man kalalim o Diyos ang kanilang mga problema, ang dalangin po namin sa kanilang pong paglapit po sa inyo ay pong pakinggan, yakapin mo sila o Diyos ng iyong banal na pagmamahal upang maramdaman nila na ikaw ang Diyos na buhay na patuloy na handang kumalinga at duminig sa bawat panalangin ng mga pamilya. Ang dalangin din namin, O Diyos, ay mabigyan mo sila ng pagkakataon na ikaw ay kanilang makilala sa malalim at bibliyang kapamaraanan na maging Diyos at tagapagligtas ng bawat pamilya. Ikaw din, O Diyos, ay makilala ng bawat pamilyang buhay at makapangyarihan sa lahat na kayang magbigay ng sapat na katugunan sa lahat ng problema na kanilang pinagdadaanan, Panginoon. Ang bawat pamilya, O Diyos, ay bigyan mo ng pag-asa at kapayapaan. Bigyan mo, Panginoon, ang kagalakan ng bawat isa. At ang bawat pamilya, O Diyos, ay magkaroon ng ibayong kasiyahan sapagkat napakahalaga, Panginoon, sa aming bansa na ang pamilya ay sama-sama. Ang bawat pamilya ay nagkakaisa. Kaya ang dalangin po namin, kalingahin mo, Panginoon, ang aming pong pamilya sa aming pong mahal na bansang Pilipinas. Salamat, O Diyos, ako po'y nananampalataya na sa ngayon ay mayroon ka ng ginagawang imala sa bawat pamilya sa aming pong bansa at darating ang panahon na ang bawat pamilya ay magkakaisa at sasamba sa iisang Diyos. Marami pong salamat. Ito po ang aming pong panalangin na mayroong pananampalataya sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen.
2: Sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay natin. Tayo ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, muli kami ilumalapit sa inyo ng buong puso. Hayaan ninyo, Panginoon, na masumpungan ninyo kami na nagtitiwala sa inyo. Sa oras na ito, inilalapit namin ang mga panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Pinagpe-pray namin si Loinda Baltrias, Lord, sa kanyang anak, Panginoon, na mayroon pong karamdaman, magkaroon po ng full recovery from stroke, Lord. Ganon din kay Claring Mamangon, ang aming panalangin para sa kanya ay pagpalain ninyo ang kanyang buong sambahayan at gumaling na po yung kanyang karamdaman, frozen shoulder, Panginoon. Pinagpipray din namin sa oras na ito si Myrna Lumukso, Lord, na maging maganda ang gagawing results, Lord, sa kanyang ultrasound, sa kanyang nararamdaman na sakit sa kanyang tiyan. Panginoon, kayo po ang magbigay ng kagalingan sa aming kapatid na ito. Ganon din, Panginoon, si Ira Station, Lord, kagalingan sa kanyang karamdaman. Siya po ngayon ay nagsasuffer, Lord, sa for stage 4 cancer, Lord, sa kanyang kidney. Lord, walang imposible sa inyo. Ikaw po, Diyos, ang magpagaling sa kanya. Panginoon, ipinagpe-pray din namin ang patuloy na pagpapala po ninyo sa mga kapanggagawa namin dyan po sa FC Fairview. Lord, sa pamumuno po ni Pastor Ronnie Algario, Sister Josephine Algario, ang kanyang may bahay. Pagpalain niyo po ang kanilang paglilingkod Pinagpapasalamat din namin ang kanilang buhay na talaga pong sa inyong ubasan sila po ay nagbibigay lagi ng buhay sa inyo. Ganon din, Panginoon, si Sister Vicky Gabornes at ang buong Gabornes family. Panginoon, pagpalaan nyo sila, ingatan nyo sila. Maraming salamat sa kanilang buhay, paglilingkod. Lord, pinagpe-pray ko din ang aming kamanggagawa, Sister Carmi Gabasa at ang buong Gabasa family. Panginoon, pinagpe-pray namin, Sister Christine Gabasa, yung kanyang petisyon sa USA, Panginoon, as nurse. Lord, ay sa lalong madaling panahon, kayo po ang tumugon sa panalangin kahilingang ito, Panginoon. Ganon din kay Dr. Rakit Sara Gabasa na maging permanente po dyan po sa kanyang pinagtatrabahong ospital sa East Avenue Medical Center. Lord, ang buong Gabasa family ay aming patuloy na pinagpipray na makakilala silang lahat sa inyo, Panginoon, at maglingkod sa inyo. Maraming salamat din sa buhay ng aming kamanggagawang Reverend Jolly Bangay Tagala. Patuloy namin pinagpipray ang aming kamanggagawang ito na patuloy nyo ingatan sa kanyang paglilingkod, lalo na po dyan sa Apayao area. Panginoon, yung kanilang church po dyan na naway masupport, Panginoon, at kayo po magtalaga ng mga tao na talagang susuporta sa inyong gawain. Panginoon, ipinagpapasalamat din namin ang buhay ni Brother Engineer Romeo David at ang buong David family. Panginoon, pagpalain nyo sila at ingatan. Ganon din si Brother Leo Abisamis dyan po sa Texas, USA. Patuloy nyo siya ingatan, samahan at pagpalain. Lord, pinagpe-pray din namin ang patuloy ninyong provision, Panginoon, sa ginagawang construction, floor construction po ng TLJR Church dyan po sa Muzon South City of San Jose del Monte, Bulacan. Kayo po ang magbigay ng provision, Panginoon, sa construction o sa project na ito, Panginoon. Ito'y gaganapan ng pagsamba sa inyo sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Lord, ipinagpe-pray namin si Sister Priscilla Priolio, Panginoon. Financial needs, Lord, ang kanilang panalangin sa inyo, i-provide nyo po ito para sa kanila. Ganon din po si Riz Nazareth Ishuka, Lord, ang kanyang panalangin ay maging maayos po ang resulta ng CT scan ni Regina, Lord. Ganon din sa aming kapatid na si Del Santiago, Lord, maging maayos ang pagpapagamot niya, lalo po sa naging fracture dyan po sa kanyang ribs, Lord, at gumaling na po siya ng tuluyan. Patuloy din namin ipinagpe-pray sa oras na ito si Agustin Manipol, Lord. Ang kanyang panalangin ay sa kanyang kapatid, ang kanyang anak na si Aryan, sa oras na ito ay dumadaan sa anumang mga pagsubok, anxiety, Panginoon, na alam namin, O Diyos, na kayo rin, O Diyos, ang magbibigay kalakasan sa aming kapatid na ito. And healing and strength then for Kenneth Roskilio, ang aming panalangin. Lord, pinagpe-pray din namin ang family ni Chona Mendoza, Panginoon. Patuloy niyo silang ingatan, pagpalain, at kayo po, O Diyos, ang maging kalakasan nila, Panginoon. At alam namin, hindi niyo sila pababayaan, lalo na po sa panganganak po ng kanyang anak sa oras na ito. Ikaw po, Diyos, ang kanyang maging kalakasan. Lord, pinagpe-pray din namin si Josie Manuel, Lord, na magkaroon sila ng sasakyan para sa mission na gagamitin po nila, Panginoon, sa kanilang paglilingkod sa inyo. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga hindi na po namin nabasang mga prayer request. Alam namin natutugon ninyo po ito according to your perfect will, Lord. Walang imposible sa inyo. Kayo po ay Diyos na talagang umaabot sa lahat ng panalangin. Maraming salamat, Panginoon. Ibinabalik namin sa iyo pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na laging nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus.

0: Kailangan bang naka-live stream ang impeachment proceeding? Yes, dahil ang impeachment ay hindi lamang usaping legal o politikal. Ito ay isang proseso ng pananagutan sa taong bayan at isa ito sa mga privilege ng isang demokratikong pamahalaan. Habang nililitis ang kaso sa Senado, dapat lang na magkaroon ng access ang mga mamamayan sa mga proceedings kabilang ang live stream. Ano ang exemption to the rule? Kung may malinaw na legal na dahilan para magsagawa ng executive session sa ilang bahagi ng pagdinig. Ang pagiging open nito sa public ay nag-i-encourage ng transparency, accountability, at public trust. Pinapakita sa publiko ang lahat ng presentation of evidence, ang arguments ng dalawang panig, at ang pagganap ng mga senador sa impeachment court.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.

0: Higit na mapalad. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Gawa 20:35, Tagalog Popular Version. Ang pagkakaloob sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa ating kapanahunan ngayon sa pamamagitan ng ating mga kaloob sa Kanya. Dahil dito, tayo ay nagiging mga kamay ng pagmamalasakit ng Diyos upang abutin ang ating kapwa-tao. Dahil sa ating mga taus-pusong kaloob sa Diyos, ang mga gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita ay maitataguyod ng simbahan. Ang bawat taong mailalapit sa Diyos sa pamamagitan ng misyon at mga gawain ng simbahan ay hindi lamang ikagagalak ng Panginoon, kundi dagdag din sa bilang ng mga taong tunay na magiging kawal ng kabutihan at magiging mga lingkod ng Panginoon. Nawa ay lalo mong maranasan ang pagpapasagana ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Nawa ay pagpalain kang higit ng Panginoon. Tugunin mo ito ng pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya. Ngayon, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.
1: Kay! Gandang buhay! Kay! Saya-saya!
2: Bakit kaya sabihin mo?
1: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan! Linggo, 10 to 11:30 ng gabi, Ayos Lang Kaibigan!
3: Lamang ang pinto at lagusang daraan, hindi ko kayong huminto, maubusan ng
4: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.

0: Pila. 702 DZAM. Ang gabay ng sambayanan.
1: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
0: Mula sa FABC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga. Araw po tayo ng Biyernes, 7 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
1: at Shekina Abalon.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, ilang lungsod sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya nagsuspinde ng face-to-face classes dahil sa masamang panahon.
1: Apat na nagpakilalang dating bodyguard, Dizal Dico, binawi ang mga naunang salaysay.
2: At sa Kalakalan, rollback sa presyo ng langis, posible sa susunod na linggo. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Suspendido ang face-to-face classes sa ilang lungsod sa Metro Manila ngayong araw ng Biyernes, Agosto 7, bunsod ng patuloy na masamang panahon. Kabilang sa mga nagdeklara ng suspensyon ang ilang lugar din sa Pangasinan, Benguet, Pampanga, Cavite, Laguna, Occidental Mindoro, Bataan at ilang lungsod sa Metro Manila. Sa Marikina at Maynila, walang face-to-face classes at online classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Samantala, suspendido rin ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Caloocan, Las Piñas, Muntinlupa, Paranaque, Malabon at Valenzuela. Sa Quezon City, wala rin face-to-face classes sa Child Development Centers, Kinder at Grades 1 to 12 sa mga pampublikong paaralan. Pinapayuhan ang mga mag-aaral, guro at mga magulang na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na anunsyo ng inyong lokal na pamahalaan at mga paaralan para sa iba pang update hinggil sa suspensyon ng klase at iba pang mga hakbang kaugnay ng nararanasang sama ng panahon.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Binawi na ng apat na nagpakilalang dating bodyguards ni former Ako Bicol Representative Zal Dico ang kanilang mga naunang sinumpaang salaysay na nag-uugnay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang personalidad na umanoy mga irregularidad. Sa mga bagong affidavit, sinapi ng apat na testigo na hindi totoo ang kanilang mga naunang pahayag at voluntaryo nilang binabawi ang mga ito. Ayon sa kanila, mali ang mga naging alegasyon at nais nila itong itama. Inaasahan namang magiging bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon ang mga bagong salaysay upang matukoy ang buong katotohanan sa kaso at kung may pananagutang dapat harapin ang sinuman sa mga sangkot.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, formal nang hiniling ng Estados Unidos sa Pilipinas ang extradition o pagdadala kay religious leader Apollo Quiboloy para harapin ang mga kasong human trafficking para sa sexual na pananamantala, pandaraya at bulk cash smuggling. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel o Babes Romualdez, nais ng US na maisagawa ang extradition sa lalong madaling panahon. Kinumpirma rin ng Department of Foreign Affairs natanggap na nito ang kahilingan at naipasa na ito sa Department of Justice para sa kaukulang proseso. Nilinaw naman ng DOJ na may dalawang posibleng hakbang sa ilalim ng kasunduan sa extradition ng Pilipinas at Estados Unidos. Una, maaring ipagpaliban muna ang

0: Mula Agosto 3 hanggang sa pinakahuling trading session, bumaba ang presyo ng diesel ng 4.40 piso kada litro. Ang gasolina ay bumaba ng 4.70 piso kada litro. At ang kerosene ay may rollback na 4.80 piso kada litro. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Belias, maaari pang madagdagan ng rollback dahil sa positibong pag-unlad sa usapang pangkapayapaan sa gitnang silangan. Gayunman sinabi ni Belias na malabong bumalik sa dating mababang antas ang presyo ng langis sa mga susunod na linggo. Samantala, mananatiling suspendido ang ipinatutupad sanang dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan na inaprubahan noong Marso. Sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na hindi muna ipatutupad ang fare hike dahil sa naunang pagtaas ng presyo ng langis. Noong Marso, sinuspinde ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dagdag pasahe na inaprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa iba't ibang pampublikong sasakyan maliban sa regular na taxi at motorcycle taxi. Gayunman, magpapatuloy pa rin ang pagdinig ng LTFRB sa mga petisyon para sa dagdag pasahe. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bank Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 60 pesos at 85 centavos sa US dollar, 43 pesos at 42 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 51 centavos sa Singapore dollar, at sa Saudi Riyal, 16 pesos at 20 centavos. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulang panahon.
2: Humina na ang bagyong Maymay at isa na lamang low pressure area. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang bagyong Maymay sa layong 620 kilometro sa silangan ng Etsage, Isabela habang nasa Philippine Sea. Gayunman, patuloy nitong pinalalakas ang habagat na nagdudulot ng malalakas na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, ayon sa PAGASA, nasa 1,075 kilometro northeast ng extreme northern Luzon ang binabantayan pang Typhoon Dolphin. Taglay naman ito ang hanging hanggang 140 kilometro kada oras at pagbugso na hanggang 170 kilometro kada oras. Kumikilos ito pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Sa Occidental Mindoro, may mga pag-ulan dulot ng habagat, habang sa Metro Manila, Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Antique ay may paminsan-minsang mga pag-ulan dahil pa rin sa habagat. Sa Batanes, Babuyan Islands at sa natitirang bahagi ng Luzon at Western Visayas ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan dahil sa bagyong Dolphin at habagat. Ang agwat ng temperatura ay mula 25 hanggang 27.4 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:41 at lulubog dakong 6:23 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hiniling ang pansamantalang pagsuspinde sa Real Property Valuation and Assessment Reform Act.
3: DILG Secretary John Vic Remulla maaari nang magtalaga ng kinatawan sa pag-aproba ng foreign travel requests.
2: At sa palakasan, Filipino pole vaulter EJ Obiena nagwagi ng ginto sa pole vault meet sa Germany.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Hiniling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso ang pansamantalang pagsuspende sa pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act o RPVARA. Ayon sa Malacanang, layunin itong maiwasan ang karagdagang gastusin ng mga negosyo, mahikayat ang mas maraming pamumuhunan at

0: matiyak ang maayos at unti-unting pagpapatupad ng bagong sistema ng pagtataya ng halaga ng mga ari-arian. Ang panukala ay inihain ng Pangulo sa isinagawang pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ang RP VARA ay isang batas na naglalayong gawing mas makatarungan at napapanahon ang sistema ng property valuation sa bansa. Gayunman, sinabi ng administrasyon na kailangan muna itong ipagpaliban upang mabigyan ng sapat na panahon ang mga lokal na pamahalaan, negosyo at iba pang sektor na makapaghanda sa mga pagbabago.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Inihain naman sa Kamara ang isang panukalang batas na Pamana Act na magbibigay ng 1,000 pisong buwanang ayuda sa mga pamilyang may minimum wage earner na hindi naman kabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Layunin itong tulungan ang mga manggagawang kumikita ng minimum wage, ngunit nahihirapan pa rin tustusan ang pang-araw-araw na gastusin. Sa ilalim ng panukala, ang ayuda ay ipapasok sa digital wallet na nakaugnay sa PhilSys o National ID. Maaari ring makinabang ang mga self-employed at informal workers na kumikita ng katumbas o mas mababa sa regional wage or regional wage. Hindi naman maaaring i-withdraw bilang cash ang ayuda at maaari lamang gamitin sa pagbili ng mga pangangailangan sa mga accredited na pamilihan gaya ng palengke, grocery, butika at iba pa. Ang DSWD ang mangangasiwa sa programa at magsisiguro na ang mga tatanggap ay kwalipikado at hindi na nakakatanggap ng ayuda mula sa 4Ps.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Pinayagan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Interior Secretary John Vic Remulla na italaga sa kanyang mga kinatawan ang pag-aproba sa mga kahilingan ng mga lokal na opisyal na bumiyahe sa ibang bansa. Batay sa Administrative Order No. 47, layunin itong mapabilis ang pagproseso ng mga travel request at mapahusay ang serbisyo ng pamahalaan. Sa ilalim ng Local Government Code, kailangan pa rin humingi ng pahintulot ang mga lokal na opisyal sa Office of the President kung ang biyahe ay tatagal ng higit sa 3 buwan, isasagawa sa panahon ng emergency o gagamitin ng pondo ng gobyerno. Nilagdaan ang kautusan ni Executive Secretary Ralph Recto noong Hulyo at 30 sa bisa ng otoridad ng Presidente.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nagsampa ng kasong kriminal ang Fertilizer and Pesticide Authority o FPA laban sa isang kumpanya sa North Cotabato dahil sa umano'y illegal na paggawa ng fertilizer at pataba. Ayon sa Department of Agriculture, inihain ang reklamo laban sa may-ari ng DQB Green Agricultural Products Trading dahil sa umano'y paglabag sa Presidential Decree 1144. Bagamat lisensyado ang kumpanya bilang distributor ng fertilizer, wala umano itong pahintulot na gumawa, magproseso o magrepack ng mga produktong pataba. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na mahalagang mapigilan ang ganitong mga gawain para maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at matiyak ang kalidad ng mga produktong pang-agrikultura. Sa isinagawang inspeksyon, nakita umano ang mga otoridad na kagamitan sa paggawa ng fertilizer, mga packaging materials, mga sako ng pataba na may label na nakarehistro sa ibang kumpanya. Dahil dito, pansamantala ring sinuspinde ng FPA ang mga lisensya at ang product registration ng nasabing kumpanya habang isinasagawa ang investigasyon.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Umabot na sa 328 million pesos na halaga ng cash assistance, pagkain at iba pang ayuda ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa ahensya, kabilang sa naibigay ang family food packs, emergency cash transfer at cash for work upang matulungan ang mga evacuee habang nasa evacuation centers. Samantala, matapos ibaba ang alert level ng Bulkang Mayon, nagsimula nang makauwi ang mga residenteng lumikas sa Albay. Patuloy naman ang pamahalaan sa pagbibigay ng pagkain at iba pang tulong upang matulungan silang makabangon at makapagsimulang muli sa kanilang kabuhayan.
1: Bagong Araw, Balitang Bayan.
2: Sa ibang dako, mahigit 6,500 pamilya sa Pangasinan ang naapektuhan ng pagbaha dulot ng patuloy na pag-ulan. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, patuloy na minomonitor ang Marusay River sa Calasiao at Kayanga River sa San Fabian dahil sa pagtaas ng antas ng tubig. Sa Calasiao, umabot sa 6.4 feet ang taas ng tubig sa Marusay River. Dahil dito, pinayuhan ng mga otoridad ang mga residential na makipag-ugnayan sa kanilang mga opisyal ng barangay at agad lumikas kung kinakailangan upang matiyak ang kanilang kaligtasan.
1: Bagong Araw, Balita sa Palakasan.
0: Muling namayagpag si Filipino pole vaulter EJ Obiena matapos niyang masungkit ang gintong medalya sa Stabhochsprung meeting sa Jockgrim, Germany. Naitala ni Obiena ang taas na 5.83 meters upang masungkit ang kampyonato. Ito na ang kanyang ika-apat na outdoor gold medal at ika-pitong titulo ngayong season. Ayon kay Obiena, hindi naging madali ang kompetisyon dahil sa hirap na naranasan niya sa warm-up. Ngunit masaya siyang unti-unti nang bumabalik ang kanyang magandang forma. Naghahanda na ngayon ang two-time Olympian para sa kanyang title defense sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan.
1: Bagong Araw, Balita sa Palakasan.
2: Nag-uwi naman ang Pilipinas ng isang ginto at isang bronze medal sa Youth Mixed Pair Event ng 10th Aerobic Gymnastics Asian Championships sa Tagaytay City. Nasungkit ni Rimmel Daniel Cabides at Antoinette Amante ang gintong medalya matapos magtala ng 17.80 points. Habang nagwagi naman ang bronze sina Riz Enoch Balmayor at John Mikayla Ladaran. Kapwa ito ang unang international competition ng dalawang pares at ayon sa kanilang coach, bunga ng matinding pagsasanay at dedikasyon ng mga atleta ang kanilang tagumpay. Tinalo ng Philippine duo ang koponan ng Vietnam sa execution score upang maiuwi ang kampyonato para sa bansa. Sa pagbabalik ng Bagong Araw, bilang ng mga Pilipinong walang trabaho umakyat sa higit 2 milyon nitong Hunyo.
0: Republic Act No. 12322, ganap ng batas para sa mas flexible na basic education.
2: At sa ibayong dagat, US planong higpitan ang visa screening ng mga dayuhang journalists.
1: Bagong Araw, Bagong Balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saanmang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong Araw, Pangunahing Balita.
0: Umakyat sa 2.59 milyon ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa noong Hunyo. Ayon sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority, katumbas ito ng 4.9% unemployment rate, mas mataas kaysa 4.8% noong Mayo. Bagamat dumami ang bilang ng mga may trabaho, mas mabilis namang nadagdagan ang mga Pilipinong naghahanap ng trabaho, kaya tumaas ang unemployment rate. Pinakamarami pa rin sa mga nagtatrabaho ay nasa service sector, kasunod ang agrikultura at industriya. Samantala, bahagyang bumaba sa 12.1% ang underemployment o mga may trabaho ngunit nais pang magdagdag ng oras o magkaroon ng ibang hanap buhay. Katumbas ito ng mahigit 6.1 milyong empleyadong naghahanap pa ng dagdag na pagkakakitaan. Sa karaniwan, 40.6 hours per week ang inilaan sa trabaho ng mga Pilipino noong Hunyo.
1: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
2: Sa ibang balita naman, ganap ng batas ang panukalang nagbibigay sa Department of Education ng mas malaking kalayaan sa pagpili ng pinakamabisang paraan ng pagtuturo sa basic education. Sa ilalim ng Republic Act No. 12322 na amyenda sa Enhanced Basic Education Act of 2013, inaatas

0: Ang Department of Education na repasuhin ang curriculum at mga paraan ng pagtuturo kada 5 taon upang matiyak na ang mga ito ay nananatiling epektibo at angkop sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Samantala, inilunsad din ng DepEd ang Aral Tutor Co, isang online platform na magpapadali sa pagre-recruit, pagsasanay at pamamahala sa mga tutors sa ilalim ng Academic Recovery and Accessible Learning o Aral Program. Ayon sa DepEd, nasa 6.7 milyong mag-aaral ang kinilalang nangangailangan ng karagdagang tulong sa pagkatuto nitong nakaraang school year. Sa tulong ng mahigit 442,000 na aral tutors sa buong bansa, umabot na sa 4.5 milyong mag-aaral ang naitalang gumanda ang kanilang kakayahan sa pagbasa.
1: Bagong Aral, Pangunahing Balita.
2: Nagsimula na ang konstruksyon ng bagong Maintenance, Repair and Overhaul o MRO facility ng Lufthansa Technic Philippines sa Clark International Airport. Ang multi-million dollar investment na itinayo sa 157,000 square meter site ay inaasahang lilikha ng mahigit 1,000 trabaho at magpapalakas sa posisyon ng Clark bilang aviation hub sa Asia-Pacific region. Target na magsimula ang operasyon ng bagong pasilidad sa 2028 kung saan mapapalawak ng kumpanya ang serbisyo nito para sa mas maraming uri ng aircraft tulad ng Airbus A350 at Boeing 787. Bahagi ito ng pagpapalakas sa industriya ng aviation, logistics at aerospace sa bansa habang patuloy na pinalalago ang Clark bilang mahalagang sentro ng transportasyon.
1: Bagong Araw, Balita Pandaigdig.
0: Plano ng Estados Unidos na higpitan ang pagproseso ng visa para sa mga dayuhang mamamahayag sa pamamagitan ng masusing pagsusuri sa kanilang mga social media account. Isa sa ilalim ang mga aplikante sa tinatawag na online presence vetting kung saan rerepasuhin ng US State Department ang kanilang pampublikong aktibidad sa social media bilang bahagi ng security screening. Ayon sa kagawaran, layunin itong matiyak na ang mga aplikante ay sumusunod sa batas ng Amerika at hindi bantas sa pambansang seguridad. Hindi naman kinumpirma ng US State Department ang detalye ng umano'y internal memo, ngunit sinabi nitong patuloy nitong pinalalakas ang proseso ng pagsusuri sa lahat ng dayuhang naghahangad na makapasok sa Estados Unidos.
1: Bagong Araw, Balita Pandaigdig.
2: Magpapatupad naman ng water rationing ang Puerto Rico matapos makaranas ng matinding tagtuyot na nakaapekto sa supply ng tubig sa ilang lugar. Ayon sa mga otoridad, 5,000 residente ang makararanas ng nakaschedule na pagkawala ng tubig habang ipinatutupad ang rotational water service. Naitala rin sa kabisera ng San Juan ang isa sa pinakamalalang kakulangan ng ulan sa kasaysayan. Sinabi ng weather experts na patuloy na nararanasan ng malaking bahagi ng Puerto Rico ang matinding tagtuyot kaya't hinikayat ang publiko na magtipid sa paggamit ng tubig habang nagpapatuloy ang water rationing.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
0: Mula po ito sa mga awit kabanatang 29, talatang 11. Si Yahweh ang nagbibigay lakas sa kanyang bayan at pinagpapala sila ng mapayapang buhay.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Biyernes ng umaga, 7 sa buwan ng Agosto taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
2: at Shekinah Abalon.
0: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang tamang oras, 6:55 ng umaga.
1: Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila.
3: Pwede bang makialam ang Supreme Court sa impeachment? Yes, but with limits. Maaaring suriin ang Supreme Court kung nasunod ang mga itinakdang proseso sa konstitusyon sa impeachment proceedings. Pero pagdating sa desisyon ng House na mag-impeach o ng Senate na mag-convict o mag-acquit, hindi ito maaaring baliktarin ng Korte Suprema. Sa madaling salita, the Supreme Court may review the process but not the final political decision of Congress.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.

sa nagaganap na EDSA Revolution. Kasabay nito ang pagbibigay rin ng message of encouragement at hourly prayers sa pangunguna ng mga pastor.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
2: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
3: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Teka muna! Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips!
5: Hindi lamang literal na bagyo ang dinaranas natin sa ating buhay at trabaho. Minsan, kahit na sikat ang araw sa labas, binabagyo naman tayo ng problema sa opisina o negosyo natin. Sa ganitong uri ng bagyo at problema, ay handa ba tayo? Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ano nga ba ang magandang tugon kapag may bagyo o problemang dumarating sa trabaho natin? Una, be prepared for it. Magandang preparasyon sa pagharap sa problema ay ang pagtanggap na bahagi ito ng buhay. Kahit gaano ka pang kahusay magplano, kahit gaano ka pa kagaling sa iyong trabaho. Dahil hindi mo nga kontrolado ang lahat ng bagay, expect that problems and some glitches might arise. It is always good to be prepared with a plan B. Pangalawa, learn from it. Oo, mahirap dumaan sa mabigat na problema. Hindi madali, hindi masaya. Pero bawat problema ay may dalang oportunidad para tayo ay matuto at maging mas matatag. Learn as much as you can from the challenges that you are going through. Ang sabi ng manunulat na si Vivian Green, life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. Marami kang matututunan mula sa mga problemang iyong pagdaraanan. At pangatlo, let problems bring you closer to God. Maraming tao kapag dumaraan sa pagsubok, nagtatampo at lumalayo sa Diyos. Baliktad! Kapag may problema tayo, trabaho man yan, negosyo o personal mong buhay, the best response is to draw near to God. The more you try to solve your problems on your own, the more you'd realize that you cannot untangle the mess that you are in. Tandaan mo, God is so powerful. He can command winds, waves, and storms to be still. Kaya din, Siya ang lapitan natin upang payapain ang problema at bagyo sa buhay natin. When life storms come your way, be prepared for it. Learn from it and draw near to God. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
6: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
1: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
6: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
7: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
8: Good news to our Filipino-Chinese friends! Join us every Sunday at 12:30 p.m. for Amoy Language Worship on the Air, exclusively on 702 DZAS. Experience a meaningful time of praise, prayer, and reflection on God's Word in the language of your heart. So tune in, invite your loved ones, and worship God together right where you are. Amoy Language Worship on the Air, Sunday at 12:30 p.m., only on 702 DZAS.
9: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay kailang. Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng "How are you, Zig?" ang kanyang sagot, "Better than good." Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yun, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yun kesa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng Kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa Kanyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, "Kumusta ka?" "Eto, walang-wala," sagot mo. "Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala." Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, "Eto, mas mabuti kaysa dati." At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya. Nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan. Kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga. Sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, Next time, kapag may nagtanong sa'yo, "Oh, kumusta ka?" Ang sagot, "Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa." Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.
10: Ang isang Pilipinong masugid na tagamasid. Alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas. Sasa iyo na sa ilang saglit.
11: Sumasayin papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
12: FEBC.
11: Himpilang
12: 702 DZAM.
11: Agapay ng sambayanan.
13: Ang tamang oras, 8 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
14: Oras na! Pilipinas!
15: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
14: Oras na! Pilipinas!

0: Umuulan pa rin ang umaga. Sana inaabot ka ng ating broadcast na nasa maayos na kalalagayan. Kaagapay, tuloy-tuloy ang ating huntahan dito sa 702 DZAS Oras na Pilipinas. Umulan man yan o umaraw, bumagyo man yan o payapa, tuloy-tuloy po ang ating broadcast until all have heard.
1: Amen!
0: Ito po ang inyong lingkod, Heidi Bernardo Sampang, para sa ating ONP ngayong Friday. Thank God pa rin, di ba? It's Friday, August 7, 2026. Marami ang walang pasok today. Diba kasi nga masama yung panahon dahil pa rin sa epekto ng bagyong Maymay at ng habagat. Yan ang nagpapaulan po sa atin itong mga nakalipas na mga araw. So kaagapay, kumusta naman ang mga plano nating maglaba? Itabi mo muna yan, di magandang maglaba ngayon, walang araw. And actually dito nga po sa Taluktok ng One Corporate Center, kanina ko pa tinititigan yung labas. Medyo maikli lang yung aming visibility. Ayan, medyo makapal po yung ulap. Meron pa nga building dun na sa Bandaron, John B., na meron talagang paulap. Ganun po ka taas itong 46th floor namin. Kitang-kita namin yung sitwasyon na, no? So, mga kaagapay, stay safe po. Bahala na ang Team Positive sa ating malayang talakayan. Masarap na huntahan at sana po'y samahan niyo ako hanggang 8:25. Ako nga po si Heidi at meron akong pa-quiz. Kala nyo ha, ligtas na kayo ha sa ating mga students. Ayan, pwede rin naman ang mga parents. Ayan, pwede rin naman ang mga lolo at lola. Get 1/4 sheet of paper. May pa-quiz tayo ngayon dito sa Oras na Pilipinas. Uy, kala nyo nagjo-joke ako, seryoso ako. Meron talaga tayong quiz. Dahil ito ang ating QOTD ngayong Friday. Kaagapay, magbigay ka naman ng kasabihang Pilipino na may mabuting aral. Yan o, magbigay ka kay aga-aga, Heidi. Sabi nila siguro, bakit ganyan ang QOTD natin? Eh, kasi nakikiisa tayo sa pagbibigay diin sa buwan ng wikang pambansa. Ayan o, dahil baka nalilimutan na natin, meron tayong mga kasabihan. Sabihin ng mga bata, Sheki, what's kasabihan? Sayings, di ba? Sayings yun, Sheki. Magna cum laude, Sheki. Di ba tama naman yung aking English sayings? Yan. Magbigay kayo ng kasabihang Pilipino na may mabuting aral. Yan, baka kasi may makalusot dito na kalokohan eh. Pwede naman kung witty, basta clean. Okay ha, kaagapay. Magbigay ng kasabihang Pilipino na may mabuting aral. So ayan, isubmit ninyo ang 1/4 sheet of paper ninyo. Sa ating iba't ibang platform, babasahin natin yan at nang sa ganon ay mapaalalahanan din tayo, diba? Kung gaano kayaman ang ating wikang Pilipino. Alright, sige. I-shout out na muna natin yung mga kasali sa ating quiz. Hello sa'yo kaagapay, join ka na habang ikaw ay nanonood dito sa ating Facebook Live.
2: Good morning!
0: Gayon din naman sa YouTube channel.
2: Hello po!
0: Hindi rin exempted ang mga taga GCTV sa Channel 185 ng Signal TV.
2: Hi po!
0: Siyempre, dapat ding sumagot yung mga taga radio app.
2: Happy listening!
0: O, hanap kayo ng paraan paano kayo makaka-join ha. Gamitin yung chat box ng ating YouTube at Facebook. At siyempre, kasali rin dapat yung mga nakikinig sa radio at PM radios.
3: Happy listening!
0: Habang nagkakape-kape kayo dyan, mag-isip ng kasabihang Pilipino. At i-share natin yan sa buong universe. Alright? At siyempre, paano kaya makaka-join yung mga nagmamaneho? Ipa-type ninyo kung meron kayong kasama dyan sa passenger seat. O kayo, tatawa-tawa kayo dyan. Siyempre, aabangan din natin ang entry ng ating mga Gen Z na ka-Team Positive. Co-pilot natin dito si Jonathan Reyes.
4: Ito po si John B. Be happy. Be positive. Kagapay.
0: At ang kesaya-saya na si Shekinah Abalon.
5: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Bakit masaya si Sheki? Eh kasi may bago na tayong PA! Si Ara!
2: Good Good morning.
0: Para magpakita ka. Yan, no? Welcome, Ara, sa Team Positive. Sabi ko, ba't ang aga mo? Yun po ang duty ko, ma'am, 6 to 3. Gusto ko pa yatang i-cancel. Kaya tingnan nyo naman yung ngiti ni Shekinah hanggang... hanggang tenga. Yan, Ara, makinig kang mabuti kay Shekinah, sumunod kang mabuti kay John B, at hindi mapapariwara ang iyong buhay.
5: Amen!
0: Good morning din kay Shaira Gabornes.
5: Rise and shine with Shai.
0: Salamat din naman syempre kay Phil Lagtapon.
1: Phil Lagtapon, ready in action!
3: Gagaan din ang buhay.
0: At di papahuli, nakapagturo na rin kay Ara, si Desa Magtunaw.
6: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Thank you guys. At sa ating RTV, si Jabez Mancho.
7: Jabez, at your service.
0: Aabangan ko yung entry ni Jabez sa kasabihan. Kasi si Jabez, napakahusay nitong mag-spoken words. Diba? Gusto niyo bang mag-sample siya? Jabez, iman mo muna yung RTV. Mag-sample ka dito. Kasabihan, pero i-deliver na parang spoken words. Diba? Akala nyo walang pasok ngayon na meron pa rin tayong quiz dito sa oras na Pilipinas. Ayan. So hanggang 8:25 po tayo. And bago lang din ang lahat kaagapay, meron tayong pa-survey ngayon dito sa DZAS. Ayan. Bago ko makalimutan, bago ako magbasa ng mga kasabihan dito, meron tayong i-flash ngayon na QR code. Ayan. Tapos, i-scan nyo lang po yan. Actually, kaagapay, wala pang isang minuto, masasagutan nyo na itong ating DZAS Audience Listening Survey. And napakalaking tulong po ng inyong kasagutan para mapaganda pa natin yung ating mga programa. So, scan nyo lamang po itong QR code na nasa inyong screen ngayon. At dadalhin po kayo niyan dun sa link ng ating survey. So, thank you so much sa mga magpa-participate sa ating survey. Yan o, parang clinic ko, in-scan yung QR code. Tatlong tanong lang pala siya kaagapay. Yan o, kaya hindi masyadong kukuha ng inyong oras. Yung unang tanong, okay, in English pala ito, pero may translation sa Tagalog. Para kailangan ko ng powers ni Shekinah. Shekinah, click mo, mag-sample ka, dali. Click mo tong QR code. Asan ka? Pumasok ka dito. Mag-QR code ka, basahin mo tong mga tanong dahil lang ante ay walang salamin. Nabo ko, hindi ko malaki. Ayan, wala akong salamin. Ano yung tatlong tanong? Para lang ma-encourage yung mga kaagapay natin. Ayan, tulungan mo ako, Shekinah. Bilang wala akong antipara. Oh, Shecky. First question.
8: Ayan. Yung first question po is, sa karaniwan, gaano katagal ka nakikinig sa aming istasyon?
0: Mm-mm. Ano yung mga choices?
8: May choices po dito, 15 to 30 minutes,
0: uh-huh.
8: 31 to 60 minutes,
0: uh-huh.
8: 1 to 2 hours, 3 to 5 hours, o kaya more than 5 hours.
0: Yan ang unang tanong. Yes, second po. Question.
8: Second question naman po ay, gaano kadalas kang nakikinig sa aming istasyon sa loob ng isang linggo?
0: Mm-hmm.
8: So, ang choices po natin dito ay every day o kaya 7 days. O kaya pwede ding 5 to 6 days a week, 3 to 4 days a week, 1 to 2 days a week, o kaya less than once a week. Tapos, yung panghuling tanong naman po ay, sa anong oras karaniwang nakikinig ka sa aming istasyon? Ang mga choices naman ay early morning, 5 to 8.59 ng umaga.
0: Talagang sakto ah. 5 to 8.59, okay.
8: Meron din pong morning, 9 to 11.59.
0: Mm-hmm.
8: Meron din pong afternoon, 12 to 4.59 ng hapon.
0: May gutal talaga ha. Dapat precise.
8: Meron din pong evening, 5 to 8.59 ng gabi. Late evening, 9 to 11.59 at overnight, o kaya yung 12 a.m. to 4.59 a.m.
0: Tipo yan.
8: Opo.
0: Yun, no? So, submit na agad.
8: Yes po. Tatlong tanong lang po iyan. Mabilis lang po.
0: Mm-mm. No need nga to, mag register pa?
8: Hindi
0: wala,
8: na po.
0: Walang pangalan,
8: diretso
0: walang
8: na.
0: Edad, walang location. Tatlong tanong lang po, kaya mabilis lang to kaagapay. Thank you, Shecky! So less than a minute po, masasagot nyo na yung ating DZAS Audience Listening Survey. So yan ha, yung QR code po ay rewind nyo na lang yung ating Facebook Live at yung ating YouTube para ma-scan nyo po yung ating QR code. And once again, kaagapay, thank you dahil magiging napakalaking tulong po dito para ma-improve pa natin yung ating mga programming dito po sa inyong Agapay ng Sambayanan. Alright, ang oras natin, 7:19 ng umaga. May mga sumagot na ba? May mga nag-submit na ba ng 1/4 sheet of paper? O si Ate Karen, nangunguna na bago matabunan ito. Asa na yon ate? Ah, o nga. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, di makakarating sa paroroonan. Ang daming in-entry ni Ate Karen habang maikli ang kumot, mag-aral, mamaluktot. Di ba matuto ate? And syempre, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. At yung golden rule din daw, kung anong ginagawa mo sa kapwa, gayon din ang gagawin sa iyo. Mukhang may entry din si Doc Melody. Yan. Every day from opening, kulang na lang ma-memorize ko. Ang sagot niya to sa ating ano listener survey, yung lisensya daw ng mga engineer natin. Nina Engineer Edward Balyad, license number dash dash, halos ma-memorize na ni Doktora, except Sunday sa church pag alis niya. Dok, pas ka ng QR code, tapos pasagot na lang din. Yan. And shout out din si John B. Ayan, ang first honor sa Team Positive, ang kanyang kasabihan, ang di lumingon sa pinanggalingan, may stiff neck.
2: Oh no!
0: Maaasahan talaga ang mga ka-Team Positive, basta sa kawitihan. si Edwin Salamangka, kung ano ang ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Si Rest Valdo, habang maikli ang kumot, matuto kang mamaluktot mula siya sa Pura Tarlac. Si Ate Mila Pascua, Ate Mila, not listening to instruction. Dahil ang kasabihan niya dito, honesty is the best policy. Ate, Pilipino. Yan, kasi ano eh, buwan ng wika. Yan. So, Annalyn, ang ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. So be good to others and God will bless you more. Cecil or Piana, kasabihan niya, kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Diba, gising na gising na yung ating mga kaagapay. Si Ate Luz, aha, pag walang pasok po, maghapon po akong nakikinig yan. Pag nasa bahay ako, lagi pong nakabukas ang PM Radio. Sumagot din sa survey, pero pascan po ng QR code yan para mabilang mapasama po sa survey yung inyong mga answers. Salamat Ate Geneva Marie and salamat din kay Remy Lampresa. Ang kanyang kasabihan naman, ang di lumingon sa pinanggalingan ay di makararating sa paroroonan. Yun, John B. Di yung may stiff neck. O, sagot pa kaagapay, mag-submit pa ng inyong answers, magbigay ng kasabihang Pilipino na may mabuting aral. At ngayon po, pakinggan muna natin ang paalala mula po sa mayamang aklat ng kawikaan.
9: Kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan.
0: Proverbs 21:26, buong araw, ang iniisip niya ay yung gusto niyang makuha. Pero yung matuwid, hindi madamot, bigay lang ng bigay. Again, kaagapay, buong araw, ang iniisip niya ay yung gusto niyang makuha. Pero yung matuwid, hindi madamot, bigay lang ng bigay. Proverbs 21 verse 26. So kaagapay, pinapakita dito sa ating kawikaan ngayon na mayroong dalawang uri ng puso na inilalarawan. Diba, puso ng tao. Yung isa, laging naghahangad ng higit pa para sa sarili. Kabig ng kabig, ba? Ano bang meron dyan, di ba? Ano bang mapapala ko dyan? Tapos yung isa naman, handa palaging magbahagi sa iba. So, ibig sabihin ka agapay, pinapakita din ito yung taong matuwid, hindi lamang niya iniisip yung kanyang sariling kapakanan, kundi ginagamit din ang mga pagpapala ng Diyos para makatulong sa nangangailangan. E di ba nga, ngayong month of August, yan din yung ating National Heroes Day. Di ba, kaya nga tayo may mga bayani dahil hindi talaga nila inisip lang yung kanilang sarili, kung hindi nag-isip din sila at may puso din sila para sa mas nakakarami. So nagiging vessel po talaga ng blessing ng Diyos ang ating katuwiran, pero ang makasarili ay nagiging alipin ng walang katapusang desire o kawalan ng contentment. Diba? Parang balon na pagkalalim-lalim, kahit na anong dami ng tubig na ilagay mo dyan, eh hindi pa rin siya nakukontento. Kaya ngayong araw kaagapay, ang paalala, mahalaga na mag-heart check tayo. Heart, heart, heart. Ang puso ba natin ay naghahanap ng makukuha? O i-check natin kung ang puso ba natin ay laging willing na magbigay. So habang nagtitiwala po tayo sa Diyos, ay talagang ang ating Diyos naman ay very generous, diba? And ang ating great provider, nagiging bukas din po yung ating mga kamay at puso sa pagbibigay sa ating kapwa. Dahil yung totoo pong kayamanan ay makikita hindi sa dami ng ating tinatanggap, kundi sa pag-ibig na ating ibinabahagi sa kapwa. At iba meron ding kasabihan, it's better to give than to receive, diba? So kaagapay, tayo po ay maging daluyan ng pagpapala at wag po tayong madamot, diba? Wag tayong greedy, wag tayong ganid, dahil poison po iyan. And ang nakakatuwa dito, nakikita ng Lord kung gaano natin siya gustong i-honor, diba, sa pag-share ng ating blessing. Kaya yun, pinapagpala din niya tayo at hindi po tayo natutuyuan, di ba? Hindi nasasaid ang ating bigasan, ika nga, di ba? Kasi si Lord hindi siya nagpapabaya, di ba? Yung mga ibon nga, di ba? Sa parang di pinapabayaan ng Lord, tayo pa kaya na ginawa niya sa kanyang wangis at tayo mga anak niya ay ipababayaan niya? Siyempre hindi po, dahil nandoon ang pag-ibig ng Diyos at sapat po ang kanyang biyaya. Laging itong sariwa sa bawat araw. So yan ang ating pinag-aralan ngayon, Proverbs 21:26, buong araw, ang iniisip niya ay yung gusto niyang makuha. Pero yung matuwid, hindi madamot, bigay lang ng bigay. Naghatid sa oras, alas 7:20 sa east ng umaga. Mabuting tignan muna natin ano ba ang lagay ng panahon. Ihahatid yan sa atin ang ating weather specialist na si Ma'am Lori de la Cruz mula sa PAGASA. Ma'am Lori, good morning.
10: Good morning at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ang kasalukuyan, medyo may mga malalakas pa rin na pag-ulan sa Occidental Mindoro dahil sa Southwest Monsoon o Habagat. Samantala, at dahil din sa Habagat, mananatili pa rin yung mga katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na mga pag-ulan ngayon, ngayong araw sa Metro Manila. Sa Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at maging sa Antique. Samantala, dahil naman sa taraf ng bagyong si Dolphin, ito po yung bagyo na nasa labas ng par. Yung kanyang taraf o yung buntot ay nagdudulot ng mga pag-ulan ngayon sa Batanes at Papuyan Islands. Sa datitarang bahagi naman ng Luzon at sa Western Visayas ay maulap din ang papawirin at mataas din ang tsansa ng mga pag-ulan dahil pa rin sa habagat, habang sa natitirang bahagi ng ating bansa ay generally fair weather ang mararanas ng panahon. So yan mo ng radios mula sa PAGASA. Ito po si Lori de la Cruz.
0: Ma'am Lori, ang binabantayan nga po bang bagyong Dolphin ay magiging banta rin po sa ating mga kababayan?
10: Sa ngayon po, na mababa naman yung chance na ito ay pumasok ng ating par.
0: Mm-hmm.
10: So hindi po siya kumbaga sa ngayon hindi po siya siret sa atin.
0: Mm-hmm. Okay, so talagang habagat po ma'am ang ating nagdadala ng ulan at
10: yes,
0: bugsong
10: po
0: hangin po ngayon.
10: Yes,
0: okay.
10: Po.
0: Sige po, Ma'am Lori, salamat.
10: Okay po, good morning.
0: Happy weekend pa rin kahit na maulan at masungit ang panahon. Oh, ito talaga, Kael, babasahin ko talaga 'to. ang kasabihan ni Kael. Tama no si Kael to, no? Yan. Ang wika ay mahalin, pati ako, idamay mo na rin. Uy, ngayon ko lang narinig to, ha? Oh, Kael, totoo ba to? Wika ay mahalin, pati ako, idamay mo na rin. Ano ba to? Kasabihan ba to ng isang trentahin? Trentahin ka na ba, Kael? Kaka-birthday lang nito eh. May 30 na ba si Kael, Shecky? So, in a way, ano to? Panawagan. Wika ay mahalin, pati ako, idamay mo na rin. Ito na yung kay Jabez, ang ating napakahusay sa spoken words. Kung spud ay nakakain, matik ito'y aking kakainin. Bilang suporta po yan sa negosyo ni John B. Pero ang seryosong entry niya, kung ano ang nakahain, ito'y kainin. Mabuting bata. Shout out sa iba pang nandito. Sa ating chatbox, Gloria, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Si Ruby naman, thank you daw sa paalala ng salita ng Diyos kanina sa ating kawikaan. Mary Lou Domasig, di daw siya makapasok sa QR code. Anong gagawin natin, John B? Try na lang po ulit, tas kapag hindi pa po, kailangan ng internet yan kasi, no? Kailangan ng data po, Ate Mary Lou. Jane Sevilla, sabi niya dito, kung ano ang puno ay siyang bunga. Si Ate Geneva Marie naman, sabi niya dito, siksik, liglig, umaapaw at pagpalain ng ating Diyos. Give wholeheartedly. Amen. Eto, ate, yung hindi makapasok sa QR code, pwede rin po kayong pumunta sa official Facebook page ng DZAS. Tapos may link po sa ating pinned comment patungkol sa ating listener survey. So, pwede nyo pong i-click yung link kahit po hindi kayo mag-scan ng QR code. Habang dinadial lang natin ang numbers sa MMDA Metro Base, magbigay daan muna tayo. Sayang wala si Desa, no? Curious ako ano yung kasabihan na ipapadala ni Desa. Pero ngayon, kinig muna tayo sa kanyang hatid na trivia.
11: Pinagtatanggol ko. Tita Pandila. Kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila!
12: Good morning, kaagapay! Desa the Explorer po, handang-handa para sa panibagong yugto ng ating paglalakbay. Kung may Lanao del Norte, sumama kayo sa akin sa isang lalawigang puno ng pananampalataya, kultura at kasaysayan, ang mahiwagang Lanao del Sur! Alam mo ba, ang salitang lanaw ay galing sa salitang maranaw na ranaw na ang ibig sabihin ay lawa. Ang tinutukoy nito ay ang napakagandang Lake Lanao, ang pinakamalaking lawa sa Mindanao at isa sa pinakamalaki sa buong Pilipinas. Dito nakatayo ang Lanao del Sur, isang probinsyang mayamang-mayaman sa kwento, tradisyon at kabutihang puso ng mga tao. Nang itatag ang Lanao del Sur bilang isang hiwalay na probinsya noong 1959, nagsimula itong tumindig bilang tahanan ng Maranao people, mga taong may matatag na paniniwala, may sariling sining at may puso para sa kapayapaan. Dito mo talaga mararamdaman ang kultura ng Mindanao na buhay na buhay. Pagdating sa kalikasan, hindi ka rin mabibigo. Ang Lake Lanao ay parang salamin ng langit. Dahil napakalinaw at napakatahimik dito. Sa Sleeping Lady Mountain naman, makikita mo ang hugis ng isang natutulog na babae sa mga bundok na napakagandang tanawin. At sa mga bayan gaya ng Wau at Ganasi, makikita mo ang malalaking taniman, sariwang hangin at mga tagpo na parang nasa ibang mundo ka. Kung gusto mo naman ng kakaibang nature trip, pwede kang pumunta sa mga tagong talon at bundok. Presko, tahimik at puno ng adventure. Pagdating sa pagkain, siguradong mapapadami ang kain mo dito. Tikman ang kanilang pastil, rendang at syempre ang palapa, sausawang maanghang na pampagising ng panlasa. Huwag din palampasin ang dodol at iba't ibang kakanin na tamang-tama sa pasalubong. Sa kultura naman, makikita ang turugan. Tradisyonal na bahay ng datu na may makukulay na ukit at ang malong na hindi lang kasuotan kundi simbolo ng pagkakakilanlan. At syempre, hindi kumpleto ang pagbisita kung hindi mo masasaksihan ang mga festivals. Sa tunog ng kulintang at galaw ng sayaw na singkil, mararamdaman mo ang diwa ng Maranao Pride at pagkakaisa. Pero higit sa lahat, ang pinakakahanga-hanga sa Lanao del Sur ay ang mga tao rito. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon ng panahon, nananatili silang mapayapa, matatag at bukas palad. Maraming kabataan ang aktibo sa mga programang pangkapayapaan, may mga proyektong pangkabuhayan at turismo na tumutulong sa bawat komunidad. Kaya kung hanap mo ay lugar na may nature, culture at peace in one, Lanao del Sur ang sagot. Dito, bawat tanawin may kwento, bawat ngiti ay tunay. Lourdes Magduno po, patuloy ang paglalakbay para tuklasin ang ganda ng bawat sulok ng Pilipinas at ng buong mundo.
11: Kita, pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga pandila ng iba't ibang bansa. Kita, pandila.
1: Tinatawagan ng pansin ang kamag-anak, pamilya at tatay ng batang si Mason Calcabin Wang na si Shaolei Wang. Kasalukuyang naninirahan sa Barangay Guadalupe Viejo, Makati City. Kung sino man ang may impormasyon o nakakakilala kay Shaolei Wang, ang tatay ng bata, ay mangyari lamang po na makipag-ugnayan kay Ms. Minette M. Gonzalez, Social Worker ng Operation Compassion Files, Social Worker ng Operation

0: Si Arnel, ang kasabihan niya, ang mag-isip ng positibo ay may magandang motibo. Ganda ha. Si Albert, pag may tiyaga, may nilaga. Si Jacken naman, everything. Nakikinig daw siya mula sign on to sign off. Wow! Habang may buhay, may pag-asa, yan naman ang kasabihan ni Joanna. Pag lumipad ng mataas, masakit. Pag bumagsak, yan naman ang entry ni Milagros. Si Naneth, a rainy morning and happy birthday sa kanyang panganay na anak si Ruel Cristobal. Pag may sinuksok, may madudukot, yan din ang sagot ni Joanna. Si Charito, para sa kanya, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Alright? Tapos si Jenny, ang lumakad ng matulin, kung matinik ay malalim. Si Mario, i-shout out natin John B. nakikinig mula sa Bundok Peninsula sa Quezon Province. Si Lim naman, nakikinig sa atin mula pagising pa lamang niya hanggang family matters. At ang kasabihan niya, ang taong mapagbigay ay lalong pinagpapala. Si Marietta, ang turo sa akin ni tatang baunin ko mo ang pakikisama. San ka man pumunta ay puhunan mo. Totoo yun, napatunayan ko na. Nandiyan pala si Sir Charlie, ano? So hindi na natin pag-intayin pa. Mag-traffic watch na tayo, hatid ng MMDA Metro Base.
1: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
2: Oras na, Pilipinas! Ronda! Kalsada!
3: Metro Manila Development Authority.
4: Charlie Nosales.
0: Hi, Sir Charlie. Happy Biyernes.
5: Yes, maulang Biyernes din sa iyo, Kahedi. Ganun din sa mga tagapakinig ng oras na Pilipinas sa DCAS. At sa mga oras na ito, atin munang tingnan ang lagay ng traffic sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Ang EDSA southbound, nakakaranas na po ng pagbagal simula dyan sa may Bansalangin hanggang MRT North Avenue Station. At muling babagal ang daloy ng traffic dyan na po sa may Aurora Boulevard sa Cubao. At tuloy-tuloyan hanggang sa may Santolan MRT Station. Moderate traffic naman sa may Connecticut, paakyat din na Ortigas sa flyover at tuloy-tuloy yan hanggang dito naman sa may pag-ahon ng Shaw Boulevard Tunnel. May bahagyang pagbagal ding nararanasan sa may Estrella patungo naman ng Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Pagdating naman dyan sa may Cabrera sa Pasay, moderate to heavy traffic din hanggang sa may Taft Avenue. Ang northbound lane naman ng EDSA mula Park Avenue, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue at masusundan yan na dito na sa may Magallanes MRT, moderate to heavy traffic na po yan hanggang sa may Buendia Avenue MRT Station. At muli tayo makaranasan ng bahagyang pagbagal pagdating na po dyan sa may Madison sa Mandaluyong hanggang sa may Shaw Boulevard. Pero after naman ang Shaw Boulevard, maluwag na po yan at dyan na lamang po sa may New York Cubao nagkakaroon tayo ng bahagyang pagbagal hanggang sa may Nepa Q-Mart. And after ng Nepa Q-Mart, pag-akyat ng Kamuning flyover, light traffic niyan towards sa Monumento Circle. Sa may Katipunan Avenue, magkabilang direksyon po dyan, walang problema at tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan. Dito lamang po sa may C5 southbound ng J. Vargas, moderate to heavy traffic na rin hanggang makarating yan ang Bagong Ilog. Ang northbound lane naman ng C5 mula po dyan sa may Blue Bus sa Taguig, may bahagyang pagbagal ding nararanasan hanggang sa may intersection ng McKinley. At muling babagal ang northbound ng C5 pagdating na po dyan sa may Canley Road sa Pasig hanggang Lanusa intersection. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dyan na po sa may pag-akyat ng Libis sa flyover hanggang sa may intersection ng Bisirano at Katipunan Avenue. Ang magkabilang direksyon naman ng Commonwealth sa mga oras na ito, wala namang mga problema at maluwag naman ang daloy ng traffic. Paalala po sa mga motorista, konting ingat po sa inyong pagmamaneho lalo na't ngayon, madulas ang ating mga kalsada dulot nga ng mga pag-ulan. Kaya para maiwasan naman natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Biyernes ay ending number 9 and 0 at kasalukuyan na kayong pinagbabawalan na bumiyahe hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag

0: tumawag sa ating MMDA Hotline 136. Yan muna kahit ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat.
1: Thank you ng marami, Sir Charlie. God bless you. Happy weekend. Happy birthday naman kay Len Lynn Loreto ng Houston, Texas. May you have more blessings to come. Ang pagbati galing kay Ate G. Lurica. And si Cecil De La Cruz, sabi niya, ang kasabihan, paalala ay gamot sa taong nakalilimot. Si Rosalina Ferreira naman, salamat daw sa atin. And si Ate Nora Cabantog, nag-shoutout din sa ating mga ka-team positive. Si Thelma Manjares, ang kanyang kasabihan, kung may sinuksok, may madudukot. Si Ate Edna Tenko, huwag mong gagawin sa kapwa mo ang ayaw ng kapwa mo na gawin din sa'yo. Merlita Ragudo, sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Si Violeta Karamat, mas matibay ang walis kapag nabibigkis. Ayun, no? Ganda, no? Yung walis ting-ting din, ano? Kasi hirap siyang magwalis kung mag-isang ting-ting lang siya, diba? Pero dahil nakabigkis, yun, no? Effective na effective. Si Guy Santos, kung may tinik, may bulaklak. Wow! Si Gloria, oh, eto na naman. Cleanliness is next to godliness. Alright? Jean Pio Quinto, ang taong maaga ang gising, magkakamit ng maraming blessing. Aba, parang Pinoy version na yun, ah. ng kasabihan. Isabel, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Si Isabel V.S. ay talaga Dasmariñas, Cavite. Si Salve, pag binato ka, batuhin mo din ng garapon na may lamang tinapay. Joke daw! Good morning! Daig ng maaga pang masipag. Yan ang entry ni Adele. And si Evelina, kung may sinuksok, may madudukot. Si Ate Belen, salamat. Umaga pa lang daw, nakikinig na siya sa atin at ang kanyang kasabihan. Kung anong tinanim, yun din ang aanihin. Kaya magtanim ng mabuti para umani ng mabuti. Si Christopher Kalima, yun din ang kanyang kasabihan. Kung may sinuksok, may madudukot. Ayan. And salamat po sa inyong mga entries at baka naghahanap din kayo ng work. Meron tayong mga job openings dito sa FEBC Philippines. Dito po sa DZAS, hiring tayo ng isang staff assistant at RTV production technician. Praise God dahil napunan na yung ating opening para sa production assistant. Ayan nga ay sa katauhan ni Ara. So, yung iba pang ministry opportunities po natin, bisitahin lang ang website na febc.ph tapos i-click ang Join the Mission. Alright, kaagapay, makikita nyo dyan yung mga openings sa iba't iba din nating stasyon nationwide at pati po sa ating mga support offices. Yan, yung nasa 38th floor, meron din silang mga staff na hinahanap. So para po sa mga gustong mag-apply, send lang ng resume, samahan ng 2x2 photo at ipadala sa recruitment@febc.ph. recruitment@febc.ph. Samantala, talaga, next week na, next Saturday na po ang ating FEBC Life Connect, hashtag Break the Cycle. August 15 po yan, Saturday, with Dr. Joyce Piapgo na magbabahagi ng mga practical at biblically grounded insights patungkol sa pag-unawa sa bullying at depression. Mga napapanahong paksa. So kung kayo po ay nagpa-register na, makakasama din sa araw na yan sina Bong and Claire Pineda, ang Team Pineda ng Family Matters. Again, August 15, 8 o'clock ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, ang venue ng ating FEBC Life Connect ay sa The Events Place sa Philippine Bible Society Tower, dyan po sa Ermita, Manila. And according po sa ating CCRD, puno na yung online registration. Baka po kasi sumusubok pa kayo. Pero ang sabi naman po nila, mag-o-open pa ng limited seats para po sa walk-in. So, para lang din po makapag-tanong kayo, yan, kung meron pa bang pwesto pati dun sa ating walk-in area, mag text na lamang po or tumawag sa 0927-778-6909. 0927-778-6909. Kaya yung mga nagpa-online registration, wag niyo pong sayangin. Ano? Kasi dahil pang gusto sanang humabol pero hindi na po makalusot dun po sa ating online registration link. So once again, 0927-778-6909 para po sa ating gawain, FEBC Life Connect, hashtag break the cycle. 7:46 ng umaga, quick break muna tayo at sa atin pong pagbabalik, balikan ko rin yung ating chat box at ang dami pang mga kasabihang Pilipino dito bilang pagbibigay pugay natin ano, sa yaman ng ating wikang pambansa bilang pagtutuon po sa ating celebration ngayong buwan ng Agosto.
2: Masakay ako sa tamang sakayan. Hindi lahat din nakikipag-una.
3: Oras na! Pilipinas! Magbabalik ang oras na Pilipinas!
4: Madalas nating naririnig sa impeachment hearing ang salitang prima facie o prima facie. Ang ibig sabihin nito ay at first sight o sa unang tingin. Pero sa batas, hindi ito nangangahulugang sa unang tingin, guilty na agad-agad. Ibig sabihin lamang, may sapat na ebidensya upang ipagpatuloy ang paglilitis. Halimbawa, may CCTV at mga testigo na nagsasabing may nangyaring paglabag. Sapat itong basihan para dinggin ang kaso, ngunit may pagkakataon pa ring magpaliwanag at magdepensa ang inaakusahan dahil meron pa ring due process. Tandaan, ang prima facie ay simula pa lamang ng proseso, hindi pa ang huling hatol.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
5: Ito ang 702 DZAS.
6: 702 DZAS.
5: Agapay ng sambayan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Pilipinas! Pag-usapan natin.
1: Time check natin, 7:49 ng umaga. Proud member tayo ng KBP at ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli ako po ang inyong lingkod, Heidi Bernardo Sampang. At ngayon nga pong buwan ng Agosto ay pinagdiriwang natin ang buwan ng wikang pambansa. Ito po ay isang mahalagang paalala ng kahalagahan ng ating wikang Filipino bilang salamin ng ating pagkakakilanlan, kultura at kasaysayan. So totoo talaga kaagapay ang sinasabing ang wika ang kaluluwa ng isang bayan sapagkat dito nakaukit ang ating mga kwento, pagpapahalaga at pagkatao. Ngunit sa mabilis na pag-usbong ng teknolohiya, lalo na po ng artificial intelligence, paano nga po ba naapektuhan nito ang ating wika? At nagiging katuwang din ba ito sa pagpapalaganap ng wikang Filipino o may mga hamon din itong kaakibat? So para po sa ating kwentuhan ngayong Friday, nasa linya ng ating telepono si Dr. Jonathan Jeronimo, ang convener ng Tanggol Wika. Magandang umaga po, Sir Jonathan.
7: Ay, maganda umaga po sa inyong tagapakinig.
1: Salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin dito sa DZAS, Dr. Jeronimo. Sa inyo po bang pananaw dyan sa Tanggol Wika, nakikita po ba nating banta ang AI sa atin pong wikang Filipino?
7: Okay. Wala pa kami opisyal no, na tawag dito na pahayag, no, hinggil doon nga sa paggamit ng AI at kaugnayan nito sa wikang Filipino. Pero ako sa personal, nakita ko talaga na importante at mahalaga yung critical na posisyon at paggamit natin, no, sa artificial intelligence. Kasi kung susuriin natin ng malaliman, ano, talagang malaki yung banta rin, no. Bagamat masabi ng iba, no, na maari na talagang kasangkapan ito, no, sa pagpapabilis halimbawa ng mga technical na gawain. Pero kung titingnan natin, may malawak din na bahagi o mas malaki, no, yung banta, no, na nalilikha ng AI sa usapin halimbawa ng ating pagpapaunlad ng trabaho, halimbawa ng ating mga cultural workers, no, na siyempre pinapadali ng AI o kaya ay malala pa kinokopya halimbawa, no, yung mga output, no, yung mga creative na mga tao dito na kagamitan o yung creativity halimbawa, no, ng ating mga estudyante o ng mga guro, no, gamit ang AI o nalilimitahan nito, no, sa halip ay nababago niya talaga, no, yung academic landscape, no, at yung mga gawain kaugnay sa pagpapaunlad ng wika natin.
1: Mm-hmm. Kasi ang tema po para sa taong ito ng atin pong Buwan ng Wikang Pambansa, ayon po sa Komisyon ng Wikang Filipino, Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon.
7: Opo. Yes.
1: Mm-hmm. So, pwede po kasi talaga na ituring po, ano, na isang kasangkapan po itong AI pagdating po sa pananaliksik at we believe naman na hindi talaga ito pamalitan, no, sa angking talino, kultura at pagkatao po ng isang lahi gaya po natin na mga Pilipino. Tama po ba, Doctor?
7: Yes. Mm-hmm. Oo. Kaya talagang ang mahalagang pagtrato natin sa AI talaga, mapanuri, no, maingat tayo at dapat isaalang-alang talaga, no, yung makatarungan halimbawa na paggamit ng teknolohiya. Kasi yung teknolohiya, kahit nakadepende pa rin yan, eh, no, kung sino ang gagamit niyan, ano yung interest ng gumagamit, di ba? Sino ang may control ng teknolohiya. So, sa ganung punto, talagang kinakailangan maging critical tayo, no, sa paggamit ng mga ito, no? Kasi nga tawag dito, baka kasi ang tingin na halimbawa, no, ng mga tao sa paggamit ng wika ay usapin lang ng technical, no?
1: Mm-hmm.
7: Maalala natin, malalim talaga 'yung ano, no, 'yung halaga at konteksto kung bakit na natin ginagamit halimbawa 'yung wika, no, sa iba't ibang mga usapin din, no? Tapos, talagang makita natin dyan, no, halimbawa sa usapin ng pananiliksik, no, binabagit natin, no, hindi pa rin limitado din, no, halimbawa pa yung na-explore ng AI, no, lalo sa usapin ng wikang Filipino at mga wika sa Pilipinas. Kaya dapat maingat talaga tayo dito, no. So, ayun. So, siguro magagamit natin, no,
1: yes,
7: sa ilang mga
1: pwede sa translation.
7: Nga, no? Yes. Sa so, technical, no, na usapin, halimbawa, pagdodokumento, etc. Pero yung sabi mo na malalimang pananaliksik, tingin ko hindi pa yan kayang gawin ng AI, lalo sa konteksto ng Filipino. No?
1: Mm-hmm.
7: So, yan yung nakikita kong ano dyan, limitasyon.
1: Meron nga pong nabanggit si Commission ng Wikang Filipino Commissioner Dr. Benjamin Mendillo Jr. na bagamat competent daw po yung ilang AI translation tools na madala siguro ginagamit na rin po ng mga kababayan natin ngayon, salat pa rin daw po ito sa semantics, context, at yung mismong lalim dunong ng isang taong tagasalin.
7: Yan, totoo po yan, no?
1: Mm-hmm.
7: At saka yung tinatawag natin, yung mga pagpapasya natin, no?
1: Yes.
7: Timbawa, kinakailangan mo, kailangan pa rin yun, no? At mahalaga yun, no? Halimbawa, yung pag-alam, halimbawa sa saan ba nang gagaling yung datos, hindi naman yun na-identify ng AI, eh. Di ba? Anong mga datos ang gagamitin, di ba? Yung mahalagang discernment natin, no, bilang mananaliksik, manggagaling fully sa atin yan, no?
1: Mm-hmm.
7: So, ano yung halimbawa ang gamit ng AI na pwede nating masabi, no? Halimbawa ay yung paghingi halimbawa ng mga related literature sa isang particular na paksa, no? Pero kung titingnan mo, nagtutulak din siya sa isang banda ng katamaran sa pagbabasa.
1: Mm-hmm.
7: No, lalo at napakalilalim ng learning crisis sa Pilipinas, no? At ang mga estudyante natin, kung di diretso na lang sa AI, ang isang ano pa malawak na problema niyan later, no? Displacement sa hanay ng mga intelektual, di ba?
1: Mm-hmm.
7: Sinasabi nga ngayon daw, no, na sinisira na halimbawa yung mga aklat, no? Di ba? Parang para ang mga tao mag-subscribe na lamang dito sa artificial intelligence. So, mahalaga din, no, yung komprehensibong pagsusunod.

0: pag-uusapin natin, yung malalim na nangyayaring contradiction din mismo sa loob ng halimbawa, sino ba yung may control ng AI ngayon? Siyempre, mga global superpowers, no? At siyempre, ang sa ganung punto, may konteksto din ng politika eh. May konteksto din ng tunggalian sa usapin ng sino ba ang may hawak o control ng teknolohiyang ito.
1: Mm-hmm.
0: Na ngayon nga ay napakaingay na. Halimbawa, yung Paxilica, hindi ba?
1: Mm-hmm.
0: Yung paglikhado ng mga data centers sa Pilipinas na alam natin na kung susuriin natin, parang sa minimum, makikita natin na parang maganda yan, nagpapakita ng development, no? Magkakaroon, magbubukas daw ng mga maunlad na industriya sa Pilipinas. Pero kung titingnan natin, mm-hmm, ano yung malawak na displacement, no? Ano yung malawak na impact halimbawa niyan sa mga mamamayan natin,
1: tama,
0: no? At syempre, sa kalikasan din, no? So, doon natin makikita talaga na yung usapin ng AI, hindi lang siya yung usapin na ano yung nakakarating sa atin, no? Na paggamit na nito, no? Sa pang-araw-araw, kundi yung pang-araw-araw din na epekto nito sa iba't ibang aspekto,
1: tama,
0: ng buhay natin bilang mamamayan.
1: Kumbaga, Doc, ay nandyan siya yung AI as a tool, pero meron pa rin tayong discretion, ano, kung gagamitin natin siya depende nga sa pangangailangan at tinatawag ng panahon.
0: Yes, mm-mm, opo.
1: Mm-mm. Okay.
0: Tama po yan.
1: Sa Tanggol Wika po, ano po yung mga parang mga practical na ginagawa po natin para maisulong po in at the same time, Doc, maipagtanggol po at mapanatili po natin yung ating wikang Filipino?
0: Hindi natin maiiwasan yung pag-unlad ng teknolohiya.
1: Yes.
0: No? Hindi natin maiiwasan yan. Pero kami sa Tanggol Wika, naniniwala kami, no, na pangunahin pa rin na dapat isulong, no, yung tradisyon ng pagkuha, no, ng kaalaman mula sa aklat, no, mula sa iba't ibang sources ng kaalaman mula sa experience ng tao, no, hindi lahat mapapalitan yan eh ng kahit na anong teknolohiya, no, yung actual na inkwentro mo sa karanasan ng mga ordinaryong mamamayan.
1: Mm-hmm.
0: Sa konteksto ng Tanggol Wika, lalo sa panahon ngayon, no, na binubura, no, yung Filipino, yung panitika, mm-hmm, no, yung mga critical subjects halimbawa sa kolehiyo, binabawasan sa high school, no? Nakita natin reframe general education nandiyan na, no, nagbawas ng ilang mga core subjects sa senior high school, no?
1: Mm-hmm.
0: So nakita natin paliit ng paliit yung espasyo ng Filipino. Paliit ng paliit ng espasyo ng mga critical na asignaturang ito, no, sa ating edukasyon. At sa tingin ko dito kami magfo-focus, no?
1: Mm-hmm.
0: Yung AI na rin yan, dapat maging critical tayo sa paggamit niyan.
1: Yes.
0: No? At yung edukasyon, dapat makatulong, no, doon sa ganoong pangangailangan ng criticality, no, sa paggamit ng mga ito.
1: Mm-hmm.
0: Tapos binabawasan mo pa yung Filipino, tatanggalin mo pa yung panitikan. Diba? Yung mga critical subjects sa humanities and social sciences, sinatanggal mo pa. Binabawasan mo na espasyo sa pag-aaral ng mga bata. Eh, saan sila ngayon, no? Diba, saan sila ngayon hugot ng mga kasangkapan, no, para maging critical sa ganitong nagbabagong teknolohiya.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang tendensya kapag ganito na ang mga estudyante natin, no, ay wala nang kaalaman sa mga critical na asignaturang ito o hindi magagamit o nagagamit bilang kasangkapan sa pagiging critical ng ating mga mamamayan, may tendensya talaga na mahulog, mm-hmm, tayo sa bingit ng mga banta na nililikha anumang teknolohiya sa mga susunod na panahon. Kaya iniwala talaga ako yung pa rin basic, no, fundamental na critical, no, pagkamalikhain ng mga estudyante, ito yung dapat nating linangin, no,
1: mm-hmm,
0: sa halip na simpleng sumabay lamang o umangkas sa mga pagbabago ng ating teknolohiya na alam naman natin na meron ding pros and cons.
1: Mm-hmm. Paano po tayo humantong, Dr. Jeronimo, yung iba po na may paniniwala na parang inferior ang acting wikang Filipino kaya parang ang tingin nila outdated, parang hindi tunog na pang,
0: mm-mm,
1: world stage or whatever,
0: mm-mm,
1: at pilit nilang as much as possible iba na lang yung gagamitin na mas proud po sila
0: English
1: sa,
0: na lang,
1: yes,
0: no? Parang ganun. Default language ay,
1: mm-mm,
0: English na lang. Kasi,
1: mm-mm,
0: sabi nila, English modern, English ay ganito.
1: Kasi di ba po, minsan nga sa atin, sa mga tahanan,
0: opo,
1: natin, parang mas proud tayo pagka Englishera yung mga apo natin.
0: Di ba?
1: Parang mas sineselebrate natin
0: yung anak ko nga, ganyan din, Englishera. Englishera.
1: Ah.